sa itong Answer to Win promo. Ang atong pangutana, Kuya Juan May, kay wag niya nakatubag. Kung naminaw mo sa balita o mga updates o headlines, makatubag lang yun. Kaya gani, kay dunay nakatubag. Atong pangutana, unsingan sa task force na giumo sa NBI, aron mosusi ni ining ingong anomalya sa pag-host sa Pilipinas sa 2019 SEA Games. Ang tubag mga kasama, mao ang Task Force Cash Cow. Og doon na tayo swerte mananaog na, naka-verify na gyud, naka-follow sa ato ang mga official Facebook pages, UHP RMN Cebu, ngon man kang Atty. Rufil Fernandez Banyo, katong sakto gyud nga Facebook page ni Atty. Rufil, doon ay blue check mark, katong doon ay 900 kapin na 1,000 ka-followers. Naka-share pag yun sa ato ang Facebook Live karong mga orasa. Nakatubag pag yun sa ato ang pangutana. Congratulations nga to kang Ma'am Yulia Jaka Cardoza.

0: Ma'am Yulia, Jaka Cardoza. Aliyog lag private message, ma'am, sa ato ang official Facebook page, DYHP RMN Cebu. Kaya nakadawat kag premium nga 200 pesos GCash. I-chat dito imuhang complete name, ma'am, imuhang GCash number para madawat na nimo imuhang premium. At ang ipagbalik si Attorney Rufiel Fernandez Baño, kalang sa duga mga komentaryo, mga issues. Standby. Oras alas 8:04 na.
1: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga idol, atangi ang Alaksan Extra sa Barangay Lagtang, Barangay Muhon, Barangay Puok, Barangay Tangke, Barangay Kansuhong, Talisay City. Karong Hulyo 24, 2026, Biyernes. Basan ikaw ang adunay kahigayunan nga makadawat og pina-extra bilis og extra galing nga new Alaksan Extra. Kita-kits, mga idol! Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayo maniniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniniwala sa mga mababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinicheck at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta nako sa planta sa Unilab at nakita ko ang research, pagbosisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mayigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at magsicheck lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daang-daang mata ang magbabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwedeng sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
5: Happy
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydro chloride plus chloricidin digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power. Bisaya Electric o DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
0: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Miti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
5: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausus ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang ang atuang distribution center mga kasama nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
9: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
10: ACS. Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home ug mas pirmi na pug maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay solid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Solid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, solid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit og malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong atak na may galas 8:30 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon o inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Now, atong balikan mahigala itong mga hisgutanan karong buntaga. Ato man itong mahigala na hisgutan mga kagalaan ng atong kahimtang sa panahon. Gumikan lagi ining bagyong si Quiapo niya ni Lambo narabani sa tropical storm. Pero ang report ni Jumair Eclarino sa Pag-asa Mactan, at least to ani sa extreme northern Luzon. O wala ni mahigala ipikto dili sa ato, wala direct effect. So kinato na sinati ron nga mga pag-uwan-uwan, gumikan ni sa habagat. So kung ato imagine nun, habagat lang ganin hindi ni bagyo. Pero ang baha, grabe kayo. Muna itong ma-imagine mga sukitig paminaw. How much more mga higala kung bagyo? Motong bagyong tino purbida. Ang atong iampo mahigala nga dili lang unta mga higala ta maigo o mga katalagman. Bisa naala na yung mga unuan, di man kalikayan. Kaya naman ta, padong naman kita sa Birmans ani. Dili pa mahuman ang impeachment trial, mahigala pa doon natas Birmans. So sige impeachment, sige uwan, sige baha. Di ang mga tao, makasabot sila. O unsa unta ang hatagan o unang i-address ba? Okay lang, way problema. Para na ako, sige, kung magpadayang impeachment, sige lang. Pero dili pwede nga inon nga, move on natas sa flood control. Kaya ang mapahinomdom na to, ang kinaiyahan man. In fact, mahigala gahapon, grabe mga pagbabaha. Nga doon na pag-ibaha katong sa Jinsan kasamang names. Ah, sa Jinsan ko na be, before tabalikan rin sa ato. Grabe itong bahas Jinsan mga sukitig paminaw. Bago pa sa naigog linog, naigo sa mahigala o dito mga imigikan. Nga naigo po sa mga higala o kanana ang landslide. Karoon, no, grabe yung baha na po si Jinsan. Oh. Ato ning, kwanon ko na dong. Ang sama iyang kwanay dong. Nani audio dong?
6: May nalang kaayo.
4: Okay, oh, grabe iha o.
6: Lindot ba yung takit balay?
4: Uy! Isos na kan-kan o.
6: Tulog ko.
4: Wala. Grabe ya siyuta o. Kan-kan, padungos balay ko ng pagkakan-kan.
6: Isan ay ko, kuwan ani.
4: Hmm? Mone mahiga lang mga pagbaha ha? Sandili pa tayong balik sa isgutanan sa impeachment?
6: Kusog na po. Wala, wala, wala, kakusog!
4: Hmm.
6: Uy, Diyos ko! Pawaan na sila dira!
4: Wala, ang balay o.
6: Pawaan na sila! Diyos ko po! Ano?
7: Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano?
4: Ano? Ano? Ano?
7: Ano? Ano? Ano? Ano? Ano?
4: So mo ni mahigala no? Okay. Sige names, gamay lang names. Gikan dito mahigala, to lang gibisita sa ning mga video dito. But balik tayo sa ato kay kagahapon grabe po na mga baha, mga sugitig paminaw. Ato tagag pagtagad kay atong ipa-check sa ipa-confirm na to kay do na magingon nga do na kunoy bata nga naanod. Ato lang i-check hadi lang sa ato i di ta mo tuod ayon unless ma-confirm sa ato mahigala man ato gipadad-an dito gatong kauban. Si kasaman Jane Gallardo to asa may Mandawi area mahigala labot ani. Kini nga portion to ganato makagalaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa itong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa ugmaang itong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic din sa Cebu City Inimutang sa Osminya Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
3: straight to the point.
4: Okay, nasab nga po, sir, may galatong-galato sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinae o kulon. Kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw, nga mo'y makaingon ang mga kulon polyps o na'y mutubo sa itong tinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaalabing seryoso, mga kagalaan maonga masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakhatag lang kini kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkuha na kay usa ka sachet, mag-isagol sa usa ka basong tubig, imukutaon umayo, i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
3: Straight to the point.
4: Alas 8:18 na mahigalas tuman-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Atos ang i-check mahigalang usa ka tinuod tong atong nakuha nga report diri sa May Mandawi area. Labot sa itong bata may galangan na anod. At sa nga ipa-confirm may galang usaban eh. Nasuli niya ron si kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
3: D-D-D-D-Y-H-P Tata, RMN Report.
5: Yes, Rajman at Tony Rufila. Niya ka karoon din higyod, particular sa Paisitio Alliance, Barangay Basak, Mandawi City, at Tony Rufila. Kaya ato, ugin niya di subay din niya. At panangutan natin din niya, at Tony Rufila, kung unsa gito ka tinuod. Human nga, nakumpirmar ko na ito, gikan sa command center din niya sa Mandawi, at Tony Rufila, ng mga alasay sa pasado kagabi, nakadawat gid sila og taho. Nga na ay nireport nila, at Tony Rufila, nga dunay naanod matod pa nga usa ka bata at ni Rufil. Apan punong lang po da, human sa pag-search sa ato ang mga sakop sa command center din sa Mandawi at ni Rufil. Sila nakita, so gihunong na lang po nila ang ilahang search gabi eh, dari sa maong dapit. So,
4: pero at least ilang girespondihan? At least ilang girespondihan kasama Jane?
5: Yes, Atty. Rufil, dugay gid sila matod pa nga na humanggid kagabi igan. Naghandari ang nanganhi, nakakuan po ng mga residente din ni Atty. Rufil nga naginanganhi ng mga rescuers. Kay lagi, mauto ang tao nga dunay naanod. Kay murang makapanik manggod si Atty. Rufil kay bata. So kuya, mauto ang gidaligid nilang anhidari pero wala sila nakita gyud. Kay kagabi, Atty. Rufil, tungod sa sagunson or katong kusog kaayo nga pag-uwan nga dugay gito nga nito ang kagabi nakuan da ini ang sapa din ni Atty. Rufil nilapaw gyud din sa ilahang agianan. So, mautong nakadako-dako ang tubig niya medyo doon na po'y portion din sa ilang sapa nga na ikusog nga bulog yun sa tubig at yung irupila. So, matod pa sa ato ang unang nga nakuha kay dunay nakakita nga nagkaway-kaway nga kamot sa bata at yung irupila. Ang mautong nakita din sa mga residente. Pero, doon na po tayo nakainabi ka ganiya nga nagpag taguan man ganiya yung pangana at ni Rufil nga usa ka imahan nga ni nakiginabi gid nato din ni Kel ganiha pero wala lang din siya nagpa-interview kay iya pa pud ni pangutanon niya ang anak kay matud pa sa mga sulti-sulti diri at ni Rufil nagrain nay raincoat na green ang katong nalumos na bata pero ang katong inahan nga atong nakahinabi kay ganiha ni kumpirma ra siya at ni Rufil nga natagak ang iya ang anak 15 anyos nga babae gikan sa eskwelahan diri sa sapa pero naka-green siya og raincoat at Rufil, pero naluwas sa ragid in town. Nakuha ragid dayon siya. So, mauto ino na sa ato ang nakalimutan.
4: Usa man nga, usa man nga sapa, Jane. Kay mura magdo na may flood control diha nga mura na ampaw sad kay saman Jane.
5: Nay mga human ato ni Rufil. Mao pud ang usang sa hinungdan nganong mag kuan diri maglumong ang tubig at ni Rufil kay ingon matud sa mga residente diri nga ang kaning flood control at ni Rufil para ni pa halapad sa sapa.
4: Oh.
5: So sukad ni natukod ni din ato ni Rufil diri naman ino nanood naman ino ang tubig baha sa ilahang mga balay.
4: Jesus, nabali na himaon.
5: Nabali na ito ni Rufil, kailangan mo din gitamukan ang kaning sapa gid nila kani. Kung makita na ito sa itong video, hindi mo na siya nagianan. Maudig ni matita ang sapa nila ito ni Rufil, pero sa pagkakaroon, nga giubra ni nila ang ilahang flood control kunungay at ni Rufil. So basood na luoy kayo ang mga residente din sa My City Alliance in town. Kaya dili na makatarong ugtog, kaya ang ilahang tubig, musood na ang tuwig baha, musood na silang balay, kutog na dali sa may tuhod dapit at ni Rufil or babaw sa tuhod at anak ako so guys di naman nakatarong og kuan ang agas ang daming tubig at ni Rufil pa ingon is dagat pero matud nila at ni Rufil dili ni sumpay sa Butuanon River
4: lahi ni lahi
5: tubig at ni Rufil lahi si at ni Rufil kay matud pa wala man gid ni sapa diri sa una Pero tungod kay ang kani mo ra nahimo na lang diding sapa ka nagkadako naman ni Ate Nurfil ang kani mga tubig gani do na po tay mga nakita diri no nga pipila ka mga basura jud nga medyo alarming kaayo gid sa atong mga bata mga senior din ni Ate Nurfil gikan ni sumay kan duman ang mga tubig tanang tubig Ate Nurfil padung dinhi sa ilaha nga ang kaning lusot dinhi kay dagat na ni siya pa tumoy Ate Nurfil ang kaning gibutangan aning
4: kining basak mandawi kasaman din di na mo agi kaganina sa inyong patrol kanina para paghatag lang nato og sa mga landmarks ninyo na agian padung mo din ha
5: ang dali gid kaayo nato nga makuha nato ni Rufil luyo ra gid ta sa or unahan pero ang kani ato ni mo tangan luyo na ni siya sa Gaysano Gaysano diri sa Mandawi Ate ni Rufil ang kani atong nahimutangan Luyo na ni siya sa Gaysano, dinis Mandawi, Ate Nurfil. Ang kani ato, nahimutangan ka ni mga balay din. Pero upo sa highway ta, muagi Ate Nurfil, unahan siya sa Gaysano.
4: Mm-hmm. Okay, so kinini ang, duhanay no, ito ni Isuron, kining bata nga giingon nga naanod, kaya kinini ang, in fact, ang atong command center kagabi, nirespondi man sila. O kining giingon nga, flood control project, nakita mo na to sa atong kamera, kasi kasaman din, ano may naampaw, na naampaw o, nga flood control project nila. Ang sama ng pagkakuana.
5: Matod pa gani, Ate Nurfil, kagahapon pa ni nila gibuhusan. Gani, nitong-tong ganda, nitong-tong ta din sa ilang gibuhus niyo mo, ang murag agianan, Ate Nurfil, puwerte ragin in town nga dumaya. Sumura po ni ang himuo na himong agianan sa itong mga residente. Pero karon.
4: Hey, o siya, gamay lang kay Han. Naduhan na mahinong itong insurance. Standby, gamay lang kay kasaman din. Balikan tika, humalamang sa pipila ka mga mahinong danon. Alas 8:24 na.
8: This Titan Check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
9: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang ulnang sakit.
7: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako eh, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
10: Rexidol Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Gigutom na ba?
14: Imong

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
6: Kailangan ko mag-withdraw.
7: Himala, may BPI dito.
8: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
7: Isang Himala.
9: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.

0: paabot kaya pa para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
3: Atong atak na may galawas 8:31 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Atong tagapagtagad mahigala ni atong dugang mga hisgutanan karon pero di man kayan mahigala oi kini mga baha unya labi na kini Mandawi oh. Gawas nga natay gi-confirm dito mga kagalaan kay nadawat mangut sa command center kagahapon. Ipa-check lang nato yung dangan Manila og search kung unsa ka tinuod yun or dili ba ni tinuod or unsa ba ni hitabua. Ngano na bata nga naanod kagahapon sa baha kadako ay ning isyu ha. Unya samtang giwaling ni kasaman Jane Gallardo yang kamera do na may naampaw dito nga flood control project, ha? Why investigation labot, anak? Kaya kita lang ang katawa, mga sugitig paminaw. Kini nga portion to, gano'n ito may gala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom sa pagpaligon sa panglawas, ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E, o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, o thiamine. Lakip po sa mahigala sa mga ingredients nini, ang palia, ahos, ginseng, kamunggay, ugang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o ingon man mga higala, gidistribute kini sa Belgian marketing o of course, FDA approved. O bisan pa man mga kagalaan sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
2: Straight to the point.
3: Alas 8:33 na mahigala sa bat-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: O niya kong giingon ba nga, di ka ni maoy hinungdan nga ang mga surveys, hasta ang latest surveys sa SWS o Pulse Asia, saka mahinoon ni Sara Duterte? Dili ka mahigala ang mga tao na kasabot na gina ng kalakiha nga bida. Wagi na eh, ganang yung impeachment, lahi gina. Lahi gina yung tumong, dili gina tininood na nga accountability kay accountability pa. Yapil unta ninyo gi taga ag pagtagad ninyo ning problema sa flood control.
2: Straight to the point.
3: Kay di man pwede nga mo inyo nga move on na sa flood control. Unsa pag move on nga ang uwan mahigala mo kalit man lang hindi na tutuyoon. Unya inig uwan mo baha. Inig baha natural makahinumdum ta mahigala sa grabing kinawatay sa kwarta. Mali-malitang kwarta gikan sa flood control.
2: Straight to the point.
3: Nga karon ato balikan sa kasaman Jane Gallardo kay unsa man ni ato sa paklaro ha kung o sa katinoon din doon ay naanod niya bata, kay doon naman ito mga higalay, report good na dawat ang command center. O niya, doon na pa'y dugang hino na kitaan hino na ito nga, o magkadimaon ilang flood control project. Niya, doon na pa'y, ang sapa, kaniad to, gitabunan niya, tungod sa flood control project, nisood na hinoon mga higala sa mga panimalay ang baha. O saan ay nabali na mahinoona, kana mga klasiha sa mga tao, sila mo'y aktual nga nakakita. We're talking of reality here. Dili kada bitong drawing-drawing lang ba? Nga mauna eh, mauna. Lisod bang kayo sige drawing-drawing nga niya may aktual nga hitabo, mga sukintig paminaw. Sama ko din eh, mahigalang sa impeachment. Nga Article 4 manghigala. Kisa ba'y di magtuog? Sama, tinuod yun ang na ay killer gihayal si Sara Duterte or drawing-drawing na na? At ang nangyagi katawa-katawa, may gala prosdili, pabalikan tao sa kanali, mga kagalaan sa kasaman Jane Gallardo. Tuwa sa area, mga sukit ng paminaw, kay atong subayon na guni, asaman dapat ang kuanday ane, kinini ang sapa kani Addo, unya ahay man dapat ang ilang flood control project, ngano ni Sud na mahinoon ng kalakiha sa mga panimay, ining kalakiha na hinoon.
2: Straight to the point.
3: Okay, atong nga tagagpagtagad, may gala ang duga ang report. Yes, kasaman Jane?
2: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMM Report.
4: Yes, Rajaman, Atty. Rufiel, ang nakapaitrabagid, Atty. Rufiel, kaya mura gikuanin nila, gilakang-lakangani nila, Atty. Rufiel, ang kaning gihimo nila ng flood control project. Nga, ang uban po gani, sa ito ang nagiangikan sa highway, Atty. Rufiel, mura hapit na po na nga dunot, nga, wapag inahuman dali na pita, Atty. Rufiel, ang uban po, nga katong nasugda na sa una, kaya mura hapit na po doon na dunot, Atty. Rufiel, nga, ang ilahang nga tumong ani, kay para unta nga dili na makalabang ang tubig sa pa Atty. Rufil, kung magbaha, diri sing nakabalayan. Mm. Kaya gaghan mong gigaayon ng mga balay din ni Atty. Rufil, pero ang gikagulaan o gikabalakan naman hinoon ron sa ato ang mga residente din ni kay sukat nga gihimo ni nila ang kanilang flood control project kung nung hain nila Atty. Rufil, musood naman hinoon sa ilahang mga balay ang tubig. Kaya kung makita na to sa itong video Atty. Rufil, kanina agianan, maugin siya ang kanilang sapa Atty. Rufil.
3: So kana may original nga sapa yun?
4: Maugin ni siya. Pero karon natin ni Rufil kay dinatambaka na ni siya tungod kay kaning dibuhat, tungod ang dibuhat nila nga kuan kaning flood control. So ang kaning tubig, diri siya naglumong sa kilid na gid aning mga kabalayan. Gamay ra siya atin ni Rufil kung makita.
3: Mm.
4: Mura siya og ganal, gani. Mura ra gani gilugot-lugot ra gid siya atin ni Rufil kung tanaw na to.
3: Mm-hmm.
4: So mao ni siya, mao ni siya duol kaayo sa mga balay. So kung ugaling pareha in aron nga naay natay nakasna sa natay na to ang mga pangaguan-uan kila na gid kaadlaw atin ni Rufil, sumutaas ang tubig. Maabot din ni Diri Dapit mo, labang din ni Diri Dapit at ni Rufil, niya murag, malapawan ragi hapon ng ilahang flood control.
3: Mm.
4: Sumunang murag masood ragi hapon ng tubig, baha ako mga kabalayan din ni Atty. Rufil. Sumauto ang itabo kagahapon, nagkagabi nga na i-report, madunay nakita nga kamot din ni ang katong mga mga residente uban ng mga residente din hi pero nga to ang mga rescuers din at ni Rufil na ningkamot nga makit-an gid to nila pero nagpaabot sila no nga duna poy karong adlaw at ni Rufil nagpaabot pud sila nga duna gani mo report or kana gani nga muadto sa ilang buhatan para mo report nga naay na missing baka haron.
3: Hmm.
4: Kay so far karon na ni Rufil walay nakaanhi gyud nga mga gigikanan or kana ubang tawo nga nakaanhi nga nangita og nawad-an sa nagbata at ni Rufil.
3: Mm-hmm.
4: Sumao na ato ang verify lang pud din hi kay do na may nakagak diri matud pa alas 5 pud eksakto pud atong mga orasa atong Rufil nga dunay ni report nagtuo ang ubang mga residente diri nga mao tong bataa nga natagak pero naluwas ra atong Rufil kay nag raincoat man pud siya og green.
3: Mm-hmm.
4: So basig mao to ang pagtuo nila nga mao to ang bata nga naingon nila nga naano da dinhi matud pa kay wala mang gi nakita pud nga lawas diri in town atong Rufil diri sa may Sitio Alliance. So walay gikataho po din nga nakit-an in town nga usa ka bata nga naanod kay kumakita lang po nato ato ni Rufil karong mga orasa kay nagini gamay-gamay naman ang tubig din ni so makita nato kung panalitan na amurag masangit po din siguro to ato ni Rufil kung mm. naamang gidgani kung naamang gidgani ka ng lawas or nalumos or naanod nga bata so murag makita aragid po so din ni kay matod pa dili magigkaayo ni ingon nga laom jud dinhi dapita at ni Rufil kung ugaling gianod to ang bata dinhi. So makita pud nato dinhi ang flood control project nga gibutang nila karon dinhi at ni Rufil nga hantud sa pagkakaron wa pa gid mina human pud. So padayon gihapon nun mina nga giobra pero atong lagbitan at ni Rufil nga nakahinumdum day pa nga katong na cover pud nato katong usa ka bata nga nalungos pud dinhi.
3: Dinhi ato dapita di no?
4: Dirito da pita di ayat ni Rufil ating amin nga murag nausab man gitong di ayan ng flood control at ni Rufil kay pagkagawin na to atong last year wala pa ni kani nga side ni atong ni Rufil kani kani nga flood control wala pa ni atong yagi kay gani dira to gihaya ang bata nakahatag gid gani sa ginabang ato at ni Rufil sa maong bata nakahatag kay ginabang ato sa maong bata at ni Rufil nga diri siya dapit man to sa kanitaan gibutang ang tent diri nga dirito siya gihaya
3: Jane oo sige go ahead.
4: Yan nalumos na siya ito ni Rufil. Sumpay na po ani nga sapa, pero diri na dapit, pawa na siya na may agianan pawa ito ni Rufil. So diri to dapita ang katong bata nga nalumos na kung para hitbot lang nila ito ni Rufil, naapo din taon to siya'y sakit ni epilepsy. So nataimingan siya, motong natagak niya, nalumos. Diri na ay dito sa dapita ito ni Rufil.
3: Okay. Jane, ako nakita ba? Kanan siya mo ilang gihimo nga kuan? Flood control? Ngano na may mga mangagi mga tao? Una ilang giingon nga nahimo na hinoong agiana nila kanang maong sapa?
4: Nahimo na gid, nahimo na mo agiana na tayo ni Rufil. Kani din ni, nahimo na kagitambakan mong gidi nila o ganing mga, kaning mga yuta at ni Rufil, gitambakan na nila kay ang ilahang rason tungod lagi kinagpadayon diha ko ng ilang pagtrabaho pero karon gawas aning sapa nila ato ni Rufil nga medyo nagamay na ni mao nang muawas ang tubig ang kani pud ilang gihimo nga flood control mao na pud ni agianan sa mga tawo galing butangan nila diri mga hagdanan kay ang uban mga ato ni Rufil wala pa sila gyud natagaan ug kana ganing sakto gyud nga agianan nila.
3: Mm-hmm.
4: So ang ilahang paagi ato ni Rufil gibuhatan ning tawo nila bisan sa kaayo ang ilahang hagdanan para lang pud nga makalabang sila didto sa ilang balay kay kumakita na to at ni Rufil daghan kay balay din ni Jud daghan og mga residente ang nagpuyo din ni So ang ilaha aning nga dili wala pa ang tubig pero maura man gihapon hangtod pagkakaron mas grabe na gyud matud pa ato ni Rufil na ang baha nila mas mula pa na sa ilahang tuhod masud sa ilahang balay bisan pa man og nanay gamay diri nga portion nga nanay natukod ng mga flood control project ato ni Rufil pero maura man gihapon way kausaban mas may grabe pa man hinuon matud pa sa ubang residente din ni ato ni Rufil pero wa pa man gihapon ni nahuman ang sa pugay plano ani atay ni Rufil or baka ang mga gigamit po ani ng mga gamit po in town kay ato lay pagkita atay ni Rufil ha ato lay pagkita ang mga kabilya nitis mga nitis ra po atay ni Rufil atong makita ang diri sa ato ang video kay naang gid ta personal mong gid tangani ani atay ni Rufil aron po na makita po gid niya to
3: kadto mga nangaampaw sa unahan unsa man to mga nangaampaw lahi na po to Silbid kadto
4: lahi naputol na po siya ni Rufil. Maragi, kuanan lang nila, gilakang nga nila ang ubang balay din ni Atty. Rufil. Kaya daghan manigbalay din. So naputol ni din hi. Lagi ni ang naipart po din niya.
3: Kana ka na naampaw o? Sa manang, ngano naampaw maning kuana?
4: Naputol. Wala,
3: nabay kabilya na? Murago may kabilya?
4: Ay, kabilya, pero porte niti siya, Atty. Rufil. Nata,
3: kana. Pero kanang usa, kanang siya magitumban, kanang gitumban ni mo? Ano mo na naampaw? Sa manang? Okay.
4: Hindi, gahapon natin nga ang mga residente din niya Terry Rufil kasi gahapon hindi pa ni inani ka bungkag. Pero karoon naman, karoon nino, naputol mo. Kaya nangyong pa man nilang agianan na Terry Rufil sa pagkakaroon. Pero temporary na nilang agianan kaya nag-ubra pa nga ang flood control. Pero naputol at Terry Rufil niya. Atong mga nakita dahil puro kumis niya mga bato din niya ang mga gitang tambak.
3: Okay, sige. Standby sa gamay ha, standby sa gamay. Ito sa ipadangat ang pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 8:42 na.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
8: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Man, kita mo bang nakikita ko?
10: Oo.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulants among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: CDOIIIDOL Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
3: Ito ang idol ko!
1: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
2: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan na atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy. Og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
6: Atong attack na las 8:48 na mahigala sa banuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Kini nga portion na tagkara mahigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rose hip, nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang siya manalibuhan ang sakit na tod sa arthritis. May pagtuon siya nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingun man, i-improve siya ini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustay, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan na gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point!
6: Alas 8:49 na ito sa balikan mahigalas kasama nga Jane Gallardo sa dugang report karon. Pagang ato lang yung mahigala nga masusigod. O yan, ikaw man, alita, discuss ta mahigala sa dugang mga issues. Mamo ganit kong ingon, kini, mauni, direkta yun nga ako, ha? Kanang, ang tao, gid ba? Igo, gid ang tao, anong problema, ha? Kanang problema mga higala sa flood control, kanang problema sa itong ekonomiya nga tiyan gyud na igo sa tao, kini problema mahigala sa pagsaka na po by next week, musaka na sa mga kagilaan ng presyo sa mga produktong petrolyo mo na problema nga direkta yun. Relatable kayo sa mga tao. Abstract kayo ng uban nga mga issues nga kung ano eh. Ang relatable sa mga tao kanang direktang maigo ang tiyan sa katawhan o ang kining flood control. Muna itong balikan sa kadali may galas kasama nga Jane Gallardo sa Dugang Report o Final Report. Yes, Jane?
5: DDDYHP Ata! Ottoman Report!
7: Yes, sakto na sa pilo mo ay nakapait gyud nga ang kining mga tao nga kaning pareha nato nga naara gyud sa ubos sa Atty. Rufil mo ay magkuan gyud magsuffer maayo gyud magantos Atty. Rufil kay nay uban pareha ni mga flood control nato nga mga issue Atty. Rufil nay uban nga kuan nga ano na nila kanang sugdan pero dugay-dugayon og human ubaka di na gyud human no Atty. Rufil
6: kanang anay kabilya din way kabilya na.
7: Wala ang kanyang higianan. Wala ka bilya ito ni Rufil. Galit niya nga gupok ang kanyang tuan. Puro na bato. Bato ra gini siya ito ni Rufil. Mga bato niya gini sa mintura. Para naalang din na higianan kaming mga residente po din hikay. Parihaan ang mudakuan tubig. Maglisod man din silang agi ito ni Rufil. May nakapait din sa mga dapit. Wala mo yung kitang gabiing sa pagkamot sa bata? Naadaw? Pero wala. Wala ka siguraduhan po ito. Wala po'y nangita nga mga, wala ni Anhi nga nangita, no? Wala ni Anhi. Naalam, basi nalimungawan na po to, sir, kaya dako man tubig gabi eh. Nay, ni isa nga kamot? Katulo? Wala na nakatingog. Ang katong yung one, wala na nakatingog. Pero kamot na ilang na, nangyari mo sa mga rescuers na to, wala sila'y nakuha ng alawas. Ya wala po may nakitaan. Wala ra. Nay raincoat. So wala ra nakitaan pod gyud. Wala na ka-confirm gyud nga nay bata gyud nga naanod. Wala ra nakita.
6: So mao siguro Jane, mao siguro nga nadawat ang report gikan sa atong command center, confirm sa command center na kadawat sa report, confirm nga naga pahigayon sa search kagahapon pero ilang giundangan basin og force alarm ra siguro to kasama Jane.
7: Mo na Atty. Rufil, muragin na nagit, tigihunong manggit, matod pa, alas pros na gani, kapin sa kadlaw ng tao na human ang atong mga rescuers o pagpangita Atty. Rufil, pero tigihunong na langgit sila kay bisa doon saan, wala manggit sila nakita po. So wala po nakita, wala po nakita na ang mga residente, kato ang mga hungingo nga na ay kamot, masig na limungawan rato na Atty. Rufil kay ugaling naa manggit, dagi makita niya lawa sir, kung ugaling naa jod, pero wala man sir no. Wala magid Atty. Rufil. Mao na ang gikakuan. Napanik yung kundin ang mga tao din ni Atty. Rufil. May naay matod pa bata. Pero wala magid sila'y nakitaan. So mao na po na ato ang i-clarify. Pero hinoon, ang ato ang command center Atty. Rufil. Nagpaabot po no. O gadugang pa po nga report. Para po makahatag mong katinawa na Atty. Rufil. O galing naay mangita agyod na mga ginikanan. Nga doon na ba kayo na missing na mga bata Atty. Rufil. So nagpaabot po sila. Nga doon ay makareport po nila. Kay so far, ato gigyan ni mismo din is basa Atty. Rufil Mandawi, wala mang ginakitaan. Wala okay. Ginakitaan ng bata nga naanod Atty. Rufil. So mauna ang atuwa lang tagaan o pagtagad, pero magpaabot gapon sa dugang report Atty. Rufil. So mauna ang atuwa nga, gikuha daring impormasyon na gikan sa My City Alliance, Barangay Basak, Mandawi City. Kauban ako sa itong RMN Patrol at ang Speed Pilot, Rajiman Jesse Sumampong. Ako sa mga inyong Rajiman Jane Galliardo, DYHP. Tapa?
6: Nationwide. Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Balikan to mga higala ha ang survey result kay matingala man ka mga kaigalaan nga kining maong survey nagsugod namang impeachment ni Sara. Nganong mao man ang resulta sa survey result? Mao man ang resulta sa survey. Pareha ang sa Pulse Asia og ang SWS, no? Social Weather Stations o kining latest megala ang Pulse Asia mausad. Ang nanguna mahigala si Vice President Sara Duterte. Unya sa Senator sa Christopher Bungo o Robin Hood Padilla, natapod sa survey for the presidential, vice presidential o senatorial race alang sa 2028 nga elections.
8: Straight to the point.
6: Na atong balikan mga sukit di paminaw, no? Asa matong table na to doon? Unahon sa to balikan sa itong table, be kay nga no, dako ni mga higala nga kuan, dako ni butanga mga sukit di paminaw. Explain na ko na to ni. Balikan sa itong table nga itong i-discuss ganina kasama nga names. O, kini-kini. No, sabay ba pasabot ani mga sukit di paminaw? Ato ni mga higalang atagag pagtagad, no? O niya, kung mahimo og ato pa ni mga kagalaan nga kinini ang maklaro na ni sa ito mga listeners ka, dong? Maklaro na siguro, no? O sabay ba pasabot ani mga sukit di paminaw? Kung atong atagag pagtagad yun, ato mga higalang i-explain og maayo. Kini magpahigala nagpasabot nga... O, tanawagon, unsa may question ani mga sukit di paminaw para maklaro na ginato, ha? O, sige ko no. Ang question niya, ni ining maong table, yan na may laing table. Of the people on the list, whom would you vote for as president of the Philippines if the May 2028 elections were held today and they were candidates? Sabi ni Saya pa, sa mga ngan nga nakalista din he, asa nila ang imong pilion pagka-presidente sa Pilipinas kung ang Mayo 2028 nga eleksyon himuon karon? Unya, mauni ang mga kandidato. Sama niya, nag-una mahigala Sara Duterte. Imagine kang, siging impeachment, ngano nag-una man siya? Suwa siya matandog sa Quadcom, pirting bugbog mahigala nilag attack sa Quadcom, pirting bugbog nilag attack sa House Committee on Justice, hasta ganito mahigalang taga-amlak dito ng gawas naman to. Pero ngano man, despite the fact na mauna ilang gihimo, hangtod karon nag-impeachment na lang, si Sara Duterte nakakuag 49%. Nag-una siya. Si Lini Robredo, second, pero layo nga pagka-second, 26% ra ang kang Lini. Pwede niya mabutang nga gilo ni doon, kining nga kolom, kining, kana nga kolom, 49, 26 kana, para pag-emphasize na to. At i-explicar ha, ngano'y nana man? Dili ka ni mga higala nga ang mga tao nakasabot mga kaigalaan, o ang magunang magkanimaong inyogon, unahan yung tinuod niya problema. Dili man Sara Duterte may problema. Ang tinuod niya problema sa Pilipinas, kinsa man, ha? Unsa man yun? Kanang klaro-klaro lang ba? Klaro-klaro lang. Kini mahigala atong gisgutan kining maong survey result. Dili ni ako nga survey result. Akong gi-quote mahigala ang Pulse Asia ani. Eh, lisod ba sa kaya mahigala? Di tamo quote nga kuan ilara ba ning survey? Ha? Ato itong na-discuss ka na ito itong social media stations. Kano ato discuss ni mahigala sa Pulse Asia. O sa'y pasabot ani. So, si Duterte 49%, si Robredo, 26%. Si Raffy Tulfo, 14%. Ang uban, tag 1% na lang. So, kung imong iipon, mga higala, bisan pag imong iipon si Raffy Tulfo o si Lini Robredo, pila may, kung ano, score, 26 plus 14. Ang kang Tulfo, pila man. 40% ra. Iipon ni mo kang Vince Dixon, mag-usa silang tanan. Magalong, kang Ture, tanan. Di kaya po sa kadaog, di bisag mag-usa sa lantanan.
9: Straight to the point.
6: Ano man na? Ha? Bisag iusa sa lantanan, di makadaog.

Oh, kasabot na mga tao, kapoy ba ninyo? Hebaw may usay inyong tumong ba? Nasuya lang mo, naguna na sara sa survey. Pangita mo pa maagi nga mapildi ninyo sa kanabang pangita mo unsa inyong buhaton, dili pagpangdaot lang, nga sige pagpangdaot. Pangita mo nga kanabang alternative nga kini mas maayo ning usa. Ha? Pare ba sa usa ka kumpanya ba gusto kang ma-promote? Ma-promote ka sa kumpanya, pagtrabaho pa ning kamot, makitaan ka sa management nga maayo ka, dili kay imong dauto na usa, lali bakun ni mo maayo, imong pasipsip ka nga to sa taas, imong siyang libakun na maayo, dauto ni mo, aron nga madaot siya. Nang karon og dili mo tuo ang inyong boss. Kubingon boss niya, di siya lang gihapon may ang gisaligan. Ha? So, ngimong saligan ra, ngimong yung pagpanaot, dili na maayo. Ako na mong taganta mo example ha, sa Osaka kumpanya, ganahan ka nga, mudako imong ranggo, ibutanta lang. Trabaho lang niya, kaya tanaw man ang management. O kamao ba kang trabaho o di ba? Nagtanaw man na. O ginana mahigala nga imod yung dauton. Sige kag daot, imong sip-sip ka to sa management niya, sige kag daot niya, kasiyawa, ginaykuan, manay muna. Hindi, di mo tuo ang management, pinga management, di man, kaya kung sa ako nakita, lahat man, may masyang trabaho. Malisod kaya na, mauna siya, ang katawhan ba? Ang mga tao, mauna itong amo, ani, kaya ang katawhan, ang sovereignty resides in the people, matod sa constitution. And all governments authority emanates from them. Therefore, niining demokrasya nga pamaagis pang gobyerno, ang amo, ang katawhan mao mahigala ang dunay gahom, ang katawhan mahigala maoy haring lungsod. Ang problema ng pagkaharing lungsod sa mga tao kay panahon na lagi po sa eleksyon. Masin bang magkapangita kag maayo ba nga? At least mga tao mingon niya, na, okay, ay sa, okay man si nga naman niya kung kuandong. Okay man sa Sara, pero kananaang, di pa may mas maayo niya. Ano ba? Puhalan ba? Mapuhalan. Na pa may mas maayo niya. Kay kung sige ka, mahigala nga, kananaang, daot, sige daot, masigili siya magsilbi, masiglahi siguro. Ngita siguro laing strategy. Mora niya okay na tingnan niya doon, niya akong monitoring. Tingnan niya magingita laing strategy, kay huwag tanaw ka ng strategy, wa masilbi. Kaya kung sa may lagi mo, gikan pa squadcom, hala, attack, attack. Niya abot sa House Committee on Justice, attack, attack. Hantod ka nun impeachment, God. Niya abot na sa impeachment. Niya nga nung mamaniscore ni Sara Duterte. Ha? Ambot lang ka sa maabot ng mga adlaw, pero takasabot, kung masigil ganihin og saka ni na, mo nag-iingon. sigdaot, saka may noon. Talawang niya, ang akong ikaluyan lagi, this obos, tanawa sa unaided. Sa kinsa man ng top one, any nga survey, Sara Duterte, Leni Robredo Tulfo. Ha? Ang top one ba? Duterte 49%, Leni 26%, Rafi Tulfo 14%, Dison Vince 1%, Magalong Binji 1%. So sa top five, wa ganim appeal towns Risa in Demaris? Kini survey ha, dili ni ako ha, kay ako mo inyong kasukan sa uban. Naragod, waman tayo problema, kay na may mga trolls yun niya, kanana ang naka-duty sa atong programa. At least mahigala, wa sa kumog na sa Facebook, no? Namayin lang po nadugangan sa Japan akong followers. Kini mahigala mga trolls mo, engage mga Japan na sila. Walang ko'y panahon mo tubag ninyo, kahit tungod sa kabisi na ito ba? Napoy ato mga loyalista sa sila po'y tigtubag. Pero kato mga trolls, dili ko katubag ninyo kay busy ligi ko ha? Nalay mo sultin ako, na ako nung mga trolls nga nakakuan sa akong programa, nasa Facebook daw. Ikaw sige lang, kay may nalang po niya naan sila'y panginabuhi. Siluduan po sila may gala duty mo dito ha. Ikamoy duty sa programang Atty. Rufil Banyo kay para nga makuhan kinini ang naay makasagang-sagang taon po dito. At kini ako, dili man ni kamatuuran lang ning ato. No? Ang ako ba, kini sa nga survey, dili ni ako. Di ni kang Rufil Banyo survey, dili po na sa DYHP. Ako lang gikot yung may gala, katotong gidiscuss ka nito, SWS ba to? Kani, Pulse Asia ni nga survey. Dili ni ako. Kay, doon na mo ikasuko, ibahin-bahin lang po, tumog suko po sa Pulse Asia. Ha?
ang ako iniigo ra tanang analyze.

0: Unsa may itong analysis? Atanawa o, si Sara Duterte, 49%. Si Lenny Robredo, 26%. Si Rafi Tulfo, 14%. Si Dizon, 1%. Si Magalong, 1%. Ang ako ba nga, ni ining maong survey, bisag iipon silang tanan, di sa kadaugya po sana. Kinisurvey ha. Nga ako ng kikaluyan, na igiputangan na to sa ubo, sa gihilopon, si Risa Ontiveros nga, 0.01%. Ngano naluoy ko ni Risa kay, tanahon ba yan ni Masurisa? Kamao ba yan? In fairness ni Risa, mantigo man siya, nga, kwan, pagkasinador. Ha? Unya, investigation, kamao man si Risa san. Og mayon kang nag-effort sa mahigala, nag-effort sa si Risa, eh, kanagong Risa na movement. Dito sa Bacolod, dito sa Cebu. So, sa ito panilihok siya mahigala. Eh, di ba, ang ato bang kakunan in the Maris, kumaingon itong ginikanan sa mag, basta magkugi lang, no, dun ay mapupo. Yung sa manin, nagkugi mas Risa, wa may napupo. Pero ngayon na siguro naka 0.1%. Kaya kung wak pa mong kugi ba, sigwa agad siya. Ako ba, wak man siya mapil sa top 5? Ganong kuhanan ni? Eh? Ang SWS niya nga survey mahigala, bisag na appeal na sa top 5 ba? Si Turi, o na-appeal may na-story hinoon. Kaya ni Turi, kung nangandoy sa guno niya mag-kuhan po, mapresidente. Moto nga, suko John Vic Limulya, ikaw ha? Kaya ka na gumulak ka, story ba? Daga kay mga motora na mag-kuhan, mag-una, hasta mga highway patrol group. Mura ba sa glabaw pa mga presidente agi tang-tang yun ba? Naghang kag-bodyguard, ha? Upig po minimog kami may manlakaw. Ha? So, kanay, usan may pasabot, ani? Muna nga, kanan na ang makaluoy tang Risa kay naman to sila yung mga grupo, mga pundok nga kuan. Dili sa Cebu, nag-usama sila. Naman to yung mga pictures, ganit dong names na ako, katong sa Bacolod, katong dili sa Cebu, Cebu, Risa na. Ha? Lahi, kani o, na sila mga gipampirmahan. Kay in fairness ni Risa, ha, actually, tinuray lang, kanas Risa Ontiveros Mantigo na. Fighter sad na, may utok sad. O, kuan ba siya, kana na ang kumbati, gil, unta po ba? Pero dili, gil para iya siguro. At ang tanaw nun, doon na gil siguro ay mga kuan. At ang dawato na ginas kinabuhi siguro in Daimaris nga, nagil para imo na dili para imo sad. Usaan ang example na ko nga nabantayan, ganyan na si Ping Lacson, ganyan ito, may pa man nag-record si Ping sa una, di prinsipyo, ano ba? Pagdagan niya itong sa unang eleksyon nga, 2020 kung ba itong eleksyon? Pagdagan niya, pildi siya. So, hindi balik, kanto sa suto, kinikaroon, 2022, pildi niya po. So, kanas Lacson, kung sinado-sinado lang, okay, pero kung dagag presidente, dili para iya ba? I don't know, sa sunod ng mga eleksyon, sa karoon, labi na karoon, nga murag lahi na niyang pakita nga taras ni Lacson, lahi na ang Lacson kani adto og karon. So pero nga aray sa kutob niya, kini si Risa, oh, kini naghago ko sila ani. Kisa may mga organizers ani. Amo, dagko ni mga posters ba kay lado ni mga tawo nga gipanghakot dito, nagkuan sila. Ah, unya mga graduation ceremony, si Risa may gala. Bukog gi basad og suro gi ba? Kugi gid og adto asa dapit na invitation baliban. Ha? Gi-invite sa may gala graduation dito sa City of Batanday. Nga dali asibo, anak, ito nga gisa ba? So, in fairness ni Risa, mantigo siya, tanaw na ko, okay, mag-yod taas Risa, pero saan taman nga, naaraman siya diya, yod. Ha? Nga, si Lenny Robredo, wa gani, mga higala, mga ampan niya, 26% mas Lenny. Kung ano nga, si Lenny, wa na yod. Kaya nga ko ba, na ba nga, kaya si Lenny Robredo, maayos, sad, actually. Pero mga tao, mangita ang gusto, yod, unsa may the best para nila. Di man ito na mapugan o mao ilang lahi ilang nakita po. Pero ako mismo, personally, kita kong Lenny Robredo maayosan si Lenny. Kinis Risa maayo po. Pero mo lagi na nga, saan taman maunaman ko ito bang rating? Lahi siguro nakita sa mga tao. Ang nakaluoy ko eh, kaya nga nung siya hindi ka maluoy ng 0.01%. Tanawa, tanawa, guna o. Labaw pa mas story hinog iskol kay may mas story kay 0.1. Ang iya kay 0.01. Unya naghago baya. Kining uban wa man ni maghago. Wa man maghago ning uban. Unya tanawa ha, arita sa NCR. Pagabot ni sa NCR, pwede mo maglisan dong NCR dong. Kanang naikulong nga NCR, National Capital Region na. O kana. Sige. NCR. sa National Capital Region, atong paadakan gamay dong. Pwede na makuan? Ah, sige, kana, kana. Ah, sige. Ato explain ha. Sa National Capital Region, gamay biya si Lini o si Risa. So dito sa National Capital Region, daog gihapon si Sara Duterte, pero 1% ra iyang daog kang Lini. Ah, sa National Capital Region, Luzon eh. Sa Balance Luzon, tayo sila. Munang tanaw ni mo, ang dunay capacity magabangga gid ni Kwan, ni Sara, si Lini. Si Lini. Si Risa taon, di gid magsilbi. Uy, kay, no, tanawa, di sa Kwan o Zero, manganin ang iyang iskoro. Dili ni Aqua sa SWS na. Kaya ato sa ipanangat ang pipila kapahinom doon. Standby lang sa gamay, mga kaigalaan. Standby ha, at balikan ni Ron. Alas 9:08 na.
1: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
2: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh Baon Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more. Tanan sa'yo na tuod.
3: Basta Baon Bounty Fresh!
4: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang sarap!

0: Cervicitis nigundo ella gundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang koras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Maayong adlaw. Makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sa layupod, ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga idol, atangi ang Alaksan Extra sa Barangay Lantang, Barangay Muhon, Barangay Pook, Barangay Tangi, Barangay Kansuhong, Talisay City, karong Hulyo 24, 2026, Biyernes. Basan ikaw ang adunay kahigayunan nga makadawat og pina-extra bilis og extra galing nga new Alaksan Extra. Kita-kit sa mga idol! Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit og katul nga tutunlan. Tangtang pagyod ang mga viruses og bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul og sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Solmix Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisit ni Hydrochloride plus Chlorhexidine the great, the generic name of Solmix Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, avoid this power. Bisayan Electric og DIY H na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahil kaninyo sa RMN, Avoid is Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
8: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani ni kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
9: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
10: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang koras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang katingot sa ilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may galas 9:15 na sa manuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Na atong balikan may galan ni maong table ha. Ato, ang ato ay nag-analyze rata kay kini nga data, di man ni ato. Data man ni may gala sa Pulse Asia. Dili ako'y nag-survey, ane. Dili kami sa DYHP. Ang Pulse Asia. So, ato lang i-analyze. Nga buti pasabot de, dito mahigala sa National Capital Region. Ang score mahigala ni Sara Duterte o Glenny Robredo. Sila gid mo ay nagbangga dito mga sukit, di paminaw. Ibalik ko ito nung tawa. Na kini nga kulom, ha? National kanang NCR. Kanang nga kulom NCR. Pila man ang kang Duterte Sara, 39%. Ang kang Robredo Lini, 38%. Buti pasabot nga sila mga higala si Lini o si Duterte. Kuan sila? Close fight. Ha? Close fight sila sa National Capital Region. 1% ray daog ni Sara ikumpara ni mong Lini. Pag abot sa balance Luzon, tayigod sila sa balance Luzon. Tayo sila. So kung ang eleksyon mahigala o ang Luzon na eleksyon na labot ang Visayas, so Mindanao, pagkatrilling yan ni Lini Dayday, si Lini o si Kwan, Sara, trilling kayo kung panalitan bang eleksyon dito na sa Luzon. Daog si Sara, mahigala, gamay kayo. 1% rin daog. Pero diri mag nagkabawi mga kagalaan sa Visayas o Mindanao, kay tanawa ko, no? Sa Visayas, nga kulom, 53% ang kang Sara, ang kang Lini mahigala, 27% ra. Sus pag-abot sa Mindanao, dito na. Ha? O kinsay kunta ni, makikunta ang Sara, may gala niya pag-abot sa Mindanao, makaingon yung kandiha ng laay. Kay pag-abot sa Mindanao, may gala, pwede pagkalubungan yung mga kunta. 87% ang kang Lini, ang kang Sara Duterte, 87% ang kang Lini taon, may gala, 8% ra. Unya ang kang Rafi Tulfo 2% ra. Gisiro-siruhan na ng uban din na mga sukit di Paminaw. Dito na. O Mindanao, dito siya kabawi sa Mindanao o Visayas. Pero luson-luson lang, kumbati rin unta. Si Lini may galag si Sara. Mauna itong analysis sa based ni ining maong survey result. Ay, listen ba sa kaayo may gala o kangang? Magmingon ko nga. O malahi akong analysis, ana. Medyo lahi na na. No? Ato, tinarong lang yun ito analysis. Yan ang klaro-klaro lang ba? Nga, dito di ay kung ang eleksyon mahigala ang National Capital Region ra, mudaog yun po si Sara pero 1% ray daog. Pero kung ang eleksyon balance Luzon ra, sustabla di ay, oy. Si Sara mahigala o si Lini. Apan pagabot sa Visayas o Mindanao diha nakapundo, kabawi mahigala si kinini ang Sara Duterte mga kagilaan sa Visayas o Mindanao.
4: Straight to the point!
5: Unya, kinini ang pag-abot mga kagalaan diri sa kwan, tanawa na ko doon, kana mingon sila mahigala nga, kana mga supporters, mga Duterte, mga bugo na. Ha? To tanawa ang kulom sa ABC. Tanawa ha, ABC. Atong butangag kwan dong. Muni ang kulom mahigala sa mga upper class, middle class, kanang D o E. Masa ni, ang mga masa ni asa kwan, D, E, masa na. Ang katawang kinabag, ang katawahan. Pero pag-abot ni mo diri mga higala sa mga professionals, daw, mga professionals o ABC. Kana dai may galang mga ABC voters. Daog man lagi ni Sara ani lagi din eh. Sa tupa sa mga ABC voters, sa mga upper class, sa mga professionals, pila may score ni Duterte? 46%. Si Sara Duterte, 34%. Si Lini Robredo, mga sukit di Paminaw. Sikan niya po si Lini, pero 34%. Unya, si Rafi Tulfo, 10% na lang mga kagilaan. Vince Dison, 1%. O si Magalong, 1%.
4: Straight to the point.
5: So, dihan mo mahigala makita nga pag-abot sa mga professionals, pag-abot sa mga professionals, daog gyapon sara. So, but pasabot ini across all category of voters, ha?
4: Straight to the point.
5: Samot na pag-abot sa masa kanang letter D, oh, kanang si kolom sa letter D, pila man kang sara, 48% ang kang line 25%. Pag-abot sa E, katong yung kinabag-an mga masa na gyud, katong kinabag-an katawhan. Ha? Ang kinabag-an katawhan, 59% kun kang sara, oh. Nya 20% ra may galang kang line. Ang kang Tulfo mga kagilan, kinis Tulfo pang masa, matalis Tulfo, pero 15% lang yan nakuha. Ha? Sumuni ang survey nga kinini ang base ni sa Pulse Asia, mga sukin tigpaminaw.
4: Straight to the point.
5: Baagit taanin ko, anak, kadili man ni ato sa Pulse Asia, raman ni mga sukin tigpaminaw. Alas sa 9.20 na sa banuban, karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Ano man ang hitabu ang sige mo ang impeachment? Tungod siguro mahigala kay ang mga tao mo ragikapoy na, kay ba, tanawan ba yan mo ang mga viewers magalas impeachment, mo napiktaran ba yan? Unya, tanawan po niyong unod sa impeachment makigalaan, medyo doon na epekto sad. Example, kani mga higalarong witnesses nga gipresentar nila ang sa Article 4 mahigala, kisa man si John Mark Kalilong, si Jeremy Lutok, o kining katapusan si Matibag, mga sukitig pamino. Katawanan magunis Matibag. Natalawa rin ko dati ipakita nga video ha, balikan tala sa ng cross-examination, mahigala katong direct examination ni Matibag. Nga medyo ang mga tao na hinoon, in fact, mauni atong kulong karumbutaga. Sa niining tulo, mahigalag kamay papiliyon din na panalitan, niining John Mark Kalilong, pulos man hirse, ilang mga statements, kaya umas na masultig yun, nga doon ay assassin nga nakuntak. Ha? Unya, ang katong video, wapon sila dito, so pulos hirse, pero niining mga hirse nga tulo, maingon ko mahigala sa gilang sa Article 4 na, biyaan nilang Article 4 at sa proceed sila sa laing articles kaya basi magkabawi sila dito. But kining Article 4 o ato mga higalang basihan lang, medyo alanganin ang prosecution ani mga higala.
4: Straight to the point!
5: Prangka-prangka na pag-istoryahan, labi na sa Matibag mga higala ang napunos bugal-bugal sa Matibag ron sa kwan, mga social media platforms dahi. Niya, ito balikan mga higala ni pamahayag ni Matibag atol sa impeachment hearing ha. Sige, ato ko nung balikan dong. Asa man to tisimunya ni Matibag be. Tanawara God. Akani nga portion, sige. Okay. Sige, proceed ko nung gamay.
2: Just one last question on this point. So considering considering that there's no subpoena, I'm just wondering how it works. Did you coordinate with any of the prosecutors in relation to your appearing or appearance in today's proceedings?
6: Well, we conducted some meetings on this matter.
5: Meetings?
2: You mean prior to your appearance to this honorable court, you met with certain members of the prosecution?
6: Yes, twice, when I was informed that I will be a witness on the pretrial order.
2: All right. Did you meet with the private prosecutors or the public prosecutors?
6: With the chairman of the committee, with the
5: chairman,
6: Congresswoman Jerry Miller.
5: And okay, posa. Kini nga pangutana, may gala side bit lang yung pangutana. Pero dako manik implication sa mga tao. Kaysa ito pa ay kanang pagka-present ni mo diha, sa wak pa sa i-present dito, naka-istorya sila yun ay ni Luis Tro. Ang manag-istorya ninyong Luis Tro, siya pwede, istorya, gamos kaso. Ang nag-rosaryo na mo dito. Dako ang implication sa mga tao, mahigala, kami nga man, na-briefing na dahilaan. Hindi man kayo na, ang pangutana ang mahigalang attorney binluan, wa man kay supina sa ato pa ni amang kakaron, nagsabot mo sa taga-prosecution. Oh, nagsabot. Ang komisan, oh, ka-twice pa ganito, no? Kaduha. Magkakaduha sa meetings, kabisi ni Matibag Mahigala isip NBI director, nag-meeting sila ni Luis Tro. Si Luis Tro, ganyan ka-meeting. Niya mga tao na nga maminaw mingo man, sa kato di ang pag-present ni Luis Tro, wa na dito, drama na lang dito. Nag-briefing na daan, ha? Kaya nag-meeting man sila, o saan yung istoryahan pag-meeting? Mag-istorya lang taglaro ba? O saan yung istoryahan pag-meeting? Man, o mag-istorya sila sa panahon sa ilang pagka-college pa sila. So, nag-istorya na sila pag-meeting pa lang daan, mga sukitig paminaw. O niya, nagkapi-kapi, God, nga, dali anang kapi-kapi man. Duda ko, dili kini ni EXL Coffee Mix 17-in-1. Orag ang panyawan ko figure siguro. At Kalay ay gato katawa may gala kani go nga mga pangutana. Mura na siya kilid-kilid lang ang pangutana ba? Ang kilid-kilid niya pangutana pero dakog implication alang mahigala sa mga tao. Kami nga na so nagsabot na daimundaan. Ang aman og nakita sila. Unsa may lang istoryahan kuno kay be? Magkita sa kanuha sa nakita lo istorya prior sa iyang pag prior before kini siya gi-present na. Sama pa sa muling ko niya nakita na kanuha. Ang unsa may lang istoryahan? So istorya gito lang unsa unta man ni pagkuan nga atong ani one papamagi nga sa unta man ni mapindaon gyud sara. At ang tagay, pagtagad, may galaha, kanotong taon, standby lang sa, ha? Kapi-kapi, sagot ito ginagmay, ha? At ang panayunon, may galaha, malamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:25 na.

0: kayo.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Mayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say mo abot yung 320.
2: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
6: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QR, PH, or your linked Salmon card.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Kailangan ko mag-withdraw.
10: Himala, may BPI dito.
11: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
10: Isang himala.
12: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PIC up to 1 million pesos per depositor.
13: Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte? Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
15: Alas 7:22 na may kailan sa panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to
15: atong balikan, may gala. Kinigus, matibag sa may gala. Inigtubag, magun niya iyang pakapinan, magun kayo. Medyo pagkatabian, sige ba? Ipangutana, og lawyer ba ka? O lawyer, practicing 29 years? Ipagpangutana, sunog ka? Makarecall ka sa rules and evidence under rule 130? Iyan mo pagkapinan, lawyer ba ka? O lawyer. Wala, daghang pagkapin ba? Kanipon may gala, nakita ba mo sa prosecution? Nakita. Ana lang ba? Oh, nakita ka duha. Iyan yung pagkapinan, nakita yung kaduha ang mga higala. Basta alegriha mga kagalaan. Pos dili pa mga sugit ipo minuto tiwaso ng kang matibag. Dahil sa report kayo ng Koreano na palgang patay. Dahil tuloy niya ron si Radyo Man Paul Lauro mga kagalaan sa report. Yes, Paul?
14: D-D-D-D-Y-H-P RML Report.
15: Okay, bolang dyan. Sa girit, imong kapol. Ang signal, signal. Okay, standby. At ang balikan nun si Radyo Man Paul Lauro Mahigala. Standby lang sa kadali, mga sugiting puminaw, alang sa dugang report. Ay, ipaklaro sa ang signal ni kasama nga Paul. Muna akong giingon, Mahigala, ha? Balikan to sa matibag. Inigpangutan na, good, Mahigala, matibag. Karabang pintok na pangutana, pintok na tubag, unya, dili na daghang istorya. Ay, aga, pakapinan pa may pangutana, lawyer ba ka? O lawyer, 29 years kong practice. Kuno ino bugal-bugal sa matibag lon sa mga kwan, mga social media platforms. Unya, din kuno ni siya mga higalas college of law. Sa ito, iskulahan na, eh. Maikog sa tag, na estudyante ka matibag din sa kaganahang mo, angkon, mahigala na estudyante. At ang lagi katong katawa, mga sukintig paminaw ba? At sa balikan, kanalis kasamang pulaw ro, labot ni Koreano na palgang patay. Yes, sa Rajiman na Paul.
14: D-D-D-D-Y-H-P. RML Report.
16: Radyo Man Attorney Rufiel, live karon dari sa Barangay Pahila Central o sa Nika Apartel, din ay nadiskubrihan sa ikatutungan dana sa usap sa mga lawak sa ikatutungan dana ni usap sa Apartel na diskubrihan mga pasano na siyempre ni Karombon sa kininga patayin lawas sa usap sa Koreano, barister ni si Attorney Rufiel sa South Korea o niya, sigun sa tunay dawan, na Nag-check-in ni ato pagbuwan sa Hunyo, mo sa kabuwan na ni siya kang kudog nga iningyagistaran nga kapasin, no? So, nasakot susok, no? Na nandiri sa area ni Nidiyo na nanaoglad na kadali kay palanta dito sa taas kay Hina yung signal dito sod sa building sod sa apartel at Romero Pil, no? So, doon na naman sa mga sayo diha sa Tulagway, ubo ni tanan pinimaong Korea National pinta ka pinaidada ni Atty. Rufil, hubo ni siya tanan, wala ni siya support. Naghayang ni siya doon sa pultahan, igdaing abli sa pultahan sa iyang room. Naghayang ni siya, o niya, wala ni tinabuhi, no? So, ginudahan eh, yan-yani, gadlaon pa ni siya, kaya dili man siya baho. Dili pa man baho, iya pating lawas. So, siguro sa ito na ibo, ando na siya Pinoy, niya amigo, wala magtrabaho sa city government, ang iduaw pa niya kagabi eh, no? Kaya doon na siya yung problema sa iyang kasing-kasing. Tumayara ang ilang susurya. In fact, pagka makalasot, so yan hindi biyaan. Ang biyaan na niya, okay na lang ang pamati sa lawas. Pero mong tag, iyang gisayo hugar eh, naroon na yan ay bawan sa mga tiglinfield din eh, sa apartil, sa kababae. Anda na sa iya rutin, mga alas ito siya, mga gilimpyo sa mga alawat. Kusang sa iya limpiwan, ining lawak, ining laong niya, Koreano, kapatidong siya, nga naandan magta ni Koreano nga magtukar ba. Buong siya, nagmingaw man ang room. Kung sa rin nila nang gitan, ahoy, gamitan na nila sa ilang duplicate niya away ang room. Ito na, ilang na nakita, nagayang, huwag na kinabuhi, ining maong niya.
15: Walay kauban ni siya sa lawak, Paul? Walay kauban ni maong Koreano?
16: O sa Atty. Rufil?
15: Wala ni siya ikauban, iya bakang partner, iya bakang asawa, iya nguya baka?
16: Kaya ka Atty. Rufil, anong inaira akong obyo sa Atty. So sa ato na ibawaan Atty. Rufil, wala siya ikauban mag-check-in niya ni atong June, no? O niya, doon na lang ni siya amigo, suod niya higala, na nasa city government at siya trabaho, na mo ay pigduawan na niya, sukad niya, ni Puyo na ni siya sa kuwan kining sa small apartment no dito sa barangay Tahina Central at Atty. Rufil. Onya mao na lang lagi to pag balik niya karong buntag ni kanse ni biya gabi eh, ala kutso okay pa man eh. Mao na lang yan ay bawaan niya wala wala ay kinabuhi kining maog niya Korea National. So, ang sukutin, nabot na ang isa ka na rito sa Asun para i-check ang iyang kwarto by possible foul play. O niya, careful man yun sila kayo, ane, basta Koreano, no? Basta Korean mga langyaw ng mga matay dari sa itong nasod. So, ang suko, ang unang responder niya, ang Ermita Police Station 5 man. So, iba ka na lang ako na audio line, o niya, samta nag-uwat sa Soko. At pagkabot sa Soko, ilan ang i-process karon ang lawat o kining pating lawas karon ining naong Korea National Attorney Rufil, no? So, karon sa taon ka, buhaya na itong bayong, makakuha niya itong bayong signal ito sa Soko. Kaya itong subayon, kung doon na ba ay nakuha ng passport ang itong Soko team para mailha nila ang pangahantod. Pero sigun sa front face diri sa maong apartil ni Hangyo ka dili lang kuha to og video ang iyang building og zone atong June pa ni siya ni
15: so tanawon na ni Paul kung wala may foul play Paul so far wala na may dugo wala na may mga kuhan dito tanawon na ni wabaka ni si Bako lang og doon na ba mga foul play gibunalan o roon sa baka kini mo ang Koreano Rajiman Paul basig natural ko na siguro nga sakit o roon sa baka basig cardiac arrest baka ni kasama Paul.
16: Ona Attorney Rufil, no, autopsy siguro sa nai-recommendar sa atong suko team. Maoy makatubag ini tanan kung may foul play kay hubo na mo gudi yan tanan gayang siya. Atay picture dia pag sakana ko kag niya kay agabot ato diri kag niya uban sa taga station 5 og kining ato kapulisan. Mao nam ni ang pormagit pa
15: okay.
16: Sa pultahan sa autopsy hon lang siguro. So, sa update na ito, Nerobel, magandang atagtahan, yung eksklusibo na itong isunod sa Koreano ang napalgang patay sa iyang gipuyan ng apartel diri sa Pahina Central. Ako yung Radyo Man po.

0: pa kini tanan kung may power play kay hubo na mong kuningan tanan nagayang siya atay picture niya pagsaka na po kuningan niya kay agabot na to din ka kini ha uban sa taga station 5 o kini nga patokapulisan maunam niya ang purmagit pa sa
1: okay.
0: Sa pultahan sa otopsihon lang siguro so kung sa'y update na niya to Nero Pero magandangat lang ta niya eksklusibo na to gisunod sa Kakuryano ang napalgang patay sa iyang gipuyan nga apartil diri sa Pahida Central. Ako niyong radyoman po.

0: Pwerting mong ata, sa unsi sa buka sa niyo silang uno mo ini dapog niya niya. Kung timano din siya at niyo rin, natagak mo siya dikyan sa track niya, nisuno da yun to ang mga granite slab. Mauto nga, tungod sa kagrabi, no, sa kagrabi, lagi na sa i-describe ang iyahang kahintang
1: oh,
0: ang gayon na ito ni Rufil. Kaya nadatugan mong din siya pag-ayo, maugihinong dan sa iyang hinanaling kamatayon ng gidintahan na ito ni Rufil. Gani, gisuwayan pa din nila o dala sa duol nga tambalanan din is may mandaw ito ni Rufil kay para kung matabang din siya dali pero gideklara di akon siya nga dead on arrival tungkol sa kagrabi ng kadaot din sa ulo nga part ni ito ni Rufil nagrabihan din siya sa pagkakaroon na ito ni Rufil kaya nakita man sa CCTV ang ato ang kapulisan may inyong po nga aksidente din taon ang nahitabo
1: oh aksidente din
0: nating worker kaya nanamay CCTV din ito ni Rufil ang pagkakaroon na tuyo o nagagusto sa nahitabo sa pagkakaroon kaya na ni si Bakira na ito ni Rufil dito sa Argao. Nga matag sa itong nakuha po nga duga nga informasyon na ni siya duha ka anak nga 3 o 2 anyos nga iharap ako din kao asawa wa po niya trabaho kay may nagbantay sa ilang mga bata ito ni Rufil. Pero ang kanyang ihang asawa ito ni Rufil na kikoordinate naman tuon sa kumpanya nga gitrabahuan ni ining Bakiran tuon sa food ang pwede pa nila nga matabang at ang Europe labi na gud sa financial aspect at ang Europe. So mao ni ang nahitabo nga gud disgrasya niya sakit kaayo pud sa malandong na ang Europe nga nanerbaho lang gud intaw niya lagi mga disgrasya nga kanang di din na to mahibaw-an nga kinani gud ang masangputan at ang Europe.
1: Pero kumo sa construction firm nila may tubag sa tanan nga mga galastuhan ani ka sa Manjin o guban pa nga mga damages ni kalakiharon.
0: Yes, sa initial na itong nakuha ito ni Rufil, nakikoordinate naman noon sila sa asawa. Nihatag niya sila initial po, pero naapoy nang niupod ang kining asawa at ni Rufil na kanang financial po. Labi na ganigin ang mga bata. Kaya maura mo ko rin bisaligan at ni Rufil. Nga at least matagan po sila og dugang nga financial para po din tao na sa nabilin po din ng mga bata at ni Rufil noon na coordinate naman po din noon ang kumpanya nga gitrabahuan na ning Bakiran at ni Rufil. So mauna ang atuang nakuha may tungod ni ini nga usa ka production worker nga naratugan gid din tao sa gi-deliver nila nga granite slab dito sa Maya lungsod sa Liloan at ni Rufil. Kauban gihapon ako sa tong Armament Patrol at ang speed pilot Regiment Jesse Simompong ako sa Bangingong Jaman Jane Galliardo, DYHP, Katak, Armament.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Raja Boy! Nationwide!
1: Okay, salamat kasaman Jane Galliardo sa mga report. Kini mahigalay ani nga mga disgasya ang ayginig bantayanan mga sukinting paminaw, no? Inaut unta nga katong kwan wa man ingon nga gituyo hinoon. I hope ang construction firm ilang gitubag mahigala ang tanan nga mga damages aning kalakiharon ila maning empleyado o gyung masab ang pamilya mahigala kay kaluis ang taon do na pamaday 3 anyos ug 2 anyos nga anak ha. Sus Ginoo ko wa ni mahigala na kwan natagak siya pagkatagak niya datugan sa mga granite slabs mga kagalaan. So I hope ang sa sunod nga inyong pag-deliver anak kay park man sa trabaho diya sa construction nga unta mapangitaag pamaagi nga dili na mausab in taon ng anak nga insidente kaluoy basang taon mga kagalaway nagdahom namo to'y madangatan niya mga sukit ni paminaw in taon ni ana nga adlawa paita no kalita sa pangitabo niya nakuha pa yun sa CCTV mga sukit ni paminaw at least mas may po nakuha sa CCTV aron nga makita to nga maugina yung namatyan why foul play atulo sa mga pangitabo. Alas 9:45 na mahigala sa Banuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Atong nga balikan mahigala tong duga mga videos mahigala ni attorney Matibag mga sukit ni paminaw mao sa ni atong kulom karon sa pamantala ang The Freeman. Actually kung imong i-evaluate mahigala medyo nakuan hinuon ni iya mga higalang testimonya ba. Murag na apiktara na hinuon kay gawas mahigala sa questionably ang admissibility tungod kay hearsay ni iyang mga pamahayag. Gawas ni ana mga sugit ni paminaw ang kilid-kilid mga kagalaan niya mga panghitabo medyo nakapiktar po niya ang iyang credibility. Ha? Unang-una mahigal

0: lang admissibility of evidence kay di pa man sa may director at the time. So ang iya lang yun aron mohaong mga higalang iyang istorya nga naghimo sila og kinini ang task force. Unya ang task force nga gihimo atol sa cross examination mahigala gihimo before mahigala sa gipatawag sa House Committee on Justice. So special task force. Unya dugang pangutana mahigala nga tumatibag at iwasal gugono kasamang names. Deka na kana. Sige daw.
1: Confirming in open court that you discussed or you were briefed in that meeting based in your testimony. Explain.
2: Well, I'm a lawyer and I know where you're going. There was no discussion or coaching. We just discussed matters that supposed to be covered by my testimony because I'm a direct
1: facts that he
0: only okay, assumes. Sige, pause. So natural nag-meeting sila si Juan Jan Silvestro diyan ka meeting. Ang lead counsel diyan ka meeting. Kunya nga mag-usay imong ma-discuss nila. So nagsabot sila sa mga matters nga covered sa iyang testimony. Ah, siyempre mga kagilaan kung sa natoy sunod nga mga diskusyon, mo ni ako pangutana kani mo itubag ha. Di ba kaya ang mga tao magduda gid ana, no? Awa, na, gi-practice ang daan. Kaya siyempre may gala atul mga kagalaan sa meeting, kapi-kapi gamay, so nagduda ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Gito. Kaduhaman nag-meeting, atul sa kono nyo, basig panyawan, coffee, itong usain day mara. At ang lagi katawa-katawa mga sukit ng paminaw mahimo sad nga katong black coffee po sa EXL. Kahit mo man ay madaldal yung kapi-kapi mahigala ko mag-meeting na no? Ang istoryahan nila siyempre of course ang istoryahan nila ang about kaso so mga tao magduda gana briefing na yung daan. Ato balikan may gala tundugang paghatag pagtagad ani ha. Mo na nga kinis matibag makigilaan taon medyo alanganin iyang testimonya mo na maingko nga basin makabawi sila sa sunod nga article. Ato na sa sunod kan basta kining article 4 may gala medyo alanganin ang prosecution ani. I don't know sa sunod nga mga articles basin makabawi ang prosecution. Ato na sila dayon. Ilan na ni mahigalang gibuhian kay kining testimonya matibag. Aning tulog no? Si Kalilong, si Lutok, si Matibag. Bigkwa may pasulti yun. Asa may pinaka-the-best nila ko nabi. Ate pa na yun ang pag-isigot ako man lamang sa pipila ka mga mahinomdanong pahinomdong. Alas 9.49 na.
3: Delivery! Maria Jose!
4: Is that box really mine?
3: Surprise!
4: Why are you inside the box?
3: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
4: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
6: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: Set living testimonies.
8: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
8: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
9: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
7: Living testimonies.
10: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
11: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
10: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
11: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
10: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
11: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
12: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha, ang kabastog o kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipdan ng atong panglawas. Nga kanunang healthy, atong i-maintain ang mayong panglawas. Bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag-adlaw. Labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho. Gikan sa sayong kabuntagon. Ang uban mag-overtime pa. Di gyud malikayan nga. Batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
5: Atong takna mahigala alas sa 9:54 na sa manuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Ininga portion mahigala to gato sa sugar troll, daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood ug human diabetes. Kung ikaw na anini dunay food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog sama ining insomnia, constipation, high blood ug human kini mga higala nga makapugong ni sa pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ni ining diabetes. Munang sama ka nato matag adlaw nag sugar troll.
4: Straight to the point.
5: Okay, atong balikan mga sugid tigpaminaw kay mo na gina nga ang una medyo alanganin ning iyang testimonya manang maingon ko kining sa article 4 medyo alanganin. Wa ta kay bawo base no makabawi sa sunod nga mga articles no ang prosecution ani. But kining pirmirong article mahigala nga ilang gipugos gud ang grave threat og ingon man mahigala ang matawag nato inciting to sedition alanganin kayo no unya ang testimonya ni Matibag awas mahigala sa issue on admissibility mahigala kay hearsay ang issue pagyud ba kay gilaan sa gibug-aton ang iyang credibility kay mao lagi na nga si Matibag duna siya mahigalay columnist manini kadto daan na nga iyang gitirahan mahigala si Vice President Sara Duterte sa iya mga columns kaniadto pa.
4: Straight to the point.
5: So daan na ang imong bias dili ka objective nga mo investigate. Gawas pa na ang iyang asawa, kongresuman man di ay, nga usa sa mga endorsers sa impeachment. Medyo ang mga tao, dali kayo sabto nila nga awa, gyud. Dili siya fair nga muhimo mga higala o investigation as NBI director. Dali malikayan niya maugun ay masangtop sa nahuna sa tao. Kay mama niya pangutana o. Kining pangutana mga higala, kalmar na nga pagkapangutana ato ni Binluan. May gani mga kagila ito nabantayan nga ang cross-examining council. Dili kayo minaldito ang pag-cross-examine. Ang iyag, murag maigo na mga higala, buhian na. O katungtungnan pa ni katong mo cross-examine nga minaldito, nga di kayo buhian na ito, nga di ka mulagom. Delikado, mga higala, matibag, mga sukit, di paminaw. Kinis ato ni Binluan, murag may kakuan pa na yung bata, gawas nga bata pa, medyo, murag, kuan na siya, kanang dili ba iyang, kanang ang tanaw, murag na, naigo na di na gyud tiwasan. Ato na, ato paminaw no, ato ko na ha. O considerate kayo ni si Inday Maria. Sabi na tanaw nga ni hangos naman ay okay na lang ni hangos. Ato lang yagi kito katawa mahigala ha. Kaya di o, dalawa, ang iyang credibility, mapitalan man yung mga pangutanahan. Gano'y mga ginagmay yung pangutanan ni, pero ang labi na ang publiko nga nagtanaw, makaingon yun ah, dili day, kwan, ah, kinini ang fair, no? Ang dili objective. Ato paminaon si Atty. Binluan, may sa kininga portion ng mga pangutana.
6: My next question is, your wife is also a member of the House of Representatives.
7: That is correct po.
6: And she is Representative Maria.
8: Your Honor, with all due respect.
6: This is cross your honor. Maybe given leeway,
7: allow,
6: Your Honor.
7: Allow the counsel to finish the question and then you may make your objection afterwards. Finish your question, counsel for the respondent.
6: She is Representative Maria Rene Ann Lourdes G. Matibag.
7: Before the witness answers, what is the objection of the lead prosecutor?
8: The questions, Your Honor, of the defense with regards to the wife of the witness is totally irrelevant.
6: Your Honor,
8: and that should not be.

0: an isip mo ay nag-cross-examine. Sakto ang kansi sa nga, pag-test sa bias, ang credibility sa witness, natural. Ibabaga ng rehistro, object sa rehistro, ang anong apilo ng asawa. Natural din ang ma-appeal. Ah, natural din ang ma-appeal mga sugid ti Paminaw, kaya imong i-test ang credibility sa witness o imong i-test unsay biases sa witness. So, object sa mga kaigalan, iyang objection overruled. Buti pasabot. Ayaw, kundi na mauna yung objection. Iyang i-objection. Nung sa may purpose objection, ang iyang ground, may gala, relevance. Relevant pag yun na-pirmi. Ha? Relevant yun na-pirmi. Pag iyan eh, pag object-object lang yun siguro, or unsa ba, o, muna yung mahigala, so palpal sa hinuuna ni kalakiya. Ha? Kaya ang iyang objection mahigala, sigurado yung ma-overrolled. Niya i-explain it is, unsa mga higala ang reason. I-rewind ko nung gamay doon para ito ma-discuss o dugang doon. Say, kana, ito pag pangutana at Tony Binuan. Object ka niya. Ang iyang objection, dili mao. Manang i-overrolled siya ng cheese. Overrolled. Kaya ito balikan. Sige ko nung.
1: Next question is, your wife is also a member of the House of Representatives.
2: That is correct po.
1: And she is Representative Maria.
3: Your Honor, with all due respect.
1: This is cross, Your Honor. Maybe given leeway,
2: allow,
1: Your Honor.
2: Allow the counsel to finish the question and then you may make your objection afterwards. Finish your question, counsel for the respondent.
1: She is Representative Maria Rene Ann Lourdes G. Matibag.
2: Before the witness answers, what is the objection of the lead prosecutor?
3: The questions, Your Honor, of the defense with regards to the wife of the witness is totally irrelevant.
0: Okay, pause. Matupang, listo, totally irrelevant. Akin iya, objection, nalimot ba ka sa mega ground ba na sa objection niya nga inana, ang cross-examination niya inanaon, or pag-object-object lang niya, or nakalimot siya mega lag angay bang objekan o dili, or pagsamok-samok ba lang niya, or amot, naunsan na yung mga higala, basta kay, di, natural, ma-overall yun siya. Buti pasabot to agad, ayaw nang imong objection, dili na mao. So, ano yung kuntuha? May gala sakto ang ruling ni Chisa. I-explain ba yun niya? Standby, human lamang sa pipila ka mga mahindunanong pahinomdom. Unto palas, Jess na.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mama mia,
8: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
9: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga

0: Idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Aboy This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya ug prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Retinol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit na pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
15: Atong attack na may galas G-size na sa atong bunuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Kung panalitan polygraph test or lie detector test, ibutan ta lang ha. Imong ibutang ba si Kwan, si Kalilong, John Mark Kalilong, si Jeremy Lutok o si Attorney Melvin Matibag sa polygraph test or kining lie detector test, asa ka nilang tulo ang muda o? Ato niya gigato katawa mga sugit ng paminaw. So giobjikan mahigala ang kang Luistro nga ang kang Attorney Binluan niya pangutana, giobjikan ang Luistro. Katong iyab, either objection yun niya mahigala, tininood doon yung objection, or samok-samok lang doon yung objection, or nakalimot siya nga dili, kinahalang objection na ito. Ana, overruled St. Jesus Kuniro, hinon. Okay, matabalikan doon niya. Ito yung padayon na dayon sa unahan doon. Atong doon nga discussion. Okay, padayon doon.
17: Your Honor, these are credibility testing questions, which is always relevant.
18: The objection is overruled. It tests the freedom from bias, if any, of the witness.
15: Freedom from bias.
18: His, testimony. And the chair will allow it. Witness may answer.
19: Your Honor, may I just enter a continuing objection on the line of questions pertaining to the wife of the witness, Your Honor.
18: So noted. Witness may answer.
17: Opo. All right. Now, let me direct your attention to House Resolution Number 989. This is also part of the records of this case, entitled Setting Forth the Articles of Impeachment Against Vice President Sara Z. Duterte. Permission to use a pointer, Your Honor. Now, it appears that from this document...
18: Counsel may do so.
17: ...that your wife is one of the endorsers of this House resolution. Can you confirm that?
12: Yes, the name is her.
17: It's there. Okay. Now, there's a signature page also. This document is not numbered, but it appears that it's around page 19. Can you confirm if this is your wife's signature?
12: I think I have no authority to confirm the signature even if she is my wife.
17: So you can confirm the signature of your NBI agent but not your wife?
12: Signature, but I
15: have tarawala. Posa dong. Gipangutan na siya, Miguel, imong wife, appeal ani niya, nag-endorse in impeachment. Appeal. Kini nga signature sa imong asawa na, di sa ka-confirm. Ang imong NBI agent, magka-confirm ka ang signature sa imong asawa, di? Nga, ang kang Las Cañas nga affidavit na wagi signature. Mahimo na mahigalang katawanan ng kalakiha. Tagbo yung taon sa Las Cañas si Ikuanoy, kininiang si Matibag may galosao niya pagpanubag ng kalakiha. Kanabang kalma kayong pangutana, mahigala ba? Mura nagkuan lang, ha? Sige, padayon ko nodong names.
17: At any rate, Your Honor, may we allow?
12: With the NBI, it's different. I testified earlier that it was presented to me, and I asked him if he signed it, and I'm familiar to his signature because he's always making submission to my office.
17: All right. That's okay. At any rate, Your Honor, may we request, Your Honor, that we be allowed to submark this particular portion. Again, this is already part of the
19: record. May we request, Your Honor, that the witness be confronted first with the document, and may we request as well that the assisting counsel for the prosecution be allowed to approach.
17: We will do that.
18: Assisting counsel for the respondent may please confront the witness with a document in the presence of assisting counsel for the prosecutor before counsel for respondent requests it to be marked. Witness will kindly look at the document and answer their question.
19: May I first manifest, Your Honor, that the photocopy, the document being presented to the witness is a photocopy.
17: Your Honor, if at all we can agree that the court's copy be submarked, Your Honor. And we request, Your Honor, that the first page that we showed and this signature page around page 16 be submarked, even at later, Your Honor, before the
18: third. It shall be done at a later time. In the meantime, by the oath of respective counsels, I believe we can rely on this copy, subject to confirmation in the marking of the actual copy that the court has.
17: And
18: of the you're referring to the impeachment resolution on impeachment, right?
17: Yes, Your Honor, but... Your Honor, insofar as the identification of this witness, we are relying actually on the transmittal by the Committee on Justice, which was received by your office on May 11, 2026, Your Honor.
18: Not by my office, but by the Sergeant, the Secretary General of the Senate. Kindly confront the witness with the document so that he may answer intelligently.
17: If you know only, Director Matibag.
12: Your Honor, respectfully, if I may say something.
18: Director Matibag.
12: In order to save time and the questioning of the defense counsel, I think he's going to the position if my wife endorses the article of impeachment so that we save time and it's on record. It's a matter of public notice. Yes, my wife is one of the endorsers of the impeachment.
18: Duly noted. Counsel, move on.
17: All right, thank you for
15: okay,
17: that.
15: Okay, so kining puntuha mahigala, gituyo ni pangutana, kining nga points, pag siguro nga kining ang asawa, usas mga endorsers, usas mga congresswoman na ning asawa ni Kwan, Matibag mahigala, o niya, usas mga endorsers sa impeachment. So, nihandapita medyo ang iyang credibility pag hatag ni mahigala o pagguba sa iyang gibugaton sa iyang mga higalang investigasyon. Aduna na kay bias sa endaan kung maohon eh.
14: Straight to the point.
15: Ato'y padayon mahigala ang pangutana.
17: Director Matibag. And despite that spousal relationship that you admitted, you decided to appear and testify today, correct?
12: My decision to be a witness is by virtue of a subpoena issued by the Honorable Court and by invitation of the Committee on Justice, the prosecution. However, the job of my wife as a legislator is totally detached from me being the director of the National Bureau of Investigation.
17: Okay, my next question is, but the court did not issue a subpoena for you to appear today.
12: Actually,
17: are you saying that you received a subpoena despite this honorable court not issuing a subpoena for you?
12: Even if there's no subpoena in the pretrial order, I was mentioned to be a witness and I was invited by the prosecution to be a witness. And from my understanding, in the pretrial order, I was also listed by the defense. I will be gladly witness for the defense as well if I will be called upon.
17: All right. But which is which? Are you appearing today by virtue of a subpoena or without a subpoena?
12: I'm appearing today as a witness, as called upon and announced by the Honorable Court. And by the invitation also of the prosecution.
17: No, that's not my question, Director Matibag. You're a lawyer, you know this. Are you appearing today by virtue of a subpoena or no subpoena?
12: There's no written subpoena, but there is a verbal announcement from the Honorable Court that I will be a witness.
15: Okay, pause. Kini yang tinubagan, may gila, masikwati po siya ang tinubagan, kaya musumpay na. Daghan mo yung pagkapin, mga sugit ni pamilya. Anak na ka mabitik ng hinoon ng kalakiha kay pagkapinan, magod. Ang pangutana, simple kayo. Answerable ba yes or no? Nya, pagkapinan pa yun. Ha? Pag-imbitaw, are you a lawyer? Pwede mo siya mingon nga, yes. Yes or no, Romana? Yan mo yung pagkapinan, oh, 29 years. Ato sa iyang sumpay, ato sa tiwasan, may naka-recall ka sa Rules on Evidence under Rule 130. Masumpay man, di inigsumpay, may gala, ato na hinoon na diha ng laad. Di nga nipo yung utang na bitaw, nakikita ka sa prosecution? Yes, kaduha mo gani. Wagi mada og usa ka meeting kaduha gyud. Okay, ati padayon mga sugit tibuna, padayon kuno kasamang names.
19: Your Honor, the question of the defense is misleading. What? It is apparent that last week a subpoena was issued to the witness, Your Honor, and it is because of the other matters that was heard and addressed by the impeachment court. The schedule of the witness was scheduled to today.
17: Your Honor,
18: the objection is overruled. First asked and answered, and for the record and information of the senator judges, the presiding officer confirms that no subpoena was issued to Director Matibag.
15: Mm. In fact, pause. If a... So, you confirm, what is subpoena? Objection na lang guna, appear ka karon nga tungod sa subpoena or wa? Wa may subpoena. Kay imo ituyok-tuyok ana. Ni appear ka dili tungod sa subpoena. Ana na diction na lang gid ni hagod nga total lang meeting mo Luis tro. Ato na lagi kita katawa mga sugit ng pamina, pero ato kita naaw na mga punto ba? Ha? Ang ilang theory mga higala o ang theory po sa defense. Sige ato padayon na kasamang names.
18: One was needed. And the response I got was that it was not necessary. But indeed, the chair also confirms that the name of Director Matibag was requested to be invited by the counsel by the prosecutors, and he was so named by the presiding officer to attend in, I believe, yesterday, supposedly, and today's trial dates. Move on, counsel.
15: Okay. Ito na nga taga-pagtagad ang dugang pamahigala ng mga punto ani mga sugit ng paminaw. Atong takna mahigala sa Jess 17 na sa uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
15: Kini nga portion mahigala tulad ka na to sa sediment well. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon pandunay maayong balita gikan sa pait kana ang seed element oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-katul sa panit, bilibili, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto o bisan alamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed element oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
14: Straight to the point.
15: Okay, mga higala tong tagaga, pagtaga na dugang pa itong mga issues o dugang mga isgutanan karon mga higala. Alas sa 10:18 na ito sa tagag pagtaga usab si kasama nga Aida Tampos sa si Idol Buiki kay doon tayong mga activities karon. Dili sa may Dakbayan sa Talisay, niya doon na tayong mga higala sponsor na to ang Alaksan, mga sukin ting paminaw. Before tayong padayon sa itong mga issues, o niya ako nang gisuwat sa itong kolom dahil karon mga higala. Kini ato lang nang gidiscuss mga kagalaan, pero huwag ato mong evaluate mga kagalaan kini ni ang articles of impeachment. Sa akong tanaw, basin pa ang prosecution o magkapaningkamot sila sa sunod ng mga articles of impeachment o baka bawi-bawi sila. Basta kining unang article nga gipresentan, medyo alanganin kayo in a part sa prosecution. Medyo dako mahigalang problema, no? In fact, kining pagka-present mahigala ni Matibag, medyo para nako, huwag imong evaluate wa ni makatabang sa prosecution, nakadaot pagkanihinoon ni sa theory nila mga sukintig paminaw.
14: Straight to the point.
15: Ang theory mahigala manggod sa prosecution nga muli ito ng hulga sa Sara Duterte ining maong article mga higala. O niya, suko sa kay mga kagalan doon na kunin na kontak ng assassin. Ang tulog yun ka mga witnesses. Si Kalilong, si Lutok o si Matibag. Pulos yun mga higala wa mga kagala ay na-mention nga doon na ba'y assassin. Kaya yun ang theory nga nakakontak na yun. Ang theory sa defense nga spur of the moment to mahigalang kang Sara nga nakasulti siya na ito kaya gitrigger siya og pangutana mga sukitig paminaw. Unya adtong panahuna medyo doon na yung mga prior niya ng maong preskon, doon na yung mga panghitabo labi na mahigala ni Zulaika Lopez nga gipakuntem, pag humagkuntem mahigala ipabalhin nga ito sa presuhan. So medyo doon na matensyonado na daan katong hitabo. Sumuni ang sa side po mahigala sa defense. Kaya mo nang ipangutan na laging Wendy Chalian, 1 year and 8 months na ang investigation sa special task force why natumbok hanto doon yung assassin. Ako ang kakuyawan to resume sa kayong patakat na sa kagsultig niya yung assassin kaya doon naman sunod ng mga pangutan na sa yun. Wag yun, disod kayo mahigala, padayon pa kuno ang investigasyon. So pulos mga hearsay, kaya nang panahon na wala pa, dili pa man siya maoy NBI director. O niya sa dihang na NBI director siya mahigala, naghimo sa special task force. O niya ang tanan nga report, puro sa pudgikan sa iyang mga tao, sa intel mga higala. So, mabutang og hearsay, o niya, mawala ginigingon at tribunlo, ano sa may translation sa hearsay, sabi-sabi or chismis? At ito na niyagi, katawa-katawa, may gala ito sa itseks kasamang Aida Tampos karon. Alang sa itong activity, may gala ito sa may Talisay area, may labot sa mga kagalaan sa atong padayon nga activity with Alaksan, mga sugit ni Paminaw. Kini nga, portion na ito sa ganito, may gala sa DTX 500, taas pa ang presyon sa madugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin na taas mong sugar, basin may diabetes ka, o niya wara ka mahibaw, ang taas nga level sa blood sugar ng glucose, ang napagay sa arterial walls, o nagapalapot sa madugo. O sa nakarasun nga nung nagka-hypertension ka, o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, morsulta ka na sa pagkabuta, pagkadao sa mong kidneys, o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan pa gani ang pagka-imputin sa mga lalaki. Ayan ang kulat tapang magkagrabe mong kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 doon ay charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
14: Straight to the point.
15: Ato sa i-check si kasamang Aida Tampos may gala alang sa Alaksan Extra Arangkada. Yes, kasamang Aida, kumusta diha?
14: DYHP. RMM Report.
16: Ato yung Rufil, na-busy na og pangapod-apod sa ito ang mga Alaksan
15: Extra.
16: Yes, ato yung Rufil, si kasamang Aida. Ang tibok pwersa sa DYHP o GFM at ito ang mga kasamag idol na natadiri sa Talisay City. Atty. Rafael, ubay-ubay na sa mga tricycle driver, e-bike rider, ato ang mga nanay ug tatay nga nabisita sa mga kabalayan diri sa Barangay Muhon, Kansuhong, ato pang Tagason, ang lain-lain nga mga lugar diri sa Talisay. Taliwa sa panahon, Atty. Maskin kistum-kistum ang panahon, pero giuwan sa DYHP GFM o giuwan sa Alaksan Extra og mga papremyo cash prizes! Naghatag pa tayo daghan ng Alaksan Extra! And of course, mga t-shirts! Ipagay sila, Atty. Guys. Igo ragit in town tamang utana, Atty. Rufil, og unsay bagong pangaan sa Alaksan. So maukin ni ang Alaksan Extra Attorney Unya. Usa sa to ang mga winner karon atong hinabiyon si Sir Rendren Arnado. Usa ka driver, ali sir. Ali sir, ato ang pagpakan na perting lipaya ani. Kay karong buntaga Attorney, sayon na gid ang atong pangutana, naa dayon say premyo. Okay ha? Naa day premyo sir. Pila na mga tuig nga nag-drive? Taw-tawd na ka nag-drive, sir?
20: Taw-tawd na, sir. Mga 15 years na.
16: 15 ka tuig nga driver. Asa man sagad sa imong lawas ang naay pamaol?
20: Abaga.
16: Abaga?
20: Paa.
16: Paa?
20: Bagtak.
16: Bagtak?
20: Dughan.
16: Dughan. Aw, ato ng isayaw gamay. Ato ng isayaw gamay. Op! Op! Asa man imong isayaw? Op! Op! Mag-Brazilian dance ta. Op! Oh, may kay musayaw, attorney, oh. May kay musayaw, oh. One.
15: Ah, kare, kare.
16: Andam
21: na ba mo? Alas 6 sa buntag. Sugod na ang programa. Kini ang tingog ngayon yung gihulat. Straight to the moon.

0: Na kitaniya on sa ibagong pangan sa Alaksan on sa ibagong pangan sa Alaksan.
1: Alaksan extra.
0: Kusga sir, kusga sir.
1: Alaksan extra.
0: Dawat ang imuhang business. Whoop. Dawat ang imuhang product prices. Whoop. And of course, pamayda.
2: 100, 200, 250 pesos.
0: Congratulations, kapatid naghanap sa tutagaan karon na training. Kaunang, kamo diha mga idol, mga kasama, paminaw sa DYHP, paminaw sa IFM, o of course, gamit na sa Alaksan Extra. Salamat sa Tony Rufel!
3: Okay!

0: Okay, dan selamat Idol Boyke kasama Aida Tampusog sa kinitibukan puwersa sa DYHPRM in Cebu IFM. Thank you. Sa atong mga kaubanan nga to sa gawas nga bahin, mga higala, alang sa nagpadayon mga kaigsunan nga promo. Okay, unsa man happy 48th birthday sa akong kumpare nga kuyog nagtupi. Si Archie Alyanic na taga Pardo og membro sa Pundok Barbero sa Sugbo. Sayo kayo nag-litson ko nung ganina. Pinagi ni Michelle Dacalo. Salamat kay Michelle. Oga sa inyong grupo diha. Sa kanunay nga pagpaminaw sa DYHPRMN Cebu. Onya, happy birthday ni Ate Tessie Muellier. Kanunay siya naminaw to. Good morning, Ate Tessie. Gika ni Nuri Bermudez. Oga, gikan sa nako, Ate. Good morning. Happy birthday ni mo diha. Sa pikas nga bahin sa mga sukit ng paminaw atong tagagpagtagad sa abno, akong pasalamatan sa kasamang binji tanghiyan sa pagdumalas ng program kagahapon. Gumikan sa itong importante kayo mga higala nga gilakaw sad, no? So muna nga na absenta mga kaigalaan. Pero padayon ta sa itong dugang pa mga issues o dugang mga iskutanan sa itong pag-uban-uban din sa itong nga tulumanon. Sa pikas nga bahin, mahigala ako dahil nga pahibaos na kung kasubo ang kamatayo ni Brother Adonis Presilias Porbida. Bata pa niya akong kauban kanadto sa Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines ko na si Eflamp ang kininiang kalitlan ni intaw ni iyang kamatayon. Tua ang iyang haya dito sa kuan kininiang butuan, no? So ato mga pasubo sa rest in peace Brother Adonis sa Presilias o ingoman sa tibuok ka Presilias sa family o sa pamilya may gala sa si Eflamp. Nining pagpanaw mga kagalaan ni Brother Adonis Presilias, anak ni sa mga founder mga kagalaan niya si Brother Fernand Presilias. Okay. Unya sa pikas nga bahin sabdi ay mga sukiti pamina o si kundulin sabdi ay rest in peace ngadto ni Tatay Harvey Abinuha dito sa Mahaplaga Leyte o kundulin pod sa kinini ang Abinuha family dito mahigala sa Mahaplaga Leyte. Pagkaliwan sab intaw ni Tatay Harvey Abinuha. Okay, makikilala mo na tayo igong oras mga sukit ng paminaw. Kini nga portion ng tugato may gila sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timahilan nga ikadun na toksin sa imong lawas. Maundili ka regular nga makapagawas sa imong hugaw, dugay, mahilisan o mabutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o ruta-rutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas, ano maangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
0: Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHPRM in Cebu kasama kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas. Tata RMN.
2: Not just number one. Simply dominant.
3: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
4: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
5: Tata RMN!
6: All the time, RMN kami!
5: Tata RMN!
4: One radio is favored by all.
5: Tata RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: Tata RMN!
4: One radio network conquers all.
7: Number one.
4: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon.
10: Kun Ako
9: pastol tihon. Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
1: Kun ako sa pastol tihon, ako sa moingon. Nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalip niya ngayong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
2: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
3: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500, dua lang kakapsula kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Uy, nga naman, Marie.
5: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
5: Yun sa manino, Marie.
6: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
5: Unifins?
6: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapo kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
6: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Niesa.
10: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may iba matinig.
9: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
10: Karoon ka, nakain mo po yung, ma'am. Kasi may kumusta man natin iba matinig na rin.
9: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalang dito ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
8: The original Koi Herbal Capsule.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
12: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang higa sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: ng mix.
1: Breast cancer, ang delikado o mamatayning sakit niya cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasi manangaw ako kalibang.
3: Sir, kung naka'y problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
1: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
5: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
6: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
7: May buhay sa makabuhay.
4: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
8: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
9: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
8: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
9: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
9: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
10: Bayutrom Herbal Capsule.
11: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
10: Bayutrom Herbal Capsule.
11: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
10: Bayutrom Herbal Capsule.
11: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
10: Bayutrom Herbal Capsule.
12: Dayandat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
13: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak o gayoma. Mitaas pa ginang yung blood sugar.
12: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Bayutrof Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
13: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayutrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
12: Bayutrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
14: Ay, hello mga kasama. Kinigay po ninyong Kuya Joel Benzi, kaupas ako partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. Og sa tanang magigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kujik Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Andres. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay gala ang ato magtatampo si Andres.

Kini akong problema nga bahay nais kong asawa nga sobra ka maldita ba? Pero buutan man siya. Ang buto sa una ko pag-explain, no? Buutan pero maldita. Pero araw ninyong masabta, no? Kung nga no, ginani ni akong asawa, inaninan ko pagsugod ang mga panghitabo. Kanta sa ubi. Ay, para mawala ay. Aha. Hita sa kudre sa YouTube o kanang mga tinood nga kanang doyog-doyog be. Kanang golden slumber, golden slumber, golden slumber ka. Ay, Kanne. Uy, di komersyal pa man sa hinuunin. Ay, stilan, pagkapinan pa ugin nila komersyal. Udok, udok. Ay, ginooko aning. Tara, tara. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry.

0: And I will sing a lullaby once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Ay, lang ko dito wasun. Kayo mo madagka ng bayo. Madugay mo man. Uy, sino? Nay, nay? Nay?
1: Andres.
0: Oh, nay, ano?
1: Kanang asang asawa ni Modo.
0: Ano natin sa kwarto na? Hindi puhay siguro. Ano ang tanay?
1: Kining dong Andres ba?
0: Ano man?
1: Kuan ka nang. Kuan dong ba? Basin o maluag-luag na kadiha dong ba?
0: Oh, ano man?
1: Basin o may extra kadiha. Papalit nung ta ko ni mag cellphone.
0: Cellphone ay?
1: Oo. Kay nahog, banggo na nga akong cellphone sa bangko ba, pagpanglaban ako. Unya na ang sabaw eh. Dili naman musiga akong cellphone.
0: Ah, hindi musiga na eh, ha?
1: Oo.
0: Nagyot. Basig, nag-burnout na eh. Payo na tada.
1: Sabah ka di ako eh. Burnout na taon. Taka ka naman lang.
0: Ay, sige lang na eh. Joke na to ako ah. Ako yung nusnurang ha. Magpapalit kang cellphone.
1: Ay, ayaw na lang.
0: Oh, ano man?
1: Basig, masuko na yun ng asawa ni
0: mo. Ano man, suko ba siya?
1: Na, suko man ganyang pangayuan laglod. Unsa na kag cellphone.
0: Ay, sagdi lang eh, sos. Kung makukwarta ko, may problema na. Ako na ipalitin mo.
1: Kanusa ka, nanak? Nauna?
0: Ah, dili sa nauna, nay. Siguro, matik-matik mo sa nangyay mo. Tumatik mo kay ka.
1: Oh, di ba? Nanguta na balang ko.
0: Ah, basit, Swildo. Palitati ka, Swildo.
1: Ay, salamat, nak.

Ano, sweldo? Palitan lang ako sa nanay. Pero ilang kumsulti taon, Nora nga. Magpalit ko cellphone parang nanay taon. Kaya magyaw-yaw ba na. Ay, paita so ha. Di masabot. Buutan nga, baldita. Ambot yang!

0: gan?
1: Hmm, dool man ka. May pangayoon na sag ka. Ikaw no, gastador. Good kay kabisag unsaon. Unyag natin mga emergency, magkabuang tagpag nangitag kwarta. Kay watay tinigom. Nausa man ka, oy.
0: Haita. Awa pa kailitag sultip. Jabban man ito din mo. Nya istriktan pag ito din mo.
1: Kung saan ituyo ni mo di ay?
0: Well, kaning, di kabisig?
1: Dili man nga naman.
0: Kuan mong good gang. Kuan ba, kanang doon nata ko ipangutana ni mo?
1: Unsa man na?
0: No, kay connection sa kanang wifi, ha? Di mong taon kasoding ako, ah. Basi no, bisag saon ni nako, i-search ko pali huwag Google gang bi. Kung asa ay nagkuwang nakuha ni.
1: Unsa?
0: I-search ko pali huwag, ha? Ang asa ko, wako kasuda ni.
1: Paraw ka.
0: Yes, mapak, magunod ka.
1: Napasara na sa kano. Wala sa kakakaon, no. Gikabuhi na sa nang utok ni mo. Asa ka nagkuwang? Sa kaon ka nagkuwang?
0: Nakaon
1: ito sa kusina. Kaon ito. Panungkab ito. Muna'y resulta sa pagsigi ni mo kapasarang kaon. Mauna. Magsika mag-atubang anang cellphone. Di nalagay kahapit mo kaon. Awa, unsa'y resulta? Bisa ka ng kabuhi si mong utok.
0: Ay,
1: bahal-hal ka lang. Ikaon na dito!

0: Morning, Mary!
1: Oy, pre-kanot, pre-binok! Tapuyog lagi mo doon, asa man mo eh!
2: Again. Manong, may pagwapuhay, Mary!
0: Again.
1: Hala no? Wala mo sukul ninyo, oy! Kaya ang mga gwapo din sa atong dapit na nga matay na, mga batig naong na lang mo ay nahabilin.
0: Oh, nabunin, ipiling mga batig naong, Mary!
1: Ay na, oy, kamudi eh!
0: Gabi, sa din mo, Mary. Muro magnay nakatabon si mong mga mata.
1: Nakatabon nga naman, pre.
0: Wari mo makita ang mong kaambungan, ha?
1: Nakapamahaw na mo? Kaya murag tanaw na ko ninyo, murag na nga pas mo mo.
0: Wah, Maria. Nagin me. Bito, Maria, kisuro na mo pare Andres, Maria. Kay giming ako mamini, ha? Kuha nga mong group, kung wala siya. Di ba kumplito mga guwapings kung wala si pare Andres? Di ba? Di ba, pre?
1: Unsa?

0: B-Mag Premium, kitang-kita ang galing.
1: B-Mag Premium, kitang-kita ang galing.
2: Igala, nakakape na ka?
3: Kay mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
5: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
4: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
8: Uy, nga naman, Marie.
7: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
7: Yun sa man niyo, Marie.
8: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
7: Uniface?
8: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadap ko di ay, Marie. Tudlogi ko.
8: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ila teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.

0: sandal, ang super sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko ospital yun at nagugus ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: God! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente. Sama sa native purple corn. Arabica. Spirulina. Ginseng. Ginger. Thorberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, o Rose Hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Mama Mia, here I go again.
8: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
9: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
10: Kamang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos si Adto, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
11: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
10: Oo.
11: Uh-huh.
10: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
11: Ah,
12: asin.
11: Okay.
10: Uh-huh.
11: Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
10: Okay naman ako sa karon.

0: Bicos man ako, mamay ko ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Saw Mix Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katul nga tutunlan. Tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul o sakit sa tutunlan. Dalira kayong gamiton ng Saw Mix Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target o spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kadausa o tunga sa oras. Hangtod tulog ka oras ang pag-spray. Visit me hydrochloride plus chlorhexidine the great. The generic name of Saw Mix Throat Spray. If symptoms persist, consult
4: mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power. Bisayan Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.

0: Ah, kinsa dai?
1: Ay, ang imong kagrupo. Karon pa ko. Miyembro dai ka silang grupong guwapings.
2: Ha?
1: Kuyawa ko dai ninyo, no?
0: Yung siling ingon mo.
1: Sila si pare pinako pare kanot. Kuyawa, guwapings, good.
0: Beda, tuong ka na nila.
1: Ato, ato, toas gawas. Basig mag-inom mo, ha? Bantay lang gid mo. Naibawa na bayak yung kanako. Dili ko gustog dunay magmaoy. Nagani magmaoy ninyo, awa. Kamugyutanan akong pangulatahon.
2: Ha?
0: Huh? Luna, unok.

0: Bidang nung ngeri mo tao. Ito mo dyan sila pribinok nung unsa mo tao.
1: Ato kita nito. Prakatil, lautas ko mo siya asawa.
0: Ay, ano ha? Huh? Anong dader eh? Nagtuwo mo di mo tilaw ha? Sobra bris ko mo inyong tilaw. Basta arim rin sa amo. Bida ko, labi na kagbaoy mo.
2: Asabot tayo, wala lagi mong maoy.
0: Wala lagi mong maoy ay ha? Sige, sige. Ay, lang yung taon, kaya doon na gaya ni magmaoy rin ninyo, bida pagan kita tanan na eh.
1: Huh? Diba? Ani na lang, pre.
0: Asabot?
2: Ini.
1: Ha? Why magmaoy? Kung na yung magmaoy, may unang glataho na to.
0: Sige, tagay!
1: Sige, tagay!
0: Okay rin ako ang asawa taon ko mag-inom eh. Basta di lang magmaoy. Maong, nagsabot yun may nga, way maoyay! Onya!
3: Kisan ang gainom sa gawas anak?
4: Ay, sila si Andres o iya mga barkada nga mga guwapings.
3: Huh? Say guwaping.
4: Sila ko si Andres, iya mga barkada. Guwapings man kuno na sila din sa ato.
3: Guwaping ko taon. Galuod-luod na lang ng mga tawhana. Mga naong lang danas, mga panuha. Mura yung kakabuhion.
4: Huh? Ay, dili lang kay kabuhion ay. Mura yung tagkakuyapo na yun.
3: Ah, grabe, sad ang imo na.
4: Ay, sige lang na oy. Naaman roy, kanaganin ka ng grupuha, dagnaganin magmaoy, ana. Ah, piti yung di oras na ko.
3: Aw, oh, kana lagi kung dili magmaoy. Unyag magmaoy yun.
4: Aw, oh, piti lagi!

0: Ikaw, kita fresh.
1: Huwag ipasa na ko ng mata ng mata.
0: Ikaw bang kita nito? Tagdang kita nito.
1: Okay, Runa Frey. Basta din lang kita huwag maoy, ha? Kontra kita. Kung asawa, huwag maoy taon. Pabida sa inyo.
2: Ay, Frey. Nga, ano yan? Nagani mag-mahubog na to.
1: Okay.
2: Toglery, lingkuranan. Ano di kita mabulabog ba? Kaya basig, mag-maoy na ba?
1: Ay, matugali mo ang ura itugkad sa bangko, ha?
0: Grabe yan. Ay, noon ako, pre. Lain ko mahubog, pre. Kaya ako mahubog. Ah, musugot ako waiting ganay.
2: Huh?
0: Is that true? Is that true? Yes. Oh, pre. Inaanak ko mahubog, pre. Di na kumuting.
1: Ah, oh, maode. Maninindot kayo. Ikaw, pre, mo kung saan ka?
2: Ako yun, pre. Sukad. Sukad. Wagi ko may, wagi may tabo nga nahubog ko. Nga nakita ko gaway. Kaya ako magurang nahubog. Magsige na lang ako ngisi.
1: Hmm? Oh? No, pre, mo pre.
2: Paano, pre? Inigulin ako, God. Inigulin ako. Magsige na lang ako ngisi. Hangtog na mabot ko sa mua, matakom na niya akong baba kung makita na ko sa akong asawa. Tanda ka ano? Kaya, pre. Napigan ko sa akong asawa. Napigan ko ba? Kaya ito ya, kung mahubog na siya, magsige na siya katawa. Ako ngisi naman niya, katawa.
1: Marikul ba? Kulbaana na to, anay. May gani kay nag-ipon pero mo, ha?
2: Oo, survival ni ako, pre.
1: As come, survival. Mara, grabe kayo.
2: Grabe kayo sa una, pre. Bitaan lang karon sa una, yun. Ha? Napatabang lang ko sa akong tatay. Akong gangan ba? Iyang amahan ba?
0: Iyang amahan.
2: Yuli kong probinsya kayin. Magpatabang kung sa una ko ilang anak.
1: Tabang. Gaon niya, gaon niya.
2: Sus! Kaya maom siya dahil problema niya sa gangan akong babae, pre. Siyang asawa ba? Maom mo siya dahil. Pwerte mo siya dahil yung baldita, ha?
1: On niya, pre. On sa pagyan.
2: Ako, gingnan na taon ko sa gangan akong lalaki, pre.
1: Ah.
2: Akong tatay ba? Ha? Iyahan na tayo pa rin kamot dong. Ha? Sa makasurvive lang na to.
0: Ha? Magkasin doon. Porsal niya!
1: Ay,
2: si Dado tanod mo niyo. Dado tanod eh.
1: Oh, sa kayo yun yan eh.
2: Do.
0: Ayan, murag niya pa doon din eh, pre. Stricto ba kayo na, pre? Stricto ba kayo na?
1: Stricto.
0: Nagtanong mo lang, pati stricto ha na?
1: Stricto. Nga naman eh. May mga kong sabi sa na to.
3: Inom din mo niya.
1: Oh.
3: Inom din mo.
1: O nga naman eh. Nagmayroon niyo sing. Pawas lang iba. Noon sa mga
3: naibaw mo, bagkong ordinansa ron. Ha? Naibaw mo, bagkong balaw ron.
1: Ah.
3: Sa itong city ordinance.
1: Ha? Naman, ha? Wara mo busing.
3: Bawal na mag-inom din yung Dublin's kasala.
1: Pwede ka po, huwag bawal.
2: Ay! Ay! Wow, Miss Dublin's kasala, namin tugkaran sa bahay.
3: Bisa na.
2: Ha?
0: Yeah, ingita.
3: Isaglamos gawas niyong baway, bawal. Bawal na!
1: Bawal.
3: Isaglamos gawas niyong baway, bawal na. Yan na, apa mo yung laing violation, ha? Bawal ang maghukas kasada, ha?
1: Ha, perbida, saan ganun ang taon? Oh, Miss Kasada, taon, ay naman din mo, ha?
3: Dili lang ginamoy rason, ha? Nga, nas gawas mo sa niyong baway, nga nung mo, ha? Apel man nas kasada. Violation kaya po na.
1: Ah, sir, Mr. Tanod, sorry lang yun. Kaya sa ako naman mga busing, kanang wag itaon, may kaibawa ng balawad.
0: Ah, tabay.
3: Wag mo kaibawa sa balawad?
2: Wag itaon, sing.
3: Goy ignorance of the law, ha?
1: Ignorance of the law. Kung sa isang pera. Siya, ignorance of the law, excuse is no one, di ba? Maura siya? Huwag ato din, i-bend the law. Tolpo, bend the law!
3: Ay, kung yung binawang iyap, tarong mo.
1: Ya, sa on matro na ni busi sa.
3: Kinang lang na doon mo
1: na busi.
3: Kinang lang na doon mo na barangay. O kanang inyong giinom ha. Dada na kay bidin sana. Dadoon na to.
1: Ah, busi, hindi ba da gamay.
0: Dato na nimo imo nang punan.
1: Ah, sige, storya sa dro. Kung dako storya.
0: Di ba punan ba na niya? Iya, ipadam ni ato sa barangay.
1: Marah.
3: Sige mo.
1: Ah, busi, kadi konsiderasyon na tao gamay. Grabe no, storya. Di takang yo nimo.
3: Sige, usay mo. Us magtuon nimo ko. Ginamos kay yo.
1: Ha? Sulti do.
2: Busi. Grabe ya, di mo bro, di silingan eh. Tanod ra ka? Eh, pagkakabi yung stricto, tanod ka.
3: Kaya nga naman, Bert, ha? Nga naman tanod ko.
1: Bert.
3: O sa may problema ni mo, ha? Nakaminos ka na ako, may kay tanod ko? Karoon na yun. Karoon na yun, kuyog mo na ako sa sento, ha? Kasabot mo!

0: is mine. Ako ni ha, ako ni ha. Ako ni. Wapay mo yay, away mo yay.
1: Ma, maya gani gay.
2: Tapi tapi, way mai, way mai, way mai.
1: Okay, okay na si pa mari si pare mari.
2: Ha?
1: Si pare. Si mari prima. Na okay ra ani ta mag-inom sinyo. Bitaw, bitaw pre.

0: Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Nakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o mas dautan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung atuubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Kailangan ko mag-withdraw.
2: Himala! May BPI dito.
1: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
2: Isang himala!
3: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sakit.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500, mabali sa mga butika.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ay, nausa na po sila na saba naman eh. Ay, ka, nagmaoy na sa tingali ni ay. Bida. Aw, daan ako nag-ingon nga. O dili, magmaoy. Aw, why, gubot, pero nagmaoy man, karun lang mo.
1: Kadaot lang yun mo, baitanon, kaya hindi yung kamuhatag mo siya gamay konsiderasyon lang.
2: Sa'y konsiderasyon, ha? Wana. Wana. Bida ninyo'y.
1: Unsa naman mo? Di ba biing nang tamo nga huwag magmaoy ninyo? Ah, kanitanon mo'y gadaan eh. Mori gadaan magmaoy. Sige to, Hana. Usado kayo. Murang unsa.
2: Oh, kaya ganun mo niko, ha?
3: Bugiro kayo, Mari. Bugiro kayo.
2: Ay, kung ding nagbugiro, ha? Usam, huwag ka kailan ako.
1: Sabahan ninyo, pa! Sibat lagi. Dili ko gusto nga na ay magmaoy ninyo. Dili ko gusto gubot pero nakita chud mo gubot ay.

Kami kita na na, katila may kulatas kong asawa tao, nasikang bagsika lagi adi bayana. Karun, ipatawag, Miss Kapitan, kayo mereklamo ang taong tanod ngayong gikulata. Saan na nabo? Ha? Napagdama ka ng sito na mo nga may violation man may taon? O sa kayo violation na mo ato, no? Naramis ubus sa mabay? O sa man, kung kamo ipisultihon? O sa man, be? Sultihin ko rin ko ninyo, at yung pres, tabagi ko, be? Ah, hindi, babina, tabagi ko, address.

0: Lord sa tanan.
1: Ba, good morning. Salamat kayo, Lord. Salamat kayo sa tanan, Lord. Ate Jinjin, good morning ni Maria.
2: Good morning, Kuya Alon.
1: Good morning.
3: Ayo kay good morning
1: niya. Good morning, Dog. Si Nani, kay pangumusta sa
3: Nani. Nani Kabaro, kumusta naman ito yung mabuk, ay tili mong manok ni Barong. At yung igre sa tring taga Barangay Tubod, Tulido, no? Si Nanding Lasco, Jocelyn Alido, Monihipi sa Barangay Tanod sa kan, Tubod. Salamat kayo sa pagpaminaw. Sige, eh.
1: Oh, thank you kayo. Salamat po kayo sa atong amigo si Bay Glenn. Bay Glenn. Glenn, di ka mo, kumusta? Oh, Dilima. Kumusta kaya Bay Glenn? Dilima, sa liti-liti, ang papapod si, kalimot ko na. So, basta, Bay Glenn, Dilima, diya sa liti-liti. Ta kumusta mo diha tanan asa tanan to mo kaigsuna labi na gyud sa mga tao pod ni former Kapitan John Ramos kuno buhat si Miguel Fulyar Fertilizer. Salamat kay nimo diha Kapitan Jinjin.
2: Good morning Kuya Alan, good morning sa mga mama nga padayong ni palit sa Don Pepe Tablia. Kay taas ang energy, happy happy happy happy permi. Daghang kay salamat mga mama anya para sa mga dagko. Mas happy gin sila labi na si Wilma Bagyo nga moinom gyud sa ato ang Don Pepe Dark Chocolate. Ugom-ugom sa sadaya mo ni Emma, OBM special, anya mo palit kay crunchy crunchy ang tasty fish cracker.
1: Kasi pangasiyang banana
2: ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Ang banana in day,
2: Yayoy.
1: Oh,
2: Wilma, Yayoy.
1: Abi na kumidul sa mga
4: niya. Hala nyo.
1: Wilma, o Yayoy, Bagyo. Kumusta mo niya? Sa dog, Yoy. Kumusta mo niya, dog? O niya, sa ako ang amigo po taon sa si by Glenn Sanner. Oh, kumusta ka niya by Glenn? Kumusta mo niya? Stada na to, haos mo na ko. Benedicto de Lima de ang papa niya sa Barangay Palit 1, Liti-Liti. Kumusta ka niya by Glenn de Lima? Thank you kayo. O, labi na ko sa amigo po si by Delo Largo. Thank you so much kanyo tanan. Salamat kayo. Kunsyal Dodong Casquio niya sa ato ang Kamulinas. Kumusta? O, si Inday Lera. Kunsyal Lera, kumusta mong tanan dihan? Hala mga bata, mga sama, lainumog doon Pepe Tablia, ha? Kay the best kay na natuim nun. Happy-happy yun ta, kung makainom ta doon Pepe Tablia, labi na kay klase na karun. Anata sa atong room, di ita magduka, kung makainom ta doon Pepe Tablia, abti kay tao niya, ang tanang mga klase na to, masul yun sa atong utok, basta makainom ta doon Pepe Tablia. Labi na kung naarbus room, ugum-ugum lang mo, OBMA special, ugdayo mo niya may special. Lami ka na to ugum-ugum muna. O niya, kina mga dagko kung magsatsyata, Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. May ato ang isum-sum-sum-sum. O sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pepito, basta Tulido, Kuya Nick Pepito, Dodong GR Pepito, o sa Broomits PH, tindi siyan. Nga Broomits PH, at tanawan niyo, Broomits PH Cleaning Services. Danas Facebook, tanawan na ninyo, niya, type pa ninyo, niya, kung gusto tong mga limpihan ang inyong panimay sa nindot ng pagkalimpyo naman na din ha o sa ilang gusto o sa inyong gusto nga ipatrabaho sa inyong panimay kahit tungkol sa kabitsin ninyo tawag ka lang ang broom space ni Deshin kay klaro yung kailangan malimpyo ang inyong panimay sa tanaw niya ang ipainuman ng Inday Shin po ni Ma'am Shin ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kahit maumunin mo laban sa ato ang pagtrabaho kining said panyawan coffee mix mo ni mutabang na to sa to ang pagpanarbaho ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay kondisyon kay kataas ug pikto sa to ang lawas ning said panyawan coffee mix padington na sa to ang adlaw-adlaw pagtrabaho dita mo dukwa sa opisina kung makainom ta og said panyawan coffee mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa opisina ni Vice Mayor Choi Astars, Rick Astars, Ryan Kalki, Ma'am Casmer Araraw, Kunsyal Lester Daan, Kunsyal Francis Esparis, mong ang ilang ipaggamit nga kape ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Okay, Ate Press?
5: Okay, uga ko sa dayong great gulyat ang tag-iya sa Imnasi Beach Resort. Diya sa Tabuilan, si Ma'am Wilma o si Sir Wilfredo Imnasi. Thank you kayo, sir, sa inyong pag-abi-abi ka namo. Salamat kayo. Uga ko sa inyong pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon ng Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa mga high blood, kolesterol, katutan sa sugar, ingon man kinang bukul-bukul nato sa itong lawas, imna na nato set panyawa, normal capsule kada adlaw, katulong sa usaka daw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom danog sa kakapsula sa set panyawa, normal capsule. Inig paniuto ni mo, magyapon, sa gyapon ka kapsula, sa set panyawa, normal capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniuto. Mausab gyapon sa imong pagpanihapon nun niya, inom na po daanog sa kakapsula, sa set panyawa, herbal capsule. Ug alang na ito na problema ning kidney ug UTI ayaw na mukabalaka. Tungod kay doon na makatampal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usan na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alain sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
1: Okay, thank you kaya, Ate Pris. Sa tanan itong mga kaisunan nga bigamit sa itong number one nga plus. Salamat kay ninyong tanan. Salamat, salamat sa inyong paghimog number one sa ito. Ang sedle na mito, Will. Ang tinuod nga mutabang sa ito ang mga rayuma, kini nga ito, mga arthritis, panot, pabaol, sakit sa kalawasan, bagtak, labikugan. Ato ang dysmenorrheas, kababayanan. Unya, kani nga ito ang luyunga, mag-angulmul, magsakit-sakit. Ato ang bukton nga murag pamuypuyan. Haplasa lang na nato sa number one nga haplas. Ang said liniment welo niya muwagtang pagyutaw ni sa ato ang mga kagid-kagid sa kalawasan. Kutos kamatan. Ilikay pagyuta sa ringgi. Kung mang haplas ta sa ato ang said liniment well. Nga tinuon mo tabang na tuon niya. Ang ato ang said liniment well sabota. Anaragyuta palit sa butika. Kay naaragyunas butika. Wa na siya sorry-sorry o gibaligyas na plins dan. Anak yung kapalit sa butika. Tadawalan ninyo, itype ninyo ang said marketing. Bakita ninyo ang mga genuine ng mga produkto sa said marketing. Unya, na din hakon pero layo galimos panimay. Ato na lang mo Shopee. Diba din, Shopee na lang.
0: Pero na sa Shopee, pero na yung Facebook page. Ang Facebook. Said marketing incorporated. Ang panyawan herbal. Ilalang itype ang panyawan herbal. Unya, makita tanang produkto dito sa said marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, nyawa sa tika sakyan ng motor, kaya na tas kabukira ng puyo, sakto dugingo ni Papa nga, sa Shopee na lang ta.
1: Okay, Shopee lang ta. Ano lang ta palit sa Shopee ha? O niya sa tanan, Abam, ikaw bam?
4: May punta, Pilipinas! Niya na nga to ang Seed Celebrity Coffee Beauty Soap. So, alang sa mga kababayan-an, kabataan, kalalakin-an, o mga panina mo, senior citizen, sa Celebrity Kojic Beauty Soap, pagkuta tayo ng papaya extra. At doon ay itom-itom ay mong naong, mura na sunog ang mong naong, o sabay mong gigamit, o sabay mong gihid-hid, Charles. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, o niya, doon sa kinanatural moisturizer para dali mag-dry ang atong skin. Pagpabili ni kamatan ko, kutis artista, kutis porcelana. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Mangutan na lamang sa butika, ha? Para dili fake ang imong mapalit. Mas maayo nga magkita gini mo na i-label diha sa sulanan, all capital letters. Said marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kay Bam Unya sa tanda itong mga kaisunan. Kita na sayur yung taga kalintok said. Maugin mo patay na ito. Okay, maugin mo daot sa cover o patong sa atong blood cells. Hindi ka daot sa cover o patong sa atong blood cells. Mistake yung lapot at itong dugo. Mauna nga mag-poor blood circulation ka. Mauna inungdan nga masakit ang mga major yun nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uguban pa na itong mga balatian. Busa! Among tanan, nasayod yun mo nga, doon na tayong G-Detox Plus Herbal Capsule nga buwag tanga na, inom yun tang G-Detox Plus Herbal Capsule kay usak ni ka, natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwag tang sa balatian puno sa nutrients kung may makapaligun sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA Registration Number FR-8-0715. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga mutagtang mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Press?
5: Okay, ang insendo na ito karong adlawa.
1: Si Dodong Andres Ati Press.
5: Andres.
1: Ah, ng Andres Ati Press. Kay yung asawa, babuutan. Ta, pero usay, maldita yung kayo. Mm-hmm. Grabe sa niya asawa Ati Press.
3: Urot
1: ang tanan ka ng basta. Kay maldita yun siya. Nya tanan nga mga kanang dili sa kagusto Ati Press. Kulatahon yun niya. Nga, unsa pa na din nga kuan anton nga nangabot ang mabarkadang Andres Town. Nagsachat sila. Inom ay. Kulatahon lang. Kulatag maayo siyang asawa. Ang katong tanod mong gawin mo yung nakaingon Ati Press. Kay giing na niya yung asbana nga. Bantay og magnaoy mo diha. Niabot mo ng tanod nga. Gidakop sila nga. Nag-inom sila. Ilaumras ilang balay. Onya, ingon si Andres, sa ano mo na army sila, basta, atulong mo mga turungan sa barangay, gidakop niya, sukol mo sila sa Andres, ni abot ang asawa ni Andres, kulata ang tanod, aluoy kayo, gikiha sila sa tanod, at tubangon sila dito, unsa mo kung hikihan na taon, unsa may sa nila nga, din haramang taon sila, ilawang silang bahay taon, at Press nga, unsa may sa taon, anang mag-inom-inom, wak man sa karsada, layo naman kay karsada, naramang ilawang silang bahay, beko no, unsay ato ikasulti Ati Press.
5: Pero, nabunod tong guard. Makihagod, kundo na ibunod.
1: Oh, kulata mo siyang asawa, Ati Press.
5: Pero nana, katarungan na lang nila, nga no?
1: Muta na lang sa bodong, niya ang simpiat si mo asawa, kaya nga nung kulata niya, tanod, kaya tubang lang kita ito ninyo sa barangay. So, isa, numukap, nga, nakon mo may ginuminom, ni kapi-api, may, niya, naro may minum ilawom sa mga taon, nakilir naman sa mga pantawan, mao na diha. Inyo tatuwata to gipakulata ni mo si mga sawal uyas tan ugas tanod eh. Para dako na gino may obligasyon sa pagpatambal ng tanod or pagkuan kay katungod mo putos tanod kay ilaha mo to trabaho ng pagbadlong ang atuang mga tao din ha labinda ng mga mag-inom-inom nya saba kayo hangtod alas 2 kadlawon sige pagkatakanta di gino na maayo na inana alas 12 sa alas 12 alas 10 dati balaon nga curfew alas 10 rakutog ng kadakanta diha o kung sa panadiha wa na sa mga alas 12 alauna grabe kayo ay mura lagwa nila
3: gawas ka pista doon pwede ko na yun basta pista
1: okay na pista pero ang uban ang respetar man habis ang pista pa inig mga alas 10 awa na ang uban
6: awa na magwid lang ano na yung sika raw kaya pati yabaga sakit ka isdunggan
1: sakit ka
6: pati yabaga ang kanta ditinyo kayo ba yabag yung kinang
1: tahan. Ah nagina ina na bang kadang kadang iya kalipay lang sa
3: ta. Nalingaw naman na.
1: Oh nalingaw naman na.
3: Nalingaw naman na.
6: Ako ko lapitan ni karaoke pagkantahon ko gapil tanog na ko nga dili mo uploaded. Kanang rogway nakagusto muli ko ditso. Dili ko son.
1: Dili bitaw. Tinawod bitaw.
3: Ibangita ko gray kanta kadang kayon sila.
6: Oh. Dili man ko ganahan like okay lang gi kanang dinut kay tingo kay ma enjoy ka murag mula ko mong dughan murag dito pa minaon no pwede na pala pa sila mo mo kanta
1: wala
6: uray ug may mo kanta nga
3: crazy
6: ay padayon ta
1: ah, padayon.
6: Ah kani mang god ang sayop ng gudaan ni dere nga nang inom sila na trod silang baya pero na sila sayop pag abot sa sawa pag sampalong sa sawa la ta tong gibaraw nga wala ilabot
1: ah.
6: Igor na nagbadlo
3: inamit sa banan yari mapabadlo.
6: Mao lagi prudaan mo kung ipasadaan ang daan. Ang asawa mo daan magung ipasadaan nga ay mo pag inom-inom diya kayo muna. Basig muna ay magmaoy, muna. Naa sila sa dool sa balay pero mait galing sa soda lang yung bay. Aro lang magka-question. Sa soda lang yung bay. Mag-inom, mag-inom, mag-ani.
3: Wali mo sa soda bay, di atalos gawas.
6: Mamait bay.
3: Bye-bye,
6: nanik na baro, bubukin. Wala nagbunggong
1: na ba? Masang gawin ka nang ang arugante po kayong tanod ba? Ay, arugante. Hey, sabaan nyo, sabi mo. Di mo patuwa? Murang idana ba? Sa'yo po sa pagkuan sa tanod po. Huwag ako itanod, Brad, ka nang mahimo ba ka nang dila ta mag-inom na rin? Ikay, ino siya. Huwag mo kailan ako. Kukita ko.
6: Ano ba ang tanod?
1: O, ningon na.
6: Ako may nagbasa tulad niya.
1: Oh, ay, naray.
6: Naray.
1: Eh, that's page.
6: Pusa usay hang niya.
1: Ah, daray, page 6, bam, daray. On, daote, ay di ka muhatag konsiderasyon. Ano siya'y konsiderasyon? Wana na, bida ninyo. Oh, isog yung kay siya, kay mad man siya, daray. Oh. Usa man, yung muling gingnan nga, o niya, na usa man mo, di ba gingnan itong away-away? Ni ang, kay nga no man ko? Ay, ginaan naman sa dress, kintawana, eh, busado kayo, murag unsa, okay nga no man ko? Inianas ang usasan si Pedro ningon nga hambugiro kay kaikuging nang hambugiro wa ka kailan ako Yan naman siya.
3: Yan tanod.
1: Lain man siya. Sakto pa siya. Tanod siya. Siya may muda o kalinaw sa barangay.
6: Doon na sa siya.
1: Karungon niya pag
6: ang tanod, doon nag-isulti nito. Bawal na ang inom din sa daplin sa karsada. Ang iyang pag-approach lagi. Ang pasabot.
1: Wa man sila mag-inom daplin sa karsada. Diha raman sila. Siya kalayo pa ng karsada. Yan. Ito siya. Kalayo pa ng karsada. Mulabang pamatag. Matekang pamantag mga lima kadupa. Una mabot ang karsada. Ni ano dia?
6: Ang pag-approach lang pod.
1: Pag-approach
6: niya. Nya kadto sang pagkuan, pwede man tong si Kisingan sa bana, pwede si Andres, pwede man kiyang sagmod ang kamot ko sing sawa. Ayun, ayun din
1: mura labo. Mao lagi niya adlok pod sa siya kay kay bawo pod siya sing sawa.
3: Ba sila tanan.
1: Kulatado ang gali sila tanan, kulata ang gali.
6: O gari ka diri sa New Testament, Marcos 16, versikulo 15. Mingon si Jesus kanila. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isang yaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Abot pasabot ang kaning gipuan ni Ginoong Hesus diri nga naagud ang tanang Panginoo. O panalitan og dili to gusto gyud ta og samok, pwede man pagbadlong sa tanod, pwede man sa duog. Moingon sila nga, balintang subay, para may samok. Murang yung anak, daba? Ang pag-approach ng gyud niya, sila po nga nag-inom, murag, murag yung anak. Usahay mang gold, kaila binaw ka ng ang tao ko nung magkainom, murag mausap ang timpla. Ako, gawas na ako, kaya di ko muinom, kay, kung ka nang kumakainom ta, di makakibog, usay na hitabo. Di man kung kibog, usay na hitabo, pati hatong nagkita may sa kong ex. Pagkapunta ko, Diyokoy, bago sa'yo nahita mo, kaya ipainom ang kukapil.
3: Iniinom sa ka?
6: O lang, kay, ay, kasi ginakusuna niya, kapitan naman siya sa barko, pagkita na mo.
3: O, dato,
6: ulit. O, wow, kaila nga, ang
5: abong... Diyoko, ano, unta ni mag-alotment, ato, no?
6: Ha?
5: Kapitan ako sa barko.
6: O,
5: kung ikaw pa'y naasawa.
6: Masuporta ba si Ate Pres? Kawa man may makaan na. Salamat ko muna ka din sa lumanon!
5: Kung ako ang Puzzle Tihan.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
9: Bitaw, tinuod mo na.
8: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka!
9: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mangyo ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
10: Jo! Pabinawa ko! Ayaw na pagdagan! Jo!
9: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
10: Jo! Maluway ka! Jo! Jo!
9: Mateo! Scammer?
10: Mana akong pagtanaw ni mo sa una. Ug bisan gamay, huwag ito mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
9: Nga mas lalaki pa tanawon kay nimo. Pero karon,
10: ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
11: Bisan ako?
10: Lola?
12: Glulas Boy. Suglanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Cruz, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahe daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan akong kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
11: Mahalo ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
13: Send panyawan capsule with garlic.
12: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
14: Delivery! Maria Jose!
15: Is that box really mine?
14: Surprise!
15: Why are you inside the box?
14: There's nothing I won't do for you! Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan! The loan for your business, tuition, personal needs, and more! Borrow up to 90% of your savings! No processing fee, and get fast approval! So you should...
15: Apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig!
16: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
17: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.

0: og karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Siman ko ang pag-ibig mo.
2: Ako na ipasalig, sir. Dili ko na uyab-uyab, sir. Labi na ng minyo-minyo. Ha, di ko ana. Labad-labad lang naso ang mga laki, sir.
3: Oh. Mga laki? Pabi na kong tumboy ka.
2: Oh.
3: Well, basta mauna to, ha. I-report ko na yun ako kung doon ay emergency. Oh, pero na, di na emergency. Basta, about ni Lola nga, importante, okay?
2: Okay, sir. Niyapag man ko. Anong maumunti akong kipanulti? Ang sakay na sunahuna ni sir karunay. Sulap eh, iniwi.

0: Mao ba? Uy, kakanahan ko di ay. Sekretarya da itong Mateo babayhana. Uy, agoy. Warningan ko gitos, Mateo.
1: Lain na, lagig batasan, bayhana, lula. Naikog na lang ko ng guard, la. Ipabili na lang ko doon tanya ang grapes kay di magin mo dawat si Ma'am Jessa.
0: Uy, ano ko tao nagmamang kaniya? Unsa, imo siyang maestra?
1: Ay, mamay tawag sa guard niya, lagod.
0: Da, dito ang ay tahuron klasihas babae, oy. Kahilas ra. May magganitong ipataktak.
1: Ay, ayaw, sadla. Imo man sa itong tangag trabaho, la, oy.
0: Da, hilason man, sad. Di ba yung taktakon?
1: Ay, la, may customer la, oh.
0: Oy,
1: break lang una tag Marites, la. O sa imo, ma'am.

0: Come in.
1: Hi.
0: O sa imong toyo?
1: Matt, doon na lang ko ipahatag sa imong lola. Palihog lang og hatag niya, ha?
0: Para unsa man?
1: Walang. Ganahan lang kumuha tag niya.
0: Okay, butang na dito.
1: Mm.
0: Dili diha. Dito.
1: Oh, sorry.
0: Oh. Okay, pwede na kamugos.
1: Matt, sorry ka ayos sa...
0: Doon ako i-review ng proposals.
1: Okay. Sorry. I'll go na. Bullshit, yung tawana. Huwag palang ko ma-inlove niya ay. Huwag kalagot.
2: Ganong ni dawat mang kaana?
0: Di ka na? Aw, ilabay lang na.
2: Oo, oy, oy, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, oy. Ayaw kay kamahalon rabaan na.
0: Oh, sabi na kung di ka mo dawat.
2: Ay, kaya di ko bitaw ko mo dawat, ana. Iuli na niya.
0: Ayaw na kung papaulian na lang.
2: Ikaw may midawat, ana. Pwes ikay uli.
0: Ay, may pagwa na lang akong idawat, ha?
2: Ay, ayaw na lang di, ay.
0: Huwag ko'y klaro, lawi.
2: May laing kong nahuna-hunaan.
1: Yes, Mr. Tan. Mm-hmm. Gi-review na ni Sir Matt. Oh, ma-update lang unya ko ni mo or sa imong secretary. Okay, bye. Oh. Nag-unsa naman sa nang tumpuya din eh?
3: Palihog lang niya ko gata ni Ma'am Jel Sagard. Salamat.
4: Unsa na?
3: Mayong buntag, ma'am.
4: Ang paper bag lagi na sa kong gift para ni Lola.
3: Oo, ma'am. Maubitaw ni ma'am. Iyang gipabalik ni mo.
4: Unsa?
3: Dawata lang palihog, ma'am.
4: Imong gisulsulan si Lola, no?
3: Ha?
4: Imo siyang gisulsulan nga ipabalik ni nako. Sip-sip ka!
5: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: The original Koy Herbal Capsule.
4: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung mora to, ang akong ginom, hantod na, wala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
5: Wala na ibukul na?
4: Wala na yun, wala na kuy pamati. Daghan kaing salamat sa koy, nga, salamat.
3: Original Koy Herbal Capsule.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
13: Wow.
12: Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
11: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag guwanta pa.
14: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
15: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
16: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
17: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
16: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
17: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
18: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Care Time.
1: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Kailangan ko mag-withdraw.
7: Himala! May BPID ito.
4: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
7: Isang Himala!
8: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
10: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
9: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani pag-haplos na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
11: Oh, daghan na kay kag-atraso na ako, ha?
12: Ha? O sabi atraso na ako ni mo?
11: O tubag-tubag na ba?
12: Ang patak ka, arong kag-storya? Ano may atraso man ko ni mo? Kano sa amang ko may atraso ni mo? Pasalamat na gitok mo dati ka!
11: Guard! Ayaw pagtanga! Gok na ito, babayana!
13: Ikaw mag-grina muna, ma'am.

0: Uza?
1: Lagi lula. Lagawa eh. Huwag man ko makapugong.
0: Marang imong gitok mo doy.
1: Ha? Okay na to kung gibuhat la?
0: Okay, pass on right. Uy, ha, merisi niya.
1: Ang ako lang la ba? Muaboto niya tos doon gani Sir Mateo. Naligsabaan niya ko.
0: Ako na iya kang kasabaan tungkol na itong babayhana. Kasabaan sa dako siya. Ana aragod!

0: pa man pauli si Sir. Askag ipatawag ko sa. Oh, mudoko na lang ko kung iyong kasabaan. Lain sa mga tarungan pa ko. Sa iyo pansad ko kayo. Huwag ako kontrola akong kaugalingon. Pwede na mag-idunta. Oh. Ay, hala. Nanawag siya. Patay. Makadawat agay ako kasabain niya. Hello. Hello, sir.
1: Kumusta si Lola?
0: Ha? Oh, okay naman, sir. Okay na si Lola. Nimo.
1: Tingnan siya nga, madugay ko pa uli, ha? Kay, may meeting ba ko?
0: Okay, sir. Ako inon si Lola, Nimo.
1: Nag-dinner na mo?
0: Ha?
1: Ah, nanihapon na ba mo?
0: Huma na, sir. Gigutom na magod si Lola. Nimo.
1: Okay, sige.
0: Bye, sir. Maudito yung tingog sa telepono. Kabugnaw siyang tingog. Nagyapag nasat ko. Ako nalang pibaon si Lola nga. Madugay pa si Sarah.

0: O kira kuma dogo kule bro. Na ka banang kide ko.
1: Ni jo.
0: Ha? Si lola mo kudang akong gipanahiran.
1: Pero si jo imo gitogan. May kaugali mo mo nga phone si titala?
0: Aw. Oh, para doon na sa igdamit ang iyong phone. Ako ko itong gipalit para amo communication regarding lola. Ikaw ba? Hugaw lang gigigil ko na huna.
1: Ah. Okay. Di na kumulalis na mo. Mo, watch and learn na lang ko.
0: Ayagot pang laugaw, bro. Di mo magiging tagaan og meaning ang mga butang, ha? Huwag doon tayo meaning.
1: Lagi. Okay na. Ako na yung malisyoso.
0: It's a pamandailain.
1: Naigo naman ka, bro.
0: Ah, hindi mo ah. Sinigo. Mapag ganay, pagsugod na to?
1: Lagi. Mapaya itong pagsugod, pero murag nahubog ka na.

0: Selponda, di kita makatugog sa iyo. Saon, makalingaw man sad good. Oh, hala, si Sir na tingali ron. Uy, ni abli sa gate? Nangatugog ng mga katapang? Haskang! Ah, ako nalang mo abli.
1: Di na lang kumusodyo, ha? Ika na lang bahalaan na niya. Paulis ako, eh. Dabal kayo ko, oh.
0: Sige, Sir Mon. Salamat sa pagatod, Sir.
2: Bye-bye, Sir Mon.
1: Okay. Katulog na, bro. Jo, ika na bahala niya, ha?
0: Okay, Sir.
1: Okay. Mauna ko, eh.
0: Gunit lang na ako, Sir, ha? Ay, time pa, uy. Sir, pas ano na lang di ka, Sir, uy? Ka-unrabitaw ka?
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkase, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika. Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng Laing Sugilanon na sinuot ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Haba! Huwag ka na ang kwarta sa bando! Patali! Ang kwarta! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir Boy!
4: Grip!
3: Mami! Ayaw! Ayaw!

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Diin kagikan, Abel.
2: Huwag ikaw, diin kagikan.
1: O, nanguta naman ka.
2: Interesado lang.
1: Interesado?
2: Dari ko gusto ma-discuss ya ka.
1: Ikaw, diin ka man gikan.
2: Nangitag kayo, han? O, doon ako'y nabalitaan. O gani, di kalipay na ako.
1: Unsa ang maong balita?
2: Napatay ang mga kidnappers ni Miss Maga.
1: Malangit pa unta ang ilang alag.
2: Charity.
1: Kinsa nakapatay sa mga kidnappers? Mga pulis ba?
2: Dili.
1: Ha? Huh? Kung mao, kinsa?
2: Ang taong nagmaskara.
1: Kung mao na, hero si Maskara.
2: Charity.
1: Maude nga nalipay ka tungod kay napatay ang mga kidnappers. Unya, si Don Rafael, unsa man? Unsa niya itabo?
3: Bye, Rafael. Sige. Bye, kinianong mo na.
1: Nga naman na inding.
3: Tumungus balita karon ha. Gitribyos Don Rafael. Pinakalabot ba itong nila baga itong mga kidnapper ba? Swerte ha taon. O nabalik taon nga itong Don Rafael. O napatay ang kidnapper. Balik pang kwarta.
2: Mao ka na nga mong istoryahan ni Charity.
3: Oo ba? O nga nakapatay na babay. Mao ko ng taong nagmaskara.
1: Mas maayo pa si Maskara. Nakatabang pang Don Rafael.
3: Oo, oh, tinuuda.
1: May panglaing tao. Nakatabang pa.
3: Oo. Oh.
2: Charity.
1: Bito, saludo ko ni Maskara nga mao'y nakaluwas o nakapatay sa mga kidnappers. Dili pariente niya ha? Dili pariente ni Don Rafael. Diba, hinting?
3: Oo, ha.
1: Sige, eh. Diyan na mo.
3: Kadiyot lang. Daitarite, kadiyot lang.
1: Sa man.
3: Uy, ano sa iyong kanigikan kanina?
1: Secret.
3: Ha? Ano sa'yo secret, ha?
1: Diyan na mo, eh.
3: Uy, kadiyot lang. Saan ang bagal si Mukilid, ha? Uy, sarite, rigod. Saan ang bagal si Mukilid, ha?
1: Pistola, hinting.
3: Makakarlas.
1: Para self-defense, mas may paog kita'y makapatay kaysa kita ang hipatian.
3: Oh.
1: Excuse me, Inting.
3: Oh. Oh, oy. Oh. Oh, ay, papawang ka.
2: Kasabot ko, bay. Kasabot ko, sige, panulti ni Charity. Mas maayo pa ang lain tao, nakatabang pa. Ako man ang yang gigo, bay, Inting.
3: Ay, labatol na itong kamaturan, bay. Tinong, sariyang sulti, di ba? Tinihimong tabang doon, Rafael.

0: yan alam yan pagkaon ni mga gipaandam ni Rafael. Agig pa salamat nga luwas na si Miss Marga.
1: Salamat, Ola.
2: Sige, darling. Mga on kita. Dili ba tukay ba ang kalipay nga kong gibati?
1: Ingan man asub ko, darling. Pero, si Federico, di nabigit mo balik?
2: Why, hinungdan nga pagkaanak.
1: Rafael.
2: Gisampit na ako. Gihangyo na ako, pero iya kong kipalibaran.
1: Mao ba, darling?
2: Kapila ko mo tawag ka niya. Ngaunta, iya kong tabangan kalabot sa imong kahimtang nga gikidnap ka, pero bangis siya. Tigaw balatian. Dili siya mo tabang ka na ako. Kumutiwana ko eh hatag ang iyang kipangayo.
1: Kung maungkin na, akong ihangyo ka nimo. Ihatag ang inggi pangayo.
2: Marga!
3: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
1: Mo kana, darling Rafael. Ihatag ang inggipang ngayo.
0: Pwedeng mo, Apel?
1: Ola.
0: Unfair mo tingali, Miss Margang, ihatag ni Don Rafael ang inggipang ngayo ni Federico. Oy, saksigit ko. Nagpakiloon si Niyo Rafael. Pero, di baliparan.
1: Ola, masamutang yung kasukog kahit ubos yung daddy. Tungod kay sa akong kahimtang, naningkamot gid si Darling Rafael nga malukat ko. Nagdasi og dakong kantidad para ihatag sa mga kidnappers aron lang maluwas ko, dili ba?
0: Oh, maka na Marga, tinuod na.
1: Sa ato pa, makaingon si Sengka og galingon na mas bililhon pa ko. Kumpara niya nga anak siya ni Rafael. Musamot ang iyang kalagot. Sa iyang daddy, diba? Ako kong gihangyo si Rafael, ngayon na lang kong lukata. Bahalag on si akong dangatan. Tungod kay anugon ang dakong kantidad ngayong ilukat na ako. Pero...
2: pero... wag ko managana pag gahin o kwarta para ilukat ka ni mo, darling. Tungod kay mahal ko ikaw, Marga.
1: Mao ka na, darling. Og salamat kayo, darling. Thank you, kit kaayo. Mahal kita ikaw ni mo.
0: Oo, ito ko sa tawag ko, Wang.
1: May gisulti ka ba, Ola?
0: Wala, oy. Wa man. Wa man. Wa, Miss Margot.

0: Alo, Marga.
1: Nagsigil ako kumbinsir ni Rafael. Ngayon ihatag imo gipangayo.
0: Hiluin na!
1: Federico, gamayin pa ilub lang.
0: Wa, na ko'y pasinsya na niya. Sultihin siya. Iya na kong mortal nga kaaway.
1: Federico.
0: Sultihin siya.
1: Kalma lang, good.
0: Pero kung maglisod ka, ayaw na lang. Basta, ingna siya. Ingna siya. At dunay dakong kalawidad gamuabot sa iyang kinabuhi.
1: Federico!

0: Sa kininanawag. Irmang numero kini. Hello? Hello, kinsa kini? Kinsa kini?
1: Traidor ka, Don Rafael. Huwag ka mutuman sa atong gikasabutan.
0: Unsa?
1: Nagkuha ni mo si Marga. Naibalikan ni mo si Marga. Huwag napatay ang akong mga sagop. Kumikan kay, doon na kay tao nga gisugo. Napat yun ang akong mga sagop.
0: Usa, wako mahibaw. Wako tao ngiting gisugo, napat yun ang imo mga sagop.
1: Marunong ka, Don Rafael. Pero ayaw ka balaga. Magpaabot ka sa sunod nga mga pangitabo.
0: Pusaybot mong ipasabot, hmm?
1: Basulan mo ang tanan, Don Rafael. Basulan mo.
0: Unsa?

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, sad!
4: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, sab?
3: Ay! Bakakon!
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunay mo estudyante, ugmawa ako. Pangitaon ba kunay mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: aku sing birah onton. Seman diri juga lebih. Kayak aku juga birah.
1: Tuh, nyalak aja.
0: Aku seman, diri juga mumpung aku, gak birah aku imun piolo. Hah? Karena, birah aku siap. Udah aku ilah aku tutup mudga wasin sikin arun bahu siap. Wih, ini apa orang mudga? Kamu kamu tinggung dia. Musuh kau takkan ihat bon aku imun uyab ni sikinan. Hah? Karena, nagtuo gini kang gini ko maninuod ah. Birahon na ako be. Karong nagid be. Dili gini ka. Ako nang birahon si Piolo.
1: Iya na ta.
0: Birahon na gina ako siya.
1: Apot ni noon pa. Sige pamutbot.
0: Unsa? Ah, birahon nyo na ako siya. Balik na buta ta.
2: Ay, abot na dito. Dali asado eh.
1: O birahan na. O bira ka man kang Piolo. Bira ha.
0: Ay na lang eh. Kaya abot na ta.
1: Weh.
0: Huwag matamabot na.
1: Sampan niya, oi. Kaya yung bot-bot yung mapatid siya na.
2: Nay, ma'am, tala. Panganawag na ta.
3: Ako'y una.
2: Dali, ma'am. Ika'y sunod din, nanay. Ladies first. Dali.
1: Salamat.
2: Clover, sunod na.
1: Thank you, be. Una naman ni mapatid siya na, ha? Bahala na ka diha.
0: Uy, sunod ko.
2: Uwahi.
0: Aray ko. Aning malay. Di paling ko kumbalik kay miuna siya kanawag na ko. Busit yung tawana. Kanunay na lang ko niyang mauna ni Dines. Uy! Huwag na ko ninyo, uy!
2: Yato talaga sa inyo, ma'am?
1: Ay, naaramang ko nang ilaasag hukul ni ma'am. Oh, ako nalang ihatod sa amo, Pilo.
3: Anong ihatod ka man nga nakatultul ka man sa sinyo? Tana, kay kita mag-ubas pagpauli. Tana!
1: Ay! Kanayang ni Piolo, nanay!
3: Ay, di ka mauban ako. Kus nito, tayo noon ka dali.
1: Ano naman ang buga, nay? Agay.
2: Tala, ma'am. Yato dati ka?
1: Tana.
0: Tamsa. Ayaw sa Dennis.
1: Nga, no?
0: Ako'y muhaton di mo.
2: Una na kumingon niya. Nga ako'y haton niya.
0: Ano nila kauna ka? Nga ako may iyang pamanhunon.
2: Ja?
0: Ma'am, nalimot ka. Nagibilin man ko ni Lolo ni mo. Mato ni Lolo. Kaya ikaw na bahala na ako kung wa na unya siya. Kay, magkampante man si Lolo kung ikaw ang ako'y kadayon.
2: Miso ko to, ma'am?
1: Ha?
2: Di ako sa pag-ingon ni Lolo ni mo, potensyano. Mao nga, naibaw ko. Ngawa mo sugot si ma'am. Ang gawin mo, ma'am, tanaman. Ma'am.
0: Ayaw lagi pagkuan.
2: Sige. Suwairong kupat ni ma'am ron. Tana, ma'am. Let's go.
1: Doon na may potensyano.
0: Busit! Bangag sa ilog. May adlaw rang makabawas ko ng Piolo, ha? Karong ngawa na si Lolo. Ha? Wa ni makapugong sa gusto na kong buhaton. Og ipaniguro ko na maako si Dennis bisan unsa pay mahitabo.

0: Nee, nataka mo akong gipuy-an.
1: Okay.
0: Musood na ko.
1: Tana?
0: Unsa? Muuban ka na ko sa suod?
1: Giuhaw ko. Mo'y na mulanta kong tubig, ma'am.
0: Uwa ko'y bugnang tubig.
1: Huwa man kumana dugbog na, ma'am.
0: Bahala ka. Ngisi man ka.
1: Kaya magkainom na kong tubig?
0: Abi na kung sa'yo maging ngisihan, di ha? Hain naman to kong yawi. Di ay. Abli na daan ang pultahan?
2: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This newscast is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nalimot ko tinghaliglak ana ganina, ma'am?
0: No. Nakasiguro ko nga gilak ni nako.
1: Ako yun ang musyon, ma'am.
3: Wala ba tinghali nawa din ni ma'am? Sa imong sala? O masay na bungkag?
0: Sure ka?
3: Dali na ma'am. Suod na.
0: Hosto ka. Nalimot lang yung tinghali ko. O baka ha, walang gina ko malak o tarong. Mahimo bag ikaw na magkuha o tubig dito sa kusina. Mag-ilis lang una ko kay basa ang akong buko-buko sa singot. Feel at home lang.
1: Salamat, ma'am.

0: Bayo na lang kani kayo ako yung mga mahalong butang din eh. Kadaka na rabagkawatan sa palipot. Bisag asa ka pa mahimutang. Mag-ilis ako dali-dali aron na magawas na ako upalik si Piolo. Kining t-shirt na lang una na ako ang akong ilisan. No. Kaya pinanan sa nakukubong ako karsunis. Mag-ilis na lang sa kong short nga pang urana. Oh. May abli ang bultahan yung kwarto. Piolo? Ikaw na? Piolo?
1: Nakaihi naging ko. Kanina pa mali ko sa menteryo kaihi yun eh. Mura naging kabutonon kini akong panto ganina. Sorry kung balik sa ilang ma'am, aron lang makainom kong tubig. Tabi, tabi apo, tabi, tabi, tabi. Salamat kayo ha. Nga, wala ni mo pikte ang akong tumoy, nga nangihi. Dinitungo sa punuan. Thank you. Sorry kung balik. Oh, uy, lock. Nalak ang pultahan sa sala.
0: Piolo? Piolo? Wala siya din sa kusina. Hain man di siya. Dali siyang may kawas kanina o man siya manglilin ako sa kong kwarto. Oh.
1: Ma'am, salamat kayo sa pag-abli, ma'am.
0: Nga nung gibuhato ni mo?
1: Ha? Ang unsa, ma'am? Katong pagpangihin ako sa punuan di akilid sa imong gipuyan, ma'am?
0: Dili ka na.
1: Ha? Ang unsa mo di, ma'am?
0: Nanglili ka na ko samtang nag-ilis ko dito sa kong kwarto.
1: Unsa, ma'am? Eh, hala. No, naunsa. Bisag, ingon ra ko ini, ma'am, no? Pero, dili intang ko makahimo sa imong giingon karon ako, ma'am, eh. Dili ko ingon na kabastos nga pagkalalaki in taon, ma'am. Dako ko pagtahod sa mga babae. Labi pagid nimo.
0: Oh.
1: Usa pa sa ma'am. Sa imong pagbiya ganina paingon sa imong kwarto, kay mag-ilis ka. May gawas sa masag ko kay nangihi. O, wala ko makasudog balik kay nalak ng pultahan. Hinungdan nga nanuktok ako.
0: Onsa?
1: Lagi.
0: Pero...
1: Tuhoy ko, ma'am. Dili ko makahimo sa imong giingon ako, eh.
0: Oh, sige. Una-una rin tingalito na ako. Ang hangin lang tingali ang nakaabli sa pultahan. May naman kakagtubig. Kanit kikuha, anti ka.
1: Salamat, ma'am. Hala. Ano kikang nalakman sa itong pultahan, no? Ganina, no? Nga, huwag magkikumainom doon akong gilak. Ablira mo na ito ganina sa pagkawas na ako. Kay musulo sa dayon ko. Yay ka. May abat mang kaning gipuy-an ni ma'am.

0: Gusto na nang ikutaw na akong juice para namang duha. Palitan na nila kong ice at rumubog na. Nara may balik yung ice sa silingan. Ako na nang ihatod sa sala. Oh! May kalit kami kakus akong hawak ikan sa kuluyo.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kining ibati. RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines ato ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival subling mututok paghuman sa Cebu City Medical Center kon CCMC building. Samtang sakyanan sa usa ka ahensya sa gobyerno na disgrasya dito sa gihulngan sa Negros Oriental usa ang nakalas. Samtang atong sayran sa ba, mga kasama ang lakat sa panahon unyang taud-taud atong mga itag update gikan sa pag-asa magtaan kung asa na ang bagyong Quiapo. Okay na itong mga headlines.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Time check, hatod kanato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mando sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
9: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
8: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
11: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
12: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
13: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
16: Unilab Quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
20: Mga idol, andam-dabang mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoidance Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dayit kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit og malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
23: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor interindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Motor kong sigun nga ginutuloy ko kung sa akong angay itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay gitpamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
24: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
25: This Time Jack is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Jack is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
26: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
27: ECS.
2: Oras sa DYHP, RMN Cebu, alas 12:42 na. Sugbo ka, Bisaya, nung Mindanao, maayong udto. Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, ako inyong mga kauban, Radio Man Marisa Abadies. Alang sa ato ang Metro Ratsada, naing adlaw na Saba, adlaw Biyernes. Pitsa 24 na buwan sa Hulyo tuig 2026.

0: ato ang pangutana karong mga gutlua alang sa atong answer to win promo. Naragin sa ato ang mga balita. Kung updated mo sa mga balita, gikan ka ganyan buntag, ito na lang karong udto mga kasama, makatubag regyon mo sa ato ang pangutana. Nga to answer to win promo sa iyo na kayo ha. Doon natin promo mechanics. Follow lang ato ang mga official Facebook pages. DYHP RMN Cebu, all capital letters. Tagandaghan na ta din ha mga kasama. 1.3 million na ta din ha. Nagkadako ato ang pamilya. Aron mas mudako pa, hala, follow na ninyo. Official Facebook page sa DYHP RMN Cebu. Ingon man ang official Facebook page ni Atty. Rufil Fernandez Banyok. Mailhan gyud nga legit o official Facebook page ni Atty. Rufil. Doon ay blue checkmark. Verified na nga account mga kasama. Dili magpailan ha sa mga ubang mga pages din ha nga nagpaila nga si Atty. Rufil. Usara gyud ang official nga Facebook page ni Atty. Kada yung blue checkmark, doon ay blue checkmark, kaya Atty. Rufil Fernandez Banyok, 900K kapina na, yahang followers, dili magpailad. Humanin niyo follow sa ato mga official Facebook pages, alah, i-like sad o i-share ang ato ang Facebook Live. Ito ang Facebook Live karon Metro Ratsada. Uban na ninyo si Radio Man Marisa Abadies. Share na. Unya, i-comment dayon inyohang tubag sa ato ang pangutana. Okay, ari na ta sa ato ang pangutana. Ato ang pangutana, simple na kaayo. Karong panahon na, nakasinati tag dili maayong panahon. O niining bagyong Quiapo. Kunya din sa Central Visayas, particularmente din sa Sugbo, ipaibaw ang pag-asa nga ang bagyong Quiapo walay direktang epekto din sa atua. Pagpangutan na karon, unsa hinungda ni ining mga pag-uwan nga nasinati sa Sugbo. Sabi ra bagyo kayo mga baha ato masinati. Ayon naging kaayo. Natubag na. Islita na ninyo ang mga cellphone din ha. Ito na mo sa comment section sa itong Facebook Live. Itubag na. I-comment na inyong mga tubag sa itong pangutana unsa hinungdan sa mga pag-uwan nga nasinati sa Sugbo karong mga panahuna. Maghapit gud mo si mana gud ang mga pag-uwan. Mudumdum na kada hapon nga ito sa gabi eh. Ano yung pag-asa maktan nga dili bagyong Quiapo ang hinungdan. Doon ay laing hinungdan nga nasinati ang pag-uwan sa Sugbo. Muna ato ang pangunta na unsa may hinungdan. Sige, i-comment na ha. Unya ayaw na i-private inyo ha mga profile. I-public na kay para atong ma-verify kung nakasunod ba mo sa ato ang promo mechanics. Atong hatagag pagtagad ang mga swerteng mananaog. Sara di ay ang swerteng mananaog. Unya ang taod-taod sa dipata mo tapos sa ato ang programa. Ari una ta sa itong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival subling mututok paghuman sa Cebu City Medical Center kung CCMC building. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP RMN Report.
2: Kining maong balita, hatod ato sa Life Extension, Vitamin D3, subling tutukan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang paghuman sa Cebu City Medical Center kung CCMC building. Kinitukod kay doon ay laing problema nga nasugatan ang kontraktor ni ini pagtiwas og trabaho sa maong proyekto. Gipaybaw sa mayor, nga doon ay kakulian sa kipang-instala sa naunang mga kontraktor ni ini diha sa nasugatang building. Kiniingon Archival nga nanginan lang mapaybaw ang pipila kahinsya sa gobyerno aron makapalayon ang samtang ang kontraktor ni ini. Gawas sa structural o technical defects, nasayran sa mayor nga substandard usab ang ubang pagkipangtaod sa CCMC building. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, di pa nimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong teke og delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church, o sa Konsolasyon na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Daily Balones, DYHP, Tatak. RNN.
1: Radyo mo nationwide. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen, ako kada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
4: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, balat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa IATSAN Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang IATSAN products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong IATSAN products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa'y maghihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa pag-uri ng sakit.
20: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
21: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa pag-uri ng sakit.
20: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Oras sa DYHP, alas 12.55 na. Naintudlin sa to ang mga balita. Sa kyanan sa usa ka ahensyas gobyerno, sugat og disgrasya dito sa gihulungan sa Negros Oriental. Usa ang nakalas. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
22: DYHP RMN Report.
23: Katabang Marisa, usap pa tayo samtang nga turo agasang unuman marisgrasya ang usaka van nga gisakyan sa mga empleyado sa Pag-ibig Fund. Alas 11.25 kagahapon sa buntag dito sa Sitio, Palau, Barangay Darustra sa Gihungan, Provincia sa Negros Oriental. Ang ginakabsan sa kinabuhi ilang lang sa alias nga si Philip, 40 anyos, sa kabayan sa Tarisay, Provincia sa Sugbo. Ang mga naangon silang alias Christian, 32 anyos, sa kinakbayan sa Bagete, alias Justin, 28 anyos, sa San Roque, Cebu, og sa ang driver nga si alias Jesus, 59 anyos, taga dakbayan sa Talisay. Sa investigasyon sa kapulisan sa dakbayan sa Kinsulan, nga sa wala pa may tabo ang aksidente, ang mga biktimang ikan kini sa syudad sa Dumaguete, o bibiyahe kini paingon sa Kihungan, alang sa Kimong Site Inspection. O man sa Kimong Site Inspection, mukaingon nunta sila sa lungsod sa Pili Hermoso. Alang sa Lino Sab nga Site Inspection na panpagabot sa Sitio, Palau, sa Barangay Malusay sa dakbayan sa Kihungan, na aksidente kini. Mato sa driver sa bahan nga samtang nagdagan sila kalit lang nga wala na mo paak ang brake sa maong na sakinan. Sadyang niyabot sila sa kurbadahon ng karsada. Tungod anin ni Pahibaw ang driver sa mga sakay na wala na mo paak ang ilang brake apan na si alias Philip na sa front seat naglingkod. Misuway kinunta sa pag-ambak apan wala na kini makagawas pa. Nabangga sila sa puruan sa lobby o binahos kini paingon ito sa pagkabangga sa Jimirina sa kilid sa karsada. Gumika sa kakusog sa impact sa pagkabangga. Nakaangkod na kong kadaot si alias Philip sa iyang lawas. Nagdideklaran na dead on arrival sa tambanan ng Sigulungan. Nada sa luwas sa kahintang ang drive sa panog ang laing duha pa ka mga pasahiro ni ini. Kasama mo sa Gihulungan na City Police Station ang inyong Rajman Arno sa Mantri YHP. Tatak RNN.
22: Radyo mo nationwide.
1: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing,
2: Beatbag.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Na-high cholesterol o diabetes?
4: Oh no!
3: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
4: Yes!
3: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin ani na. Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist.

0: members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best bidyon sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best medyo dili sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
1: Oras, alauna in punto na. May pagpaminaw diha sa Virginia Larangan. Di ako nun na niudto sila si Ma'am Aida. Radio Man Aida Tampos. O ang kaubanan na to sa UHP team o IFM Cebu. Alang sa ilang alaksan extra. Arangkada. Nariya sila na niudto. Virginia Larangan. Naglanod-lanod yun tariha. No? Diha sa Barangay Lagtang Talisay City. Dagang salamat kay ni mo Ma'am Virginia. Virginia yun siguro ang tagian eh. Eh, Virginia Larangan man. Suroy niya ko diha, pohon-pohon. Asa ka na napitas lagtang. Ito na suroy yun niya, pohon. Problema, di ko mukha og larang. Naihumba diha, ma'am. Humba o kaning adubo. Lah, may pagpaminaw ni Ma'am Virginia Larangan o sa mga staff din, ha? Yang salamat kay sa imuhang pag-accommodate sa ato ang team, ma'am. DYHP team o ang IFM Cebu team. Padayon ta sa itong mga balita. Pag-asa, di pa na ito ma-establish sa ilang linya. Ito ang komunikasyon sa Pag-asa. Sa base sa ito ang latest nga weather bulletin, ilang gi-post diha sa ilang official Facebook page. Dahil nag-irog ang bagyong Quiapo dito sa amihan ng Luzon. Tropical storm naman eh, so padayon ihang pag-intensify. Doon na yung mga lugar nga gipaubos sa signal number 2 sa amihan ng bahin sa Cagayan. Kip na ang Babuyan Islands, northern portion sa Apayao, na dito sa amihan ng bahin sa Luzon. Good. Ibang bahin sa Luzon, Central Luzon. Silakang bahin sa Luzon, signal number 1. Kita din sa Sugbo. Wala kayo ta mapiktuhi sa Baguio tungod kay lain ang nakapikto sa tuwa kining southwest monsoon o hanging habagat. Bante-bante gyapon ta ha, mga kasama. Gyapon magkumpiyansa sa uwan. Kay lahi na ning uwan karong panahon na. Naka-evolve pod. Nagka-high-tech sad ba? Kay mas daghan ang uwan kaysa kaniadtong itong mga panahuna o mga pipila ka katuigan. Aw na mo bundak ang uwan, malipay ta kay makaligo ta. Karon mag-uol ta kay magbaha na. Baka sulti pang uwan nga sa una makaligo mo, ligo ra gyud mo sa uwan. Walay baha. Karon swimming pool na gyud, oh beach resort. Muna di ta kumpiyansa sa uwan gyud. Labi na diha sa mga bukiran sa gabahin. Ang yuta, makapahumok na. Sige na naman tag-uwan sukad atong adlong Lunes. Ay, mudumdum ang uwan kada hapon, kada gabi eh. Muna di ta mo kumpiyansa gyud.

0: to sa said marketing, ang tigama og tiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglabana. Karon detalye sa tong balita. Duha ka mga Chinese super tanker nga nagkarga og 4 ka milyon ka mga baril nga Saudi Arabian oil ang mi-exit sa Red Sea agi sa Bab el Mandeb Strait. Gipakita kini sa datos diin nakaiskapo ang mao mga barko taliwa sa gibatuman nga naval blockade sa grupong Houthis ngadto sa mga shipment sa Saudi oil. Ang Singaporean flag VLCC Sinlong Yang Vessel U-turn o nihunong kadali sa tunga-tunga nga bahin sa Red Sea. Napanakapadayon kini og lawig paingon sa habagatang bahin. Samtang ang Chinese flag VLCC Cosneu Lake nisunod sab sa direksyon sa Sinlong Yang. Pulo sila ni exit sa Red Sea. Ang maumpag babag sa grupong Houthis nga gipaluyuhan sa Iran ngadto sa Red Sea. Nakapasamot sa supply sa lana, lukop kalibutan. Ato balita nga bro, datut ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Panyawan o said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin na mao ang numero uno o gwa na ilain pa nga makatabang sa sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa mao mga sakit, daghan pa ang mahimo maalibyuhan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Bisan ang simple nga mga balatian sa lawas sama sa trangkaso, hilana, tubo ug sipon, wag tangdayon na mga kasama sa bag-o nang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Mao ni ako ang giinom gyud kada adlaw, sukad nga na dakpan ko space lango. Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin dayon. Daghan ang usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo sab kalimot sa paggamit sa said Panyawan Liniment Oil. Ang tanang produkto sa said marketing, mapalit na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: TYHP Abroad ngayon.

atong balitang abroad, mo'y nagtapos ato ang mga balita. Arong mga orasa. Arita sa ato ang winner sa ato ang Answer to Win promo.

ato tanawon ba kung kinsay ato ang mananaog. Na-verify na ba ni? Ang ato pangutana, unsay hinungdan. Unsa hinungdan sa ato ang mga pag-uwan dinhi sa Sugbo? Na may bagyong Quiapo nya daan naman ingon ang pag-asa maktan nga dili ni direkta makapektar sa ato a. Unsa hinungdan ani ato ang mga pag-uwan? So mo na ato ang pangutana, ang tubag mao ang hanging habagat o southwest monsoon. Ang swerteng mananaog, ato yun yung give-verify kung nakasunod ba sa ato ang promo mechanics. Atong tanaon, so naka-follow siya sa ato ang official Facebook page. Ang DYHP RMN Cebu, o ang Facebook page, official Facebook page ni Atty. Rufiel Fernandez Banyok. Nakashare pa yun sa ito ang Facebook Live karong mga orasa. Wailain na ito ang swerteng mananaog. Mao si Luisa Isay Bihitil Molina. Congratulations ka nimo, Ma'am Luisa Isay Bihitil o Bihitil Molina. Paliog og chat sa DYHP RMN Cebu nga official Facebook page, ma'am, ha? Aron madawat nimo ang imuhang premyo nga 200 pesos GCash. Congratulations kanimo, Ma'am Luisa Isay Bihitil Molina. At tangi ato ang dugang mga hugna sa ato ang mga answer to win promo. Aron na kamunay sunod na sab nga mananaog mga kasama. Sa di pa taman na milit, doon natin pipila ka mga pa-shoutout dire. Gawa sa Virginia Larangan. Susubsad ta sa Arban Family diha sa Pier 07. Nilang Corporal Dalugdog, Patrolman Gian Palalon, Patrolman Ivan Makadaig, Patrolman Jonela de la Peña, Attorney Aguinaldo Mendez, ng Pretty Boy sa Miglanilla nga si Master Warren Perez. Again, salamat kay ninyo, sir, ha? Paminaw yun ang DOHP diha sa Pulisan Atos PRO 7, Police Regional Office 7.

0: Wala naman tayong igong oras, mga kasama. Inyo ha, mga greetings. Pwede na nato hatagag pagtagad sa musunod na to mga programa sa DYHP. Kani ato ang sukingting paminaw nga si Chacha Boyles. Oh, please go greet Nanay Eri Boyles, ug Vanessa Peralta Buslon, Amari Van Nicolette Boyles, ug Ola Boyles, ug Minika Boyles gikan diha sa Ubay, Bohol. Daghang salamat kay nimo Ma'am Chacha o Sir Chacha ba ni? Ma'am Chacha Boyles. Musulod na ato ang unang drama sa hapon, kini ang akong suliran. Manamilit na ko kaninyo mga kasama sa nga ni Radio Man Ken Galinea, ako inyong Radio Man Marisa Abadies. Katangi ang ato ang unang drama sa hapon, kini ang akong suliran. Oras, alauna 13 na.
1: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno, Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dili sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Living testimonies.
1: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawa ni goiter po na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan capsule. Itray na ko. Unya kay tinuol magid kya di ay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
0: Living testimonies.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
5: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
4: Hindi po kayo gumaling?
5: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
7: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500. Pabali sa mga butika.
8: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
9: O gaano nagkapi magkaanang at tamis mo na Sir Max?
8: Ah, lagi. Basiglas na ni.
9: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa, maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
9: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
11: nga naman, Marie.
10: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
11: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa kinsi katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak inini ko siya.
10: Giyon sa man ninyo, Marie?
11: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
10: Uniface?
11: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
10: Kadako di ay, Marie, tudlogi ko.
11: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
12: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
13: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
15: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
16: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
15: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklanato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
18: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Be MX-traordinary with MX3.
24: Mama mia, here I go again.
25: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
26: Said Celebrity Beauty Soap.
27: Said Celebrity Beauty Soap.
28: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
29: Okay, ma'am. Uy, magulak kayo kung nag-migot-migot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay niya itong sunog gani niya. Sino? O, diliyak, Diyos.
30: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis Celebrity ka.
31: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.
32: Oh, akong bugas-bugas,
33: akong katul-katul,
32: na ikaw butangan.
34: Bugas-bugas, akong katul-katul,
35: DTX 500 na.
36: DTX 500.
37: Aduna kini antimicrobial properties
38: nga makatabang sa pagkuha
39: ug pag-ayo sa bugas-bugas.
40: Akong katul-katul,
41: DTX 500.
42: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
43: DTX 500.
44: Para sa Janice, subay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hindi kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500. 100 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
45: DTX 500!
46: Mabali sa mga butika.
31: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
47: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
48: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
49: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
50: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
51: Biotrof Herbal Capsules.
52: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
53: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
54: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
47: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
48: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
49: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
50: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
51: Biotrof Herbal Capsules.
52: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
53: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
54: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Subayang adlaw ka ng tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong siliran. Ilabi na kayo Doktor Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghata o kinabuhi ning akong suwat siliran. Tawagan ko ninyo sa pangan nga Pablo, sa Sinta Anyos. Buwag sa asawa o may duha ka anak. Usa ka lalaki o usa ka babae. Pulos na kini sila minyo. Tagamandawi City de Aiko. Og punto medical og behavioral kining akong siliran. Kabahin kini sa anak kong babae ug sa iyang mga anak. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Katkaliyot lang! Kinsa mang kahali nga wa mo ko'y gipaabot nga parcel. Uy, Lizel, kanang ingon anago ng imong hitsura?
1: Pa!
0: Uy, nang unsa man taon mo? Unsa'y nahitabo ninyo? Adayon di ay tuod mo. Sud, kadaghan ba ng inyong dang gamit? Unsa man di ay mo? Unsa?
1: Mauna pa, gikulat akong Jeremy. Huwag nakakita, ginang akong mga anak. Mara na silag na trauma. Kaming tanan na trauma, gid pa. Kay first time to namang nasin natin ni Jeremy nga namuak sa mong mga putang.
0: Ha, magpa-blatter ta.
1: Ayaw lang pa.
0: Ha? Gikulat ang magkakali.
1: Pero tungod resaptos akong pagtubag-tubag niya, maong nadapatan ko niya. Ani lang una mi pa, ha? Di lang una mi mabalik sa mong bahay pa.
0: Unsa?

0: bangsa.
1: Unsay plano ni mo ani?
0: Uy, ayoko pangutan na ana. Kay ikaw may amahan.
1: Ay inahan man sab ka.
0: Anha lang una na nimo. Kay paaw ka gyud nga may lain akong pamilya. Maay man ka diha kay ikaw ra naa diha sa imong bahay. Ang aang man ug dili na nimo padayonon ang imong anak ug mga apo.
1: Ay, sige sige. Ug kontak ka unya to si Jeremy be. Tabagi kong istorya at kung naunsa rin ang iyong pamilya. Kay basi hindi niya madawat kung unsa ko'y panulti ato niya. Madapatan ko niya siya. Kigidapatan ba ni Slizil?
0: Ay, sige, sige, sige. Kuntakon ko niya ito.
1: Unsa tong nabuak?
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Zen Living Testimonies.
5: Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
6: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi nga sakit ning kilid.
5: Pinaagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen ug usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Uan na nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas lagi tong bato.
4: Living Testimonies.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na bigmati, pa-check up, tas sigilan ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na. Paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Nawad ana ba ka og gana sa kama?
10: Basin og
9: may diabetes ka?
10: Mag DTX 500 na.
9: Ang DTX 500
10: adunay powerful extracts,
9: no phytochemicals
10: ug antioxidants
9: nga gigan sa palaya
10: ug the sugared sugar cane,
9: mga organic compounds
10: nga effective
9: batok sa sakit nga diabetes.
10: DTX 500
9: sa mga butika.
10: DTX 500
9: ang tubag
10: kontra sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500
10: epektibo
9: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
10: DTX 500
9: imo sa the sugared sugar cane extract
10: ug anti-diabetic property,
9: gigan sa palaya.
10: DTX 500
9: garantisado,
10: highly recommended
9: sa mga eksperto.
10: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: Zen Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
11: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
11: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Largo.
4: Living Testimonies.
12: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
13: Uy, nga naman, Marie.
12: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
13: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
12: Yun sa maninyo, Marie.
13: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
12: Unifins?
13: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sa napuka baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
12: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
13: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
14: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 03 7214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
15: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
16: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
15: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
16: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
15: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
16: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
17: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
18: Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay,
19: pwede
18: na yahay. Ah, pwede na. So, anak ko,
17: sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
20: Breast cancer. Ang delikado o mamatay niya sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
21: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
22: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
21: Mas klaro na ba bisan gabi?
22: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
23: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Larang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uling sa...
24: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3, tunay, natural at orihinal.
27: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Duos pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
28: Seth Living Testimonies.
29: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
30: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana, motor napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
29: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
30: Tangan siya Seth Liniment, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo do panyamugan taga Bukana, Davao City.
28: Living Testimonies.
31: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep of purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa ESL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan na pamanayawlan lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin magkasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan, o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa nang bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos ha, magkasama, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
5: Malinaw na unta ko sa akong bahay, bisan naginusara na lang ko. Wa na lang sab ko mangita og lain, sukad may nagbuwag sa akong asawa, kay di ko ganahan og samok. Apan wa ko magdahom sa batasan sa akong apo. Igon man ang akong anak nga babae, kadako na og kausaban sa batasan, sukad lang kininaminyo. Og unya. Unsa tong nabuwa?
6: Sorry kayo pa. Gilapay man ni Eric ang iyang duwaan nga PlayStation. Uy, og naigo ang sa amin nga dako.
5: Ha?
6: Sa
5: Pastilan, Lizel. Kaganay mama pa ka ng sa mina taon, oy. Una na po, ah?
6: Kini magubataan eh. Hilipan! Hilipan yung baba niyo, ha? Kumutok mo naman! Basta na! Iligo na nun!
5: Gusto na mo, anak! Gusto na!

0: Lizelle, pangkahiragot ko.
1: Pa?
0: May special needs ba ng imong anak?
1: Ha? Kuan, huwag man siguro pa, uy.
0: O di, anong ingon anak man na siya? Ingon anak na yun na siya og sapotong? Magwild?
1: Masuko lang yun na siya og badlongon nga paundangon anang iyang duwa, pa?
0: Unsa?

0: Eric, musod ko sa inyong room, ha? Kakatagudan ng inyong room. Asa man din si mama ninyo? Eric, paminawa una ako. Undang nga una ng imong duwa diha. O i-fix ng imong mga things nga nagkatag.
1: No! No!
0: Ganong masinggit man ka?
1: Ah! I need to thank you! You're back! You're back!

0: Unsaon man kuno na kung nagbataa pa? Akong batyon?
1: Maobagod ay buot akong ipasabot. Ang ako nga madungo ni mo siya, tudloan sa maayong pamatasan. Kaya hangto na ko. Iyang singkahan.
0: Wala lagi kay mahimo anak niya pa. Ingon anak na yun na siya. O ayaw kong pungsa sa pagbuhat anak kay naglabad na ni kong os mga problema. Ha! Nagot ka!
1: Ginoo ko. Ang unsa ni inahanap anak. Desel! Wala akong makasabot kung unsa ning akong anak ug mga apo nga niabot sa bahay kay nag-away ug nagbuwag sa bana. May nakaingon nga depression ning sa akong anak tungod sa nahitabo nila sa iyang bana. Apan kining apo ang nakapasamot ug kalibog nako. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang akong apo dili nako mabadlong sa pagsigi niya og duwa og cellphone ug kanang PlayStation. Igon ana na bagyod ang mga bata karon. Unsa uman ni sila pagkontrol nga masuko ug magwild man? Ikaduhang pangutana. Manghagis ang akong apo kun akong badlungon. Mamuak sa mga butang. Ug ang tan-aw niya nako bad kuno. Tuna ba kay ni siya diferensya o special needs? Unsaon pagsuta? Ipa-check up ko kaning bataa. Disab ka ni trauma sa nasaksihan niya sa panag-away sa mga ginikanan? Ikatulong pangutana, ang akong anak, ako sa nabantayan nga nausab ang batasan, mudayon og singhag og panghagis kung badlungon, o grabe kakatag sa ilang kwarto. Di man ni siya ingon iyan ni sa una. May nag-ingon nga basin kuno depression tungod sa nahitabong panagbuwag nila sa iyang bana og dapatan sab siya. Tinuod ka? Ikaupat o katapusang pangutana. May kaliwat ang akong asawa nga may mga special needs. Posible ka ha nga niluwat ning akong apo? O pa ng akong anak? Kung depression man sab ning iya ha, unsay akong buhaton? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong siliran, Pablo.
2: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa. Kini ang akong suliran. Anya na sab ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug related nga mga problema kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o direba sa mong buhatan sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City. Ang inyong mga legal ng mga problema attorney Ilin Batan ang andam og tagana nga mutambag niya na. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga your life has purpose beyond what you can see. Naagoy plano ang Ginoo nato, no? O kanang nga yung batong mga butang nga atong gusto niya, dili na yun matuman. There must be something siguro nga para yun nato, no? Ayan, dili na lang tamang mugos o gablihan ng mga pultahan ng lisod ablihon. Kaya na magoy pultahan tingali along the way, a little farther, nga sayon ablihon para nimo. Okay? Ang ato magtatampok ng adlaw si Pablo, 60 years old, si Pariti din siya, may duha ka mga anak, mga minyo na no, babaeng lalaki ng iyong mga anak, taga Mandawi City, ha? Mustam dai mga taga Mandawi City, mga De La Cuesta family, dyan sa Tipulo, musta, ug dina sa Kanduman, no, mga Mayol family. Huwag na ako'y gitamdan rin, no? Bago lang ko ningad to sa Gano I Touch Cebu Mega Center, no? Nga na dool bito sa Redemptorist na sila dadapita. So, mayang pagpaminaw sa mga Rivera family, akong migo sa media, si Kenneth Rivera o si Janet Rivera, si Roy Salud, Rudy o si Pili Cabilao, Nelson Pabiluna, bata naman si Nelson, ay Vic Litang o Gilin Bitang, Litang rather, diha sa Gano I Touch Cebu Mega Center, no? Ning dakbayan sa Sugbo. Ug mga taga Talisay City ug mga taga Sibunga, mga Balansag family. Diya sa Abugon, inumdum na yung kognitiban ka ang Bulante, no? Mayang pagpaminaw ni James Laputan ug ni Nilo ug ni Narding. Ug gyapon sa Sibunga, mayang pagpaminaw ni Marilyn Salinas, sa ni Narino Aguirre, Gisamar Albarando, Rudel Carpintero, Lynette Aludria, mga atong mga sisters diha ni Mama Mary sa Lindugon Shrine, ni Frater Martin ug ni Frater Joseph, Sister Mary Paipa ug Sister Elizabeth. Gikan kini ni Mary Jory Javier, no? Diha sa Sibunga. So mayong pagpaminaw. Okay, kining uban sunod lamang pod, no? So going back to our sender si Pablo, may tungod kini sa iyang mga anak ba to? Mga apo? Mga badlungon ni mga apo, Pablo, no? Pero maayon na lang ka, congratulations. Kaya naan na kayo mga liwat, no? Mga kitaan, no? So, tapo na rin paling kamutan. unang pangutana ni Pablo, ang akong apo, dili nako mabadlong sa pagsigi niya og duwa og cellphone o kanang PlayStation. Ingon ana ba di ay gyud ng mga bata karon unsa man ni sila pag-control na masuko man og mag-wild man. Well, pasabton lang gud pod, no? Sa akong naibalan, naramagod na yung mga negative effects ni magsigig duwa og cellphone. Gani, gisugyot na sa among pagtuon sa medisina nga mga bata nga below 2 years old wala ginay cellphone. Nga magkaanam og kadako ang bata, limited ang adjust na to ang duration sa paggamit og cellphone. Unsa may mga negative effect nga makuha sa mahitabo kung ang mga bata bisan kani mga dagko magsige nila gamit og cellphone, no? Makakuha ni sila og eye strain, imong mata murag mablurred ang pagtan-aw. Dali sa puton, dili makatulog, mag-uga ang mata, mulabad ang ulo around sa imong mata. O, ang ubang ganyan, mag-anxiety, mag-depression. Kay, maulagi, maka-addict may ba ni? No? Makakuha ni siya sleep problem. So, avoid cellphone use 30 minutes before sleeping. No? So, ang gisugyot ani nga kung gamit ta og cellphone below 2 hours per day. Pero kasagaran mo sa ito, sige na lang yung gamit. Mahila po kumusulti, pero kusog ba po kumugamit, pero kinahanglan man. Part of our job mo na siya. Kung sa mga bata, limit gina nato ang paggamit ng cellphone, kaya kung balikon, naani siya ay harmful effect. No? Ayon lang pagpasabot, mayintag makabati ng imong mga apos sa kong sibya, Pablo, para sa nga ma-aware sila nga dili na nagikan nimo kundi nagikan gyud usa ka medical doctor ang pagsugyot nga ilimit ang paggamit og cellphone. Maka-distract gini siya. Labi nag katong nag-drive, no? Na dili ni ma-related sa mga apo ni Pablo, pero katong mo-operate og machinery, labi na nang mag-drive, please ayaw gyud din taon pag text siya og mag-drive kay mo hinungdan nga maka dali kita makamit og motor vehicular accidents, na? Sunod nga pangutana, manghagis ang akong apo kon ang akong badlungon mamuak sa mga butang og ang tan-aw ni anako bad kuno ko. Duna ba siya ay diferensya sa iyang special needs unsaon pagsuta ipa-check up ba kaha ning bataa? Di sab kaha ni trauma sa nasaksihan niya sa panag-aawa siya mga ginikanan. Usap po na siya, no? Mabiya na traumatized ng mga bata ang sigig away ang mama o papa. Punani siya yung mga rebellious nga attitude, no? Napayag itawag na to, Pablo, ng mga kabataan o conduct disorder. Unsa man yung conduct disorder? Kini siya mo ni mga bata nga dili gyud mutuman o kung siya isulti sa mga elders diya sa panimalay. Muna sila ay mahimo ang anti-social later on kung maabot na sila ang edad lampas sa 18 anyos. So, samtang sayo pa, kinalay mo nang ipa-check up o gusto ka developmental pediatrician para ma-corrected ng iyang behavior. O di ba yun noon, bisag para sa amo, psychiatrist, preferably child psychiatrist. Naman tayo mga pamaagi ani nga ma-control ng iyang behavior nga dili inunta kasagaran nga makita nato sa ubang nga mga kabataan. Balikon ako, posible nga naay conduct problem ang imong apo kung kinala na matagag pagtagad, no? Sunod nga pangutana, Ako sang nabantayan na nausab ang batlasan, budayon og singhag og panghagis kong badlungon. O grabe kakatag sa ilang kwarto, di man ni siya ingon ani sa una. May nag-ingon basin ko no depresyon tungod sa nahitabong panagbulag panagbuwag nila sa iyang bana og dapatan sa siya. Tinuod ka ha? Well, imo maning anak no nga nagbulag siyang bana sa dako na din no. Okay, anyway, at any age sa posible pod nga nagdepresyon ni siya no, kay mao lagi mga negative nga panghitabo sa atong kinabuhi, makakuan man ni siya, makadepress no, o maybe naani siya ay mga behavioral issues no. So ako ay katambag nimo Bloy Pablo na imo naarabang ka sa asa baning inyo Mandawi City, no? Dala ko nun siya usa ka doktor, usa ka psychiatrist, siya marama kuan, maatiman, no? Mga kasagaran sa mga managbulag na ay mga ingunan yung problema, ha? Because morning mugawas ni sa among teorya sa mga tao nga ma-depress, muhamtong sa pag-commit og suicide, simba ko lang po din noon, no? Kadtong mga loose support system, mahog ni siya sa egoistic theory sa ingunan yung mood problem, no? Kay people who are single, divorced, separated, they are more prone to have this kind of problem compared to the naay strong support system nga naay ang bana, na mga anak, na members pamilya nga mualalay sa iya. Pero kung siya gibulagan, gibiyaan sa iyang bana, posible mahitabo niya ng gitawag na itong egoistic theory sa depression. So, naatay mga antidepressant drugs available sa itong market, huwag nilipot pasabot nga tungod ang imong anak nga nag-take og antidepressant nga nabuang na, no? Antidepression is different from antipsychotic. Huwag dipindi sa assessment sa iyang attending doctor kung tagaan ba po siya og antipsychotic. Kung nanay sa mga manifestations nga nag-hallucination na siya, nag-illusion na siya, or other psychosomatic signs and symptoms. Sunod nga pungutana, may kaliwat lang akong asawa nga may mga special needs. Posible ka ni niluwat ning akong apo. Apan ang akong anak, kung depression man sab ning iya, unsay akong buhaton mo to, tagaag antidepressant. O kung naay history nga naay strong genetic loading sa side sa imong asawa about this kind of mga psychological problems, that will make your offspring, imong mga anak, mga apo, at a little bit higher risk compared to the general population. So ako magingon nga, kung na history nga naani sa inyong pamilya, automatic na mahimong usa ang member sa pamilya, pero akong balikon, mas higher ang posibilidad nga magka-develop sila og mga psychological problems. Ikumpara sa katong mga pamilya nga negative good ang ingon aning problema, ha. So don't you worry, kay natay mga antidepressant available sa tong market, og depende sa imong budget, naamatay mga generic nga dili kayo mahalon, o kung ang pagkonsulta sa doktor medyo burden financially, mwato ta og usa ka government doctor or hospital like Department of Psychiatry sa Vicente Soto, no? Ako ang hipid sa una dugang panahon, no, sa psychiatry department. So wala, lipulihan ako kanun. So mwato mo, niyeng nalang gi-refer ko doc ni Doktor Rene Obra, tabagay ko kay Maoni Mana. Alright, so inaw, takasabot ka sa speaker ni mo Pablo diya sa Mandawi City. Daghang kita mga kaila na sa Mandawi City, mga Lumapas family, mga Uwano family, no? Regards niyong tanan diya, no? So, once again, ako si Dr. Rene Obra. Inaot nga na tayo nakutlong ang pagtulunan karong Adlawa with Atty. Eileen Batahan. Thank you very much sa makanunayon niyong pagpaminaw sa itong mga Armen program. As kita greeting din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakarman. Daghang salamat o mayon.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang

0: Miyak sinuganap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Retox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, uban ni sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RNN.

MN Drama presents Hondu Manan So So Ka Awe. Ano pa daw sa yung kaagi karon? Mogani usaka babay nga taga Malitbog Bukid Noon. Apan, naakaroon sa Saudi. Agad matatampo, digdahasingan nga, Jack.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tiga maugtiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, 70% sa mga Pilipino ang gusto nga tubagon ni VP Sara Duterte ang isang at impeachment charges bato kaniya base sa latest SWS survey. Sa gimong survey, usa ka semanas wala pa magsugod ang impeachment trial ni VP Sara. Gipakita sa resultan ini nga 70% ang uyon nga angay mutubag ang vice presidente sa mga gipasaka ng impeachment charges bato kaniya. 13% ang dili pa makadesisyon atol sa maong survey og 17% ang nisupak. Ang impeachment trial ni VP Sara ana-ana sa ikatulong semana og padayon kining wala mupatimaw sa impeachment court taliwa sa kagustuhan sa prosecution nga angay siya manubag sa gipasaka ng mga reklamo bato kaniya. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
7: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
8: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
9: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
10: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butigan sa iyong lugar. DGX 500.
12: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
13: Ha? Mabus ka?
14: Ojo.
13: Ya, sa auto na.
14: Ang buti mo ipasabot nga. Dili ka man bags na hitabo na ako.
13: Sincere na ka dyan, ha? Di ba ko andam mga tubang obligasyon eh?
14: Oh, ano yun? Sawa naman lang niya akong gimamptos.
13: Oh, paul na sa inyo. Arawad to ka mga anak.
15: Niresulta ka na sa imong kabuang dyan.
14: Ma.
15: Kipa-eskwela bitaw ka sa una ni undang gib ka kay mantrabaho ka. Unya karuni uli ka dinis ato nga mabdos ka, ha? Kung gusto ito'y imong giingot, dili manubag ang amahan anang imong gimabdos, ha?
14: Oh, ma. Masahiluan lang ko, ma.
15: Ha? Nyon, saan pa man na ako? Nga ni, alam man eh. Sige. Pagkatawhan ang imong gimabdos, bahala ugway ilhong amahan.

0: Hah? Manrabaho ka?
1: Oma, mohang yung antako ni mo nga ikalipahala sa akong anak. Kaya kinahalan ko mangitag trabaho. Aron may ikasuporta ko sa akong anak.
0: Kunya asa ka man sa manrabaho?
1: Sa Cagayan, ma. May kailaman ko nga mutabang nako. Pasulun ko niyong tindera.
0: Ah, naala. Sige, pag-amping dito.
1: Salamat, ma.

0: Kapoy sa nitindira, tata. Sige lang. Ang importante nga may trabaho ko.
1: Day, okay na ka, Day?
0: Okay na ko, Day, oy.
2: Antos lang, ha. Sige lang. Hapit naman taman nila. Magkapahuay na ta.
0: Ay, salamat, Intangon. Nakapahuway na kita.
2: Maugid. Matog na ka?
0: Oy, Day.
2: Ayuso, oy.
0: Ha? Huh? Ano man?
2: Mag-text-text sa ta. Sa tong kauyaban ba?
0: Maayo ka di ha, kay may uyaban ka. Ako in town, waman.
2: Hatagan di ka. Araw na kay kalingawan og tawag-tawag. Oh, dara o, kani o. Muna yung number.
0: O, sa si pangan ini niya?
3: Tawag lang kong Nuno.
0: Nuno sa punso?
3: Naan ko ni wala kay gamitanti ka. Asa kay tayong name?
0: Jack. Ha? Makikita ka na ko?
3: Oh, Jack. Kana ko na ako kira ni mo. Kanusta ang kanay time?
0: Pwede na ugma kay day off man ako.

0: I love you, Aja.
1: Hoy, karon pa ganit na nagkita. Nag-I love you na kanako.
0: Ang so, mamaligi ba tinago ni mo?
1: No, no.
0: May chance ka ko, Aja.
1: Sultihan ta na kasi tinuod no, ha? Ganahan siya ko ni mo.
0: Good morning. Kita na.
1: O niya ko, sugdunti ka. Makadawat ka na ko nga may an...
0: Oh. Oh. Nga may anak ka?
1: Nahibaw lagi ka.
0: Nang tanang magusim ka uban. Ja, mahal ka. Bisag unsa ka pa.
1: No, no.
0: Tunokin ni mo, mapakasal na. Huwag kuhaon ka mong imong anak. Huwag isipon ko siya nga sama yun sa matuod akong anak.
1: Sige. Masugot kong mapakasal ni mo.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold. Naa dunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, advocate and a servant of God, and I use my voice now to spread the word of God, of course with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural at original, parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at original.
9: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
11: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
12: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Seth Living Testimonies.
16: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
17: Na landing ko sa ospital yun at nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
16: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
17: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukulso Tungaw.
15: Living Testimonies.
18: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.

0: 나야, 스낵. 대학교안 인터넷으로요.
1: 똥. 아이, 똥, 그 똥, 내비, 홍복, 나, 아이, 호카.
0: 까, 뽀이, 나, 고, 뭐, 해, 내, 녀. 말라, 야, 뭐!

0: Ha? Gi palayas na mo?
1: Odong, imo migi palayas gabi eh.
0: Uy, day, saluwa ako di ha. Wadyo ko mahibaw sa kong gibuhat.
1: Dong, ayaw na pag-inom-inom ha. Lain ki ka mahupugod, magyaw-yaw ka.
0: Oo, day. Saluwa di ko sa kong gibuhat ha.

0: Ay, bilang ako buhok daw. Sakit tayo na. Dong!
1: Anong bugay mo kayo ka mga bli, ha? Saban! Nakikitaguan yung laki!
0: Dong! No, si Lucky ba? Nagkalingaw na kong duha ang Mobile Legends. Mga tugay ko nakaablini mo.
1: Harong yun, ha? Eh, may bawaan ganina ko nga may laki ka. Pati yung tagad ka. Huga, pilon pa na ko ng imong anak!
0: Ano, no!

0: Abibira ko talagang nituha na nga ako na bana. Igawas naman hinunang tinuot yung batasan. Oh. Uy, si Richard man nanawag. Ang akong kaduwa sa Mobile Legends. Hello, Chard?
1: Wala naman lagi mong duwa Mobile Legends. Ano sa breka?
0: Koan, Chard. Nagsikimagod-nig-away sa kong bana. Unyo sa hay, akong dapatan.
1: Uy, kompatibula na yung bana. Ari palang ka na ako, pangkaon tayo ka.
0: Richard!

0: Nagsige naman hinuun ko kung ako na Richard. Naingapag naman hinuun ko. Richard, is it ay? Nga, ganahan ka nga mo abroad, kita bangan di ka. Maayo ka toodong mo abroad ko. Ano makalingkawas ko ni Nuno?
1: Ha? Mo abroad ka?
0: Mauna dong. Mananghidot ako niya mo nga mo abroad ko. Maayo nang makatigom tamintras o apatay anak.
1: Sige. Oo, yay mo anak.
0: Pwede naman nga ako sining ibili ni Mama.
1: Sige. Imong mga papeles na eh.
0: Sa Manila ako mag-process dong.
1: Oo.
0: Ako punta ko si Richard.
1: Sige.
0: Ako mas huwag at hindi ka punta ko sa Manila.

0: sa lamot na nakita na kita sa personal dyan.
1: Kaya nun sa akong kipating magiging ako ko ni Richard. Jard, tabangi ba akong lihok sa papeles para abroad ha?
0: Way problema, tabangan na ka. At tatas akong gipoyan aron makapahuay ka.
1: Ha? Dili ka masugot mo abroad ko?
0: Masugot man, pero dili pa karon.
1: Unsa puting mong ipasabot?
0: Mahal ko ni mo, dili.
1: Richard, may bana ko.
0: Pero wa siya may gugma ni mo. Ako ang matungan nagmahal ni mo.
1: Richard.
0: Kalintig mo bana. Kita magtipo na kayo.
1: Richard.

0: Huwag yun ako kapugi akong kagalingon niya. Huwag binahitabog yun naman yung China. Oh, si Mama. Nanawag si Mama. Hello, Ma? Nanawag ba lagi ka?
1: Pahibaw kong talap ka nga angay na di mo kalimtan si Nuno.
0: Ano man, Ma?
1: Dugay naman ay kagibuang ni Nuno. Katong diri ba ka, may babae naman di ito.
0: Unsa?
1: Mauna. O karo, nagkuyog-kuyog na sa siyang babae, mong ayon na pagkunahon na nga may bana ka pa nga uliun.
2: Mahinood nga may babae nang imong bana. Aron wala yung magsamok na to.
0: Ang tinuod lang, nalipay sabi ako nga, nakalingkawas ko ni Nuno. Kay maulata mo gusto siya. Mayo lang ang taog, lahi ka ni Nuno, Chard.
2: Ay, kabala ka dyan. Kinili may tabo nga, napatanta ka. Kailapta kay ka.
0: Salamat, Chard. Kung hindi ay, ako natang ipadayon og liho ka kong papeles, ha? Aron maka-abroad ko.
2: O, sige, ipadayon to.

0: Mo ba makabroda ka?
1: Orchard.
0: Mahina onja. Kanusam ka malaga?
1: Karoy si manahadong, kay dinalian man ni.

0: Dali arang nilabay sa panahon, no eh. Walang ibaw eh. 1 year na ako din sa kong itrabahoan. Oga. Pero meron sa ko makapada ni Mama o ni Richard. Uy, Sir Richard na ninanawag. Hello, Chard?
1: Dahil na sila, Chard, eh. Pwede o bal na lang nga itong tawagin, eh?
0: Bal? Ano sa man ang bal?
1: Binalikod sa lab, bal.
0: Ikaw, good. Sige, bal. Bal na lang itong call sign.
1: Kamusta naman ka niya?
0: Mia, okay naman ko, bal. Usahay ka po, pero carry ka.
1: Kuan ba? Natakoy iyang yun mo.
0: On sa mina?
1: Mauwam ko eh.
0: Nga nung mauwaman ko nung ka. Nga kung buta na ako naon. Ako naman kang bana.
1: Kuan man good. Nakoy na ibdan nga motor ba?
0: Oy niya?
1: Uwang gugoy ka down good.
0: Sige. Padalan ti kag para down.
1: Tinood bal? Imo kong padalan?
0: Ah, ulagi.
1: Salamat bal. Love you.
0: Love you too.

0: Ay, salamat. Off na gitna ako. Makapahuway na git ko. Oh, uy. Ang magawang mo ni Richard, imi-chat na ako. Oh, dya. Kung mahimo, ayaw na pagpada o kwarta ni Richard kay gipuang ka lang niya. Naasiyay babae diri. Oh, tinuot ka, honey. Oh, di ay kisend ka picture. Sir Richard, kini? O may gigakusi ang babay?
1: Selo ka lang ko dyan.
0: Hingin mo maling ibuhat na ako. Gimahal ti ka o gilaom ko nga tinuon ang imong gugma na ako. Pero ano imo mo kong ipasakitan?
1: Natindan ko dyan. Usaw nga layo kang gugay na ako.
0: Richard, dili na mo'y katarungan, oy. Ingay noon nga waka may gugma na ako. Hindi mo na kong ipangurtahan.
1: Di na tinood. Mahal ka dyan.
0: Hayo na ko padungga pa, ana. Kinili ako mo toho pa, ana. Kaya kung mahal pagit ko ni mo, niliot na ka magitang lain.
1: Bal.
0: Hayo na ko tanga-tawaga ng bal ni mo. Huwaki ang ngayon mo tawag na ko, ana.
1: Mas mo ko pa sa iluwa ko.
0: Mahimuti ka pa sa iluon, Shard. Pero dili na mahita mo nga mabalik ang akong pagsalig ni mo. Tungkol kay makigbuwag na ko ni mo.
1: Diyan.

Bisagitan ko sa kibuhat ni Richard na ako. Kaya nagtuo ko nga, tinuod ang yung gugman ako. Apan, dili man di ay. Kaya nakahimo man siya sa pagpasakit na ako. Sa pagkakaroon, may bago na kong uyab. O manghinaot ko nga, dili siya sama sa mga lalaki nga ni Agis akong kinabuhi. Dinhin na lang kutob. O daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Magkato mga higalan kaagay ni Jack nga taga Malitbog, Bukid noon. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit ka rekalahan somewhere down the road.

Ay mon kagi gibata na do saraje ni Ricky Pasuelo garing lubos sa direksyon ni Priscilla Recanaz. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasig kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakal. I-address lang ni ining tulumanun, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, dakang salamat sa inyong pagpanda.

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo. Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Major Gaspar, gagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
3: Hiday ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Set Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod nas pagtulon.
6: Ako nga sa awan ni goiter po na to siya din tapos nakaluog ko sa Ituriang Panyawan capsule. Itry na ko. Unya kay tinuol magid siya di ay.
5: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
6: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
4: Living Testimonies.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: ACS. Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
9: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500, mabali sa mga butika.
12: This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
4: Set Living Testimonies.
5: Ang Set Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
6: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lasong tila, kay mababa man ang imong lipid.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
6: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
4: Living Testimonies.
13: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
5: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Set Panyawan Capsule kanang adunay garlic o banaba.
4: Set Panyawan Capsule with garlic.
5: Ginamaa ka na sa Set Marketing. Basta tatak Set Marketing, tatakini nga magaling.

0: og garong, så lang som på en gatong sugilaron. Isquadro! Isquadro!
1: Kuan man good. Nakita ko nga maayo ni mong pagkatimahan kini si Bibi. Mao nga si Misael, mao ang nahuna-hunaan ko nga maoy ibutang ko sabay mientras to ako sa biyahe uban ni Sarge.
2: Sige. Okay, sir.
1: Salamat sa inyong pagsabot.
2: General, mas maayo man sab kun ibili na lang nimo si Sarge. O mao'y ikuyog nimo sa Manila si Miss Alea.
3: Bitaw, sir. May punto sa bisiklina.
2: At least pa, nga maka-unwind po siya. Di ba, General?
1: No. Tungod kayo una na siyang nibaliban na ko. O usapasab. O ako siya anara nga mag-uban-uban ako sa kong opisyal nga mga lakaw.
3: Di ba, sir?
1: Mao ka na, Misael.
2: Mag-uban yun ay unya sila si Miss Alea ug Misael. Pusit yun. Magkalagot na. Mawanig ko pirmi ni Miss Alea. Malkansig ko pirmi niya. Nga na bang unfair magkayo ang kinabuhi? Nga naman na. Mahimong dili ko deserving para ni Misael. Pero, tausap ko nga mupati aning magpatia. O dili na ko kapungan ng akong kaugalingon nga mupati o pangiki. Ano man eh. Naibaw ko nga dili ko angay ni Misael. Kay ko pa og hugaw kong pagkapabahay. O si Misael ya mo'y angayan para niya. Pagdili man makamaumusap po ng akong kasing-kasing.

0: Salamat sa mong pagsanong sa hangyo ni Daddy, ha? Misa, El.
1: Naibawagid ka nga dili na kumahimong balibaran ang imong amahan, Aliyah.
0: Importante magod kayo kuno itong iyang lakaw. Gidamang gani niya si Sarge, aron kuno na siya'y kauban.
1: Lipay gani kay tao ng akong amigo nga gida siya ni Sir Mark. Wapain daw ito makasuwag sa kayo geroplano.
0: Hala, mao pa?
1: Ganindot niya tao ng mipahiyom. Sumunikipati ko eh.

0: Sampai nagsultimisi, Miss Ayala. Nindot kit kang tanaw ng iyang mga mata. Ay, nga naman ko eh. Digid na ako mahimong limta na nga kong kaugalingon. Kinahangit kay ko niya. May espesyal kong pagpati ni Miss Ayala.
1: Inday, Aliyah! Oh. Ang kapastilan! Nagasigit ka ba kung ugan tao ni Ana Ludong Misael? Nga nagpahimutang kong higda sa supa sa sala?
0: Ha? Wala ba siyang, uy? Tanaw good, uwa ba yun?
1: Ay, pastilan! Sabi na lamang, uy? Ano, sige na! Dali na kay mga au na kita!
0: Oh, okay na. Kadira kay akong tawagan si Misael. Ako sa nga rin sa sala ng butiang.
1: Ay, ala, pastilan, oy! Nagkagusto kayo siya ni Anang Tawana! Kwa ko man sa nasudong Misael, good oy!

0: Hello. Leo, come on, come on. What come on, you're playing in the police tank, you're going. Paling kamu tiut gawai sabit kini kita buah. Kita buah santai kukan kerahan aga. Bye. Patiun kuna belangka hak ning tohana.
1: Ansa problema, ha? Kanai ka taas man ni mo tingog?
0: Tanawag ka kong batos. Si Leo kumong-kumong.
1: Ah, anya. Unsa ka na balita sa imo sugo sa iya?
0: Dautang balita. Kay sila ang naunhan sa ila untang birahan. Kasi Staff Sergeant Nap Binlod.
1: Unsa?
0: Napusilan og sabaran karon si Leo kumong-kumong. Samtang ang duhanin ni kay mga backup. Patay ko no diya dayon.
1: Ingang bitaw ko? Nakanas sila imo mga tao? Sakad nila dili kasalikan ba? Ipod sa ila, ha? Na makadadagkan maayo laki sa mga dalagon. Pero ikaw dili-pili sa ila.
0: Madam Ching, ihatag na ko ang pagtugot na mo'y magunay nining buhata.
1: Medyo gaspal.
0: Ako'y magunay sa paghukom sa mga traidor.
1: Mm-hmm. Ayaw naging bulit-bulit ba?
0: Dili bulit-bulit kining ako. Huwag na kailan nagyukon akong, Madam Ching.

0: May okay, problema. Ano sa?
1: Plano ho na to. Kaya hindi ko gusto mapalpak.
0: Oo. Kaya ang tao nga hinog na kayo, hindi yun makadawat nga mapalpak.
1: Gusto ka. Huwag pa magganay kung makadawat nga huwa nagkukaroon sa katungdanan.
0: Sa dirang boss, makabaos na lagi unya ka.
1: Kaya, kanapoy gusto kong mahitabo na yun alias buhay bangag.
0: Mupabor na lagi unya nimo ang maayong kagayunan, busing.
1: Maglakaw ta. Back-upi ko, alias buhay bangag.
0: Ha?
1: Ako ang mangunay sa paghipo sa mga taidor na kong kauban sa serbisyo. Unahon ko si Staff Sergeant na Binlod.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa. Mayroon ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bacteria nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ang Solmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Visit ni Hydrochloride Plus Chlorhexidine the generic name of Solmix throat spray. If symptoms persist, consult
4: mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umaabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
5: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
6: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Kinusa na ito, kaya trabaho, Ulusing.
9: Ugma sayo sa buntag. Mula rastas kadalanan sa sudan.
8: Yeah. Ang yun si Dragon Boss, ay bawal mabahin ini.

0: Gabi na kayo. Dili ko may butang nga magsiki o kunakuna ni Misael. Natuwa ka ron o ba ni Miss Aliyah sa ilang bahay? Pusit! Nga ano bang naingon man ko ini? Nga ano man ko? Sa pagdahito po na ako.
1: Itay ka na. Gabi na kaayo. So, na kay tunog na kay Diris Gawas.
0: Naalang ko yun na una ng Debbie.
1: Ah? Unsa inay glina?
0: Nisantop lang sa kong una-una. Nga unfair kayo ang kinabuhit na.

0: Mo di nga hayag pa din sa minibar. Kay niya man di ka din Miss Alia.
1: Miinom ko kamay kay. May nakasamog sa kong una-una, Miss Alia.
0: Alia.
1: Naglakot-ngot ko sa kong kaugalingon. Huwag na ko makasabot.
0: May mong may bawaan ko nun siya mong problema? Basinog na ko ikatambag. Sige na, sulti ko paliho.
1: Ay, nalang laki. Mas may pag-uban na nalang ko ni mo sa pag-inom.
0: Dili ko hili ko inom, Alia.
1: Unya, kung ako'y muhangyot ni mo nga mag-inom ta, di da kihapon ka mo inom.
0: Di lagi ko mainom. Mawa ay lakog agda.
1: Bala ko. Naibaso ko. Ipisan ta ka.
0: Alia. War ba kumaanan o inom? Labi na niya ng stitch side nga bino.
1: Sige na kuwit. Inom pa. Aro na ako'y kaupan.
0: Sige. Pero gamay lang ako inom na.
1: Sige. Ang importante nga na ako'y kaupan din sa minibar.
0: Sakto natin nga itong sa kasyat, Alia.
1: Bahala ko. Ipisan pa na kung imong pasa, Miss Al.
0: Ha? Ikaw, Gyun. Basta ka din lang yung magpalabi sa pag-inom, ha, Alia?
1: Okay. Ikaw, quit.
0: Sa mga problema, ilipabayala. Naangin na may hinoon ko na ininiya.
1: Miss Al, salamat, ha?
0: Ha? Salamat sa unsa?
1: Sa imong pag-upan ron ako din sa mini park, aron mo ino.
0: Sa pag-iriyan mong problema? Ha? Alia? Mahimong masayaran? Ha?

Hindi ko magtuwag na magsigi o kunaunag. Kung sa kailang ibuhat karon dito sa dakong bahay. Ang ako lang o magkarelasyon sila. Ilabi na kay Claro ka yung hilom ka na kagusto si Miss Alia kang Miss Ayla. Buset! Buset!

0: Hubung lang makinis siya.
1: Yes,
0: Pasagdan ko lang bala kanis siya, no? Gamatawag din sa sofa. Sumanig ang mabati para niya. Nagyaw-yaw siya sa kumpangan. Usap kay buto. Ipasabot na ini. Parihas kami kibati. Mauka. Nandiyak ako sa akong buktol. Nag-ialin ako nining sofa arong bilisim ako. Ginawa ko itawan. Kalain siya kong kibati. Nanginit kito na akong kalawasan.

0: alay. Are, kasakit sa ako. Oh my God. May naitabot namang duha ni Misael kapi. God. Huwag sa mentong mong napuhat. Oh. Aray. Aray, kasakit sa akong... Kasakit ni Pangon. Kapto sa akong kuhan. Busog pa ko ng butyang. Dili pa ko mukhaon.
1: Ay, sinunong Misael! Kita abot ka niya na bubangon na. Ang tamo mamahaw, ay!
0: Dili. Magkabantay sa ng butyang kung mag-aangkaan ko nga maglakaw. Ay! Oh, I'm too sakit, boy.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod kanato sa said marketing, ang tigamaog tiga pura po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita,
5: nisaka og balik 15% ang housing loan nga na-release sa Pag-ibig Fund ngadto sa nagbalor 69.19 bilyones pesos sud sa una-unom kabuwan sa tuig. Gikan sa 60.25 bilyones pesos nga natala sa milabayng tuig. Tuhod niini milambo ang maong release gumikan sa pagsulmong sa socialized housing ubos sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program kon expanded 4PH. Sigon sa ahensya, ginatibok ang home loan naglangkob kini og 43,051 ka units gikan sa Enero hangtod sa Hunyo.
4: Katong maong balita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao ang labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: WMN Newsbreak. Newsbreak.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
5: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yun 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This time, Jack is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itunuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Ano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pagkutango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Life extension, vitamin D3.
9: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
8: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
12: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
13: Bugas-bugas, ug katul-katul,
14: i-DTX 500 na.
13: DTX 500.
14: Aduna kini antimicrobial properties.
13: Nga makatabang sa pagkuha,
14: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
13: ug katul-katul.
14: DTX 500.
13: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
14: DTX 500.
15: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Namat kayo sa DTX
14: 500. DTX 500.
13: Mabali sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
16: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
17: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
18: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mula, Sir Max?
17: Ah, lagi. Basig glass na ni.
18: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyaman coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
18: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
19: May budget, so...

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Bay, tanan na lang, bay na. Di na lang tamutupay, anak nila.
2: Ikaw ang ngong may nindamita.
3: Ikaw,
4: ay,
1: lay, lay. Ay, ay. Itakan, bay, tanin.
4: Ha-ha.
5: Batuhan ninyo ng hugo!
4: Ay, bay, dagan, bay, dagan!
1: Sige, bay, dagan lang, bay, ganang sunod ko ni mo.
4: Hindi, nanimahin mo na. Kinala mo dagong tas kapitan ini. Dali!
1: Ning uha una og dagan diha bay dali.

0: ang imong amahan ang mipatay sa akong makuwang.
1: Oy, itasundan nula. Dilihin daw na kriminal akong amahan.
0: Kriminal siya. Iyang gidunggap sa bailihan si Manolo. Pero way mo barog na saksi kay mahadlok sa imong amahan.
2: Oy, lula.
1: Kapitan! Tabang!
3: Cap! Cap, paglunga ang mga tao, Cap! Cap!
1: Eh! O, sabali! Ngano'n ang dinaganayman mo?
4: Patsyo lang ako!
1: Cap, nayabag din mo yung mga tao, Cap! Mapatay naman sila!
3: Di man tao na umo si Abayjani, Cap? Joke-joke naman ang iyang angkon-angkon na umo siya!
4: Siya, joke
1: siya, Cap! Hilong mo! Hilong! Nausaman mo! Pagka-kriminal naman ninyong utok! Ha? Kamuro ya kung bitayon, kundi mo mukalma niya!
5: Eh, naglaban niya, bay!
4: Kumuro ya, kamuro!
1: Nawakap! Wapam kayo kung makakit-kitong tao! Wapam kayo kung makakisog! Liog sa babae kay wakoy uyap! Mamalbal na ba hinuon ko?
4: Kumuro ya,
1: tawana! Abi! Ah, kapantay mo nang abi! Abi, kinsa man yun doon, ha? Kinsa man din, kinsa din, gibalbala na, ha? Hala, kinsa man, ikaw. Lingaw, magka, tubag!
4: Bata!
1: Sige! Aron mahusay, ang talanggiri ka na sa mga bata nga gituan yung gibalbala ang mga anak, hala, paniha. Mauna! Kung kinsa man ang mipatay sa mga bata, lain yun yung tao, di na ako, ay! Mauna, busa, kalma lang mo. Ayaw mo pa na sa inyong pagduda, oy!
3: Mga silingan, kalma lang mo, oy! Ang maayo na itong buhato, no? Magtinabangay tagpanid kung kinsa yun ang kriminal ining dapita?
1: Mauna, kuhan ka lang, sige. Mag-roping tayo nagkagabi, eh. Kunya, kung ako mang ginagungo, pati ako ninyo!
3: Bitaw, o diba, butangan ninyo o gwardya ang payag niya ba dyan, eh? Aro makita yun ninyo ba kung maungo na siya?
1: Hey! Husto si Johnny og mikmik.
4: Oya, Cap. Mupakita sa pukano siya sa iyang pagkaungo ko na rin.
1: Di magkapugong ang tao kung kaungo-o na siya, oy. Mauna, maubitaw. Kung kinsa man ang ungo nga niya din, he. At tuogin ang masakpan. Pero, mutambag sab ko, Cap. Hey! Usa man ang imong itambag, Johnny.

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Daganan man na tong akong pamanhod og ka normal
1: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
4: This time check is brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay po ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
10: Mama mia, here I go again.
11: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Coffin. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Seth Living Testimonies.
3: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
4: Ginood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya Seth Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
4: Eric Ko, Gani. Sarang gani.
2: Living Testimonies.
5: Manambag sab ka ba?
6: Hey! Sige na dyan eh. O sa mga gusto rin mong itambag, ha?
7: Kuankap, atong awhagon ang mga ginikanan na ining dapita. Nga di sa nila pag-gawson sa bayang ang ilang mga anak. Eh, panahon sa gabi eh.
8: Ah, kaya siya manabasong
9: ah! Kaya lang.
7: Lain na.
6: Pangilom mo! Pangilom! Ha? Ipakihata mo ron ni Johnny. Pangharas na bayan ang inyong gibuhat. Murabya mo si John Beck. Ha? Nagdaapa mo mga bunal na usabi mo.
10: Mo na! Ipagtunin yung Johnny, Iro.
8: Ay, ungo,
7: pamatod ilagay na ninyo nga ungo ko. Kanang naagid kay gibalbal aron namoy ikagukod ako.
6: Ay! Pamauli na mo. Ipusa ang inyong mga anak, kritikyops kangit-ngit, ha?
7: Bitaw.
6: Okay. Kana, kana mo'y unahan ninyong buhat.
8: Kuya, wala naman tanong kapis. Ha! Batay, ha! Batay!
6: Ay! Ala, pamauli na lagi mo.
8: Ano mo? Mauli ta. Nagwala niya pa na ibinig siya lang umuwala. Kaya mo, kaya mo,
11: ay, salamat. Nang lakaw na kita mga kanahan.
7: Ay, kap, sa'yo na una ni Manny. Kuyaw na kaya akong ginabuhi.
6: Hey! Oh. Mura man og peligro na muan ang inyong payag dyan eh. Hey! Ako naman sa day mo sultig yapon.
7: Nanad ako na kapalit.
6: O sao na malang kung mo kalit ugsong ang mga tao diya sa inyong payag kilid sminteryo be?
7: Aw! Mapriso na gud sila anak, kap!
6: Aksyon kag sumay-sumay da. Huh?
11: Mapriso lagi, pero... Maog daw sa tabay.
7: Kapitan. Onya, unsa may maayo ka namang buhaton.
6: Ay! Oh. May tingali nga mupalhin mo puyo.
7: Lagi. Onya, asa mo sa may balhin ka po eh? Mutipon mis mga tao nga, nagtuo nga ongo ko.
6: Ay! Mausab no!
11: may gani ka kap kay waka mo tuo nga ongo si Johnny.
6: Ay! Di magyag ko mo tuo og ongo oy.
7: Salamat in taon, Kap. Nga di ka mutuo o gungo.
6: Ay! Di naman ko bata. Gamuto anang ungo-ungo dyan eh. Gawas pa, giimbestigahan na ang kamatayon sa mga bata ining napita.
7: Oh, maayon.
11: Mau ba, Kap?
6: Oo. Pusa ka mo. Ah, panayon ang inyong kalma. Hala, kalma lang sab mo.

0: Oh, hawa ko eh.
1: Boss, di ka tumusan o din lula. Ay.
2: Ngayon mo gikan si Poldo din to.
0: Pahan ka lang.
2: Yung sumuy, isang mo pumagmaayo din.
0: Ay, nag-jogging ni Milchi.
2: Ha? Nag-jogging?
0: Ay, ulagi.
3: Nag-jogging mo ko itong tutok, ha? Dindo!
0: Milchi?
2: Ganina rin ang nangita ninyo si Sir.
0: Kakalang, pa, doon na rin ko eh. Importanteng isulti ni mo pa.
3: Surod lang ko sa kong opisina, Dino. Surod!
0: Dihao na mulo.
2: Hoy, Poldo. O saan kini nahitabo sa gawas? Diin makin mugikan.
3: Unsa man gyud ang gusto mong isulti kay ko, ha?
0: Ano kuan pa. Na kay kailang tigwa nga Berdin ang apelyido?
3: Duna. Berdin ang unang tag-iya sa kasikbit na Toyota.
0: May kaila ka bang Manolo Berdin?
3: Duna.
0: Duna gyud ay. Kan pa mangutan ko pa. Tinuod ba nga ikaw ang mipatay niya?
3: O ganun na kasulti ka, madala? Ha? Dili na ba yung paminaon ang maong akusasyon, Dindo?
0: Naibaw ko pa. Pero, nangutan na lang ko ni mo. Tungkol na gigukod mi karon og sundang sa sukatiguang, manghod ko siya ni Manolo Berdin. Og ikaw ang gipasangin lang niya nga may patay sa iyang igsuon.
3: Wa ko'y gipatay! Baya, sambot niyang paggao ko ni mo. Mao ka na ang ibutang sa mga una-una, Dino. Mm-hmm. Wa ko'y gipatay, limpyo ang atong apelyido. Dili ta mga kriminal o kaliwat!

0: bay dyan. Nag-anam kada ko imong problema anang pagkakaliwat ninyo ungo.
1: Anong pagdabay? Di o data maghuna-huna ng among pagkaungo.
0: Ikaw masagot bay. Muangkon masagot ka nga ungo ka. Bisag joke na pero seryosohon mo na sa uban.
1: Lagi. Aw, kinahanglan mausap ang pagtanaw sa itong mga silingan ako, bay.
0: Oh, nya, sa may mong buhaton?
1: Kwan, may bilaran ta karong gabi.
0: Ansa? O, sa mata mo bilar?
1: Ang haya sa batang gipatay o gilabay da pinsdan.
0: Unsa? Uy, bay dyan eh. Unsa man ang imo? Hikog nga na?
1: Hmm? Pinihikog ba eh? Ako lang ipakita nila. Hindi yun ako ang ungo nga may patay sa bata. May gusto sa kong ipangutana sa mga tao nga mutambong sa haya sa bata.

0: Di lang tamo so, dias hayak, eh.
1: Bak-apa ka. Di na hinakas gawas.
0: Oh, sige.
1: Sige, ha. Arin ako. akong pasubo.
0: Anak ko, ganag ipatay ka, mahal.
1: Akong mga pasubo, manang.
0: Ikaw. Ikaw ang may balbal sa akong anak.
1: Uh-huh.
0: Ikaw.
1: Aray, manang. Aray.

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tick, there na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa anong nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na pug ko 3 times ini kapi jud ko na paragis nila dila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: NMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini si kasamang Eli Bolanos. So, ngayon atong balita ng urasa sa kapunon. Ngayon nato sa Koy Herbal Capsule. Hataga na ultimatum ni Cebu City Mayor Nestor Archibald ang kontraktor sa Sadyangco Bridge sa syudad. Krito ko diyang replacement bridge gilak na untang mahuman na itong buwan sa Mayo sa Mayaging Tuig. Apan hain itong karon, wa pa mapabarog ang maong taytayan. Ang Power Frame Construction and Development Corporation mao ni trabaho sa 13.8 milyon pesos sa Sadyangco Bridge Project. Matod ni Archibald nga ngayong mahuman na ang nasutang taytayan. Isip alternatibo ang agianan sa mga sakinan o sa mga mamalit sa merkado sa Taboan. Ang mayor ng plano na nga kuhaaw na lang ang maong proyekto gikan sa Department of Public Works and Highways kundi PWH kung ayon ipatuhuman ni ini. Ang 50 metros nga gitasun nga proyekto may gihulip sa kapin sa 16 katuig ng Sadyangco Bridge nga gidemolish 2 katuig na ang nakalabay. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule watag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkaiyang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, guetter, insomnia, migraine, ulcer, alvarana, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o guwan pa. Dito kaya ang original Koy Herbal Capsule. Doon sa gulong kapalia. Kamunggay, luya, ahos, o ginseng. Gawas na ini, ang original Koy Herbal Capsule. Gisagapan usap og organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule. Mahimong imnon katulog sa usaka adlaw, usaka uras, o tunga sa lipa mukaon. Samtang tag-usaka kapsula, usap sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisadong katabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule ngag ilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gyapod sa Belgian Marketing. Usap ninyong ipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
2: Ang RMN drama mamasin na usab pagdalit kaninyo ning Sugilanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimbalik? Hindihin ka man dito mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasumbungan.

0: James, pasaylo ako. Nagaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ng higayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Unang buon, hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila niya. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahilo na mapagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuawos sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Daring, recording engineer Lloyd Cabiana, dalit kalitur sa RMN Drama. Kun may luna pa.

0: at makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Danet, Karolasan, edad 73, Toledo. Ay, daghang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara doon koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
3: The original Koi Herbal Capsule.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart
8: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for every day.
7: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
8: Tanggaling-galing mo,
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong ayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoidance Power. Bisaya Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Duos pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma ug mas luwas, ligod ug mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN Avoidance Power, Bisaya Electric ug DYHP Cebu.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
21: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
22: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
0: ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.

0: Ang dilipat ibabaw ni Malani ang iyang ugar mo. Alang sa kalinaw sa mong pagpuyaw.
1: Ay, maayo man ka, kaya yahay ka na.
0: Oh.
1: O, masinabuton man ang imong bana. Si James?
0: Han?
1: James?
0: Kinsa na imong gikasulti? Kinsa na, Han?
1: Magsulti lang ito, balik kayo.
0: Kaya sa... Ay, sakpot lang ang inyong...
1: Masaman!
0: Ngarong giputol man imong diretso ang inyong pagsulti. Kinsa to? Kinsa to, Han?
1: Wa kay labot kung kinsa to.
0: Han?
1: Hmm. Tuto kami na ako. Nagduda ka?
0: Wa. Sulti ang talawang takang amila kawan si Chelsea. Uban ito randing. Pahingon sa eskulahan. Botong tayo siyang manang hindi mo, pero nahadlo kayo mong kasabaan.
1: Hmm. Mahadlo kit siya nga kong kasabaan? Kinibaw man siya nga sa'yo pang imong pag-influensya niya, nga bati kong pagkainahan. Nga ikaw na lang gibayo. Nga ikaw na lang gitarong o gusto, di ba? Di ba?

0: sa kamanday, bro. Opre James, saan ang problema ni mo? Nga, mo'y may sulti sa ag-opisina nga binasanto ka nagkakayag na mo. Dito sa opisina.
1: Kinsa ba nga taga-opisina ang nag-ingon?
0: Basta na'y nag-ingon. Ano pangutahan na ko? Noong siya kamanday.
1: Siya pinoon na siya. O ha?
0: Ikaw ha? Mula ka nag-address ha? Di ka na masulti kung sa'yo may problema. Mahilag ako.
1: Basti na mo eh, bro, Baldwin. Big deal na ginanin mo?
0: Big deal ba? Ang ako nga, gusto lang kong makatabang ni mag-usay mong problema. May na lang na, makabawa ikong sa imang pagtabang po na ako sa damhi gayon.
1: Ah, hindi tayo mag-istorya, ano eh?
0: Tanawa lagi na siya, oh. May lang ikaw, ha? Mamugus, ikaw na akong pagtugan kung sa akong problema.
1: Ano sa mga? Nang binata ba ka?
0: Binata din, ha? Igor, ikaw nang utanag na unsa ka?
1: Ay, wa lagi, wa.
0: O, sige. Wa ka. O, wa. Klaro kay kayo may problema ka. Pinahiyon pa ng gayon ni mo daan ay obvious kayo.
1: Ay, pastilan ni mo, Baldwin.
0: Pastilan sa ni mo, James.
1: Kinikinto ka na eh.
0: No, nagumusta ba ito ni mong guwapa eh? Ah, wala mo na yung reaction. Hindi ka mangutang na kinsa yung guwapa ang giingon ako gipasabot ni mo.
1: Ubalik ako sa office.
0: Si Rika may akong ipasabot, ha? Si Rika, na regards ni mo?
1: Muna ko.
0: Ang tugway ka story ay ini. Huwag mo na yung reaction. Ay, siguro mag-ipikpik akong abaga o dayong lakaw. Ay, hamis.

0: programa.
1: Ah, ligod ko katubag na mo, anari kami. Pero kung gusto kang may baw kung unsa, aw, pagtayag paagi.
0: Unsa kong paagi, ha?
1: Akay mo na ng problema, eh. Di na ako. Kaya ikaw may gusto may baw. O man ganin mo sultin ako si James, bisan kung kumpare mi. Aw, basi na mo. Kung mantigoy ka mo, diskarte. Basig mo tugan na siya ni mo. Labi nag, imong paraigin. Ano ito reaksyon ni mo? Diha? Ipahiyom ka o. Nilak.
0: Saba diha, sir. Uy.
1: Ingon ka rabag saba. Tari ka pa na ako. Di ka gin magmahi. Mapangitagit ka. Asa ko magpuyo.
0: Ay, kanimo si Baldwin. Chikpuy, yung ayaw ka no?
1: Unya. Atukas dili chikpuy nga. Gibaliwa ka lang. Hmm?
0: Pagduda, kung nga nung gi-ignore yun ni Sir James ang akong beauty.
1: Ha? Kung siya pagduda? Nagduda kang bro o pare James? Nagduda kang unsa?
0: Nga bayad siya.
1: Unsa?
2: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.
3: Hala, inig na ay hila na tako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal. Maayo na lang na ay Kitty Litz. Chewable paracetamol and candy flavors. Di kumabala ka. Kay dali ray painom.
2: United Home. Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Kitty Litz. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang BBTO, mag Farix B araw-araw.
13: It's a Melee Francis.

0: Ya bagi ni moy. Aku nak mainu kebuangan ni mu bro.
1: Si kebuangan. Kebuang deh nak. Nga kada akong grasya anak kun makasinabot mo sa rika.
0: Ay, kanimo. Pastilan gidi mo bro.
1: Ang ako ato nga, mainu lang na ba? Nga na'y makapay-hupay sa imong mga problema. Nga dili kay magsigi kag Benisanto sa imong opisina. Nga humana naman untang kwarisma. O si Manasanta.
0: Ay, nimo.
1: Pwede man kung nga imo na siyang sustinihan. Kaya lang gusto seryoso ha kung dili ka gusto nga mo seryoso. Asa may naana ba?
0: Kapayo nimo manambag, no? Pagka maayong manambag sa kagwang.
1: Kagwang ha? Sige. Kagwang mong pitaw ko ron. Pero, tanaw niya na to ha. Tanaw niya agad na to.

0: tantito torandeng. Nag-meeting.
1: Oh, lagi-lagi. Parehas rin na, uwe.
0: Chay, parehas. Di, mangkot.
1: Ala, sige, uwe. Dindi. Karong humanto.
0: Lucky.
1: Ay, oo niya, kay, sayo man mong gibuhian, saman mo uli na to.
0: Ayun sa tito, uwe.
1: Kay, ano nga yaw man?
0: Unya na tamang uli. Kay timingo na to nga, naa si Daddy James sa amo, inig uli na to.
1: Wow, sigurista ka, ha?
0: Ang-ang, kunwa si Daddy B, masin kasapan og malusnita na po't ko ni Mami Melanie.
1: Ay, dili magkabugar mo'y kusnituan.
0: Ang dungkan, kun dili ang akong kilid. Mapaksit lagi, kay taas magkuko si Mami.
1: Ala, no? May pagkatampalasan ginara sa Mami ni Mami Melanie.
0: Shhh, tuy. Hinaya ng tingog ni Mutitoy. Madunggan ta sa akong mga classmate.
1: Ay, hala, hala. Chorizo.
0: Nya, napatsadlain dito. Nag-ingon na ba to si Lola Plising kahapon sa pagkita nato dito sa mall? Nga, muatura ko no siya sa amo kay gimingaw na ko no siya na kuog ni Mami. Unya, ni Daddy James. Wow!
1: Ayaw lang, ginuta itong apuhari mo, dahil Chelsea. Kay happy to siya mo resign din his earth.
0: Antay mo resign sa earth dito? Waman siya trabaho.
1: Ay, happy na ba? Mapudlong.

0: Tama o ba, Ma Plising? Huwag man masulti na ko si Chelsea. Ay, makalagkot din yung bataa.
1: Gitogo na ko siyang paingnan kang gimingaw na ko din yung duha. Huwag ay musulti ni mo.
0: Wa, Ma. Kisaw niya sa pagsulti na ko. Nga may saa man siya.
1: Oh.
0: Hadlok man ganito nga makakita na ko. Labi na gud kung muduol.
1: Okay nga naman, Sam. O sa may saa ni Day Chelsea?
0: Ay, kana laging sila rin magkasinabot sa iyang amahan. Og ako, mauhi mo ang bati nga to niya.
1: Unsa? Uy, mao ba Milani?
0: Oo, mauhi. Si James na lagi husto ining baya. Ako na lang yun ang pirming sayok. Bisan sa unsa din eh.
1: Uy, kung mao ka na, unsa pa ba imong gidugayan din he? Uy, biyain na ng bana ni mo, uy!
0: Mapising.
2: Uy, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Birch tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
8: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
18: Kargato!
19: MaxVit Kargato!
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
21: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
22: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
23: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
24: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
25: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
26: Same nutrition, half the price.
25: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
27: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
26: Same nutrition, half the price.
25: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
28: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
29: Ngayon hapon ako sa Rodjuman, Josephus, JQ Carroll, sa Logan News, break ko ka muna hanggang ito sa Data Extra 500. Pwede bang mamatanon? Ang nalilad mag Data Extra 500 ka. Ang Data Extra 500 naman sa karyera, first dance, kabaoy graputik niya sa Masiliula, appellments can solve, batok sa nadamis nga free radicals, huwag ipagamit sa solusyon, di organis mabisyo sa mas may lumus alcohol, huwag ang pagpanabako. Sa itong balita, usaka sabasiminto o usaka panibahay ang labituan sa sunog karong hapon dito sa may barangay sa Bigil, lungsod sa Cordoba. Nadawat ang maog alarma sa sunog alas 2.11 karong hapon, alas 2.30 na kunral o naparag alas 2.50 na karong hapon dito sa sikutad na lugar. Ang masakop sa Cordoba Municipal Fire Station na Mibutyag na usaka inuaw e-bike ang gitumbo ka diyan nagsugod ang kayo o gabi angin kini og usaka panibahay o gito sa sugutan nga para pa himo ang desisyon ko sa ang inungdan sa maog sunog ko pa sa nila matino kog pilay danyos
0: meaning maunga incident. Atul news pre gagarog hapon na hatod ka to sa Data Extra 500 ang Data Extra 500 kambiyon nga presyon na 1.3 million ora kinets sa adresan sa pitibog ng pangunta sa mga free radical sugar oxidation sa Data Extra 500 ang atong panit pabataon internal organ na yuhon ang Data Extra 500 Dinudyudyud batok sa diabetes sa fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas and formation or PCDT, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa mga guwapo.
28: RMN Newsbreak.

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahiluna ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama. Sa buhay ko ikaw, tanging
1: ikaw. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
3: Masaylo ako, Sir Hans.
2: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
4: Ayisa! Kinahala mo para yuka sa kong maguwang!
3: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
4: Wapis saan ni Kuya Hans!
3: Kipatay ko yung pakasamunon! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
6: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
5: I love you, mahal.
6: I love you, mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.
2: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
3: Ay! Sir Hans!
4: At ang gilis yung kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanay suon!
2: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
4: Ayisa!
1: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
7: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige kagaw, imnanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
15: Ako si Janice. Dupay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
14: TTX 500.
16: Pabali sa mga butika.

0: bayan na! Palit na Ugaling, karon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligon sa angin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo!
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na!
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold. Naa dunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gigutom na ba?
7: Gimulto!

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
0: Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!
1: Papaya puti! Papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
11: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
12: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
13: Strong for the Filipino.
14: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
15: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
16: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
17: Wow.
16: Tong nakahuna-huna ko nga mag maintain na gyud ko ani niya.
15: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kay Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayo ko.
3: Makabuhay! Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
5: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
6: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
5: Sipon dayon?
6: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozef C plus 40 na I zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozef C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Mmm, tofu sisig?
9: With mayo?
8: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy. Mm. Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
11: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
10: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
11: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
10: Wow, mo pagani pag haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
11: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
0: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
13: It's a Melee Francis.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Dili ko mahimong mamakaks iyaan ni Kara.
2: Miabot ka dito sa bayan na sa ubos?
1: Oh. Tiyaday mo suruy ni mo. Maabot ka nagkabayan? Nagkahimamat mi. Og, mura siya og nalain pagkahibaw niya nga. Uyab ko nung hayta. Nagtuo siya. Nga akong nakaingon nga, nabangga mo si Kara.
2: Kaya ikaw man bitaw?
1: Lahi iyang pagtuo. Nagtuo siya nga uyab ta. Mga naglalis mo si Kara, ug mao na bangga mo. Mao nga, misulti na lang ko niya sa tinuod. Mas ganahan sad ko ani nga, wala na ko'y takuban. Kay makalihok na ko sa kong pagkaayesa. Bili na ko magpahinihin bisan way angay. Og niya pa. Gusto na ko mo pauli sa syudad.
2: Di na tama mauli.
1: Unso?
2: Klaro matingali nga akong gisulti, no? Dili na tama mauli sa syudad.
1: Kabinuang, good anak.
2: Binuang ba di ay? Kung magpalayo ko sa akong isuon?
1: O gano'ng magpalayo, makanikent.
2: Okay. Ikaw nga akong ipalayo ni Kent.
1: O gano'ng miabot mo na si mo huna-huna?
2: Gusto lang kong magmalinaw ng ilang kaminyo o ni Kent o Claire.
1: Nagtuog, Rekha? Na ako ang nagdaog-ubot silang kaminyo on?
2: Kay dili ba?
1: Sir, wain pa na sa kong huna-huna, uy. Namangungkag ko kaminyo on.
2: Kaha? Aisa, naibaw ko kung unsa mo kasuod ni Kent. Og puling ka sa mga mata ni Claire. Dili makaayo niya na makakita ni mga naara sa palibot dool ni Kent.
1: Oh, ikaw. Sige. Dili tama mauli. Ani hita tini. Ani ha. Unsaon naman ang imo negosyo? Absent na sa papirmi. Ani ha, kung mabangkarota ang inyong negosyo, sa may mahitabo. Ako na si basulo ni mo, nga mo'y nakaingon nga nabangkarota mo. Wow! Ako na lang yung pirmi ang rason, Sir Hans. Wow!
2: Naumana ka?
1: Wa pa!
2: Sige, padayon.
1: Kay baw ka, sir? Kining tapita, daghan ang iyong dumana ni Kara dinhi. O kung magdugay ta dinhi, musabot ang imong batiyong kalagot na ako.
2: Nakagusto kayo ng dapita, uwa. Tubag ako. Nakagusto ba kayo ng dapita, uwa?
1: Ganahan ko din, Hikay. Ganahan magitong probinsya. Pero kining dapita, makapaukay lang ni sa iyong kagahapon ni Kara. Sir, gikapoy na kong sahod sa iyong kasuko kung mahinumdom na ka ni Kara. Diligari ko makaduol siya paboritong bayabas. Kaya mahinumdom ka, nga ako ang nakaingon nga namatay siya. Wala akong makasabot ni mo. May anhita din yung rumubarog kong apuli ni Kara, pero unsa man? Kinsa man ang gusto mo sultihan nga ako na ang puli ni Kara, ha?
2: Ikaw ang mapuli ni Kara sa akong kinabuhi. Simple. Wa na'y mausab sa atong kasabutan, Aisa. Ikaw ang mabuhat sa tanang wa mabuhat ni Kara sa among kinabuhi.
1: Unsa?
2: Tanan.
1: Unsa mo't mag-ipasabot?
2: Magpakasal ka na ako.
1: Unsa?
2: Mao ka na ang among sabot ni Kara. Magpakasal mi. Mahimo na ako siyang asawa. Ug inahan sa akong mga anak. Mao na ang angay nimong hinuktukan ug maayok karon, Aisa.
1: Pakaslan ko nimo?
2: Oh. Mao ka na ang among plano ni Kara. Ug mao na lang ka na ang wa pa nimo mabuhat. Hinuktukin ug maayo, Aisa.
1: Ayaw sa ting kisulti. Tinuod ka to? Mga sawa siya na ako?
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Happy! Everybody is happy!
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
12: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
13: Kung moingon si mama nga,
14: sige kagaw, inanani mong tambal.
15: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
13: Ang iyang buot ipasabot.
15: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
16: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
17: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Philippines.
0: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
2: Tusiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubong makulit? Just stop it.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
12: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
19: United Home.
0: Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
22: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
21: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
22: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Hala, inig na ay hilana ta ko ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
24: Maayo na lang. Na ay Kidilets.
25: Chewable paracetamol and candy flavors.
26: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inom.
19: United Home.
0: Unilab yan.
20: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
27: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Ang pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Tinuod ka itong akong nabati. Nga, mapropose siya ang mga sawa na ko. Time pa, proposal pa ka ito? Tinuod sa naman ni Hans. Ganun mga sawa man siya na ko. Pakaslan ko ni mo.
4: Mao ka na ang among plano ni Kara. Ug mao na lang ka na ang wak pa ni mo mabuhat. Hinuktok kinog maayo, Ahisa.
3: Alado. Uwak ko magtuong nga medyo madrama nga akong life ining Hans. Pero, kung magpakasal ko niya, para sa unsa man, dili mi uyab, katabang lang ko niya. Dili gid katabang. Piniriso ko niya. Kunya karon, hagdon ko niya kasal. Para unsa ang kasal? Ano matuman ang pangandoy nilang kasal? Ganong inguna naman ang utok ni Hans? Ganong dili ba siya mangutana na ako kung sa may akong gibati? Kung ganahan ba ko magpakasal niya o dili? Ganong pulis naman kara ang nasa iyong utok? Normal pa ka ni siya?

0: inyo mga baso din, hey, ma'am.
1: Makalagkot si Kent. Wala siya mo pa uli.
0: Busy magkasiyas trabaho.
1: Ah! Gikapoy na ko magsigisabot na niya. Dako na ko tiyan ng aso. Nagkinahanglan ang mong baby niya o ako sa iyang pagkatiman.
0: Oon sa magyuday mong gusto.
1: Ang akong gusto nga mo focus siya sa pagkatiman ako sa iyang anak.
0: Ay, sabta lang ng imumbana, ma'am. Uy!
1: Hala! Ako na lang magsigisabot niya.
0: Awin nga na, magyuday kami niyo on, ma'am. Kinahanglan magsinabtanay. Mag-antusos.
1: Pero dili ko makaantos ka magsigig hapon sa glikay na ako nang...
0: Oh, maumanggo na kami niyo on nga dili sinabutan sa duhagod.
1: Ansa? Unsa'y bote mong ipasabot ng ason?
0: Ay, wakan. Wa, uy.
1: Gusto ni mong palabason nga ako rin gusto among kami niyo on, ha?
0: Dili, mamoy. Dili, taon. Wag yun ko magsultian.
1: Nag-propose si Kent na ako. Siya ang may announce sa kasal na mo atubangan sa mga empleyado ni Hans.
0: Oh, nakabati man bitaw ko ana, ma'am. Pero ma'am, unsa magiday gusto nimong himuon ni Sir Kent para nimo? Unsa man?
1: Ati manon ko niya. Magpakita siya nga excited siya aron matao ang among anak. Parehas ko sa ubang mga bagong mahimong daddy ko.
0: Ma'am, magiday gusto na to mga babae, baka nang ibibitas atong mga bana.
1: Gani. Pero wa niya buhata. Tingali, sige pa na siya kunahunas imong anak.
0: Uy, hala ma'am, ayaw na lang i-apil-apil taon tong akong anak sa imong kahiubos, sa imong bana, kay minyo naman mo. Ya, samtang si Ayisa, tuwa naman uban sa kanang magwang ni Sir Ken. Oh. Ati man na nalang ng imong anak.

0: وأنا بدي أقول لك استرحت. أنسى ما خينا أسيا هنا هنا.
1: أي شاء.
0: أوي. لو. أنسى من أي مانجا.
1: مانجا.
0: واو. واو لو خلامي أنا لو.
1: بانكون هاربست.
0: Lo.
1: Hala ka bantay ko ba na nagpundura ka din sa bahay? Wa na ka mo gawas.
0: Wa may gawas-gawas yung kwarto sa Sir Hans, Pudlo.
1: Naluoy lang kung nagunahuna ni Dung Hans. Yamuta o da. Wa panod makabubun kang kara.
0: Lo. Dali di mga tao nga dili dayon makamove on sa lang love life, no?
1: Ayesa, dili tanan parihas kaligod. Ang ubana, gusto na lang malumos sa bino.
0: Ha?
1: Nahibaw ba ka nga nagpapalit manog bino si Dung Hans?
0: May inom na sad siya?
1: Posible. Sa suod siyang kwarto, mga... Hewa siya gawas-gawas.

0: Wagyapun magkausisirhan siyang kwarto. Naunsa naman siya din sa suwid. Pahala na. Sir Hans! Sir! Sir Hans! Kangit-ngit ka din yung kwarto!
1: Gawas, Ayesa! Gawas!
0: Ako nang pasigawan ng suga! Sir Hans? Hubog ka?
1: Gawas na, Ayesa!
0: Noon sa naman taon ka, sir? Nga nang may balik na masaga ng inom-inom? O sa naman sa'y problema ni mo?
1: Gawas na! Samtang magkapugong pag-usapong kaugalingon! Gawas! Gawas!

0: Mga sukin among tigpaminaw, ning akong pangidaron karon daghan ang mga sakit nga motakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
1: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Dito ako believe.

0: Apotex Nigundoella Gundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Nigundoella Gundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Aj! Ilong ranger?
6: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
5: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
6: Ang hot si ugrani nose? First sign na nasa sip-on.
5: Sip-on dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neosef Sip-on 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag-Liosef C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosef Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neosef Z plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
12: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
1: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
16: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
17: May tapang na hindi sumusuko.
18: May angking diskarte para magtagumpay.
19: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
3: Gerald Anderson, EZ Mill,
14: Mark Mugen,
18: Emil, and Vince of DBDK.
12: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
4: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
5: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Mmm, tofu sisig?
6: With mayo?
2: Pwede sa ulam yan?
1: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice. Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
9: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
0: Bilang kilo sa karne?
10: 500.
0: Hulo!
10: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
0: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Meleka Tiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Balit na!
7: Sarap magkasama.
15: all you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
20: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Naay high cholesterol o diabetes?
22: Oh no!
21: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
22: Yes!
21: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
23: Unilab quality yan.
15: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
24: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
23: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
25: Let's go! Go with the flow!
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
25: go with the flow!
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
25: Charmy!
15: Charmy, let's go with the flow!
27: At first I was afraid if Toyo

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, og uban pa.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, og sa mga nag-unang butika.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
5: Ako si Catherine Sincon, 40 years old, sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
7: Day and that, nganong masulubo ang magkanang naong nimo?
8: Naluoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
9: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
12: Basin og
11: may diabetes ka?
12: Mag DTX 500 na.
11: Ang DTX 500
12: adunay powerful extracts,
11: no phytochemicals
12: ug anti

0: Oxran, nga gikan sa palaya, ug di sugar sugar cane, mga organic compound, nga effective, matok sa sakit nga diabetes, DTX 500, sa mga butika, DTX 500, ang tuba, kontra sa sakit nga diabetes, DTX 500, efektibo, sa pagpamubo sa blood sugar level, DTX 500, ibo sa di sugar sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya, DTX 500, garantisado, highly recommended, sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN. Headlines.
3: Uluhan sa itong mga balita. Sa balitang National Task Force nga musubay sa mga anomalya sa 2019 Southeast Asian Games sa Pilipinas, giumol na sa National Bureau of Investigation. Ombudsman mupahigayon og preliminary investigation batot nilang Lady Representative Martin Romualde. Kanhi kongresista Saldico guban pa mga nalang bigit sa korupsyon. Sa balitang lokal, kontrobersyal nga mayor sa lungsod sa Dumanhog, kinsa nag-viral sa social media human, may nadisgrasya sa Milanilla. May bisita kini sa botan sa Highway Patrol Group 7 aron nga itahan ang iyang Tiger Spin. Apan hepe sa HPG 7, wala mo dawat ni Inich. Samtang sa balita, sa Cebu City Environment and Natural Resources Office, kung si Senroni Balibad sa gisangon ng butang sa konseho sa Dakbayan ni Ini. Mokad to ang headlines. Headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong hapon. Sangan sa kanitabok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu ug sangan ni Rajuman Aida Tampos kiniyo bus nga lagad Rajuman RV Veloso. Adlaw nga Biyernes, mga kasama Hulyo 24 tuig 2026. Hapit na tamo tapos sa buwan sa Hulyo, mga kasama. Usa ka semana na lang gyud. Unya mo Agosto na gyud dayon, mga kasama. Gamay na lang sad kayong ambak, magbear na dayon. Mao na nga karong mahigayon na, mga kasama. Sunod-sunod sad ang ato ang nasinati nga mga pag-uwan gumikan kay tungod sa bagyo. Ya kung magsugod na sad gyud ni ang bear, mga kasama, mutungtong ni ganin ang bear. Sunod-sunod na sad gyud na ang mga dili maayong kahimtang sa atong panahon. Labi na din sa Pilipinas, naandan gyud nato. Nating bugnaw gyud na kasamang Nestor. O na, mga kasama, nga kinahanglan nga magmatngon, magmaigmat sa ato ang palibot, mga kasama, og mangandam kanunay. Nahanglan sad nga maminaw ta sa tanan nga mga weather advisories. Minaw ta diri sa DYHP RMN Cebu. Ngayon man sa ato ang Facebook page, mga kasama, DYHP RMN Cebu, all capital letters. Lucky Pasab ang Facebook page ni kasama Attorney Phil Fernandez Banyo. Kana bitaw na ay blue check, mga kasama, aron nga mahimong updated sa tanan nga mga impormasyon o balita. Sa dili pa, mungadto sa unahan, mga kasama, ato nang i-check ang ato ang traffic update.
4: Sa lahat, traffic update.
3: Kauban nato si kasamang Rajuman Josephus Quijano, kasamang JQ.
4: DYHP, Tatak,
2: RMN Report.
5: Salamat kasamang Radyo Mandaro Vido sa mga kapag-alit at risgawas kabahid na karmaurasa sa kapulidigan ng Biyernes nung naon sa may uptown area karon ikan rin sa may Pindios Minya subay sa Osmiya Boulevard pero rin sa may Cebu Provincial Capital iskina Iscario to heavy traffic karmaurasa pero Picas Lane kung ikan rin sa may Iscario sa may Cebu Provincial Capital pero sa may 20 moderate na andaga sa may second karmaurasa Santag Iscario ikan rin sa may Osmiya Boulevard pero rin sa may iskina F. Ramos Extension of Ismaiwan House Menia is moving mga sa kanan sa may Gordo Avenue. Ang Iscario Extension, ang hatag niya dapit sa may delegapahin sa flyover doors may pag-ibig, medyo luag sa karmaurasa. Pagkabot niya sa may tilagapahin sa like flyover doors may PIR is moving mga sa kanan sa may Governor Quinco, Manila Calaman Road, pero sa Footland, moderate to heavy traffic karmaurasa. Ang both side, you know, ang right lane of left lane, nagkasinatil doon sa taga sa mga sekal karabaga orasa. Samtang ang Governor Quinco, no, ang Pukjan Policy Camp, ikan din sa mga Bulo Church, padong din sa mga IT Park, slow moving sa mga sekanan, padong din sa mga Barangay Apasa. Samtang ang Mango Avenue, ikan sa 20, padong din sa mga iskina, Echavis Uga, sa mga Gordo Avenue, slow moving mga sekanan, hinay ang daga sa padong din sa mga General Maxlom Avenue, ang MG Pinko Avenue, kita rin sa may Plaza de Bedinsya, suba rin sa may Tinagog, Tejero, wari ka aga ka Blackhand, pero kabot rin sa may New Amos Road, padong rin sa may MG Pinko Avenue, habit na sa may Hipodromo, slow moving ang mga sakanan, padong rin sa may Mabulo, o rin sa may Barangay Subang. Ang North Reclamation Area, ang ikan rin sa may Esos Minya sa may sub-tunnel, padong rin sa may Habig at Mandawi, moderate ang dagas mas ganap, pagkabot rin sa may Habig sa may Mandawi City District Hospital, o rin sa may Mandawi Stabilis Office, nakasari ka sa mas ganap, padong rin sa may IC Cortez Avenue, o sa may Bagong Daan, Tayud, Consolacion, o Paknaan. Samtang ang downtown area, wari ka Bulacan, ang mga daan rin sa mas Pilais, Colon, Ligaspi, Hakosaling, Panganiban, Mabini, Karubaga, Orasa, ang South Cabayan, ang Invacarcer, Orasa, may diliagi iganda muagi na rin kay nakasinatin ikaw sa taga sa mga sakanan padong rin sa may flyover mambling sa opos kabahin sa tilag niya bahin o lahos rin sa may Basak Pardo Highway Bulacaw Sibusti Bulacaw Talisay ang SRP oray ang ikablakan kay both side moderate na padong rin sa Talisay o gigas Talisay padong rin sa may Plaza de Benicia padong sa Plaza de Benicia padong rin sa may Talisay karong gabaga o orasa sa kahapunon samtang ang Inviles napiktuan ito sa taga sa mga sakanan padong rin sa may iskina Banawa ang Biro Rodriguez moving padong sa may Virama Avenue. May plakas ito so garon sa kadalan ni Adlo Gapierres. Samtang ang panahon garon medyo wa magtutalisik, wa magwanuan, pero nag-umdag-um. Wa magpakita ang Adlo Karmorasa. No? Hinorwa ni tinaw na may kasatpan nga bahay sa may Mid-North area. Tinaw na, no, na nanay kahayag na nagpakita pero dali hapit-hapit sa may north o dali sa may south nga bahin na nakasatid ka giyaw sa palibot tungkol sa dagong nga nagpaswabi karumaurasa sa kahapunod. Ikatris kawal sa lang sa traffic update ang Radyo Man Joseph Osgano DYXB Tatak RMN
2: RMN Radyo Nationwide RDYXB una sa lahat.
3: Dagang salamat kasamang Rajuman Josephus Quijano. Ngadto ta sa balitang nasyonal mga kasama, giumol sa National Bureau of Investigation ang Task Force Cash Cow nga musubay sa gingong mga anomalia ni adtong 2019 Southeast Asian Games sa Pilipinas. Matod ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, nga langkuban ang maong grupo sa Office of the Director, Public Corruption Division, Special Action Unit o mga field officers ni ini. Hangyoon nila ang pipila ka mga buhatan sama na lang sa Commission on Audit, Security Exchange Commission o ang Bureau of Internal Revenue aron nga makakuha og igong mga dokumento. Matod pa ni Matibag nga mipaingon sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ang 6.7 billion pesos nga pondo gikan sa gobyerno. Subay ni ini gilauman nga mupatimaw ang mga witness sa ilang buhatan na karong Lunes ug sa Miyerkules aron sa pagsaysay ni ini. Kini ang nahimong lakang sa FBI may tungod sa gimong investigasyon sa mga questionableng proyekto sa gingong may labot nga SEA Games. Di nahimong host country ang Pilipinas niadtong 2019. Nakip sa ilang subayon mao ang questionable procurement o pagpatuman sa mga proyekto taliwa sa binilyong pondong gianggam sa kagamhanan.
2: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: Sa laing bahin mga kasama, buot sa ombudsman nga mupahigayon og preliminary investigation batok nilang late representative Martin Romualde, kani kongresista Zaldico og uban pa. Alang kini sa reklamong plunder, direct and indirect bribery, graft og money laundering nga ipasaka batok kanila may labot na sa flood control scandal. Himong subject sa investigasyon sa ombudsman silang Ko og Romualdez. Human gipasangin lang nalambigit kini sa kwestyonableng mga proyekto sa gobyerno. Daan ang gitataw sa ombudsman nga sugdan kini sa pasiunang investigasyon. Una pahingpit nga pasakaan og kaso sa korte. Hinuon na mahatagan og igayon ang duha ka maopisyal nga makatubag sa maong reklamo.
2: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: Mga kasama, mubalik kita sa pipila ka pahinom dumalang na sa atong mga balitang lokal. Standby.
1: Mami, makahilom-dum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa oni mo, kugos, karga, o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto, tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang

0: Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Lady Ninta Mayreluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Mama mia, here I go again.
9: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
4: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, importante kaayo ha, ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas, aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi, ato sa panalipdan ng atong panglawas, nga kanunang healthy, bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag-adlaw, labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gyud malikayan nga, batiyon tag kakapoy, mas maayong magbatunta o vitamina, nga makahatag ka na tuog maayong nga immune system, ligon nga resistensya. Para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw ug musabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad ug abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kailangan ko mag-withdraw.
11: Himala, may BPI dito.
10: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
11: Isang Himala.
12: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
4: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oras, 5:24. Nadata sa laing balita mga kasama sa balitang lokal kontrobersyal nga mayor sa lungsod sa Dumanhog. Kinsa nag-viral diha sa social media human madisgrasya diha sa kadalanan sa lungsod sa Minglanilla. May bisita kini sa buhatan sa Highway Patrol Group 7. Aron unta itahan ang iyang Tiger Spin. Apan ang hepe sa HPG 7, wa mo dawat ni ini. Kasama mo sa dugang balita, Rajuman Arnold Bustamante.
14: CYHP, Tatak, RMN, Report.
15: Personal nga bisita ang kontrobersyal nga mayor sa lungsod sa Dumanhog si Mayor Efren Gutrano Gungunhika sa buhatan sa Highway Patrol Group 7 aron iyang isurrender ang iyang Tiger Spin nga iyang nakuha sa iyang pagpaubos sa Executive Riders Training Course sa mga ahinsa. Kini man nga nag-viral ang iyang video sa social media nga nagmaniho siya sa iyang gabagong big bike nga may counterflow sa National Highway sa Barangay Pakini sa lungsod sa Mignilia ug mibangga sa iyang U-turn nga tourist van ngadto nga Domingo sa buntag. Matod sa mayor nga ang gamaong hitabo iya kantong giangkon nga iyang kasaypanan ug walay laing mabasol kun dili siya lang iyang ginugang aron dili maduhig ang imahin sa mga kaubang tigers nga nagtinarong sa paggamit sa karsada. Lakip na ang mga personal sa HPG nga mahinungdan nga nakahukom siya nga muhawa na lang isip sakop nining grupuha.
16: Ang kaning nabuhat nako nga sayop pag counterflow ako ara gyud kining sayop. Dili apil ang organisasyon, walain tao apil ni ini, walain tao nakasa ni ini, kundi ako ra yun.
15: Giunungan si Hika sa mga classmate ng mga Tigers ganto sa buhatan sa HPG. Human nga nakikitagbo o nakikinabi si Hika sa Regional Chief sa HPG 7, kasi Police Colonel Richard Gumbok, wala dawata ang tinguha sa mayor, kamuhawa isip membro sa Tiger. Gumikan ini, nagpasalamat siya sa gihatag alayang higayon nga mahimong sakop sa mga grupo. Ang iyang sayop ka na himo mato ni Hika, himo niyang advokasya ug muorganisa siya sa mga kaubang riders aron tabangan sila nga tudluan unsa sa pagmaneho sa motorsiklo sa luwas nga paagi.
17: Because of that, I will make it a mura og mission and advocacy, no? I will make it my advocacy to be a or to organize and to really help, no, my fellow riders, not just members of Tigers but the riding community, no, to help them become safe road riders. And of course, to always put it in my heart to support the HPG organization.
15: Si Mayor Gungun Hika, nakasabot na sila sa tagiya sa van nga iyang nabanggaan nga siya ang mupaayo nini. Ganing ipakita niya nga nahuman na ang pag-repair sa nabuak nga samin, lagip na ang inadlaw nga kita sa tourist van. Gihambin pa sa mayor ang kasakit sa iyang tuong gusok nga napaod sa manobela sa iyang motorsiklo ug sa liog nini tungod sa pagkabangga sa iyang helmet sa lawas tourist van. Gipahiba usab niya nga nagpadala na siya og suwat sa Land Transportation Office isip tubag sa Siokos Orden nini kaniya. Apan iyang gibutyag nga personal siya nga mobisita sa LTO aron iyang mahinabi ang direktor tour sa maong buhatan. Kasama mo sa HPG 7 ninyo Rajuman Arbo sa Mantereway HP, Tata Carmen.
14: RMN Rajumo Nationwide.
13: Dagang salamat Rajuman Arnold Bustamante. Natutas sa laing balita mga kasama Cebu City Environment and Natural Resources Office kung si Senro libalibad sa gisangon sa butang nga konseho sa dakbayan ni ini. Kasama mo sa balita, Rajuman Eli Bulonos.
14: CYHP Tabak RMN Report.
18: Kining maong balita, hatoy nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 ni Balibad ang Cebu City Environment and Natural Resources Office kung sa sendro sa gisangon sa konseho sa dakbayan ni ini. Ang silikaw sila itahas sa sendro pagpagayon ng technical evaluation, water quality testing o flow rate analysis sa upat ka waterfall sa syudad. Partikular na sa Mangyapyap Fall sa Barangay Paril, Kabang Fall sa Barangay Budlaan, Manggasang Fall sa Barangay Tagbao o Linutod Fall sa Barangay Taptap. Kinihala sa posibleng paghimo ni ng tubig, ilabi na sa bukid ng mga barangay sa dakbayan. Nunod sa pahingabot nga El Nino phenomenon apan ang sentro ni balibad sa uhag sa konseho tungod sa technical ug administrative reasons niini ilabi na sa kakuwang ugahin alang sa maong katuyuan subay sa maong kalambuan. Ang City Council pinaagi ni Council Francis Paris nagpagasayod sa sentro kung pila ang magasto niini alang sa resultang lakang.
19: Since the sentro cannot comply with this request due to the budget problem, not to further inquire of the sentro as to how much the office needs to comply with this request.
18: Si Council Francis Paris tanggahin alang sa pagpagayon ng technical evaluation, water quality testing o flow rate analysis sa upat ka waterfall sa syudad, posibleng sukip sa 2027 budget. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga dunay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, duna sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rosehip. Puno sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestion system, vegan o gluten-free pagyud. Kape na! Gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
3: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
13: Dagang salamat, Radyo Man, Eli Bulonot. Sa laing balita, makasama usa ka nursing aide nga nagnegosyo og mga buwak ang nasiko patol sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation kun NBI 7 subay kini sa reklamo sa online prostitution. Ang suspect mao ang 38 anyos nga nailang si alias Eddie, lumad nga taga Cagayan de Oro City. Subay sa gihimong imbestigasyon sa NBI, giingong nagpakaaron ingnon nga nag-operate og usa ka massage service si Eddie. Diha sa social media nga dunay mga page name nga Habal-habal Cebu Riders. Ingon man o LGBTQ Cebu. Matud ni Agent Maria Contessa Lastimoso sa NBI 7 nga moabot sa upat ka mga reklamo ang ilang nadawat. Hinungdan nga mahimo sila og duha ka adlaw nga surveillance ug pagsusi labot ni ini. Gidugang ni Lastimoso nga active ang mao mga pages tungod kay daghang mga turista ug pasahero nga gustong mautana kabahin sa pagbiyahe ni ini. Apan imbis nga biyahe sa usa ka habal-habal driver, gihimo na hinuon kining pasaheroan alang sa prostitusyon. Giingong nagsugod ang maong pamaagi ni adto pang panahon sa pandemya, pinaagi sa usa ka home service. Diin ang hilot, duna kini mga extra service. Gawas niini giingong mag-video sab ang maong suspect sa mga panghitabo sa iyang serbisyo o giingong i-blackmail niya ang mga kliyente. Pasabot nga iyang hulgaon kining i-post ang video kung dili sad kini muhatag og kwarta. Gihimo sa buhatan ang surveillance pinaagi sa undercover ni ini o dito na ibawaan ang mga serbisyo sa suspect. Ingon man ang mga packages o mga hubo ni ini ng mga hulagway. Nihimaka kinoon ang suspect ni ini apan matud niya nga nagbalik-balik lang siya diri Sugbo tungod kay mangumpra siya og buwak. Iya hinoong giangkon nga kunwa siya ilingaw, manghilot siya o giingong nakatonsad siya sa pagpamasahe. Tungod kay duna siya ay spa kaniadto. Tungod ni ini mag-atubang ang suspect og kasong may kalapasan sa Section 4C1 sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Subay niini nanawagan ang NBI 7 sa mga admin sa naasoy mga social media pages nga makig-alayon usab sa buhatan. Tinguhan niini nga mahunong ang mga susamang hitabo sang litdili lang mga hamtong ang anaa diha sa social media apan lakip sab ang mga bata ug batan-on nga posibleng nalambigit sa ilegal nga kalihukan o baka malambigit sa ilegal nga kalihukan kun dili kini mabantayan.
3: RMN Radio Mo Nationwide.
13: Right
20: D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
21: That portion is brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyat lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab, quality yan! It's a belly-

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistensya atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500
4: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 2 lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pamali sa mga butika.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako, ani. Nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan akong inom. Panagay ko na kong vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usaka kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. So, mojone nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
9: The Original Koi Herbal Capsule.

0: hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Oras, alas 5:42. Padayon ta sa itong mga balita mga kasama. Importante kayo ni mga kasama kay ang presyo sa lana, gilauman nga musaka na pod sunod si mana. Atong paminawan ng balita ni Angel Roshana atong UV Communication Inter.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
0: Atong balikan ang maong balita mga kasama. Sa laing balita mga kasama, umulon ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Technical Working Group alang sa Cebu City Multisectoral Advocacy and Prevention. Kiniaron nga palig-unon na ang mga inisyatiba batok sa ginadiling drogas ngadto sa Kabalayan o Kabarangayan. Matod ni Archival nga kinahanglanon ang collaboration tali sa LGU, kapulisan, PIDEA o uban pa mga sektor sa kampanya batok drogas. Gisubay sab sa City Anti-Drug Abuse Council ang kasamtangang mga inisyatiba nga gihimo may labot sa ilang kampanya. Samtang paligunon sab sa maong grupo ang rehabilitation alang sa mga nakagumot sa paggamit sa illegal nga drugas o ang paglikay sa drug addiction ngadto sa uban. Samtang balikan nato mga kasama ang presyo sa lana, gilauman nga musaka na pod sa sunod si Mana. Kasama mo sa balita, Al Roshana, UV Communication Intern.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Sa uman ang pagsaka sa presyo sa diesel o gasolina sunod si Mana tungod sa padayong crisis sa laing nasod nga naka-apekto sa supply sa lana sa nasod. Matod ni Jetty Petroleum President Leo Bellias, mahimong musaka ang presyo sa diesel ug hangtod sa 6 pesos ngadto sa 6 pesos ug 50 centavos matag litro base sa unang upat ka adlaw sa trading sa Mean of Plus Singapore kon MOPS o gasaliok sa foreign exchange. Ang pagsaka sa presyo sa lana gumikan sa kabalaka sa posibleng pagkabalda sa supply sa lana samtang nagpabiling limitado ang pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz o nagtataas ang hulga sa seguridad sa Bab el Mandeb Strait na mao'y nakaapekto sa kalibutang enerhiya o patigayon. Posible pa nga mausab ang gibanabana nga presyo tungod kay adunay nahibiling mga adlaw sa trading sa dili pa nga opisyal sa fuel price adjustment sa sunod semana. Kasama mo sa balita, Angel Roshana, UV Communication Intern, DYHP Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Dagang salamat, Angel Roshana, atong UV Communication Intern. Sa laing balita mga kasama, ang Provincial Sports Commission nagplano kini sa pagtukod og dugang sports facilities. Kasama mo sa balita, Franz Aberilia, UP Communication Intern.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Uman sa Cebu Provincial Government na matukod ang usa ka mega sporting facility sa probinsya na magamit sa mga atleta sa lalawigan. Matod ni Dr. Roel Dihanyo, Pangulo sa Cebu Provincial Sports Commission, padayon ang ilang koordinasyon aron mapatuman ang mga proyekto sa madaling panahon. Gipadayag usab ni Cebu Governor Pamela Barrio Cuatro na ang suporta sa Kapitolyo ato sa press conference sa paglusad sa Governor's 18-under Basketball Cup. Sa pagkakaroon, gikonsiderar ang Bugos City o Ganao City isip posibleng lokasyon sa maong posibilidad. Wala pa hinoon gitahibalo ang final nga lokasyon, ang pondo o ang target na PEDSA sa pagsugod sa proyekto. Kasama mo sa Cebu Capital, Franz Abrelia, UP Cebu Communication Intern, DYHP, Tata, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Dagang salamat, Franz Abrelia, itong UP Communication Intern. Mobalik kita sa pipila ka painumdo mga kasama. Standby.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sawmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Sawmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulog ka oras ang pag-spray. Visit the hydrochloride plus chlorhexidine the glucate, the generic name of Sawmix throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Ako si Radyo Man Benji Tanghian ug alang sa tuang makasama mga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon pulling o naay mo tubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
8: Nadada sa laing balita mga kasama, Kongresista Ahong Chan mihangyo nga papaspasan ang drainage project sa Barangay Basa sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kasama mo sa balita Giselle Pagal, UV Communication Intern.
9: TYHP, Tabak, RMN, Report.
10: Gihangyo ni Lapu-Lapu City Lone District Representative Jonard Ahong Chan sa kontraktor sa drainage project sa Barangay Basak nga paspasan ng trabaho o tapusan dayon ang kontrata sa proyekto ni ini aron matugyan kini sa laing kontraktor kung ugaling malangay kini. Matod ni Chan, namatikdan niya ang kahinay sa trabaho sa George Tampus Road ato sa iyang inspeksyon ni atong Hulyo 19. Gingon gikan sa dagang trabahante, pito na lamang ang nagpadayon sa proyekto. Gihangyo sa kongresista ang kontraktor nga makataod og labing minus 18 ka box culverts tagsimana, apan sumala kaniya na 10 ka box culverts lamang ang natukod matagsimana. Nagpasadaan usab siya nga posibleng maputol ang kontrata ug ma-blacklist ang kontraktor kung magpadayon ng kalangan sa proyekto. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
9: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
8: Dagang salamat, Giselle Pagal, atong UV Communication Intern. Sa laing bahin mga kasama, Governor's Cup Under 18 Basketball Tournament, ilusad kini sa Lalawigan sa Sugbo. Kasama mo sa balita Gabriel Masan, atong UV Communication Intern.
9: CYHP, Tapak, RMN, Report.
11: Gikatakda nga ipahigayon ang Governor's Cup Under 18 Basketball Tournament sa Lalawigan sa Sugbo. Ubos sa administrasyon ni Governor Pamela Baricuatro, ubos sa pagduma sa Provincial Sports Commission. Sa maong kalihukan, muabot na sa 18 ka mga lungsod ang may kumpirmar sa ilang partisipasyon. Ablihan ang kompetisyon sugod Setyembre 26, diin gitinguha sa probinsya nga ipahigayon ang dakong kalihukan sa Seaside Arena. Giklaro sa Sports Commission nga rehistradong lumulupyo lamang sa lungsod nga muduwa o bakaha kadtong dunay ginikanan nga rehistradong residente sa probinsya. Gipahibaw sab sa kagamhanan nga makadawat og 500,000 ang mudaog sa kompetisyon, 250,000 ang first runner up, 100,000 alang sa ikatulong pwesto og 50,000 ang ikaapat nga pwesto, dugang sa Mythical 5 awards. Mangulo ang samahang basketball ng Pilipinas sa coaches seminar og officiating sa maong kompetisyon. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
9: RMN, Radyo Mo, nationwide.
8: Dagang salamat, Gabriel Masan. Ato ang UV Communication. In... Sa laing balita, mga kasama, migahin ang Cebu Provincial Government og 20 milyones ka peso alang sa makalihukan sa founding anniversary karong Agosto. Mas ubos kini kun itandi sa 25 million pesos nga giallocate sa miaging tuig aron nga himuon ang nagkadaiyang mga kalihukan lukop buwan. Sugdan ang founding anniversary sa usa ka agriculture fair gikan sa Provincial Agriculture Office, Medical ug Surgical Mission sa uban pa. Himuon sab ang State of the Province address ni Cebu Governor Pamela Barikuatro karong Agosto 31. Samtang himuon ang Pasidungog Festival launching karong Agosto 29. Diin pito ka mga LGUs ang kumpirmadong musayaw. Matod sa Executive Chief of Staff nila si James Canoy, nga adunay tag 100,000 pesos nga subsidy ang matag LGU nga moapil sa maong kalihukan. Samtang sa dili pata, matapos mga kasama ato ni check ang ato ang weather update.
9: EYHB, una sa lahat. Weather update.
8: Kauban nato sa Picas Linya, Manny John Agbay, maayong hapon sir.
0: Yes, may hapon sad ma'am. O sa mukhang mga tito Minaw, mo ko nito ang latest weather update para parang gabi na. Si Bagyong Quiapo, ni landfall ni Kinginiha sa mga Kinggin Island, Kalayan, Cagayan. O as of 4 PM ganiha ay ang sentro kay ana-ana sa kadagatan sa Kalayan Island, Kalayan, Cagayan. And yung hangin maabot og 85 km per hour o yung gasanes maabot og 115 km per hour. Yung present movement pa west-northwest sa kakusgon na 30 km per hour. O para siyang forecast track o intensity, kining si Tropical Storm Quiapo, posible pa ning usog. And before niya siya mag-exit sa park, may muna siyang usaka severe tropical storm. And possibly mag-exit niya sa park, unyang kadlaon. And before niya siya mag-landfall sa mainland China, possibly nga mas mukusog niya o may mong usa typhoon category. Nakataas siya po ang signal number 1 sa may northern Luzon o signal number 2 sa may extreme northern Luzon. Kapit na niya tibok siya sa Batanes o Kalayan Group of Islands. Sa laing bahay ng southwest monsoon na gipakusog o gi-enhance aning bagyong Quiapo, ang buhay na sa apekto karon, din sa Bisaya, sa Mindanao, o sa Central and Southern Luzon. Ang tungod aning habagat, ang tibuok Bisaya sa karon hantod na ugma, kaya makas natin ito o madag-umon na kalmitan yan ang mga katagatag ng mapulan o mga panuglugog kilat. So, posible ang mga flash flood o landslide, labi na itong mga mountain barangays nato sa Sugbo, nga pila nakaadlaw nga giulan so padayo nang magmonitor sa mga gibang issue namo ng mga thunderstorm advisory o mga color coded sa rainfall advisory. Samtang hinay nga to na sa kasarangan nga hangin nga gagitan sa butang kasadpan ang mukos labi dinhi sa tibuok Bisaya ang balon sa tong kadagatan hinay nga to na sa kasarangan so far wala ra issue ang warning dinhi sa kadagatan sa Sugbo. Temperatura karong adlaw 25 nga to na sa 31 degrees Celsius. Sunset na to dinhi sa Mito Cebu alas 6:30 sa hapon ug sunset at ugma at 5:32 sa buntag. Anong oras? Alas 5:57 na sa kapunon. Ugmala ka na itong latest with update in si Manny John Agbay. Good. Hapon sa talan.
8: Dagang salamat Sir Manny John Agbay. Gikan sa Pag-asa Makta.
9: YHP, una sa lahat. Weather update.
8: Ang update sa kaimtang sa itong panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa ito ang news updates karong higayuna. Apan sa dili pa maayong pagpaminaw sa ato ang mga kasama karon nga naglantaw ka na to sa live. Ingon man sa ato ang mga listeners, kanunay yung nagtakin sa ato ang radyo kasama ang Nestor. Ato yun na silang pakpakan kay gikan pas buntag ngadto sa hadto na gabi. Ato ang mga solid listener. Daghan kaayong salamat mga kasama. Samtang may pagpaminaw ni Chacha Boylas Ochea, please ko greet Nanay Eri Boylas ug Vanessa Peralta Buslon, Amari Van Nicolette Boylas ug Ola Boylas, Minique Boylas from Ubay, Bohol. Dagan kaayong salamat sa itong mga kasama diha sa Ubay, Bohol. Shea Bellarmino, mayong hapon greet ko nila Nanay Mahing, Tatay Daling, Mama Alma, Papa Betty. Nanay Deming diha sa Santander, Tudela, Cebu. May pagpamina. Wilson Manatad, watching from Barangay Atabay, Hilongos, Leyte. Maayong pagpaminaw sa mga kasama diha sa Leyte. Petra Dayama, maayong hapon sa ato mga kasama. Watching from Tigbao, Badian, Cebu. Daghan kayong salamat sa ato mga kaubanan diha sa Badian. Jose Ferrer Cabahar, kasama maayong hapon, watching from Badian, Cebu Sab. Daghan kayong salamat. Carolina Abeliana Gutierrez, maayong hapon. Yulia Jaka Cardoza, maayong pagpaminaw. Leo Labadan. Joselito Bintoy, maayong pagpaminaw. Anas Andebor Pakira, maayong hapon, watching and listening sa DYHP RMN Cebu. Anas Andebor Pakira from San Carlos City, Negros Occidental, maayong pagpaminaw. Eddie Berdida, maayong hapon, shoutout ko ni sa Doktor sa Pungtod, Kalahuan, Minglanilla, sila si John Deb Grace o Alvin. Daghan kaing salamat!

ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1.

huwag katawa kay masundan og lango ang iyong

がねんりょした。

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: Bayou Drop Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bayou Drop Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Bayou Drop Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
2: Bayou Drop Herbal Capsule.
4: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
8: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500, mabali sa mga butika.
9: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
10: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimang andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
12: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN.

0: kumusta, kumusta, kumusta? Oy, niadyan kita. Sato ang sumpay sa kong aso ninyo. Ning si Manona nga nagluhan. Baboy rumon, hindi nila kita magsulti. Nagagsulti mga bata. Ma'am Jasmine, alibyo iso to. Ma'am Jasmine, mabini na baro. Diya sa bunbun ko. Musta mo niya, ma'am. Si Raul, alibyo iso to. Okay, sa tadaan na itong kaisunan diya sa bunbun. Salamat kayo. Okay, mga bata, mga kasama. Ani ang sumpay sa kong aso ninyo ni si Manona nga nagluhan. Baboy, irong buang.
1: Mayo, kay nilihok ni sabi ni ang mga otoridad.
2: Mabri ay, kap gito ay.
1: Mao ka na. Mao ka na, Chief Otik. Alerton sabi sila aron, masikop, ubaka, mapatay nila ang misteryosong mananap ng namiktima o mga kahayupan.
2: May intag makuha na ka ng mananap, kap? Kanang baboy ng irubuang?
1: Oh, Chief Otik. O kung unsang matanga man, nga misteryo ang posibleng nagpaluyo nining tanan. Hinaot nga apil sa unta kini nga matapos.

0: Ngano man kang nagpunay, man kuno kang hinuktok diha, ha? Lolita, naunsa ka?
1: Wow,
0: Ay, taro nga biyagin kong tubag, day. Ilang muos niya karong tamparos na ako, day. Timan, ina.
1: Anak, pagyod ko ni mo, Mama Luling.
0: Lolita.
1: Ngano gingon man ko ni mo ni ini? Kung tinuod pa nga anak yun ko ni mo.
0: Hay, eh kung tamadramahe, ay. Kay alang rasab ni si mong kayuhan ang akong gihimo.
1: Pero, ngano dili man ni mo nauna undaan kung si imong gihimo, malipayon ba ko, Mama Luling?
0: Ay, sus! Mulabay na ang kalipay, day. Mas maglabi ang mga kasakit o kaguol kung maminyo kag pobreng sama rasab nato, Lolita.
1: Napila naman kumuingon ni mo, ngawa ko'y gusto ng taong mong imong napili para nako.
0: Pwes, sumbalik kong tasab ka o pangutana, Lolita. Hasta kapila masabta ka ing na nga imuning kaugbaon ang akong gustong mahitabo para nini mo, Lolita.
1: Kung pagsundyo ko ni mong ipakasal niya ng tawana, ma, kalbaryo kinialan ako. Tuwad kay gugma ang maghatag o kalipay sa manang tiayon, ma.
0: Kinsa magkang asawa nga dili magmalipayon, no? Kung ingon ni anang duwil kagwapo kakwartahan ang mabana?
1: Dili sa kagwapo o sa kakwartahan ang mamahimusok dinan sa matuon nga kalipay, ma. Dili.
0: Lolita!
1: Sa magtiayon, nga kanon ay magkahinigugma ay, ma. Magminahalay. Naa ang pagsinabtanay o ang kalinaw.
0: Gusto na ay! Ay napaghimo og kaugalingong rason. Kay wag gyud kay katarungan, day. Anak lang ta ka.
1: Mama Luling. Mama.
0: Ay lagi kog hilaki-laki, Lolita.

0: Nayapag naman tingali na sluling. Pilakaadlaw palang kaning nakailan ng kwartang lalaking si Lurita, iyan na dayong ipakasal.
1: Ulagi lula. Ay, layo nang ng luling eh.
0: Ambisyosa kayo kay na siya. Sama raw kayang gibalik yang iyang anak na dalaga.
1: Naluoy kong Lurita, Lula Hilda.
0: Oy, ayaw kayo pangilabot, Jack. Ayaw kayo taon pangitaglabad sa udo do.

0: Naluoy ko na, Lorita. Dili ko makatugot nga mo lampo siya ng loling sa iyang tingwa. Gapugson siya sa pagpagigminyo sa taong kwartahan. Usa man kaya kung ikatabang ni Lorita?
1: Jack!
0: Usa man.
1: Tudong kadaog sa dari. Niya si Lorita nangita ni mo.
0: Ha? Niya si Lorita?
2: Sa dili pa kong padayon may gala.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako ka-ihi tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawat tong bilabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mauna to dahil napasalamat ako na tanggal sa bilabina yung balkapso nilugwa ang dako na pato.
4: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. Mama mia,
10: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
11: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sawmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang mahupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mao'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Sawmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisita ang hydrochloride plus chlorhexidine the great, the generic name of Sawmix throat spray. If symptoms persist, consult your
12: Dr. Limuel Estegal, 2 days taga Agung City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga regio. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko i-time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako i-try. Dito lang siya sa tiyan, di siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagayuhan sa itong paglawas. Hindi pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay product. Tagasalamat.
13: May buhay sa Makabuhay!

0: o karon na yung supay sa akong asoy, karinyo.
1: Dili na ko ganahan mo pa uli sa amo. Pugsun ko mamaluling ay pagkasal sa tao nga bago pala na ako nakaila.
2: Lurita.
3: Kalaing ko na ng mama ni mo, Luling. Uyab na di ay nimo ng tawana, day Lurita.
1: Dili manggod ng Hilda. Kang mama masad ang pagpuot nga atubangon ako siya kung mamisita. Pero, wala ko na siya sugta kaya dili ko ganahan niya.
3: Uy, di manusto ng kipuhat si mong inan. Tablaray kibaligya ka niya ng tao nga kwartahan.
2: Pitaw, Lurita.
1: Tabangi ko ninyo ng Hilda. Jack, kaya upugsun niyo kong mama, makikog na lang ko.
2: Lurita.
3: Ayaw.
2: Babae niya ay.
3: Ay, ayaw. Pagunaon, nagdautan si mong kaugalingon, day Lurita. Hinoon pag-ampo sa Ginoo aron malamdagan ng unaonas imong inaan.
1: Manyang Hilda.
3: Ay, gibati ko karon ka ng imong gibati. Lapad lang, dasig lang. Ayaw, gud pagunaon, nagdautan. Oy, liara kami si Jack nga anda mo tabang ni mo kutob sa among mahimo, inday.
2: Bitaw, Lurita. Dili ka na ako pasagta ni Lola Hilda.
1: Salamat yung kayo ninyo ng Hilda, Jack.
3: Sige na, pauli na sa inyo kay tingalig masuko ang inahan mo kung masayod nga ni Anhi ka ni Jack. Pero ayaw kabalaka kay magpaniid rami, di kagyod na mo pasagtan.

ni anak ko sa kalibutan sa mga tao. Og sigurado ko, ngani aning dapita si Duel din si. Og ang baboy ini nga si Drake. Ah, pangitaon ako sila. Kung asa silang dapita nagpuyo din eh. Pero, mangitaon ako og bay nga akong kapuyan. Naamantingali mga paabangan din eh.

0: Ano siya ato ni mo, bay?
1: Ngita lagi ko isang kwarto lang, kaabangan, bay. Ako di ay si Galot.
0: Jack. Tawagala ko, Jack. Ang birto na gikan sa mga aninipot. Milihok sa kumbulsa.
1: Bay. Anong imo magong gitutukan o sama, ana?
0: Dili kasama namong tao.
1: Uy. Naibaw ka niya.
0: Kung dautan ka, palihog. Palayo ni Nidapita. Kay dili di ka hatagag higayon. Nagulampos ka.
1: Tamsa, ha? Mag-istorya o nata. Tamsa, ha? Tamsa. Murag makatabang ka na ko, bay. Inkanto ko. Pero dili ko dautan.
0: Ikaw? Inkanto?
1: Doon ako'y misyon aning inyong kalibutan, bay. Basig makatabang ka na ko.

0: Hala, unsa ko di ay.
1: Lola Hilda, mitukma ni Duwil nga mo'y gusto ni nang luling para ni Lorita ang Duwil nga giingo ni Nining Baygalot nga usa ka engkantong sinalikway sa ilang kalibutan.
2: Kuyaw nga klasihan, sa pag-engkanto si Duwil din si. Og bangis ang iyang binuhing baboy nga gingalan og Drake.
1: Lola, ang baboy nga irumbuang, dako ang akong pagtuo. Nga mao ka na ang giingon ining Baygalot nga binuhin niya ng engkantong Duwil nga nagpakataw karon.
0: Ginoo ko.
1: Baygalot, magtinabangay tayo ni Bahina.

0: Ay, pastilan. Maode nga. Sikreto kining inyong gihangyo na ko nga. Makigsulti, Jack.
1: Okap gitoy. Kay dili ordinary yung tao kining atong kaistorya karon nga si Baykalot. Usa siya kaengkanto nga gipada din sa atong kalibutan. Aron sundan ang mga kalihukan ni Duel. Uban sa binuhi nining mapintas nga mananap ang iyang baboy.
0: Jack!
1: Wala katuhuan dili ang nahitabo karon, Kapitan. Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Apan, mao kini tinuod. O kini si Baykalot, mao'y buhing saksi sa tanan, bahin ni Duel. Ug sa binuhi nining nga, atugingan lang og baboy irong buang.
2: Bisan og susihon pa.
0: Ay.
2: Way Pinoy anan kanang Duel Dinse. Og ang iyang binuhi nga baboy. Kay ang tanan nga inyong nakita pinaagi sa lamat.
0: Lamat?
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab. It's a family friend.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Ang ahos adunay talag sa unggahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.

inyo ug mga bata katapusang sumpay sa kung aso inyo ning siminawon nga naguluhan. Baboy irumbo ang tinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kini tanan dalit kanato sa RMN Drama.

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atog ganito sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nikunhod ang construction project sa nasod. Base sa agiaprubahan ng building permits niya itong Mayo, gikan sa natala sa milabayng tuig. Gipakita sa dato sa PSA nga ang ginaganon sa mga construction gikan sa agiaprubahan nga building permits, niabot nga ito sa 15,426 na itong Mayo, nga niubos og balik 11.6%, itandi sa kapin, 17,000 ka proyekto nga natala o sa mga buwan itong 2025. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Nabagi ko na rin, ma'am. Pahit ko kayong pagdiri.
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Lalo'y tinigong lang.
5: Sure ka?
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
6: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
9: Bagong bayani ng sandata.
3: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot-tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
0: This newscast is brought to you by United Home Kitlets, chewable paracetamol in candy flavors.
10: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa

0: Karon nga, nanganak na ka, Jaya. O sa may plano ninyo ni Pablo?
1: Muli na Miss Pilipinas, ma.
0: Dili mi mo uli, ma. Anira mi si baby.
1: Oh. Huh? Unsa'y buti mo ipasabot, Jaya?
0: Magpabilin mi si baby din, eh. Anin akong narbaho. Mga apply ko sa ospital.
1: Oh. Unsa? Pero nga naman, Jaya.
0: Gusto lang ko nga anin ako manarbaho.
1: Alam kay trabaho nga nagpaabot din mo sa Pilipinas. Indefinite leave ramo itong imo.
0: Dili na gani ko ganang mabalik og trabaho dito. Gusto ko nga anin ako manarbaho. Maayo din ikid ako og sweldo. Daghan pa og benefits from the company. Og labaw na sa gobyerno nila din eh.
1: Ang una ako. Kamis mga bata dito sa Pilipinas, ha?
0: Dili man na problema ba? Padayon kag panarbaho dito. Ako sa diri mausad ko. Maningkamot ta, kay duha na unya ang anak na to mag-college nga paiskwilahon. Di apay batang gamay. Ikaw na'y bahala mo ati man ni Justin o Josh. Magpadala unya ko ninyo kwarta puhon kon, makatrabaho na ko.
1: Jaya!

0: Oy, ngano ka, oy, Jaya?
1: Ma, i-congratulate ko, ma.
2: Oh, nadawat ka?
1: Yes, ma. I'm hired.
2: Wow! Congratulations, anak.
1: Thank you, ma. Hain man si ate.
2: Oh, pa maabot.
1: Tawagan lang na ako. Balitaan na ako. Dili na ako makapaabot ka mauli siya.

0: Ay, nako!
1: Oh, really? Wow! Congrats, Jaya!
0: Thank you, kayo si mong tabang, te!
2: The original Koi Herbal Capsule!
3: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun ani Koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung ilahang kanang pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
4: Wala sila rin mo kuy, mga may mga pamati dali lang.
3: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukob-bukob. Mas nindot gid kung makainom sila og Koy na product. Daghang salamat sa the original Koy Herbal Capsule.
2: The original Koy Herbal Capsule.
5: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Sa sagin na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahas. Sul karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong induta.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Dito ako believe.
11: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Labihan na ba ka busy sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinundong gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nang sakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
18: It's Mele Francisco.

0: Kaluoy sa Ginoo, na-hired na gyud ko, Pablo.
1: Salamat, Ginoo. So, ana gyud ay chance nga mauli ka diri, Jaya. Nakatrabaho naman ka niya.
0: Pablo, humanatag istorya bahin ana ha. Dili ko gusto nga lalisa na sa ninato. Lagyo na ganita maglalis pagid ta.
1: Nga nom de, wala ba ko'y katungod nga mag-uol nga nalayo ka na mo.
0: Naana sa taan eh, Pablo. Excited ka ni kay kung nibalita ni mo nga doon na ako'y trabaho diri? Sige lang. Magpasalamat ragyo niya takon. Makadawat ako dakong sweldo diri. Sige na, bye na. Manawag lang niya ako kung naan ang mga bata. Bye.
1: Ate, papakita sa kus baby, babe.
0: To ani mama. O niya na lang, nagbalik na akong panawag. Okay, sige na. Bye na.

0: Ay, money na kalisod sa iyong trabaho, Jaya. Kung makataimig mong iyon na anang klase sa pasyente, magsamad man lang mong kalit.
1: Maulagi, maoy. Nangayo man hinuunog pa sa ilo ang anak sa pasyente, ma. Gito ko sa nurse station. Nihatag pa mga itong kwarta.
0: Mao ba?
1: Oo. Diligid nung takong mudawat, kay nakasabot naman ko siyang dad. Masakit na, niya murag nibalik na pagkabata ba. Pero, iya mang yung gipugus. O niya, nagkasultisad siya sa among head nurse. Niya ni-advise man ang among head nurse nga ipadawat na lang ko, no?
0: Oh, maayo hinoon. Sus, unsaon na lang og nagrabihan ng imong osa. Maayo man kaayo din pagkaigo sa bildo nga baso.
1: Maulagi maoy. Nagisi, gud. Ah, gitahi man hinoon.
0: Ay, diligid lalim. Kinahanglan og taas nga pasensya sa mga pasyente. Labi na din hi. Naagyo yung ilad og batasan ka mga Amerikano. Aw, dili hinoon tanan. Malas lang kung makatayming kag ingon ana og batasan sa imong pasyente.
1: Onya, dili ra bagid may pwedeng musukol or masuko, ma. Kay lagi, pasyente man. Kinahanglan gyud og taas na pasensya. Ah, si baby mahain man.
0: Nasa kwarto, natug.
1: Adoon sa nako, ma.

0: Alaga oroy ko nang nahitabo ni mo dyan. Ya, musta namang sumadimus o?
1: Okay naman eh. Gitahi naman eh.
0: Ang pingit na ako di ay.
1: Dili, biyagin malik kayan nga makapasyente kaglaig batasan. Daghan ako gikasugat nga manapat gyud. Hapakon gyud ka.
0: Ha? Oh, ano gud?
1: Ay, ambot lang kung ano yung una-ana sila. Pero dili, tanan. Pero naagay pasyente di rin nga gilad o batasan o eh. Oh, antuso na lang. Kaya maumay akong trabaho, isip po sa ka-nurse.
2: Pa? Si mama na?
3: Si mama gyud lagi. Ha, ma?
1: Oh, mga anak! Kumusta ang pag-eskwela, ha?
3: Okay ra, ma.
2: Ako sad man, okay ra. Focus sa eskwela. Buot talaga ako sa.
3: Sip, Ray. Hala, ma. Naunsa na yung mungo. Naalagi na yung bandage.
1: Ha? Ay, ko anak, nasamad ko. Gilabay man kong bildo nga baso sa akong pasyente, good.
3: Musa, buang nga gula ng pasyente ni mama.
2: Sus, dool pala na si Diriyeb. Bukara ko na si Sungo.
1: Shh, toy. Dili na maayo, ha? Ka mga bata pa ninyo, kaisog na ba ninyo?
2: Kani man saan maayo yung kibuhot ni mama? Mama, bega na mo. Sakit tansod ba yami?
1: Ay, mga anak. Dili magod kay kanara ang nahitabo, diri. Dili kay kanara mahitabo na ko, diri kun makatiming mig-amaw nga pasyente. Karun lang kay medyo dako-dako ang samad maong gitahi, gyud.
0: Mauna kon mahimo. Likay sa mga inguna ng pasyente, Jaya.
1: Na, kung pwede pa lang ay.
0: Today. Kuan, murisayan ako sa mong trabaho, Jaya.
1: Unsa? Ngano man?
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: My body.

0: Nakalitan ko sa gisulti sa kumpana nga mo-resign ko no siya sa iyang trabaho. Mga kasama at ang sundan og mapagpaminaw ang laisumpay ning Suwatampu ni Jaya dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa Gilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining suginanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Og ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyo. Pag-paminaw.

0: asa nam taan oi. Murag nagsigin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas libis gabiin man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kog inag gimino ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausa naman atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog-uka!
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nakatungo ako sa usalamang ka-Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan, Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, upo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: TTX 500 na.
3: TTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties.
3: Nga makatabang sa pagkuha.
4: O pag-ayo sa bugas-bugas.
3: Akong katul-katul,
4: TTX 500.
3: Pabalik sa pinabulong butikin sa iyong lugar.
4: TTX 500.
5: Ako sa Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatiko sa kong banao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nagregular na ako menstruation. Lamat kayo sa TTX 500.
4: TTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc.

0: kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

lan sebagaken aku. Imu kong pacun, pwis unhen ku kau. Patay ka ng yun sa hingpit, Darwin. Patay na ang batanon ng ang kasing-kasing iya sa demonyo. Dili sa tanang higayon nga mupabor kaninyo ang swerte. Dili og dili gyud, Minard Buenavides.

Nagubot na lang mga tao. Da ako ni patay nga tao sa baygi. Do! Dato! Jaime! Usa na adiha! Patay ng tao!

0: Kumpirmado, patayin tao ang nagbuyon sa Maygay.
1: Ug kumpirmado sab nga siya si Darwin. Ang higala namo nga dugay nang namatay apan nahanaw ang patay ni ining lawas dito sa morgue sa ospital.
2: Kadaghan di ang mga nagtagong misteryo ni ining karaang bay sa mga Buenafetes.
0: Dunay naglabay ni Nadia. Nasa ato pa. Dunay nagtago ni Rang Darwin. Ug kada moy angay ninyong ilhon, Joe Marie Benavides.
1: Ikaw ang iyang kauban kagabi, Papa Menard.
3: Joe Marie, Menard, di na kinahanglan pang padakon pa ka ng isuha. The fact nga gilabay na siya diha, so ang mga pulis mauna ang muhimo og pakisusi kung kinsa ang naglabay ana diha sa iyang nahimutangan.
0: Kara, usto si Rolaida. Abugada na kining misulti karon sa tuwa subanga.
1: Unfair ka na alang sa higala na mo si Bay Darwin.
2: Bito, ilabi na kay giexperimentuhan ang iyang lawas.
3: Joe Marie Crisha, usahay na ay panahon na kinahanglang balion ang balaod.
1: Oh, Tita Rolaida.
4: Wow, pasagda na lang kara nato. Nga mo ay masunod ang proseso sa kapulisan sa pag-imbestigar ang nakasuha. Pasagda na lang nato sila.
0: Ako na'y bahala, Nini. Protektahan ko ang dungog sa mga Buenavides.
3: Ah, mga pulis na karun. Ako na ang muatubang aron mo hatag ang official statement pabor sa mga Buenavides.
0: Oh, salamat. Rolaida lang yan.

0: Amahang Valsino, nanawag na ko si Maynard Benavides, buot kaniyang ikasulti. Aniao, nagpaabot siya sa pikas linya. Imo ba siyang pakisultihan?
1: Ambi! Hello! Igal ang Maynard Benavides!
2: Simbergwensa ka, Valsino! Ayaw, nagigusang pita o higala kay Dilita, friend!
1: Unsay imong tuyo?
2: Inyong gipatay si Darwin!
1: Sa akong nasayran, dugay na siyang patay. Silbergwinsa ka! Wa ko'y nasayran na nang gipanulti mo. Ayaw pagpataka, kunwa kay ebidensya.
2: Wa, inoon! Apansinto por sinto, kaya kamo ang nagpatay kang Darwin.
1: Hoy, gagoy. Wa pa ko din hi sa latiyara sa dihang gipatay kana si Darwin. Ug suma panipunyong naggilapa kana siya sa gitagoan mong demonyo nga mao si Marcelo, ang doktor. Pulos wa'y hinungdan ang imong gipamong higala kong Maynard.
2: Sabi ha! Di lang kita, friend! Paminaw ba sino? Ang buot kong gipasabot, nga ang nahitabo kagabi, diha siya patya sa imong napalit ka property.
1: Nag-imagine ka og panghitabo na imposible, Maynard. Kay kanang Darwin dugay nang namatay. Gipatay siya diha mismo sud sa karaang bahay sa mga Benavides.
2: Ah, sinbergwensa! Dili ta magdao kay marunong ka! Yamu padayag sa imong mga argumento!
1: Kung na may angay nga manubag, kana mao ikaw, kay diha sa inyo gipatay kanang Darwin.
3: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at orihinal.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Operation ISO certified world class quality.
12: ACS, Mama Mia, here I go again.
13: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino.
14: Tickets available now at SM Ticket Outlets and online.
15: You will have the time of your life.
14: Presented by Concert for Public.
16: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
17: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
18: May buhay sa makabuhay!
19: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
20: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
21: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
22: Kailangan ko mag-withdraw.
23: Himala, may BPI dito.
24: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
23: Isang Himala.
25: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
26: It's a family friend.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospitalidad, nagugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Purukutso, Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
8: Yung katawi ba sino? Simple kwetsa.
9: Ayaw gimo ang isyo ang akong pagkatawa. Kaya'y magbuot kun mukatawa sa ga.
8: Marunong kagyod, Barcero. Kapalabay mo na yung lini sa tubagan sa karang bahay sa mga Pilipinas. Ang patay lawas ni Darwin.
9: Gilayasan kamantingali sa imong otok, Minard.
8: Usa, pagkaro, ha?
9: Unsay imong ikasulti. Kung inon ko ikaw, nga kompleto kami sa ebidensya nga kauban mo ang maong tao kagabi.
8: Kung sa'y buod mong ipasawot, ha? Magmaniubra ka na sab ang mga ebidensya ang fake.
9: Angay kang masayod, nga ang matag-iskina din dunay mga CCTV cameras o may mga footage kagabi nga mihulong ang imong sakyanan. Og nanaog ka ng maong tao nga demonyo.
8: Nabuhan! Ha?
9: Pero ayaw ka bala ka, Minard. Away kinitali sa pagtuong espiritual. Ipasalig ko ni mo nga dili ko ikaw duha anong foul play. Mark my word.
8: Wa ko mahadlok bisag unsa pangrasya sa duha. Ang gusto mo! Kaya ang daw ko ikaw sayawan sa bisan unsang tukar ngay mong gusto.
9: Kaniadto kapag yod, nga dili ka magpalupig, dili ka yod magpapildi.
8: Huwag ka matura niya na, paingon ka na diha. Padong ka na sa kapildihan, Barcino.
9: Andam kong mudawat, kinakon magiging butan ni talahurong sa talo. De Luciferus Sulfatus.
8: Ako lang ang bugtong Supreme Master. Yagi kahimutan sa tong Diyos kasugayan. Ang kapatiran sa espiritual, ibayaw unya uban sa trono ni talahurong Satano de Luciferus Sulfatus.
9: Pues karon pa lang, palipayan ko na ikaw ang daan. Apan, hibawi nga usara ang atong padungan. Ang kamatayon.
8: Mamatay akong palaan. Oo, Barcino. Labing palaan kaysa nag-una pagkanako sa linyada sa mga Pilipinas.
9: Dunot ka, Minard.
8: Sir!
9: Ayaw kalimot niya ng maumpong. Dunot ka, Minard Pilipinas.
8: Sir!

0: Rolaida, Palanga, huwag ko malipay nga giing na ni Barsino o ganot.
1: Relax lang, kalma lang, Menard.
0: Naglagot ko. Naglagot yung gayo ko.
1: Ayaw siya paminawa. Kay mas una kang mapildi kung paminaw ni mo siya, Menard.
0: Dili ako, kundili siya. Kay nadunot yang liog, maong naingo ni ana ang yang tingog karon nga murag robot.

0: Pon sa imong tuyo.
1: Gusto kong mabati gikanin mo. Gaiman ako gitawat, isip po itinuod imong inahan, Krisya.
0: I'm so sorry. Kay hangtod karon, dili o dili pagit ko komportable nga maghuna-huna bahin ni anak nang tar sila.
1: Lison ba gina'y kong tahoron, isip inahan?
0: Sorry kit kaayo. Pero dili ingon ni anak kasayon.
1: Krisya, si gusto ni buhaton ko. Aron imo lagi kong madawat.
0: Wah. Lahi ko ni Brenna. Managkaluha man mi pero dili mi parihas o kinaiyak.

0: sakitan ko, Brina.
1: Mama Darcy na.
0: Isakitan ka kayo.
1: Ma, ayaw pala, Pi. Sabta lang una si Krisha.
0: Ganong kinahanglan pa man ganong kapusang ko sa ingon hindi ang tanan.
1: Nagkailan na gabitaw ka ni Krisha, ma? Sabta lang ko una siya.
0: Dili tingali ko na madawa tungod kay... kay puburiman ko.
1: Ma, dili sa tingali na mauiras mo no'y.
0: Bawa na akong pagtuo. Hindi ka uaw tingali ko niya. Hindi ka uaw ko sa kaluhan ni mong si Krisha.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Ag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.
7: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargato!
9: MaxFit Kargato!
3: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing mo.
15: Smart 2.
14: Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart 2.
14: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
14: Tanggaling-galing mo.
15: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: on DYHP 612, Sasebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka rin yun yung tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagdago nilang dughan ng maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Galing ako gusto magkita laki pag imong anino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong balut. Dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrition. $7.75 lang SRP per baso. Bili na!
8: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS CDOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
16: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
15: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.

0: Ako si Marie, ginaingon, ikaw mang gidontang akong gusto, apan hinay mong kagdihok, imuram akong kibaliwa. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga din ako mahimong mahikalintan.
1: Ah, kaseksi na sad god nimo. Asa na masang going, ha?
0: Ay asa pa ma, mag-date sad mi sa akong uyab.
1: Oh, ingon ka kay imo nang kibuwagan. Nganong mag-date nan mo?
0: Wa pa man gyud mamisita nako ang lalaki nga moagi akong gihigog mama. Kana bang moagi akong gusto. Motong ako na lang gibalikan si Mayong.
1: Ay, ako pa ikaw no. Magpakasa na lang mo ni Mayong. Kay nahilabtan ka naman yun niya.
0: Alanganin palagi kay Iyaha, ma. Nangita pagid ko og labaw pa sa Iyaha. Kada pang makasinggit siya ko sa tumang kasakit ba?
1: Hilom niya, oy. Ah, magamay o madako, maura ng lami, ah. Pagkauaw ka lang, da. Hain ka man in town, maliwat in town, Inday Mari. Kung gusto ka gid og dako, no? Ah, hala, sige, liliadaan ang sunod ni mong mauyab ha. Una ka magpahilabot kay sus no, ako biyay pangilugan anang imong kinaiya. Uy, diin man in taon ka maliwat in taong uwagana, uy.
0: Daghan na biyay ni mo istorya nga bati diya ma, uy. Way tao nga dili uwagan, uy. Mamili d'yo kong laki, syempre ka nang gusto na ako aron di ko magmahay sa umaabot mo.

0: Salamat kay di Maria nga misugot pagyurkang magsi tasus so din happy iko. Ikaw di happy ka? Happy ka sa tungi buhat ha?
1: Wa mao bitaw nga gusto na ko makigbuwag ni mo kay wa ko malipay ng imo.
0: Inukam sa kastudlo ng kukunira. Dila, nonstop eh. Porte gini mo hirdiwi taon ni mo lubot. Giungat ikaw mayo.
1: Gilok man. Pero ang gusto na ako ka na makatilaw kong sakit. Sumpol na kayo ng pagilok, uy.
0: Sa ato, Padre Maris. Ganahan ka daggo kayo, ha? Huwag hindi kayo plano nga pakasal na ko aning
1: wow, style. Uy! Pakasal good town. Sige, balik ka ng pangutan na, ha? Ibuwagan mga itika kay di na ko na imo. Pero unsaon mamugos man ka nga mag-date di hapon ta, sugot na lang set ko. May na lang dunay mo pagilok sa ako. Kaysa wagyod.
0: Mau ba? Sige. Last lang na yung, last yun yung ato pag-date mo. Kuyog ta, last na ni ha? Buwag na kita ha? Last na yung pag-turjak sa undo ha?
1: Salamat. Kay mo sa nag-ipaabot na ko nga di na job ko mo dool sa demo.
0: Ako ka mga na-drop lang di ka na sa inyong bahay dool ha? O mag-ampol ko mo kita kang lalaki nga. Magigusto mo. Pedro ay, dako kayo ka Pedro.
1: Dili ko ng Pedro. May nakita na ko si Jonas among silingan. Pero wapa ko niya makita, gyud. Pero no, buhaton gyud ako ang tanan. Dili pwede nga dili ko niya makita. Buhaton ako ang tanan nga makauyab ko niya.

0: Pinakaloy po tang mayong uy. Klaro ba yadit kay day nga nahigugma siya ni mo day?
1: Ay maulag yi day, naluoy man ko niya. Pero bisag unsa uy, di ko matagbaw sa iya ha, ay gamay ka ayo.
0: Amalasa sang mayong uy. Pero ako day, pagkaswerte na malangin ako sa kumbana uy. Kaysa kumbana no, krapikit katako o kataas iya ha day. Kanang iya hanam kung anaon ko day, sustay muragit ko. Na, moragyo mo sangko sa kong atay day, uy.
1: Halo, isuya, agad na ako ni mo kung mauna. Nya day, mo ginahinungdan nga ganahan ko ni Jonas day. Kada ba ang mansilingan ba nga anak ni Nibaldong? Kita man ko niya nga nangihi sa kilid sa ilang bay. Kaya ang bintana sa kong kwarto at bang man kay sa kilid sa ilang bay.
0: Nakabati sa bitaw kong mga tabi-tabi ngayon anak day. Nga, tako ko na ng ka-Jonas.
1: Ay, ula kiday. Og siya mismo nakakita siya nga nagtanaw ko niya nga nagkupots iya ha.
0: Lo, lano, buutan na ba ko na nas Jonas tay, o nindot po na trabaho? Kung siya ang imong mapana, surti kay ka.
1: Ang iyang papa ako ng amiguhon day, akong ingnon nga ibugos iyang anak.
0: Lo, pyo dumanas na ibaldo day, siya na lang kayo uya ba day?
1: Lo, di sa taong ko nag-idaran day, uy, si Jonas akong gusto, uy, si Jonas.

0: Nakagusto ka sa kong anak nga si Jonas?
1: Oo, Nibaldo. Pero di man tingali siya ganahan ako. Kaya ako naman na siyang gipakita. Ako nang gipakita niya ba nga nakagusto ko niya. Pero mula raman siya gwa.
0: Nah, talawan ka na siya munguyab, Inday. Pero nisulti ba na siya nako nga nakagusto siya siya ni mo?
1: Mau pa, Nibaldo? Ingno siya, Nibi, nga pamisitaa siya. Kaya ako gidayon siyang sugtun. Nay, naminaw ka na ako, Anay? Nga nang itutok di ka na akong maayon, Anay?
0: Tuan, Manggoday. Nakagusto masag ko ni Muday Marie.
1: Ha?
0: Ako nalay uyaba, Daybi, kay biyodo naman ko.
1: No?
0: Sugta ko kay pakaslan da yung tika.
1: Nay, Balto.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Pasminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kong ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalong ato sa 12 kabasong atubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Pot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy kaayo siya. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko niya Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay mo ko. O ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Ano, isulay mo di ba? Mawalay mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nanguma. Kanang ikan siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuog nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
2: Paragis Bila-Bila.
9: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Bilang kilos karne?
16: 500.
15: Hulo.
16: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
17: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa labi. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
18: Sarap magkasama.
19: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
20: Pag-init na pod. Vacation ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente. Soma sa native purple corn. Arabica. Spirulina. Ginseng. Ginger. Thornberry. Ganoderma. Mangosteen. Malunggay. Cinnamon. Guava. Og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan un sa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kumusta man ang imo ang experience paggamit ni mo?
4: Hey, okay, ma'am. Uy, mag-relax kayo kung nag-migot-got niya may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Ay, bisan idara na ko, day. Pero, mubarug pa ning akong tuhod. Uy, sige na, day, Marie. Kita nalay, uyabi. I love you, day, Marie.
1: Di lang ko na yung munoy. Ayaw lang yun. Ay. Si Jonas, kay mong anak, ang akong nagustuhan. Si Jonas,

0: Oh, waman lagi din ni. Wa lagi din ni sa kwarto ngayon mong gidad anak ko si Jonas. Asa di ay siya?
1: Akuan, ang tinuuday, wa din ni si Jonas. Tuwa sa ingyaan sa pikas lungsod.
0: Hello? Oh, Nui, ayaw pagkakos. Ayaw ko agkip. Huwag kipa.
1: Ay, gawin pagsingkit. Hindi ka gusto nga mahimok ko na imong Nui. Pagkahimok ko na imong dautan sa imong kinabuhi.
0: Nui, ayaw, Nui, ayaw, Nui ba? Hello? Nausa ka, Nui. Nag-upo lagi ka, Nui. Kadako. Kataas. Katuskig sa imo. Nui, balto.
1: Taliis ka, Triday. Arita mo pahimutang.
0: Katri.
1: Dali, Marie.

0: Kapikot pa ning ima.
1: Ni Baldo. Ni Baldo, ang imong anak ang ako gusto dili ikaw. Ni Baldo.
0: Ay, pagkiskot sa akong anak dahil. Kay talawan tong mamuyab.
1: Pagunit ako no, kuali ko no. Wow, kahi. Idara naman untuk kapirtus kik magkaining imo. Maramnik po tao kagay. Noy.
0: Murag dili na nilugos dahil kay ikaw na may nimanihon na.
1: Di na kitilugos kik ganahan ko aning imo. Ani ba?
0: Alipi. Ako na nang ikuman si Muha.
1: Sige. Inaya lang na yan. Inaya lang.
0: Agay.
1: Kasakit, pero lamang. Agay. Nagatilaw na dyan kong sakit. Agay. Kalame. Sakit kalame. Agay.

Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana na ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng malinyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinuhong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang

0: Nahilabdan siya ko sa makadaghan ni Noibaldo at ang higayuna, ang amahan sa lalaki nga monte akong nagustuhan. Pagkasayo ni Jonas kan may nahitabo na mo sa iyang amahan, iyang gitulisok og kasab-an pag-ayo ang iyang papa. Apa, nahilabdan naman kong Noibaldo, siya dali akong gipakaslan.
1: Magtumang kasama ang kagi ni Mari, dinining tulmanon. What's the style? Si Analay akong gipakaslan is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Ako eh, nabugot ko.

0: Naapa siya kauban nga pamaul, labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This newscast is

0: sa DYHP Cebu City.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This newscast is

0: sa DYHP Cebu City.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This newscast is
4: real dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
8: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
7: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Cruz, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Pila Pila Coffee. Mawalian ka. Ang hinoono na may basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
12: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
13: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
12: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
13: Ah! Wa ko'y anak ka, Burbal!
12: Unsa?
13: Uy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
12: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
14: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
15: Kumusta ka na, aking mar?
14: Kinsa ka?
15: Ako kini, si Diego Salvador.
16: Kaloy, tawas na ako.
14: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
16: Mar.
14: Ikaw kini, ikaw kini, ikaw ang akong bana, ikaw ang akong bana.

0: Nagunsa ka din eh.
1: Ni ako ang pagayoon ng inyong pasaylo.
0: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Wes! Way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pang layas na! Layas na yung panimay!
1: Pasaylo ako, anak.
2: Ayaw pagbiya! Ayaw magbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo man gani ang Diyos? Kita pa ba?

bayang na hunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tulog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: dalit rinyo sa GFMQ Marketing ang Tigama o Tiga Pudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan, tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad ka nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga Bilabila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom. Kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kapi. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga Paradis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello mga igala, kumusta? May nga lang ka natong tanan. Nira sa inyo igalas kang ina Ray Arellano. Uban sa kong partner, Wild and Guapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd!
1: Permintiho dyan na to sa pag-inom ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay nipisiwa ni sa atong lawas, nindot kayo. O gaya sa inyo kalimti ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: O na mga ikala ang itong mga produkto sa itong Paragis Bilabila. O ay sa kalimot sa itong Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Makahatag sa kinikayuhan sa itong panglawas. Kay gawas nga makapalagsik na makapagana pa. Alright. Bila mga ikala, shadow time. Shadow ka ito ni G.R. Esparcia. Lita Tunday, Carmelita Medina, Shrine, Quinto, Anamapang. Anamangpang. O Amamangpang day. Si Eugene Lorigas, John Obas, Hindri Umpad, Tumas Tarukan Kapampangan, Susan Katindoy, o gingman sa atong Manager Nilo Tadiro. Okay, gika kini sa atong Visa Founder Bangag Salong Walay, nga itong Writer Director, o G. Kumpok Rakasa. Shoutout to Sab, nga ito ni Kapt Dungkoy Maranga, Konsehal Roy Bastasa, si Jonah Bastasa, G.R. Camasora, Konsehal Tatsky Cabanero, Konsehal Ruil Tumburan, Nini Tumburan, Ardville Bakunawa, Ayan Milan, o gingman ni Rai Fernand, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay. O gingman ni Lita Gripo, Bilin Alisna, Lucia Buloy, dia sa Dilarusa, Calatrabal, Negros Occidental. O ni Rosalina Impilis dia sa Katangkungan Dos Basak Parlo Cebu City. Gikan kini ni Ricky Bangis Garing. Okay, right. Bueno, mga higala. Aniya lang sumpan nga itong sigilanon. Nakasakay na si aeroplano o may take off na kini sa airport ang gisakyan ni Christian. Pero wagi siya magpahibaw sa iyang asawa nga si Mara nga padung na siya uli sa Pinas. Dito sa aeroplano, nagtupad sila sa iyang pare Mando o gipangutana siya kung midwa ba siya o flying team. Pero wagyo niya tubaga si Mando. Samtang si Mara nagbalik-balik sa iyang hunahuna ang iyang gautang damgo. O kung matinuon man kini, nagplano yun siya nga bugnoon yun ang matanong babae. Pero dili siya makahimos pagpasakit ni Christian kay mahal pinangga niya kini. Balik dito sa limutangan nila ni Christian, nakik-video call na sab si Clara. O samtang dito sa siya sa CR sa aeroplano, ingon nini ang hitabo niya na nasumpan nga itong sugilanon, Himayang Nahunlak.
2: Nagluhiya pa gani ni, sa mutag mangisog na ni.
3: Pagsuhi pa.
2: Lagi, sa mut nag magkita ni Tadis Pinas. Basta baya, ha? Makita kita din sa Pinas.
3: Lucky. Ready na kay kumusugat ni Mas Airport?
2: Mayo noon. Huwag ka na ikong magpahibaw sa kong iksoong babae nga. Mauli na ko sa Pinas. Ikaw pa'y unang nahibaw ini.
3: Sure ka?
2: Lucky.
3: Ang ganoon ko, ano?
2: Unya, tugtara de kang papa ni mo nga. Musugat ako sa airport.
3: Bisag di pa ko niya tuktan kay marikot man kit ko. Yan na.
2: Oh, unsa man?
3: Doon ako'y sinugatan ni mo.
2: Doon na kaayo. Naman gani ko'y daan kinilong chocolates.
3: Wow! Paborito ko na.
2: Doon na pigilain.
3: Ay, saman?
2: Ah, hindi. Di kasultihan aron surprise. Masurprise sa kagidun niya kung makita niyo niya.
3: Tuod. Uwa man kit kakaihi, uy.
2: Ha?
3: Ibusan na lang na, uy. Kitingalik mapanus.
2: Gani. Sarad ang kunig balik, ha?

0: Ay, gusto na nga uman. May bubo pa kay Purul. Asa ka?
1: Ah, may importante kong lakon pana ko.
0: Oh, asa ka man?
1: Dari ko sa palipot.
0: Mag-unsa ka man?
1: Magpalimpyo sa akong kuko.
0: Aw, panhian lang din ni sabay katong manikuristang suki ni mo.
1: Mag-git
0: ayaw na lang paglakaw.
1: Mag-git na, di na ko ganaanin mo, Gary.
0: Ha?
1: Kay mura na tagpiniriso din, he. Wa na ko'y kagawasan inimbaya, mura ko binilanggo.
0: Onsa?
1: Hatagi sab ko kagawasan, uy. Abi pa lang piniriso ko ni mo din, he. Sumang ka, uy. Wa kay salig na ako ngay mga asawa.
0: Sa salig man?
1: Naaraman di ay na. Harinak ko, bye.
0: Maya, dag-una rin ko ni Mug. Lambing-lambing, uy.
1: Natural, love man ta ka.
0: I love you, Clara. Amping.
1: Mag-amping ko, Jong. Para ni Mug.

0: Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha, naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yun, gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon, daghan na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pagsugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ugsuwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
2: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, kung saan mo mong kasunatian na katong wala pa kaka gamit sa itong kape?
3: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape kaya nga nalagay magsakit sa mong lawa. Nga sa diya nga nagmungin ko ito. Uy, hello. Ano naman ko yun, no? Nga makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid to rin. Gani ay. Nag...
2: Ha?
3: Kato ganing ama nga morda.
2: Kato sa...
3: Ganing. Oh. Nga, sa awa pa ka nagamit. Og nagsangka gani ko maglisod.
2: Para na sa bukid, ikaw ka sa ka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iha.
2: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
3: Makakat ka ba? Tanong mo yung sa mga bukid. Magrapag ito at ang mga gulay yun. Naingnan ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ikan ang tiguang naman ka ikan. Ay, salamat.
2: Sige pa kanan ni Mulay.
3: Sion.
2: Lido.
3: Alfuerto.
2: Tuloy mo idad.
3: Ay, ito ang nakamabinta na ka.
0: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, giyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. ingon ana.
5: Paragis bila-bila.
4: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila,

Ah, Johannes Clara. Iguad pa kay globot. Pidag yan eh. Asawa ha, uy, makayabag. Pero mag-unsan lang ka ko. Kung mawaha siya na ako, magkapatay yun siguro ko ba? Mamusil yun ko!

0: na nga taxi. Masakay tayo yung kumintra. So, pama ka kita si Kari. Ay, magpamanicure ba yung akong pananghin?
1: Asam, tamam.
0: Sa Matansipo International Airport, sir. Pagdali.
1: Okay, ma'am.

0: Lagi lang lang nak tayo ng ato likuranan, pre Mando. Layo pa kayong biyahe.
1: Oh, pre. Kumbati.
2: Ay.
1: Tukas pa lang eh. Ako kung katong tarong sa ship shelter. Eh, saw at migda.
0: Ako sa gani.
2: Oh.

0: Dat is heel kort, ma'am.
1: Pila.
0: Voor 50, ma'am.
1: Ha? Kama el kut? Sigurado ka?
0: Oh, ma'am. Migabit mo tag-metro, ma'am.
1: For 50, ayo grambula, paro ay bagulbol.
0: Ay, tayo sa blay ka na, ma'am.
1: Ay, maubitong nagpurol na lang ko.
0: Kapatay, pita ko, ma'am. Hindi tayo ka, talagang nagpurol. Mula kang membro ni Goliath ka, kakigol.
1: Kakigol?
0: Kita ang kakigol ni mo, ma'am.
1: Naong bayan ni Mondre Pira ka, hilig kay kakigol.
0: Kwan, labi mo katanaon ka, ma'am.
1: Karon, happy ka, happy ka.
0: Happy kayo.
1: Happy lagi nga. Lipat no. Too ka. Suklis 500, oy.
0: Kita, mama.
1: Limot pag yung galot.
0: Panggag si ilong.

0: Pre, Christian, mata sabay. Pre,
1: meron man.
0: Nagaklara na ba eh. Nawag sabi mo.
1: Ha? Nakailalagi ka?
0: Kita mo na ako nga may appear sa mong cellphone ko. Langga klara. Ha? Baga, pre. Oh, Japon, pre. Palayo sabi.
1: Oh, pre Mando.

0: Takasin nati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusulingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise sa kuaga ni iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagin ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, ani, sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bangkutang Sugilanon, Himayang Lakunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rekasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Pamantugod iya ang sugod ato. Tinila ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos ay ito, nagtig ako ng hirapan. Kaya nitawag si ating ani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nagtig ako duha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na ito. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo. Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
2: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
2: Oo.
1: Kaya ang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Luya ka ba?
5: Aduna ko'y gibati.
4: Way gana ug masakiton?
5: Galisod na ko.
4: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
5: Maraming salamat po.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: That portion was brought to you by United Home Fresh Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Kada

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargato!
3: MaxVit Kargato!
4: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: It's a Belly Francis.

0: Philippines. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa angin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
6: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tiguma ug way labot kining istasyon.
9: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
10: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan.

Higala, kumustag mayang gabi ikanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome mag welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon kita magahatag og pagtagad. Niato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. July 24, 2026. Laiso at tampon o sa mga itong paghahatag at pagtagad ng this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Caroline. Better stand by Caroline, alas ay musuwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men.

0: Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nans Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nans Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan tag mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, standby Caroline, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Nalaman ko sa pangalang Caroline. May padangat ko niya akong kasinatian sa kinabuhi tungod kay gusto kong mahatagan sa inyong mga bulawanong tambag. Di ko ikaulaw sa pagsulti ating o sa kapinaangkan ang ako inahan. O ako ang nahimong bunga ni ini. So kay gagihimogso ko ning kalibutan na wa na magmini o pag-usab si mama. Sa laktod iyang gibuhos iyang panahon nga rika nako. Ugalang ka nako nagdako man ko nga way amahan apan wa kini pagkulang. Tungod kay puno sa pagmahal nga rika nako ang ako inahan ate. Nagtrabaho siya isip usa ka cashier sa usa ka dakong tindahan. Og bawo kini ang iyang gibuhi nga rika nako. Og ikuhaan sa akong pag-eskwela. Ate R, nag-edad na ko og 16 anyos na ito higayuna sa dihang dunay na misita kang mama. Iyang gipaila-ila, siya kuno si Tito Mar. Gisog na ko ni mama kung okay ra ba kuno nga makabaton siya kinikugma. May katawa ko ate, gignan ko siya nga kung unsay makalipay kaniya, okay lang ka na ko. Tuwad man, nagkarelasyon yun si mama og si Tito Mar. Ako nasayran nga bulag si Tito sa iyang asawa. To anak kini sa abroad o doon na sila duha ka mga anak na tuwa usab sa iyang ugangan. Mahinungdan nga nakig-ipon si Tito Mar nga rika namo sa pagpuyo. Abi mo ate, mapinanggaon si Tito nga rika nako. Dini ko natagamtaman ang amahanong pagmahal. Abi mo naguban sila ni mama sulod sa tulo ka tuig. Kay pakaingon ko nga wa nay mga problema og suliran nga moabot sa makinabuhi ate. Usa ka adlaw ni Ana, may usa ka babae nga miadto sa among panimalay. Nagkataon nga ako og si mama ang naa. Nakalita na lamang ko nga nagsinggit-singgit man ang maong babae. Matud niya, kabit ko no sa iyang bana si mama. Wa ko makatingog ate. Busa, gikanaog siya ni mama. Apan sa dihang nakaduol sila, kalit niyang gilayog ang ako inahan. Busa, mikanaog kog, miapil ko sa ilang kagubot. Di ko makatanaw nga, pasakitan ako inahan. May nalanggani, may abot si Tito Mar. Yang gibira, pagawas ang mga babae. Palayo ka na mo. Matod niya, mubalik lang ko na siya. Hilabihang hilak ni mama ate. Migakos siya ka na ako nang ayag sorry. Wa ko na siya masayod nga wadi ay magkabulag si Tito Mar ang iyang asawa. Nagkalagyo lamang sila tungkol kay nag-abroad kini. Sukuhi, sige patuon ni Tito Mar. Abi mo ate, nasabtan ko kaayo si mama. Busa, neto higayuna, giingnan ko siya. Nadili siya ngay mabalaka. Apan, giun sa mga pagkaunsaha ate. Kalit lang man, milagom si mama. Nataranta ko pag-ayo kay natumba siya. Nangayo kong tabang sa mga silingan. Hinanaling gidala si mama sa bahay tambalanan apan. Ate, giatake si mama sa sakit sa kasing-kasing. Ug nakabsan sa iyang hinuamang kinabuhi. Natigayo na. Wa ako'y masangpit. Nag-inusara lamang ko ate. Gusto kong ginimotabang ka na ako apan wa ako'y masangpit. Gitawagan ko si Tito Mar. Gusto kong masayod siya sa nahitabo ni mama. Apan cannot be reached ang iyang phone. Hilabi ang sakita, ate. Sakit ang pagkawala sa kong inahan. Natigayon na daw, di ko madawat ang kalit na pagkawala ni mama. Di ko mabuhi ugwa siya, ate. Kay sukad na tao ko ng kalibutan na si mama lang ang tao nga akong kauban. May abot sa punto nga gidala si mama sa iyang katapusang pahulayanan. Nga wagid may abot si Tito Mar. Wa siya nagpakita, ate. Gikan ni Adto, mibati kog kasilag nga to kaniya. Ilabi na sa iyang asawa. Basto sila nga klase sa pagkatao. Sila ang hinungdan sa pagkawala ni mama ate. Pilit kong giligon akong kaugalingon. O nakadesisyon kong abiyaan ang among balay. Ibaligya ko na lang kini, bisag barato kay matag corner sa among panimalay makita ko si mama sa kong himaynasyon. Ati R, nang labay ang mga bulan. Hangtod nga nanarbaho ko ate, nakasulod ko sa usa ka mall.
Nahigayo na daghang kong nahibalag, ganit doon ay mga nangulitaw ka na ko. Apanambot ba, bisan gamay, wa ko'y pagbati sa mga nangulitaw ka na ko. Kanunay ko madumduman ang isulti ni mama, nga suhituhon una na ko ang lalaki nga mangulitaw ka na ko. Kay napaangkan ako na siya sa ako amahan, sa diyan nasayran niya nga buntis siya, ug mibiya kini. Mahinungdan, wa na ko'y pagsalig sa mga lalaki. Hangtod, nahibalag ko si Jo Marie, ate. Nangulitaw siya kanako. Kanunay ko mabalibad. Mutaw kag sadili, ate, wagid siya mo surrender sa pagpangulitaw kanako. Hangtod, mibati kong kaluing ato kaniya. Gipangutana ko siya nga nung siya gakay siyang maulitaw nga rin kanako. Matod niya, nahigugma siya nako. Ug andam siya magpaabot. Tungod kay mahal, o gihigugma ko niya. Sa hinahinay, ate, may bati kong kaluoy. O sa kahigayo ni Ana, iya kong gi-invite sa iyong birthday sa ilang panimalay. Kauban ko ang duhan ako kakauban sa trabaho. Nangad tumi sa ilang balay, ate. Ayang lola ang iyang kauban. At o higayo na, nangutana ko kung asa ang iyang maginikanan. Dugay na ko nung nagbulag iyang mama o papa. Manalamay akong pagkakurat. Sa diyan nakita na ko ang pictures sa iyang maginikanan. Si Tito Mar o ang iyang mama, ate. Ang babae nga mahinungdan sa kamatayon sa kong inahan. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon mo ra maghibuhusan ko o usa ka balding tubig, ate. Kalit ka nangurog ang dibuo kong kalawasan. Gusto ko mo syagit. Sa tumang kasuko. Sa diyan nakita ko ang panagway sa mama ni Jo Marie. Ang tao nga hinungdan sa kamatayon ni mama. Natingala si Jo Marie. Kalit ko nung nausab ang akong mood. Apan, gikontrol ko akong kaugalingon. Huwag ko nagpahalata nga ito kaniya. Ati R. Nakadesisyon kong dawaton niyang gugma. Gusto kong mabalos, ate. Hilabihang lipaya ni Jo Marie sa diyang gidawat ko yung gugma sa adlaw ganyang natawahan. Gipabati ni Jo Marie nga rikan ako nga sobrang iyang pagmahal. Apanataw sa kong kasing-kasing o gunahuna nga gusto kong masakitan siya. Gusto kong batio niya ang tumang kasakit sa masagibatin sa kong inahan. Aron ma-realize ay ang ginikanan ate kung unsa kasakit ang ilang gihimo sa among kinabuhi. Ipabati ko usab kan Jo Marie na nahigugma ko niya. Gani, willing na kong isurrender akong kapagkababayang ato kaniya. Mabuhos lang iyang pagmahal o pagpangga ka nako. Ngawa na'y mabilin para sa iyang kaugalingon. O sa diyan, nakita nako nga sobra siya ka in love, ate. Nakigbulag ko kaniya. O di lang basta pakigbulag, akong gipakita nga doon ako'y laing hinigugma. Halos din niya madawat, ate. Iyakinig ka sakit pag-ayo. Mayabot sa punto nga na-hospital siya. Ugwa na gid siya magpakita pangarikan ako. Ugsa di ang andam na kong atubangon ang bagong yugto sa kinabuhi kay para na ako amanos na mi. Nakabalos na ko sa iyong ginikanan. Ate R, ako na sayran. Mabdos ko sa mong anak ni Jo Marie. Nakahinukto ka, ate. Magdako siya pareha ka nako. Ngaway amahan. Di ko gusto nga matagamtaman niya ang ako natagamtaman. Apan, dili na nako kaya sultihan si Jo Marie. Nga siyang amahan sa kong isabak. Unsabay angay kong pag-abuhaton, ate. Ipaubos ko ba akong garbo? Sultihan ko si Jo Marie. Or dili na lang. Palihog tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Caroline.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, mulag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyud kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: lang magkanimo, Caroline, sa imong pagpadangat imo sa tampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Abi mo, ang ngayon ba niya sultihan si Jo Marie, humanya gipasakitan, nga buntis di siya. Humanya gipanimaslan, ang issue diri, sakto ba? Nga sultihan niya humanya gipanimaslan, nga nasakitan po si Jo Marie. I mean, sakto ba ang papanimalos nga yung gihimo? Sa tao nga way labot, sa nahimong, kay kung atong tanawon, ginikanan man ni Jo Marie ang nakasala. Di ba pwede nga si Juan ang maningil, ang mubayad sa utang ni
1: Pedro.
0: Tapulana. Di ba? I mean,
2: mag-inaman sila.
0: Doon na ba'y karapatan ang sa ato pa? Sa bagay, di na ito ma-blame. Nga,
2: sa saksisyon ba?
0: Di na ito ma-blame nga ang kasakit ni gibati ni Caroline. Gibati po niya nga ito sa anak. Galing lang lahiihang intensyon sa pag... Kaya kung nasayra tayo nila, kaya nalang niya, kaya dili, pwede, kaya suko ko ni pamilya ha. Huwag tayo nahitabo, pero iya pa mang yung gipasakitan. So, iyang gipasakitan, si Jo Marie nagbalampuson siya, pero siya karoon nagsakit, kay bunti siya, o. Oh, sa manggid ni. Dito, of course, ka mo na ito, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, why yung adlaw Ate Arlene Cap Jules na itong mga suking tigsu, bye-bye.
0: And of course, ang itong URP professor, Cap Junjun di Asis.
2: Yes, maswerte ang adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Sapit man, sapit. Anyways, yes, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Caroline DJ Novs, sutihan pa ba nimo, humanin mo gipasakitan ang tao, humanin mo nga giharap-harapan nga doon na lang ako ilaing hinigugma.
1: Kung ako si Caroline, siguro dapat niya i-inform. Pero before nato naiingon na kinahanglan yun yung timanan sa mga babae, especially mga babae ba nga, ito na i-plano nga manimalos. No, mag ni resulta, or even bisan kinsa nga tao, no, nga, nabito yung huna-huna nga pagpanimalos nga, maghahatag o kasakit sa uban nga. Yes. Mubalik gid sa ato ah. No? Kanang matabla gitas panahon, nalang gidunta mag-manimalos.
0: Vengeance is not ours.
1: Yes,
0: di
1: true.
0: Di ato ang pagpanimalos. True. Nagtanaw sa langit.
1: Yes. So, una-una, wala magiduntay sa lagot si Kuan, si Jo, katulad si Jo Marie.
0: Si Jo Marie.
1: Oh, inosente siya eh. Ang nakasala eh si katong Tito Mar, di
0: ba? And the thing ba, grabe ba iyan papangulitaw?
1: Yes, naningkamot siya nga iyahang makuha ang loob ni Caroline niya. Tungod lang kay, tungod sa ginikanan ni Jo Marie, inga na iyahang nabalos. Do, di na to makuano, di na to ma-blame nga. Magsakit yun si Caroline, tungod sa nahiaguman si iyahang inahano. Nakita niya kasakit sa iyang inahan nga, hinungdan nga, na kuan ba na nagsakit na matay.
0: Pero so, normal man po ang kanang bitong makita nimo ang tawo nga hinungdan sa pagkawala sa imong.
1: Yes, valid nga masukot.
0: Tanan nga nakapalibot na masilag pagka.
1: Yes. Oh, normal diba? Pero dili ang dili normal anak kanang magplano na ka nga mubalos og paghatag og kasakit. So yes. Anyway, para nako Caroline, despite sa imong gibuhat kang Jo Marie, katungod di Jo Marie nga makabalo nga
0: magpaubos ka.
1: Kanang nga kinahanglan ni mo ipahibalo kang Jo Marie nga naamoy anak. Regardless kung dawato ni Jo Marie ang inyong anak or ang imong anak or dili. Importante nga masayod siya. Muna lang gine-gine-engon nga tanawa ka ron nga ikaw dili day ka gusto nga mapariha sa imuhang anak. And yet imuhang gibuhat, imong nagbuhat kag dili maayo eh, munang nibalik sa imuha. So muna siya kinahanglan ni mong iingon kang Jo Marie kay posible man, no? Posible nga pasayloon siya ni Jo Marie, dawato ng iyahang anak. Pero unta, if inga na ang mahitabo, willing po unta si Caroline nga. Kanang bitaw, mubawi iba sa iyahang gipangbuhat kang Jo Marie.
0: Correct.
1: No? Pero og dili
0: siya... Iyang suklian ang gugma ni Jo Marie.
1: But if dili niya kaya suklian ang kuan, okay lang ipahibalo, pero dili mo ipugos ang imong kaugalingon sa iyaha. Especially kung maagid kay paghigugma. Or dili ka willing tunan higugmaon si Jo Marie. Kay luoy kaayo si Jo Marie, inosente kaayo, genuine ka iyahang pakitungo sa imo, iyahang paghatag o paghigugma sa imo, niya inga na rin mong gibuhat.
0: Ang iyang Tito Mar, pag may baw nga siya ang nahimong uyab sa iyahang anak, accepted siya.
1: Yes.
0: Palangga man niya si Caroline. Pero ang mama, pag mahibaw, anak ni sa naging babae sa iyang bana.
1: Usa na sa kanang mahimo nilang kalbaryo, ugaling man, nga ilagyong ipo siya ang ilahang relasyon.
2: Pero swerte si Jo Marie.
0: Kay?
2: Nakatilaw siya. Kaya kung...
0: Kaya sulbang sobrang kasakit.
2: Di, siyempre, naka-score sa kangkuhan, Caroline.
0: Okay, pero dili, basta-basta.
2: Kaya kung wala na ni Malo si Caroline, dili isa katilaw kang Caroline.
1: Pero lagi, ang baylo, may pagwa.
0: May pagwa na lang.
1: No, diba? Lisod kayo ng genuine kay kang tao niya, nga na ibalo sa imo niya. Dili pag ikaw nakasala sa iyaha niya. Yeah, ikaw ang nagsuffer.
0: Muna'y pinasakit ba nga? Ang tao nga imong gimahal, gipangga mo, inibitray niyo.
1: True.
0: Muna'y pinaka-dubling sakit nga imong batiyon.
1: Pinakaluoy. Luoy kay si Jomari. Imagine, yes, na hospital ang tao tungod sa iyahang kasubo sa nahitabo sa inyo, ha? So, para na ako, kinahanglan magpaubo si Kuan, si Caroline, o galing man nga gusto gid siya nga dili mapareha sa iyahang anak.
0: Makorek ang mali.
1: Yes, iyang ikorek. Iyang bawion ang iyahang gibuhat nga di maokan Jomari. Kaya bitang wala on niya iyahang garbo, wala on niya iyahang kasuko. Kaya kung para man galing gid sa iyahang anak, nga na maguna, pwede man ta mag-usab tungod sa atong anak, no? Pwede ta nga magpaubos para sa atong anak. For dapat ka ang genuine po dang iyahang intention ba dili tungod kay ayan nalay po kasi ang kaugalingon kay para lang gid kay iyang anak kay naiwatawag nga amahan.
0: Yes.
1: If dili gid kaya sa imong buot nga higugmaon, ayaw na. Ipaybalo lang no kay katungod ni Jomari nga makabalo siya nga na siya'y anak sa imo, ha.
0: Correct.
1: If dili nimo kaya nga dawaton siya sa imong kinabuhi or dili nimo kaya nga magpaubos sa imong garbo dito sa imong kasuko sa pamilya ni Jomari, di ayaw na lang.
0: Correct. Okay, sige, dirita sa atong URP professor, ato retired playboy, Cap Jun Jun Diabis.
2: Yes, Ate Arlene, una, Caroline, congratulations.
0: Kay?
2: At least, na hinahinay na ni mo kapot ang imong pagpanimalos.
0: Sa una, sa playboy pagkakap, nakaanak ka sa gawas?
2: Oh, wala, mong kugapila-pila na.
0: Di playboy pagkakap?
2: Manguyab lang kung dagan, pero dili na ko tandugon ang ilang pagkababae.
0: Okay. Yeah!
1: Talaga ba?
2: Kaya kuwan mo guna.
0: Sa ito pa, bagwa lang mo magkanang check-in po eh.
2: Sensitibo mang guna niya. Buluhato lang na sa magtiayon.
1: Ah, grabe ka buta.
2: Ako, dili ko mo deny.
0: Di
1: ka mo deny, pero di po ka mo angkon.
2: Dagan tagi pa. Higugma o gihigugma. Pero, moro gina ikapanghambog na ako, nag-retired ko pagka playboy.
0: Nga? Duhari mo anak sa gawas.
2: Wala na ako gitandog ang pagkababae nila. Kay gamping manggod ko anak kay ang akong una-una manggod kanang ang babae ra manggod na kabalo kung kinsay amahan.
1: Sa atong
2: actually
1: dili gid ka mo ang concap kay di makakawa mga kabalo, no?
2: Dili gyud, wala gid ako sila tanduga kay kada nga butang manggod huli manggod na. Actually na naglalis na akong amigo ba. Every time daw ilang buhaton kanang buluhaton nga kana lagi
0: para sa magtiayon.
2: Oo. Kontra si kalendar, kontrasiptip, tanang bito, dobi kinaburos ang partner babae.
1: Dobi?
2: Nya, katong babae, wala mang yun nakahilabot lain. Nya, nagingon tong babae, na ikaw, Roman. Yung lahat, uy, nung sabang ka.
0: Nag-contraceptive sa
2: bata. Dito nagsugod, nag-away sila. Nagbulag sila kay, ang point niya, kung saan pagkabalo sa lalaki, nga ako ra.
0: Yeah. Muna nga ako. Lagi na nag-condom, lagi na nabuslot man.
2: Naday panahon nga na, nga kanang mag-calendar ka, kanang mag-withdraw.
1: Syempre.
2: Hindi mong ginawang ko ng akong amigo nga laki kayo na, oy, kung kabalo pa lang kung ngayon nga na, di ay, grabe na muna na akong amping, unya, mayingon ka nga naburos ka. Malay ba na ako, itong wala ko, kitsay mong kauban.
1: Katong
2: dili makontak ang imong cellphone.
0: Girls, mo lagi na pagmatngon gid mo. Kaya ang mga lalaki, dali kay makitagrason nga mulihay o paminawas ka.
1: May gani, na-invento na ng DNA test.
0: Lagi.
1: Yara kita maka-confirm.
2: Kami nga mga lalaki, manggod, malay ba na mo, manay na hitabo sa inyo, ha, katong walay signal ang imong cellphone. Nya, mayingon lang ka karon niya, ipaangko ni mo nga gaga. Contraceptive.
0: Sa ato pa sa DNA na lang daugon.
1: Oh, diyan na lang yun.
2: Dili kita mo ang kunan na.
1: Kaya guwapa na naamog na ang DNA test. Ay, dagi, losot permi ang laki man.
2: Mauna nga sa panahon ako, katong pangutana ni mo ate, katong playboy patakunuhay. Ataman lang kita sa kanang higugmaon ang girl.
1: Palanggaon lang.
2: Palanggaon. Pero di kina ito hilabtan. Kaya once na hilabtan na ito. Pwede na mangguta. Kini mga babae, mga good boys. Mahilabtan na ito. Bisag dili kita. Bisag nagsumpay rata. Kita na pangkunon.
1: Last touch.
2: Manong kaya ko nga last touch. Mekaniko, bito. Kini mekaniko. Mekaniko, mag-amping yun ang mekaniko. Kaya daot na ito. Sila ang nag-last touch. Sa mala sa imo ni Dijinova. Sila ang pasumangin lang.
0: Sila ang nakaguba.
2: Sila ang nakaguba sa imong pagkababae, girl.
0: Mona diha.
2: Mona diha. Caroline, congratulations kay paingon ka na sa kalampusan sa ibog panimalos.
0: Uh-huh.
2: Para na ako kung mangutana baka sultian ba og dili.
0: Mm.
2: Dili ni mo sultian.
0: Mm-mm.
2: Si kisa ng lakihan na.
0: Jomarie.
2: Si Jomarie. Pero sultian ni mo ang ginikanan.
0: Aha.
2: Nga, oy, namoy apos ako ha, pero di na ako ni pailaila sa inyo ha.
0: Mm.
2: Kaya sigurado ko masakitan yun na ang lulo o lula.
0: Mm-hmm.
2: Para magpalang puso yun imong pagpanimalos.
0: Dili man ta dapat.
2: Ingon pa ni mo ang ginikanan nga inyong anak, nga nung nagsakit, tungod kay gipahigugman ako. Nya gibulagan ako.
1: Grabe na sana kamangtas ug nga na gid no.
2: Pani malos pa ang isgutan ani. Gusto ko nga kay daluoy mo ko kang Carolyn. Kung gusto ikaw makabalos kag natudo-tudo, tuman ako.
0: Kani nga sulat bitaw. Nagpakita lamang nga wala gi room sa pagpanimalos.
1: Tro, wagi nung
0: kay wahinungdan ang pagpanimalos.
2: Kinabuhi ba ang nawala ate?
0: That's why ang ani man God, vengeance is not ours. Sige mo sa kung imo gitan out ang sala si Tito Mar niya. Kasi si Tito Mar na makaksayang mama, yang mama gipa in love. Okay? Giignan nga nagbulag na siya sa iyang asawa, ipasaligan nga. Imagine 3 years may pasulang kauban. Kasi may nagtuo nga usa na nagbulag kay ang iyang asawa to amo sa abroad. So, tulo ka to isa lang ko ba nagtuo yang mama nga bulag siya sa asawa. And then here comes niabot yang asawa gilayog yang mama, hangtod nga niabot sa point gidibdib mo ayo.
1: Namatay.
0: Adoy sakit sa kasing-kasing nawad ang kinabuhi. Bisag kinsang anak naman, yang mama dihado ka ayo.
1: Pero
0: gi pasaligan, gisulong, I mean, wala yung kalaban-laban ba?
2: Kulba po, no? Abroad lang ang asawa, ingnong nga nagbulag na.
1: Ay, daghagi nga nga sitwasyon.
0: Yes.
1: Maangkol nga bulag sa asawa, ang inting naaraday sa abroad.
0: Correct.
2: Kini mga babae po, maka-abroad lang, maingon na yun, abroad ko, kay may klaro akong bana, way pulos akong bana, way kuhaan niya. Makita ragi apon dito, na mag-comfort dito sa gawas, at sila po nag-uban dito.
0: Ang maubitaw na. Kung imutan awon yun, sakit sa part ni Caroline.
2: Maugading ano ni Malo si Caroline.
0: Lagi, sa diyan ni Malo siya, ang pangutana ni Caroline.
1: So may resulta.
0: Siya manggihapon ang nag-suffer.
2: Dili!
0: Nanimalos to siya, nagbalampuso siya, napasakitan niya si Jomarie. Pero kung imutan awon, dili si Jomarie ang nakasala niya. Ang ginikanan. To think ba nga, gipanimaslan niya ang amahan karon sa iyang anak. Pangutan na angay pa ba nga iyahang sultihan. So, imong point, dili iya sultihan.
2: Dili na sultihan kay ano man. Bisag sultihan ni mo Caroline si Jomarie, dili kaya po na maangkon si Jomarie. Kaya una, pagbulag ninyo, gipakita ni mo nga nakauyab kaglain. Malay ba ni Jomarie nga?
0: That truth will set you free.
1: Angay niya sultihan. Kaya nga, no, si Caroline gani, sa iyang huna-huna, dili siya gusto nga mapariha sa iya iyang anak nga wala niya ilan
2: ni amahan. Ni Jomarie nga iyahan ang anak.
0: DNA
1: ngani.
2: Nga pagbulag na to, na naman kay lain.
0: DNA ngani.
1: DNA ngani. Pero kasayon may mo, kaya na ang babae rin na sayo kasi amahan. So, sayo si Caroline.
2: Ang lugar ni mo kung Jomarie Caroline. Sayo
1: si Caroline. Diba? Sayo si Caroline nga si Jomarie yun ang amahan anang bata. So, mo gani, ayang gusto, kay dili siya, ayahang intention is, dili siya gusto, mapariya yung anak sa iyaha. So, kinahanglan niyang magpaubos si iyang garbo, walaon na iyang kasuko para ma-inform, para yung anak na ay mailhan nga amahan nga dili mapariya sa iyaha. Muna yung point ni
2: para
1: Caroline.
2: Para na ko, para makabalas yung eksakto, ayaw na tugani na si Jomarie, ang papagmama ni Jomarie tugani, nga namoy apos ako, pero hindi na ko ipailaila sa inyo ha. Para magsakit yun ang dugan, di ka tulog. Yang apo ninyo diri, way gatas, agad na pasagdalan ako ninyong apo ni. Ano, hindi mong tarog.
0: Patay.
2: Pasakitan, hindi mo mayon na yan.
1: Pero mong yan, ano, once nga puno ta sa kasuko, walagi tayo kalinaw nga kuan ba. Atong kinabuhi, iba, puro sa kasuko. Walay, dili ta makakuha o ka ng...
0: Unless usbo ni Caroline iyang baruganan.
1: True.
2: Kaya ikaw ate, karon kung
0: ako sitwasyon.
2: Na ibabay mo ingon diri nga, ang imong anak, napaburusan ko pero nasuko ko sa imuha dili takatugana dili na ko ni pailaila si imong apo ako ning kusion permente kay para makabalos ko sa imuha ako ng prisohon
1: unsay pati imposible na sa gayo na inga na
0: yung bato kung ako mo to umang ko nimo
1: tro
0: ngano mo to umang ko nimo
2: tikay ba lagi ni kay binuhatan mi ni si imong anak ipaburusan man ko niya ang ako lang gitugana ng taka para masakitan siya nga imong apo di ka baka
0: ilaw mo to lang ko basta kung anak ang musulti nako kung may anak man ako'y naburusan ganun mo to ako nga
2: iyanan taga naman kag DNA test. Oh, imuha ni anak ni si... Oh. Ibao ni buhata, Caroline. Ang kay nasuko mo ka sa inahan, ang inahan ni Jomarie, mao ipaybao ni mo, nga nakay apos ako ah. Pero di na ko ipailaila si imuha, di na kay ipailaila.
0: Ako din siya kumutuoy. Nga no? True. Nahita pa rin na real talk, gida? Dito di ato sa balay, sa Iksuon. Ingot siya nga, nabuntisan ko sa imuang magulang, unya. Minyo, mada siya. In town, ang Iksuon po, di kuha kwarta, naluwi ka sa babay, kipadalag, jismil, ang ending, ilad, ito na ilad, siyang jismil, Iksuon. Pato ko yung napaburusan.
1: Impas. Diya na. Di igil piyansa. Di igil pa ilad sa istorya.
2: Ayun na, basta Carolina, kung tambag ni mo, ayun na, pailila. Para makabalo sa ikagsaktuan ng pamilya, ha? Sayunan ka na nga namatay imong mama tungod nila tapos karon ang sipiat na nimo karulin kay gipatilaw pa nimo si Jumarie sa imuha kaya iba ni Jumarie.
0: Yan na lang hunahunaon nga si Jumarie sperm donor.
1: Oh,
0: sperm donor na lang.
2: Para lang malampuso ang imong pagpanimalos gud pay baon imong ginikanan gud
1: para. Yung ending na balik lagi sa yaha kay na may remember si Jumarie so dili gyapon
2: kay kining mga lola ug lolo man gud. Masakitan man gud sila nga makita nila apo nila gantos. Ingag yung gantos sa inyong apo dire. Ingag yung apo.
0: Buhato ni Caroline, mapakahilom na lang or sulkiha na lang si Jumarie nga doon na sila anak. Standby, balik naman lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungod pa sa kainom ana sige sir panghi sige panghi nya sukad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inaagi say alibio kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon Jean Puertes 42 direya porok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
6: So katong nakainom ko sa Remind capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
7: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Bueno, balitapan syempre ato sa timbayaon ato mga Facebook and YouTube viewers from Manalyn Camposano. Hello, Ate Arlene. Good afternoon. Watching from San Isidro Duero, Bohol.
1: From Dindo Espinosa, mayong adlaw, Ate Arlene. O sa Tibuok Team, shout out sa kong asawa nga si Janet Espinosa nga si katawa nga nag-inusara diri sa Baie City, Negros Oriental tungod sa inyong programa.
0: Hi to Belen Visira from Aurora. Ganahan gid ko, Mina, sa imong program. Ayan.
1: Hello, Ate Arlene, DJ Nova o Cap June. Nako sa Butuan City karon og bisan busy sa tindahan, di gid mawala ang inyong live sa kong cellphone. Makagaan sa unahon na inyong mga tambag from Janice Beltran.
0: Ayan. Shout out to Irene Ramos Arigarat from Alani Blantapan, Bukidnon.
1: From Alvin Galarpe, Cap June, murag ikaw gid ang hinungdan nga nung permi ko magkatawa bisan ka po gikan trabaho. Murag action ako katakdan sa imong abilidad. Watching from Talisay City, Cebu.
0: Ayan. From Elena Sabalones. Hello Ate R. Permijud ko, nag-aapa sa inyong live din sa Maasin City, Southern Leyte. Dili lang kay lingaw dako kaayo kog makatunan sa mga tambang sa kinabuhi. Keep it up.
1: Ate Arlene, ganahan ko kay naagid ko yung mapunit nga leksyon matag story. Dili lang puro lingaw na apod pulos. From Maricel de la Peña of Isulan, Sultan Kudarat.
0: Shout out palihog sa akong bana nga si Cardo de la Torre diya sa Kedapawan City. Apil na pud na siya natakdan sa mga tinuluan ni Cap June. from Marites de la Torre. God bless sa inyong tulo. Ayan.
1: Mayong hapon, Ati R. Malingaw gid ko sa mga punchline ni Cap June. Sige, akong katawa. Hapit kong makalimot nga naari ko sa trabaho. From Dennis Villaflor.
0: From Herbaceous Lumantas. Herbaceous Lumantas. Ayan. Shout out sa tibuok pamilya Lumantas diri sa Jimenez, Misamis Occidental. Solid viewers o listeners jud mi sa inyong nindot ka programa. Maparedyo man o YouTube live.
1: Hi to Maria Luz Ramirez Fuentes, watching here from Calinan, Davao City.
0: Hi to Elsie Diligencia, watching from Kabakungan, Cliberia, Misamis Oriental.
1: Shout out to Rosana Cabanatuan Alico from Tagbina, Surigao del Sur.
0: From Lizelle Gorgon Gonyo. Hi, Cap June at the RL DJ Nova. Watching from Barangay Zone 3, Digo City. Kadaadlaw gig ko nag-aatang sa inyong mga wholesome nga kalingawan. User sub ko sa inyong Nance products. Effective kayo. Ayan.
1: From Mike Pagon at Arlene, shoutout ko sa akong mga ante o mga friend nga nagtrabaho dira sa Mirna's Bakehouse. Salamat at Arlene.
0: Ayan. Okay. Dirita sa Sulat Tampo ni Caroline. Unsa imong final nga ikatambag nga to kaniya? Surrender na lang o sa bani no retreat to surrender.
1: Alam ka Caroline. Kinahanglan yang i-inform na lang si Jong Marie nga nagbunga ang ilahang kuan no ilahang relasyon. Nga bisan tuod
0: man ilang ending.
1: Bisan tuod man ang intensyon ni Caroline kay pagpanimalos persa ngalan nga nanay bata nga na-involve ani nga kahimtang knowing nga si Caroline no dili siya nalagi siya sa iyang huna-huna og sa iyang kasing-kasing nga dili siya gusto nga mapariha sa iya ang iyang anak. So sa kana nga intensyon Caroline kinahanglan nimo ipahibalo si Jo Marie regardless if magkadayon man mo or sa dili kinahanglan nimong iingon sa iya nga na siya anak sa imuha kay basi hindi ay nga si Jo Marie, mo po ang ihang gusto nga, dili siya gusto nga ihang anak nga, way mailan nga amahan, basin mag-work out na siya, no? Kanang, namagiwan relasyon nga, tuod man sa permiro, dili maayo ang, kuan ba, dili maayo ang pagsugod, pero at the end of the day, mag-work out di ay siya, tungod kay na ay mga dakong rason nga kinahanglan nilang i-work out, which is ang inyong anak. So, muna siya Caroline, no? Siguro lesson learned na lang po ni sa imo hagi. Buhat siguro ni sa panahon nga maburos gyud ka kay para maamgo ni mo sa imong kaugalingon nga ang pagpanimalos wala gi padulngan nga maayo, no? Daghan pa kag posibleng masakitan o madamay, no? Kay labi na kaning naburos gani ka nga imbis unta nga pagpanimalos ra imong tumong pero gitagaan gyud kag bunga sa imong pagpanimalos. And siguro mo ni sign sa imo sa kapalaran ba nga kinahanglan nimong i-let go ang imong mga kasuko. Okay? Kana ang mga kasuko, no, dili pwede nga mag-suffer ang ubang tao sa sala nga dili nila binuhat. So, muna siyang kuan siguro sa imo kanang lesson ba sa mga tanang panghitabo. Pamasin nga, basin di ay mapasaylo pa ka ni Jo Marie, basin di ay nga, inga na, dawaton niya ang imong anak, but if dili niya dawaton, muna siya giniingon nga, muna siya yung mga consequences sa imong mga gipili nga aksyon.
0: Yes.
1: So, ana na lang, basta kay katungod ni Jo Marie, katungod sa bata nga, mailang, masayod nga, ga-exist ang bata, no? Katungod na ni Jo Marie nga, mabalaan nga, naa siya'y anak. Mura na, Caroline, again, akong ginasuggest kasi mo, ayaw gyud itago or ayaw na sayangi ang panahon or ayaw i-miss ang opportunity nga maila si mong anak nga naa siya amahan kaya para dili siya mapareha sa imo. Sa kanunay, kinayin niyo DJ Nova the Marites sa Marinang Bayan.
0: Of course, ang atong URP professor, Cap Junjun de Asis.
2: Yes, from the University of Retired Playboy and Library of Questionable Studies. Istudyohan na mo pag-ayo ang imong kaagi. Walay lalaki nga mo angkon nga tag-iya sa bata after nga gipakita nimo sa imong uyab kang Jo Marie nga na kayo uyab lain. Dagka na kayo pagduda na maulawan lang ka Caroline. Ayaw nag-attempt nga ipahibalo pa ng lakiha nga.
0: Tiganan niya nga ako naman itong kanang front nga nakoy lang.
2: Hindi na na. Murag balabo na mo to si Adan anak Caroline. Listen na siya. Isa pa, imagine na kung ipahibalo ni mo, kanang bataa, mahimong apo sa babae nga imong gikasilagan.
0: Yes.
2: Para nako, ayaw na ipahibalo, itago na, panginabuhi na, o ikaw ra, uban na ng bata. Sangsa ipailaila pa ni mo na, nga na'y posibilidad nga magubot pa mo, o bakaya bakahan ni mo, nga kanang bataa, ang kunon niya nga lula niya ang imong gikasilagan.
1: E di mapariya sa iyang anak. Nga mo yung tayang likayan nga di siya gusto mapariya sa iyang anak.
2: Kasilagan naman gani ni mo ng bayhin. Bayhana. Kunya, maupay mo atiman sa imong apupuhon.
0: Agoy.
2: O sa na baka kasakit nga mutanaw ang imong inahan nga tuwa na sa langit. Nga ang...
0: Sipiat gid
2: ginikanan nga na
0: sipiat gid pagpanimalos ni Caroline ba. Damo niya gipasakitan niyang mama.
1: Di ba? Okay, nagbunga na hinu.
2: Kung nagtan-aw ba man ang imong mama, sigurado ko moingon sa palayo na anang pamilya ha.
0: Mm-hmm.
2: Kalimti na sila. Nakapanimalos naman ka, feeling nimo nakabalos na ka. Pahawa na diya, ayaw na naitugan. Kang sumari ang kabatuoran, itago na lang gina ang kabatuoran sa imong bata. O kang sumari hangtod sa hangtod. Sa gihapon, kini si Kuya Kapuingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, wapang mahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
10: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangiyang tula-tula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
11: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
12: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsao nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
11: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman.
13: Ako si Edward Pasagdan, nagahingoog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay ako gibati. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuanto ka dito sa butika kay naatan na. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumarong Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhan. Akong gibati dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
11: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Cap June, Deji Nova, and of course, Caroline, thank you so much. Sa iba pa pala nga, mo swat tapon. Ito, tulungan naman sa Sensory, Ate Arlene. Ang pinaka-best ni mong buhaton, yes. Doon ay punto si Deji Nova nga, sultihi lang. At least man lang makabalo si Jo Maris Kamatuuran. Pero, taman lang din ha. Sultihi siya nga, gibuhat ni mo to tungo sa imong kasilag sa iyang inahan. Kay siya ang hinungdan nga nawala imong mama. Pero ay sagkalimot nga nawala imong mama, wala siya gipatay sa mama ni Jo Marie. Doon ay sakit imong mama, na-trigger lang. Pero kung ato yung tanahon, delegate 100% mahatag ni mo ang blame nga to sa mama ni Jo Marie. Sa pikas bahin, na naman na, o galisod alang kanimo, alang mahimong ugangan ang tao nga imong kasilagan. Apan mo lagi na pinakapait, the more nga ipalayo ni mong kaugalingon, the more nga kinahalan ka mo paduol kay doon na kay anak kan Jo Marie. Again, susama sa isulti ni Deji Nova, sultihin si Jo Marie sa kamatuoran, nga nung dili o dili mo pwede mag-uban. Importante nga masayod lang siya nga doon na siya'y anak nga na kanimo. Kabahin sa imuhang desisyon, alang ka na ko, mas magmalipayon ka kung doon ay kapasayloan sa loob sa imong kasing-kasing. Matod pa, nagbulag na yun imong Tito Mar o giyang asawa. Kung unsa may rason sila ang nasayod ni Ana, biktima imong mama, apan ikaw ang nagdala sa imong kaugalingon. This time, huna-huna ang imong anak. Huna-huna imong kaugalingon. Ikaw na mismo ang nag-ingon nga di ka gusto mapareha imong anak kanimo. Well, siguro panahon na. Nga usahay, kinahanglan ka mo sacrifice para sa imong anak. Again, kung unsa man ang linugdangan ni ini, kinahanglan pasayloon nimo ang mama ni Jo Marie kay lula sa imong anak. Kinahanglan nimo ang dawaton sa Jo Marie kay amahan sa imong anak. Kung unsa man ang nagpaabos o nahan, kinilang akong gipang hinaot na unta. Maging okay kaninyo ang tanan aron mabuo mo isi pamilya ug bato man imong pangandoy nga di ba pareha ni imong anak nga magdako nga way giila nga ginikanan. Again, thank you so much Caroline sa ibang papadangat imong swat tampo manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaron kini si Ate Arlene ayon mi na salamat. Bye bye, I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dumog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag easy maging best me stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Serang Forte.
1: Unilab quality yan.
2: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubong makulit? Just stop it!
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang BBTO, mag Farix B araw-araw.
8: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargato!
10: MaxFit Kargato!
1: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mag MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
12: May tapang na hindi sumusuko.
13: May angking diskarte para magtagumpay.
14: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
15: Yan ang pangis ng layon.
16: Gerald Anderson, Easy Mill,
17: Mark Mugen,
18: Emil, and Vince of DBDK.
19: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang pangis ng Pinoy.
20: Drink responsibly.
21: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
22: Bindu tag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
23: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
24: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
25: It's Mele Francis

0: Luzon, Visayas, ug Mindanao, kumusta kamutanan? Ako si Radyo Man Buin Alguna, makikuban kaninyo hangtod runta alas 12 sa tugang gabi. Kumusta ato mga kaigsunan ng adlang Biyernes? Olyo 24. Ato hatagan ang pagtagad karon magkasama kini nagkadaiyang mga balita. Mga nagkadaiyang mga hiskutanan nga may labot ang lungsod o ang nasod. At urusihon mga kasama asa na napita ron si Bagyong Quiapo. Kani landfall kini mga kasama dito sa Camiguin Islands sa Cagayan. Noon, diris ato. Basta di lang kaayo kuso. Arang-arang lang ang mga pagwan-uwan, makakuhaan ang grabing kaigang sa kainit. Apan sa nangaging mga adlaw, gilunupan ta. Daghang mga lugar diri sa Metro Cebu area ang naglunop, labi na diri dapita sa Dakbayan sa Mandawi o sa downtown area sa Cebu City. Kailangan na kita makasama karon ka bahaon. Ang ditabahon hagbarang mang nangaanod ang ato ang buhi sa flood control project. Unya kining asyuha hagbara pong naanod. Ana gyud na hinumdumi. Amot lang hey, nahug la nag part of the history. Once upon a time, nadakong budget para sa pagtaminos sa mga baha diri sa ato gikurakot sa mga buaya. Padayon sa ang mga hisutanan ron kalabot sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Siyam na ka mga impeachment trial. Dali arano. Sa siyam ka mga impeachment trial. Kaya kada simana, tuluman, ka-trial sa impeachment. Dako-dako nang gigasto atong gobyerno. Kita mga taxpayers, dako-dako nang kita gasto. 70 million times 9, pila na? 70 million times 9, 600? 630 million? Million ragaw, million ra. Sige, kumbati ta. Okay, atong hatagan at magtagad karon mga kasama ang report una gikan sa patrol ni Ara
1: Ronda Presinto.
0: Si Radyo Man Josephos GQ Quijano kasama GQ
1: TYHP Tatak RMN Report.
2: Samso pagkabagya sa panumuriba sa PDA 7 sa pagbagay ng pag-ati ng operasyon din sa Metro Cebu Uga sa Cebu Uga Cebu Province dito sa Bohol dito sa may si Chuluwer Giguano Balaki Pugasyon doa Agilak Pans Uga Bypass Operation Pugasyon kundi lang niya si Alias Amang Nagatios sa kapitisan ng iyang doma niya si Joe na si Nianos na Piker na taga lungsod sa taga pangitutong lungsod sa Iloan nagawa sa doa ang tulong kapagkitigahan siya mo na muti magaling si Tresik Ramos na mabalor kapin sa into 6,000 pesos sa samtang laig presyon dito sa may lalawigan sa Bohol dito sa diya sa may barangay Lahug ni Gandakbayan sa Subo kiling taga dito sa may Tagbilaran City ang mga sakop sa Partiba 7 milihimog yung paglaig Bible Spiration dito sa may Proclus Barangay Buol Tagbilaran na nagpaginus sa kaalias Nix kung ikatro anyo sa gabarigo sa kausasyon ng pinter o sa kapintor na nagpuyo sa sagutan ka lugar na kawag sa mga binakuan ang upat ka mga dagkog ang putos ngayon na hang sibong ng motibag istay at sung gramos na mubalo ka pin sa kinto sa tayo at sung meron paso sa ag tulog ka mga dagpang itanggong na karoon sa pilihan sa mga kilima paskaan o kaso sa pagpayot o illegal nga droga sa Pag-uncap na pulang yung Radyo Man, Joseph Musiano, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 10:34. At pag-ibinahon report sa ato ang mga interns. Mainahan, giingaw na maligya, manig, illegal nga drugas, nadakpan! Kasama mo si Franz Averilla. Franz!
1: DYHP, Tatak, RMN, report!
3: Nasikop sa National Bureau of Investigation o NBI Region 7 ang usa ka inahan nga giingong nagbaligya o giligal nga drogas ato sa entrapment operation sa buhatan niya itong Martes, Hulyo 21. Ang suspect nga taga Quiot, Barangay Pardo, Cebu City, giingong na maligya nga ito sa mga driver o konduktor nga kasagarang mag-atang diha sa Cebu South Bus Terminal. Narecover sa mga operatiba ang unom kagagmayng pakete sa gidudahang Cebu nga mo'y ebidensya sa kasong pagbaligya o giligal nga drogas. Sa dugang pakisusi, giingong misulod siya sa illegal nga kalihukan human namatay ang usa sa iyang tulo ka mga anak, hinungdan nga napuno siya sa utang ug uban pang mga bayranan. Gibuti ag usab sa NBI nga dunay higayon nga dad-on pa sa suspek ang iyang anak ato sa pagpamaligya og illegal nga drogas. Sa kasamtangan, gitanggong na ang suspek sa pasilidad sa NBI 7 samtang giandam ang kasong ipasaka batok kaniya. Kasama mo sa balita, Franz Averilla, UP Cebu Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Ang oras mga kasama, alas 10:35, atong i-check usab. Dugang report, gikan sa ato ang intern. Kaya ang pag-ibig, naghatag ni og safe loan alang sa mga miyembro. Kasama mo, si Gabriel Masan. Gabriel!
1: DYHP, Tatak, RMN, report!
4: Naghatag og maabot 5.82 billion ang Pag-ibig Fund ubo sa Special Assistance for Financial Emergencies o Safe Loan nga nakabenepisyo na sa 803,769 ka miyembro sulod sa wala pay unom ka semana sukad gilusad ang programa ni adtong Hunyo 10. Gitumong ang Safe Loan aron makatabang sa mga Pilipinong mamumuong nga naapektuhan sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East pinaagi sa paghatag og baratong pinansyal nga tabang ngadto kanila. Makahulam og hangto gismil o kutob sa 90% sa ilang regular savings ug ang kwalipikadong aktibong miyembro nga adunay labing menos 12 ka binuan nga kontribusyon ug walay kasamtangan loan default. Abli ang aplikasyon sa Safe Loan hangtod Setyembre 8 pinaagi sa virtual Pag-ibig ug sa mga sangay nga Pag-ibig Fund sa tibuok nasod. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 10:36. Atong i-check usab ang report karon ni kasamang Radyo Man Arnold Bustamante. Yes, Nold.
1: DYHP, Tatak, RMN, report.
5: Usa pa tay samtang tulo ang nangaangol human na madisgrasya ang usa ka van nga gisakyan sa mga empleyado sa Pag-ibig Fund alas 11:25 kagapon sa buntag sa sitio Palao, Barangay Malusay, siyudad sa Gihulngan, probinsya sa Negros Oriental. Ang nakabsa sa kinabuhi gilang si alias Philip, 40 anyos, taga Nakbayan sa Talisay, probinsya sa Sugbo. Ang mga nangaangol mo silang alias Christian, 32 anyos, taga Nakbayan sa Dumaguete, alias Justin, 28 anyos, taga San Roque, Talisay, ug ang driver nga si alias Jesus, 59 anyos, taga Nakbayan sa Talisay. Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Rakbayan sa Gihulngan, nga sa wala pa mahitabo ang aksidente, ang mga biktima gikan kini sa siyudad sa Dumaguete o mibiyahe kini paingon sa Gihulngan alang sa imuon nga site inspection. Human sa gimong site inspection, mapaingon na unta sila sa lungsod sa Villahermoso alang sa lainosab nga site inspection apan pag-abot sa sitio Palau, Barangay Malusay sa Gihulngan na aksidente kini. Matod sa driver sa bahan nga samtang nagdagan sila, garit lang wala mupaak ang brake sa sakinan sa dihang naa sila sa kurbadahon nga karsada. Tungod na nagipahibaw sa driver ang ihabang sakay nga wala na mo paak ang ilang brake apan si alias Philip nga naa sa front seat naglingkod ang misaway unta kini sa pag-ambag apan wala ni makagawas. Nangabangga sila sa punuan sa lubi ug binahos pa kini pagkabangga sa punuan sa Jimelina sa kilid sa karsada. Gumikan sa kakusog sa impact sa pagkabangga, nakaangkon og dakong kadaot si alias Philip sa iyang lawas nga gideklara nga dead on arrival sa tambalanan sa Gihulngan. Naa sa luwas nga kahimtang ang driver sa van ug ang laing duha pa ka mga pasahero niini. Kasama mo sa Gihulngan City Police Station, inyong Radyo Man, Arnold Bustamante, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 10:38.
1: TYHP. Una sa lahat, weather update.
0: Arong lapas alas 11 gabi atong i-check niya ang pagkasamagtan. As of alas 8 karong gabi, doon ay latest ang pag-asa kalabot makasama sa severe tropical storm Quiapo. Itrangki di ay takaron si Bagyong Quiapo. Ang mata sa Bagyong Quiapo na himutang. Dool kini sa kadagatan sa Calayan Island, sa Calayan Cagayan. Ang iyahang movement west-northwestward, 25 kilometros matag oras. Hangin, ang iyahang maximum sustained winds, 95 kilometros matag oras dool sa sentro o pag-onos 130 kilometers per hour. Wind signal sa mga lugar sa Luzon, sa western portion sa Babuyan Islands, labi na sa Calayan Island o Dilopiri Island o Fuga Island. Signal number 3 sa mga lugar. Sa Visayas o Mindanao, watay wind signal. Okay. Karong lapas alas 11, mo check niya tas pag-asa magtan. Kantong maong update sa kahimtang sa panahon, na isyo kanto sa pag-asa as of alas 8 karong gabi. Ang oras alas 10:40 sa nangaging mga adlaw, gumikan ato mga pagbunok sa uwan, nagbaha 3 metro Cebu area, labi na dito sa Dakbayan sa Mandawi, ang sakyanan, puwerte yung pagkalumusa. Kaya ang mga karsada, mura nag swimming pool. Sa Cebu City, sa downtown area, o sa uban ng mga lugar, didapitas may mambaling, puwerte kalunop. Sa may Inayawan, so kinini ang mga pagbabaha o mga lunop, although dili tibuok yun nga lunop, dako kining katalagman karon o dako o ipikto sa panginabuhi nato nga mga Pilipino. Dako o hulga sa pag-iskwila sa ato ang kabataan. Dakong kahasol kanato nga mga trabahante. Peligro sa ato ang kinabuhi. Delikado sa ato ang mga kabtangan. Sinang ka dito sa Dakbayan sa Mandawi? Nga doon ay mga sakyanan. Amot lang asa ikain taon ang driver, wabaka to na rescue na yun. Kaya doon ay mga sakyanan nga ni saom nagyos tubig. Kaya ang baha, laom na. Kini ni ang matang sa katalagman dili ni angayng ibaliwa lang sa ato ang kagamhanan. Karon good. Og maghisgota og flood control projects. Mabalaka man dayon ta. Og dili ba kurakuto na sa mga buaya. Kaya puwerte naman itong tagama na billions sa budget sa flood control project gikurakot og maayo. Unya ang isyu sa corruption karon labi na sa flood control projects na apakay mapili nila. Gikas presidente nga dunas atua mga kongresista, wa panina bulgar ang anomalias uban nga mga mayor. Oh, kinsa pa may atuang saligan karon? Sa habig sa mga kongresista, iyahay silag tinudluay. Way laing basulon kadto si Saldico. Karon sab, ambot lang, unsa ka katinuod. Giimbestigaran ko no sa NBI si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kumusta ka ang imbestigasyon? Now, sa habig sa mga senador, naapakay mapili anak nila. Ha? Naapakay mapili sa ato ang mga senador karon. Og aritas minority, na ay mga isyo. Sa habig sa majority, a otro. Kinsa pa may ato ang saligan o maghisgot kitag kaligdong para ang mga projects nga para ginato pulido o ang ato ang buhis magamit sa sakto nga mga projects. Mauna ni Ron. O ibaliwa ni kini mga pagbabaha diris ato, dili panimao. 5 years from now, og dili kapugngan kini grabing mga pagbabaha og mga lunop, o sa may kaugmaon ka nato. 10 years from now, og wa pagi mga projects, nga mga maayo, nga mga pulido, nga dili saglag kinurakot, ang himuon, para maminusan ang mga pagbaha, unsa may kaugmaon nato nga nagpuyo dinhi sa syudad. Og arita sa sugbo panalitan, ang sentro mao magid ang metro. Dire sa sugbo, ang mga nag-unang syudad mao ang Cebu City, ang Dakbayan sa Mandawi, og ang Lapu-Lapu City. Bubintaha ang Lapu-Lapu City, wa kayo gidungog nga grabing lunop. Although, bahaon sa Bintos Lapu-Lapu, ang Mandawi yun, puwerteng sikata dihas Mandawi. Ha? Sa Cebu City, sikat po kayo. Asa man punta di ay ang budget para sa flood control? Dire ba sa sugbo, appeal ang ato ang mga politiko nga ni sup-sup og maayo sa pagpangurakot sa kwarta sa flood control, pero ang na sintro lang ron sa kontrobersiya, mao ang pipila ka mga kongresista o mga senador. Wa pa man ta nakadugog nga dunay nanganlan nga mga mayor o mga gobernador. Nga kabahin sa mga implementers sa mga projects sa flood control. Oh, hapit na matapos ang term sa tuang pangulo nga si Bongbong Marcos Jr. Mga duha ka tuig na lang ang atuang pabuton. Matapos na ang iyahang termino. O sa may kaugmaon sa atuang nasod nga Pilipinas. Karon, dili ta maghisgot kinsa nang inyuhang mga gipagsuportahan. Bahalang didiis mo inyuhan ang katungod. Bahala og pro-BBM ka mo, inyo ka ng katungod. Og pengklawan mo, inyo na. Kita din he, maghisgot kita. Og kaugmaon sa nasod nga Pilipinas. Now, panalitan og way kausaban. Ang ato ang 1987 Constitution. Nagsulti og nagmando nga ang term of office sa ato ang presidente usara for a tenure of 6 years. Busa og sundon ang ato ang 1987 Constitution human sa tuig 2028 karong second Monday of May sa 2028 mag-election na usab kita og aligri ang eleksyon sa 2028 kay eleksyon kini sa mga posisyon para sa nasyonal o posisyon para sa lokal. Magpili tag presidente, vice president, mga senador, mga kongresista, party list, governor, vice governor, board member, mga mayor sa lungsod, mga mayor sa syudad, vice mayor sa lungsod, vice mayor sa syudad, konsehal sa lungsod, konsehal sa syudad, ato silang pilion, dako nga eleksyon ang mahitabo sa tuig 2028. Kinahanglan makapili kita og mga maayong leader. Dili kinahanglan nga sobrahan ka bright ang ato ang pilion nga mga leader. Dili kinahanglan nga mga genius gyud ang mga leader nga ato ang pilion. Dili kinahanglan nga may mga Latin honors ang ato ang mga leader nga ato ang pilion. Ang importante lamang nga duna sila'y competence, duna sila'y katakos. Ikaduha, duna sila'y limpyong kasing-kasing nga muserbisyo. Kay ang kultura sa corruption grabe na kayo. Oh. Ang corruption puwerte na. Na pilit na og mayo ang corruption. Samtang ang atong nasod nga Pilipinas gilunupan ag maayo. Ha? Sa ako nang giingon. 5 years from now, og dili mapugngan kining grabe ron nga mga lunok kay wa tay mga pulido nga mga projects para makapa mino sa baha. Kumusta ka ang kaugmaon nato? Busa, mahinungdanon kayo nga makapili kamo og mga maayong leader karong tuig 2028. Oh, di na lang ta maghisgot din he. Kinsa kahay maayo, ang importante ang competence og ang ligdong nga pagpanerbisyo mao ato ang tan-aw. Dili kay tungod sa pagtukmod anang inyo hadinhang gitawag og political patronage. Nga pwerte ganin yung dukot og mayo kay duna mo'y gitawag og political fanaticism sa nagkadaiyang mga politiko. Mutan ako tayo sa competence sa ato ang mga politiko og kaligdong sa pagpanerbisyo. Sumagot. Hapit na matapos ang term sa ato ang presidente. Ato na lang yung isulti. Total, di man ko DDS. Total, di sab ko BBM. Sa nangaging 2022 nga eleksyon, dali raman kayong ni labay ang upat katuig. Ni anatas tuig 2026. Tungod sa inyuhang gitawag o political fanaticism. Tanawa. Ha? Well, basin sa nahabilin nga 2 years, doon na pa'y mahimo ang ato ang Pangulo. Aning grabing binahay. Baliki ko no ninyo ang tuig 2022 panahos kampanya. Nga daghan ninyo mga suko og maayo og balik-balikon ang tax evasion case sa pamilyang Marcos. Diin doon ay sobras 200 billion pesos nga buhis sa estate tax ang wa pagyud na bayri. Kawo mga suko gid mo maayo. Ha? Basta gani makadungog og istorya nga dili maayo batok ni BBM. Masuko mo. Karon kamo na usab ang nanaway sa inyuhang political idol. Kay mahilig mo anang gitawag og political idolatry. Mao man klaro-klaro pagkasulti ba? Kita diri sa Pilipinas mahilig kay ta anang gitawag og political idolatry. Di nagutah kakita agud sa sayop. Basta idol na to, mauna. Unya ingon ani ang kahimtang sa atong nasod. Lumsantas baha? Ha? Atong balikan ang isyo sa flood control na hilom na. Although makasabota tungod kay ang ato ang mga politiko karon, labi na ang mga senador o mga kongresista na kasintro ang atensyon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Matag adlaw dunay igasto ang gobyerno nga 70 million sa impeachment trial. Matag trial na. 70 million. Sa ako nang giingon. Siyam naman. Ka impeachment trial kay tulo naman kasi mana nga nasugdan ang impeachment trial batok sa ato ang vice president. Sa nangagi nga impeachment trial ang kuy-kuy ug mayo ang mga confidential funds batok ni Vice President Sara Duterte. Ang iyang mga hidden accounts, ang iyang assets diin gilalisan, pwede ba o dili nga ablihan ang records ni Vice President Sara Duterte dinha sa BIR. So, trabaho hinoon sa ato ang kongreso nga mo imbestigar og ingon niya. But imagine 70 million kada impeachment trial. Sana po ka impeachment trial mo gasto ang atong gobyerno og 700 million. Og 21.4 billion. Maka-afford ang atong gobyerno pagbutang og maayong project. Ha? Kaya maka sarang magasto og 70 million sa usa ka adlaw nga impeachment trial. Now, labing maayo magbutang tagpulido gyud nga mga projects dinhi. Ako bitang sugyot. Og dunay imarsyalo, imarsyalo ginang DPWH. Siruha na. Ang palingkuron sa ato ang pangulo din ha. Military. Ang mo-implement sa mga projects instead ng mga engineers sa DPWH, mga military ng mga engineers. Unya, mo-hire ta og mga foreign consultants. Mga consultant panalitan gikas Japan, consultant gikas Amerika, consultant gikas Russia. Kini mga nasod nga maayo og infrastructure projects. Adto ta mang hire og mga maayong consultants. Siruhan ang DPWH kahit kining grabing corruption mao gini nakatigbuway og maayo aning ato ang nasod. Unya ang kining mga kontraktor nga na blacklisted na. Mas maayo ipangkiha kini sila. Asa naman tong top 15 ka mga contractors nga nagbalik-balik lang ug kuha og project gikas DPWH. Karon ang gipaon si Diskaya. Si Diskaya nakakuha og suerte karon kay nakapiansa man. Katungod mana sa akusado nga mo piansa ka. O katungod sa korte ang pag-evaluate sa mga ebidensya for the purpose of granting sa hangyo sa akusado nga mo piansa. Asa naman tong naguna nga mga kontraktor nga nanganlan sa inquiry nga nagbalik-balik lang o kuha og mga projects nagbalik-balik lang o kakuha og daghan nga mga awards sa mga proyekto sa DPWH pang-file na ito og kaso. Pang-file na ito ninyo og kaso. Ha? Dili ninyo file na og kaso, si Diskayar ang inyohang ipaon. Kay daghan ninyo kakonsabo ni atong nagkadaiya nga mga kontraktor, apil nas nagkadaiya mga kontraktor diri sa Cebu. Sumao na para nako. Kun kining kasamtangan karon nga pamaagi, DPWH gihapoy mo implement sa project. Kurakuton gihapon na. Straight to the point. Og dunay Marcelo ang angang i-Marcelo kanang DPWH si Ruhana. Og project military mo ipabarugon diha. Moy mo implement sa mga project. Kakuha pati nga lang tag-arang-arang nga proyekto din his ato. Kay mga 5 years from now, nabalaka ta unsay kaugmaon sa tong nasod, gumikan na aning grabing baha-baha. Ito kay check, una patrol kay doon ay sunog. Di ana?
1: RMN TYHP Breaking Report.
0: Kasama ang Juicy Post GQ Kihano. Kasama ang GQ.
1: TYHP Tatak. RMN Report.
2: Yes, salamat sa mag-radio man na ito ni Bida. Natanong sa virus niya doon, sa Basak Pardo, doon ni sila barangay hall kasama ang radio man ito ni Bino. Panayon ang pag-pasirat ng tubig sa mga firefighter sa Bureau of Fire Protection kay residential area ni ang karumaga orasa. Nito napasok sa sul sa eskwilahan, no, sa Basak Pardo niya. Ako di kaya na mataro na ito ang fire scene kay gani ang mga firefighter na sakaling atopon sa usas sa mga kantin ba ni sa eskwilahan, no? Ilang nga sakaan nga atopon niya. Dito sa unahan, mauto ang nasunog, no? Murag so far sa kung nakita ka rin medyo ni puti-puti na ni ang aso, no? Medyo ni lorang-lorang na ni gamay kasama ka Tony Gwynn, karumaga orasa, no? Sa kuhaan kagabion. So kung ayos magabunod ka lang itong tayong aso niya pagpadong sa natuloy ito mga aso. So far, puti na, no? Ang aso. Mga balay na dyan, sir? Mga balay, sir? Mga balay? O mga balay, do. Luyo sa barangay hall, no? Sa Basak Pardo. Basak Pardo, no? Basak Pardo. Din sa Dakbayan sa Sumbo. Sa ato kita sa itong video, usan ni ka bumbiro no nga nang nakadiri sa ato nga nakapasirit og tubig pero so far no uli po ang talik ko dito sa unahan o gawas ko diri sa eskwelahan kay na ako nakasugo sa fire truck diri nagto ko nga kuan na eskwelahan ba niya mong nasundan diri niya manang naalihan ta ning mga school building diri lapitan sa kung napasukan kasama ga radyo mato ni Vino po so far sa ato nakita diri no nilurang na noon ang aso, no? Nag-live ako sa Facebook ko, naputol ka, itawag si Nestor na ko. Huwag lang, mubalik ko, mubusin ko dito sa area yun, no? Kung pilagay kamalay ang ugdaw, o napikohan ni Maong Sulog Rizmo, yung Basak Pardo sa Dakbayan sa Sumbo, doon sa Barangay Hall, kasama ang Radyo Mato ni Vino. Mubalik ko, mupindot ako kang Nestor o Gerald, mubalik ko kung gawas ko rin sa eskulahan niya kung isudlan, kaya di kayo maklaro good ang mga balay nga nasunog kasama ang Radyo Mato ni Vino. Back to you. Balik ito daw.
0: Okay, salamat, salamat. Kasama ang GQ, ha?
1: RMN TYHP Breaking Report.
0: Balik pa ang kasama. Si kasama ang Josephus GQ Kihano, sunog ni Igo karon nga gabi. Diha sa Basak Pardo sa Cebu City, Loyone nga bahin. Sa Barangay Hall, sa Barangay Basak Pardo. Ati mo kanunay sa mga nagkadaiyang katalagman sama sa sunog. Okay. Ori ang kahimtang karon sa sunog diri sa Basak Pardo residential area ni. O sa report ni kasamang Josephus GQ Kihano, medyo niputi na ang aso. Pero dili pa ang kakumpiyansahan na makita ninyo sa ato ang live streaming karon sa official nga Facebook page sa DOHP. Doon na yung mga bumbiro, ilahaning gi sumpay-sumpay ang ilahang mga hose. Ilang bitad ang mga hose aron mapadulaan nila ang area. Base sa video ng inyohan nakita aron, puti-puti nagjutay ang aso apan sa unahan nag-uylab pa ugmayo ang kayo. Residential area kini ang naigo sa sunog. At makita ang sikit-sikit nga mga kabalayan. Luyo nga bahin sa Basak Pardo Barangay Hall. Okay. Padayon nga nagpasirit og tubig ang mga bumbiro ngadto sa pila pa ka mga area nga nagdilaam. So karon tataod atong balikan si kasamang Josephus GQ Kihano. Saban pang update ning maong sunog. Akong balikon ang sunog na hitabo sa Barangay Basak Pardo. Luyo nga bahin sa Barangay Hall sa Barangay Basak Pardo. Residential area kining maong lugar nga nasunugan. Mas mayo mapang unta dayon. O labing mayong safe lang ang kinabuhi sa ato mga kaigsunan din ha. Nga ang ilahang area mao'y nasunog. Mugili na unta makalamoy pagdugang mga kabtangan ang mao nga sunog. Ay naging magkumpiyansa. Kanang mga butang nga risiko kay sunog, di biyaan ang electric fan kon waitaw. Dili magkumpiyansa ang mga puspuro kay basig duwaan sa mga bata. Kanang katol, risiko kay na. Magbutang mo katol, siguruan ninyo nga huwag matagak ang katol. Dili risiko nga mo dukot huwag kayo.

0: na ang kahimtang ron o balik si kasamang GQ at ako na ang balikan. O ready na ba si kasamang Diyos si Post GQ Kihano? Daghan ron na ngayon o update na to. Napaw na ba ang sunog o padayon pang nag-uilan? Asa na pitag yun nga particular area ang naminsyon luyo nga bahin sa Barangay Hall sa Basak Pardo? O guna ba na'y specific nga sitio o purok para mahatagan na'y nato o landmark ang ato ang mga kaigsunan? Kaya ba nato, doon ay mga kaliwat o mga higala nga nagpuyo din ha sa Basak Pardo. Ila naman ka mga panimay ang natanawan nga lamuis kayo. Although unya na gini o ma-under control na sa mga bombero, mahibawaan o pila ka mga balay ang nalamuis sa kayo, but kung nagpadayon pa ang sunog, naana may mga initial ana. Sikit-sikit rabang mga balay o. Dali kayong dukutan o kayo. Ang mga balay, mga ginama o mga light materials. Isang ganit yung mga balay nga konkrito yun. Mga guba man gihapon kung bangis na kayong kayo. Sa mota ni mga balay nga mga light materials ang gamit. Paspasig kayong mulamoy ang kayo. Ara. Kung unsa man kahay hinungdan sa sunog. Oh, kapila naman ni nga alarm karon. Atong i-check mo na ato ang paminahon o balik ni kasamang Josephus GQ Kihano. Ang oras, alas 11:06 mga kasama. Alas 11:06 na ha. Standby lang mo diha. Kaya ato ang unang i-focus ang ato ang balita aron nining usa ka breaking news. Sunog ni Igo din ha sa Barangay Basak Pardo. Okay na ba kasamang ni Store? Okay. Sabaw ako nukupalihog diri og okay na. Okay, atong walikan si kasamang Josephus GQ Kihano. Yes, go ahead, kasamang GQ. Yes, Jix. Go ahead, kasamang GQ.
1: Yes, salamat kasamang Radyo Barto Levin. Ibalik rin sa Farsid, karo ka mag-arasa. Disood ako rin sa unahan sa, no, sa Barangay Hall, no? Karo mag-arasa, medyo nilurang rin kasamang Radyo Barto Levin, no? Ang wanta nakita ka kayo. Puti ng aso, no? Niya mga residential area ni, no? Ang nasunog pa na itong magkakaroon. Ngit-ngit ka yung lugar. Kaya gi...
2: Kasato, Mr. Moderator kayo.
1: Okay. Residential area. So, din mo sa Barangay Hulunahan Gamay, Interior Corruption, yung mga kabalaya rin na pita, no? Oler, usually kabalaya itong kita ang kita ng tubig, pero ang mga silingan mga para ni kabalayan, ang uglaw na, no? Ang mga orasa ron. Yan eh. May ata sa area, no? Makita sa itong live video sa messenger na medyo na ay wan nga wakta na mga atong sa pagkabalayan. So, aso do lang, no? Na puti ato nakita na puti pag nagkuha pa, no? Nagbugbog pa rin, nagsilao pa rin ang kuhan. Grabe.

0: ¿no? ¡Oye, Cosiel! Que viene así, Cosiel, limpió las gravas, pregunta todo tu para que entra. So, se bancaron, ¿no? Diferente son bajo su clínica, están en Macabalayan, no hay una Juan, ¿no? ¿O sea, ese chivo Hadre, ser? ¿O sea, ese chivo Hadre, ¿qué? ¿Se pasa cuando?
1: Malo.
0: Malo Street. Malo Street,
1: a Malo
0: Street. Malo. ¿Ah?
1: Malo.
0: Malo Street. Se partó. ¿Año para que toca, no? ¿No? Odora, no, son mga balining doon sa barangay hall. Pila ka balay na siya sa iyong tanaw? Kuha, kuhan? Lima, unong.
1: Unong.
0: Di ko nung ikan nga balay? Singalan?
1: Ha?
0: Singalan sa katagis balay.
1: Silio.
0: Silio?
1: Oo.
0: Definido?
1: Lita, Silio.
2: Silio.
0: Ah, Silio. Lita, Silio. Oro sa kanyang nasa sa Serya, sa inong dan. Oi sesoria, oi sesoria nga out, dibuto wa pa, dupar no. Ato lang nga gikan ni Lita Silio no ang gitumbok na din ang origin sa kayo sa Bagar Jumato ni Ben. Unya balabanan ako ning kabalayan diri no nga na sunog murag mundan tini or nada no ito tini ka mole por suba ato ni balabana. Ato lang interview nunya ang far investigator no kung pila gid kabalay ni ang nasunog si Humalon ito, Humalon Street, no? Dari sa Basak Pardo, unahan silang Barangay Hall, no? Kining kabalay kumusog gani sa Barangay Hall, interpors yung padung kag Bulacaw, right side, ilang iskina din, iskina na rusot kag Barangay Hall. Unahan pag sa Barangay Hall, left side nga kabalayan, no? O tupad sa eskulahan, no? Left side nga kabalayan mo ni ang nasunog. Gitumbok niya kang Lita Silio, no? Ang nagikan ang kayo, unya. So, pagkaroon, ubay-ubay na yung mga fire truck, mga bumbero, ang responde karon, no? Rin sa Parsin, sa may Basak Pardo, din sa Takway sa Subo. So, pag-iapong aso, no? Karubag orasa, sinapani kayo sa mga kabalayan din na pita. No? No, gisus na ron sa mga firefighter, no? Kung din ni nagpapasipag aso, karubag orasa. Pero sa ito nakita rin, wanay aso. Ano, wanay kayo, no? Panay kayo na itong nakita, karoon na mag-orasa. Kunti ng aso na lang itong na sigpatan na itong na sinati karoon rin mag-orasa sa fire scene. Panay kayo, unya, ang mga firefighter, ang mga kamiguruhan, para pang nagpasalito ng tubig punting sa nag-aso pa karoon mag-orasa ng balay. At itong nakita rin, doon na panay ang balay ng uban rin, no? Doon ay guan, interporsyon na apelisan ng interporsyon na ng kabalay, mao ng murag kuandra, no? Di nato kayo maklaro pa ang kung pila gini kabalay ang nasunog sa pagkaroon. So, sa pagkaroon, medyo walay kayo niya puti ng aso sa itong nakita, karong gabaga orasa. So, makakuha karo kung kisay duty fire investigator karoon, no? Makakuha tag initial ani kung pila gini kabalay, no? Ang nasunog. Nagdagan naman tigpaminaw din, no? Sa lugar. Hindi nakarikot din sa una sa kubayatong nga mga research mga sakop sa mga kubayat sa research department. Rin naghanag listeners din sa maog na lugar kasabaga Radima Tolibin, no? So, yan, ituyo ko din. Napahiubang nagpa-sirit pa sila tubig, no? Sa so far, no? So, mana, no? Balik tali ko sa Magrato Tolibin. Wako na talagang duga pang detalye, no? Sa labot ni maog na sunog rin sa may
3: so, sa pagkakaroon kasamang GQ, under control na ang kayo.
0: Residential area, makabayan rin nasunog. Nato rin sa tao kung pinanig kabalay o kung sa hinungdan. Hindi nga maong sunog rin sa sultan ka lugar mo. As para sa tataon, mubalik o makakuha taglugan ni Tali o ingon man, muhimutag Facebook Live no, sa atong page sa karatataon. Kaya rin sa fire scene, sama sa Pardo, ako yung Radyuman, Joseph Fusgano, DYHP, Tatak Armin.
4: RMN, TYHP, Breaking Report.
3: Oras mga kasama, alas 11:12, mabalik si kasamang GQ, pero mo commercial sa Takariot. Okay, standby lang.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection. Ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Tag-init na pod.

action ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. It's

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dili sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
5: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
6: Tusiran Forte.
7: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
12: EQ Diapers. From day one to toddler. E-continue mo.
13: Bilang kilo sa karne?
14: 500.
13: Hulo!
14: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na!
15: Sarap magkasama!
12: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Oras mga kasama, alas 11.25. Okay, balik na sa ito ang tulabanon at tumalikan si kasamang Josipos GQ Quijano. Update mga kasama sa sunog nga niigo diri sa Barangay Basak Pardo, dool ni sa Barangay Hall sa Basak Pardo. Luyo nga bahin sa Barangay Hall sa Basak Pardo ang naigo ni ining maong sunog. Pila ba ka mga panimay ang apektado o kinsa man ning mga panimay ang naapektuhan sa maong sunog? Ang oras, alas 11.25, mga kasama. At ang balikan si kasamang Josipos GQ Quijano, karong taod, kinsama na kasama ni Store. Ah, okay. Atong i-check ang mga reports karong taod sa April sa sunog. Ingon man ang report usab gikas pag-asa magtanon niya karong taod-taod lang. Atong kumustahon una ang kahimtang sa ato ang panahon sa musunod nga 24 oras.
18: TYHP, una sa lahat, weather update.
17: Ikan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Mayang Gabi. May gabi, pag-asa. Yes, sir. Go ahead.
6: Hello?
17: May gabi, madam.
6: Yes, sir. May gabi. May gabi sa panampig paminaw. Okay, itong weather update. And sa kasamtangan, ang update, kabahin ni Bagnetong Ginamonitor, si Quiapo, mas ni Pusog Ihang intensify siya. And isa nakaroon ka severe tropical storm. And nakini sa may 140 kilometers west-northwest sa Calayan. Doon natin yung maximum sustained winds na 110 kilometers per hour. Doon sa Central Gasines, Mabot, 135 kilometers per hour. Nagalihok pa west-northwestward sa Gikos doon nga 30 kilometers per hour. Expected niya kini siya mugawas sa ito area of responsibility, posibili uman ng adlawa. And sa atong forecast weather karon diri sa kabisayaan, makasin natin gihapon ta o mapangarong kalangitan nga adalatay chances sa mga katagtatag ng pag-unan ng thunderstorms. Dala gihapon kini sa habagat or southwest monsoon. Sa hangin sa kadagatan, padayon sa mga tiktar ang hinay ito sa kasarangan na hangin yung gigan sa bagdang kasadpan. And kadagatan malinawin ito sa kasarangan ang pangbalon. And diri sugbo kadagatan na ay pagtaob inig last City sa Kabuntagon Uma. And adlaw mo silang balik alas 5.32 sa Kabuntagon Uma. Maka na itong latest weather update, kini sa Ana Dumduma ay yung gabi na lang salamat.
17: Salamat kayo, Ma'am Ana.
6: Asa pa, sir.
18: TYHP, una sa lahat, weather update.
17: Oras mga kasama, alas 11.28. Okay, padayon tas ato a karon nga tulumanon. Salamat mga listeners sa inyuhang pagpatalinghog sa tuang program. Okay. Shout out sa tanan nga mga naka-tune in sa itong program. Apil lang mga nagtanaw sa tuang programa karon pinagi sa tuang official nga Facebook page sa Diwa XP. Shout out nga tukang Lucy Datolaita Elevera, Christopher Zamora, Estrelita Makipig, si Sario Ikabandi Jr., Christopher Zamora, Nelson Cabatino, si Daniel Bacole, si Buwi, Buwi Golfan Imbalsado, si Hugane Sep, Randy Santisas, thank you, Jay Nads, okay, si Sofronio Almeria, Glinda Masung, Lagos, Cansancio Lisondra Dines, si Wyden Egloria, okay, thank you, Miriam Aves Johnson, okay, thank you so much, Asad da Pitsunog, Basak Pardo, Napaong na, okay, Nini Salvador, Baharias Ornopia, si Luap Nods, si Yer Atami, Fajardo Gisa, Willa Olosores, or Willa Olores Berden. Okay, Corazon Asusina Tanyula, Len Mar, si Lisa Singkol. Okay, Joselito Efren Suaso. Okay, Jefferson Digamos. Thank you. Okay, atong balikan mga kasama, report gikan sa patrol, maminaw ta onsay update. Yes, kasama ang GQ.
18: TYHP, Tatak, RMN, report.
15: Yes, salamat kasama ang Radyo Matone, Bino. Balik na rin sa fire station ka, karoon ka mag-aurasa sa katabiyon. Walang ganoon, no, hinay na kayo kasama ang Radyo Matone, Bino, ng aso. Ay ilan yung guba, kining atok na ning balay nga concrete nga diha nagkuan, nagkonsisok, atong inong nagkonsisok. Aso, ano yung nakabuelo, yung nakagawas na rin, ay ilan yung guba ang atok, no? Ano yung atong focus karoon sa camera, ang video, sa messenger, oh. Okay. Mao ni no, ilang gi ugkat ang iko nila ng atok kay aron maka builo pagawas ang aso. Aso naman to ganina sa ato pag kuan ganina no, pag suda to ganina sa duha. Aso na to nakita niya unay kayo. So pag aron medyo wala gyud no, wanay aso, as pag ganina perti ko suga pa sa aso kuha kayo, pero puso kayo bulot sa aso no. Panato makita ang duty fire investigator no, ara to ma interview ko bilang ni kabalay si si Busti Councilor Francis Parish dito kanina, no? At tutugan ko ba sinasayin alis gamay, no? Kung pilaginig ka palay. Okay. Ano kay Iyamaning Kwa, no? Iyaning Iriya. O, mamatay ko na ni Kung Kwa. Ano na? Si Busti Councilor Francis Parish. Crucial. Live on the stage. Si Atty. Bill Nalbuno mo itong angkor ka ron. Doon na kayo na alis, pilakabalay ni?
19: Well, para yun pa ang atong pag-susi. Pagiging ko naman ang atong fire investigator, JQ. O, sumbulang pala daw kung tungod kay ubay-ubay. Ang usaka black nini. Maong kita na to karon nga nasunog. Lakit nga niyang parimahin ni Kapitan June tumulat na apil sa pagkasunog ito. At this point in time, mga patong masuta o tino, kung pila ang kaparimahin ang nasunog ginoon. Niyan sa mga atong DSWS. Pinanguluhan ni Ma'am Paul sa Bas Mayor Aron Senyoriana pag-intake around pag-susi o pirakabok ang ato mga biktima sa sunog at itabok karong mga oras sa JQ. Ha?
15: Aron Senyoriana. Ito yung kuha ng subos ni government ang mga private
19: well, of course, una, maugid ang pag-atiman sa itong mga fire victims nini maong pagpainutan nga sa evacuation center o gingon man na pag-atiman sa Dilidian na tabang ilabilas pagkaon o gingon man ang pagpahimutan nini nila mga kaigsulan. Pero nang tura ko, bunok ang one. Okay. Sabi lang, ganyan na. Pangalagad nga ito. Pangalagad sa katawahan. O pagmonitor nini ni Tabo Karong Nasunog, there is a Basak Park. Okay, thank you.
15: Grabe ko siya, no? Si Musi Councilor Francis Parish kasama ang Radyo Atunibid kay Ibunog ang one rin, kusog. Wala mo yung taong duha, no? Ya, mayayay mo yan eh. Okay. So, pasilong mo siya ako kasama ang Radyo Atunibid kay video ni Kusog ng one rin, no? Sa area karon, there is a fire scene. Sa pagkaroon, no? Back to you kasama ang Radyo Atunibid.
17: Okay, thank you so much. Kasama ang JQ. Okay, napahong na sunog ha sa Basak Pardo, Luyong Abahin sa Barangay Hall sa Basak Pardo ang sunog. Yeah, sa report ni Konsehal Francis Isparis, kabahin sa nasunog mao ang parimay ni Kapitan Tumulak, no? Kapitan June Tumulak. Mawala na, di na ang kumpiyansahan ang sunog. Alas 11:33, mga kasama, shout out sa mga nagpaminaw na toron. Si Mafia Ay Chico, si Jijing Junson Alcansado. Okay, Ma'am F. Romagira from Maryland, USA. Si Rosilin Susun Canyo, maayong gabi. Alas 11:33 na, mga kasama. Alas 11:33 na, padayon ta sa ato ang tulumanon. Kalapot makasama aning anomalia sa flood control project. Gipahibaw ni Presidente Bongbong Marcos Jr., iyan naman ang gibalik-balik. Nga man, nga i-appeal man siya aning maong anomalia, nga siya man ang ni-expose sa maong anomalia. Og iya hapakununing racket, illogical nga iyang unayon og expose ang kagalingon niyang racket. Mura saksakto, mura agdili. Bitaw no? Og racket man tinuod ni Presidente Bongbong Marcos Jr., iya daing unayon og expose ang iyang racket. Okay. Atong hibawaan, nga sawa pa ni sulti ni ini, si Presidente Bongbong Marcos Jr. kalabot sa mga depiktoso nga mga flood control projects. Ang kinayahan mismo, ang whistleblower. Ang atoa mismong kinayahan, ang ni-expose. Nga dunay mga substandards nga mga flood control projects. Dili na manggid na. Malilong pa. Kay karon nga ni anata sa panahon sa social media. Dali naman kayong mukailap ang information ngadto sa mga tao. Panahon nga baha-baha nahibong ang mga tao. Uy, naon maod ini amo ang flood control.
20: Nga no, ang luso taman ang makabilyani. Hala, ang amo ang flood control na nga anod mas baha. Uy, hala, mo rin ang pagtrabaho sa flood control project. Ang unang whistleblower ang kinayahan. Ang unang nahibaw ani nga dunay binuang sa flood control projects, kita ang mga tao. Kabisan pa og dili, tanan nato eksperto nga mutan-aw ani mga construction projects. Kita ni kita kasama ni Store na abay tay gitawag og common sense, sentido komun. Oh, say nato pa mayog mat mata-mata. Mata-matahon. Oh. Karami tao mga panday. Doon na sila'y pakyaon nga balay. Ilaraman ang mata-matahon. Oh. Kanang mga mamaligya, mamalitay baboy, anggaan mo na sila og matador. Kay kahibaw sila og pila kakilong baboy, bisag dili pa timbangon. Gamitan lang mata. Oh, matador. Kisa na imaw silingan ba? Matador na. Amaw ba? Maa ka na mutan o day upila kakilong waboy. Oh, mata-matahon lang. Kita sab. Maitaan ang mata-mata. Kay bisan dili tana nato mga eksperto. Mahibawa may kita nga dunay binuang. Panalitan, naanod ang flood control project. Unya, na-expose na ang mga siminto, gritsula na itong pahapa. Gitabuna ng dayon, og laing siminto. Naapay mga siminto, God. Ngawa pa na huo sa sako. Gritsula na itong pahapla. Unya, gitabuna na dayon, og siminto. Mauna ito'y trabaho, flood control na. Dili naman makalikay ang ato ang presidente. Ha? Mauna, ang huna-huna sa uban, kay dili naman malilong. Gipahibaw na lang sa ato ang presidente nga, uy, dunag yoy substandard sa pagtrabaho sa flood control projects. Oh, wa niya huwata. Nga dunay laing ba-ba ang mutagaw-taw. Siya ang unang public official nga ato ang nahibaw-an nga nagtagaw-taw kay dunay anomalya sa flood control projects. Ug tinuod man nga wa maapil ang ato ang presidente ani, ug tinuod man nga wa siya maapil sa malita, labing maayo Mr. President. Kay kining ato ang nasod nga Pilipinas, nanginahanglan kita og mga leader nga duna pay gitawag og moral ascendancy. Mabitaw ning moral ascendancy ang gigamit nga term panahon ni kanhi Presidente Joseph Estrada sa dihang nag-people power ang mga tao. Kinumdumuana, Mr. President, you should resign from your office tungod kay wala na kay moral ascendancy. Unsa man ang gitawag og moral ascendancy? Di na siya ang ayan. Lata na kayo ang iyahang moralidad para magpabilin og yaka sa puesto. Oh, ang ato ang mga leader karon, napakha ni sila'y mga moral ascendancy. Ha? Garapala naman kayo. Og miingon ta, normal raman eh, ang mga pagbaha ron. Unya, og normal ra ang mga pagbaha, nganong grabe man kaayo. Para nako, dili ni normal, abnormal ni. Ha? Dili ni normal, uy, abnormal kini. Kaya ang normal kasamang Nestor, ang dakong bulog sa baha, anha man naagi sa sapa. Nahimo siyang abnormal, kay ang baha gikan sa sapa, mangilog na magkarsada. Oh, ang baha gikan sa sapa mo tabok na ngatos karsada, hinungdan grabing lunok. Og nahibawan, dakong kwartas mga tao gianod sa baha, tungos binuang sa flood control. Ipapriso na Mr. President. Kanang mga nagunang mga kontraktor nga nakaapil sa dakong pahat sa korupsyon sa flood control, nga nung si Diskaya raman mo inyong ipaon? Ha? Aron ingnon nga dunay na trabaho? Aron ingnon nga seryoso sa paglimpis korupsyon? Ipapriso na! Tanawa, nagbalik-balik lang hapon nagkuhag mga project sa DPWH. Unya ang mga DPWH nang arilib ang uban, gipulihan pong kurakot. Usaw paglimpyo anang maong departamento. Pagkahilom na sa inquiry, balik magkiak. Kinumdo mo, pagkahilom sa inquiry sa flood control projects, ato na hibawaan, doon ay uban nga mga flood, doon ay uban nga mga kontraktor, ngan apil sa nagunas lista nga nakakuha og dakong budget sa project sa DPWH, nahatagan niya pong award sa nagkadaya mga projects sa DPWH, ang dili mahatagan award nga suki man. Oy suki! Ni ade ka suki? O suki, basta. Suki forever, ha? Importante, ang ato, forever food. Suki! Hoy, kana mga suki ninyo, oy, DPWH! Ngayon, nakakuha mga hapon, nagdaghan nga mga projects din, ha? Ha? Ipang blacklisted ka na, pangwagtangi ka naglisensya. Oh, ayaw na ninyo pa balik-balik ka. I-check ninyo og tarong kung kinsay mga incorporators kay kining uban nga mga kontraktor ma-blacklisted gani mag-ilis og ngan sa corporation. Pero ang mga tag-iya o ang mga incorporators maura. Ha? Lipat-lipat lang. Ah, blacklisted naman ni. Blacklisted? Tanawa tong laing ni appeals bidding. Ang tag-iya o ang mga incorporators maura gihapon. Kaya nga no, nga nung makalusot na tungod kay suki man. Karusa man na sila ipapriso ay. Ha? Napriso na si Bung Rebilla. Napriso na si Jinggoy Estrada. Napriso na si Mike Defensor. Hastas Marcolita, napriso. Dili sa flood control project ang kang Marcolita. Nidawat siya campaign funds sa kampanya. Apaspasa sa kasong plunder eh. Bato kang Marcolita. Oh. Nahilo man ang isyu sa flood control. Kadaghang pamangkunog trabaho ang atuang Senado, yes, karon daghang pagtrabaho, labi na sa impeachment trial, kasabota na. Pero unsa naman lang, kadtong inquiry, mauna to, malimta na po dayon, kinumdo mo, ha? Basta gani, init kayang isyu, matabunan og laing isyu, wala, limta na. Sa Maragos na hitabo, panahon adtong pork barrel scam, napabagoy mahinumdum ato. Ha? Wala kayo, mahinumdum kayo anang pork barrel scam. Kining issue sa flood control scam. Ah, kinumdum tagamay. Pero madugay, mawara po ni. Mangurakot na sab. Agrabiha, oy. So kitang mga Pilipino dako gid kay tag matabang ba sa atoang gobyerno. Ang ato ang buto lang mismo dako na ning ikatabang sa atoang gobyerno. Nga dili kay ta magpalabi anang gitawag og batasan nato nga political idolatry. Susiho nato ang kompetensya ato ang mga politiko. Wa ta nang inhanglan og sobrahan ka bright nga mga politicians. Wa ta nang inhanglan og super genius nga mga politiko. Ang ato lang doon na sila'y kompetens o katakos. Makamao ba sa ilahang pagatungdanan o dunay kaligdong sa pagpanerbisyo ng atos mga tao? Nga bisan pa man sa ilahang environment nga porti naghanang mga korap, makamao pa silang mutanaw ug unsay kaayuhan ng atos mga tao. Kakita-kataan ng mga politiko, ha? Ha? Naka tayo makitaan, ana? Ha? Kapitan Judah Flores. O Konsihal Oliver Atis. Maita, no? Makitaan nato na karon lang nga panahon. Dili na nato huwaton pas ato ang mga anak. Kay kinini ang sistema, ha? Nga hasa ta mga butante. Utrong mabasol sa nagkagidlay nga sistema sa ato ang panggobyerno. Manakon palis ato ang mga anak o manakon pas ato ang mga apo. Was maayo nga karon na unta. Makakita na ta o mga political leaders nga dunay competence o dunay tinuuray nga panerbisyo ngadto sa mga tao. Para ni ato ang mga politiko gud panahos kampanya. Tulawa karong Nobyembre 2. Madayon bakahaning eleksyon barangay, murag madayon siguro ni, no? Pag madayon man ni, aw. Ariglahan ninyo na. Inyo pa ba nang ipabilin inyo ang barangay kapitan diha? Ariglahan ninyo na. O, wa ba mo'y tagakon nga mga konsihal ninyo sa barangay? Ha? Ato kahang sampulan daan. Sa barangay una. O mag-anad-anad ta, karong Nobyembre 2. Mupili gitag mga kandidato nga dunay kompetens o dunay kaligdong nga mo serbisyo nga tos mga tao. Kaya kala naman itong gikinahanglan ba? Ha? Nga nago taong bisag musa pa na bisag ila pa nang banig ilaha mga track records din, ha? O sa na ilaha mga background or mga experience. Ama nang danon ron eh. Nga doon na lay competence o doon ay kaligdong nga mo serbisyo nga tos mga tao. Og urgent na ni nga panginahanglan na to. Nga nung urgent, tungod aning babaha aron nga perting grabiha. Oh, ako ni bati kong kabalaka. Karon nga klasis lunop. 5 katuig gikan karon. Unsa kahay mahitabo sa Metro Cebu. Kunway maayo nga project nga mabutang pagpaminos sa baha. Oh, o nga naman, nga nagyaka pa man gihapo na, kana mga suki-suki din has DPWH. Karon, gipang relieve ning uban nga mga officials DPWH, kay kurakot, outro ang pong kurakot ang lipuli. Ha? Sus! Usao naman lang yung tao na oy. CM Skatipay Dris Amua, wa may mga ligdong nga nanagan. Mao ba? Rosilin Sunsun Kanyo, maog yun, wag ay klaro ay. Kinsa mang buanga attorney mo expose presidente ka, di na mailad ang mga tao ay giging Junsun Alcansado. Mafia Achiko, okay. Rosalyn Susun Canio, okay. Thank you so much. Ang oras karon, alas 11:50, mga kasama. Pasti lang bisiha nato ron sa impeachment trial, no? Kay tungod ron sa impeachment trial, daw tanan nga mga Pilipino, abogado, daw tanan nga mga Pilipino karon, mga political analyst, daw tanan nga mga Pilipino karon, mga judges. Oh, ning nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Sa tulo ka semana nga impeachment trial, ni gasto na ang ato ang gobyerno og 630 million. Kay kada adlaw 70 million man ang impeachment trial. Siyam naman ka-trial sa impeachment batok sa ato ang Vice President. Nya dili pa gini mao kay daghan man ning articles of impeachment. Ang unang ipunting sa impeachment trial mao tong pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte sa kinabuhi sa ato ang pangulo o sa iyang pamilya. Karon ang mga accounts ni Vice President Sara Duterte. Unya ubay-ubay pa gining mga isyu sa articles of impeachment ang i-present sa prosecution. Sa prosecution panel pa ni. Wa pagod na kasugod og present og ebidensya ang defense. Dakuha deg bagasto no? Sa impeachment trial unya. Kita din hiwa, kita maayong project. Pasailua lang, muana ko, as an ordinary taxpayer. Wa ta katilag maayong project eh. Ha? Wa kita katilag maayong project. Karsada? Nindot pagka na nga project? Nga ang karsadang nindot gubun? Ang karsadang guba di ayuhun? Angay ng susihon, oy. Kanang maong style sa ato ang taga-DPWH. Asam na inyo ang priority? Ha? Nga naman ang karsadang maayo pa kayo, tuyoon magguba. Ang karsadang maayo gubon. Ang karsadang lubak-lubak, dili yun ayohon. Ah. Mahibuong ta. Uy. Maayo pa ning karsadahas. Hamis pa man kayo. Ang gituyo man ni guba. Dito sunahan, uy, kadaghang lubak-lubak diri. Wa man ayo ha. Paita, oy. Patilawa in taon may maayong project, oy. Kaya kaming mga Pilipino, matag-usa na mo, utangan na sa gobyerno o more than 100,000. Kaya kami maoy patabangon o bayad sa nagtipunog ng dako kayong utang. Unya ingon anil lang gihapon. Ha? Kaluoy nato, no? Naghigwaos tag maayos kalisod. Sakto gyud ang uban natong mga batan-on. Mingo ba mga batan-on ay pastilan papa. Pastilan mama. Aretas Pilipinas. Gawas nga gamay sildo, daghang kurakot. Ato na Miss Abroad ay. Kapo ipuyan aning ato ang nasod nga daghang mga buaya. Oh, kadungugtas mga batan-on nga mao na ilahang sentimento ron. Ha, ang ato mga batan-on, mga idealistic ba yan eh? Pero apil sila na depressed. Nining grabing problema sa ato ang nasod, kining grabing yung kinawatay. Oh. Puerting grabing kinawatay kwartas mga tao. Perting mahalas precious ato ang palaliton. Watak katilaw nindot nga project. O sa mga nindot nga proyekto na toron? Naabate nindot nga project ron? Ha? Magkaingon ta, bahala na lang nakautang-utang mi. Bahala na lang o nagbayad mis utang. Bahala na lang o gikuhaan mig buhis. Natilawan mo na mong maayo nga project. Karong yun, suswag yun, oy. Pero gaba na lang itaon.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Tintok nga pag-analisar sa mga issues. straight to the point.
20: Patilawa in tao ninyo, oy? Mr. President, og maayong proyekto ang katawhang Pilipino? Labi na tong 31 million ka mga Pinoy nga perting buto diha nimo?
1: Why lipod-lipod nga komentaryo? Tintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
20: Hapit lang na humaning imuhang termino, sos. Mga nalang ta. Imbis ka balikason ta, mga nalang ta. Hindi man pwede mamalikas kay labi na nagbantay kayo si Miss M. Kailan ka nag Miss M kasama GQ na? Mabinantayon kayo si Miss M. Sige ay, wala tayo nga panahon dere sa Master Control na bagantang kasamang Nestor Homicilio o kasamang Kihos Minya. Sa gawas, kasamang GQ Quijano dere sa Newsroom, kasamang Gerald Albio. Sa Transmitter, kabarato Oliver Atis, si kasamang Ruboy Boiser, Alan Taladua o uban pa. Salamat sa nga ni kasamang Benji Tanghian. Ako si Radio Man Buin Alguno, himayaon na Ginoo. Og maayong tugang gabi, Pilipinas!
21: Naay high cholesterol o diabetes?
22: Oh no!
21: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
22: Yes!
21: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
23: Unilab quality yan.
24: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
25: Let's